0: every first 3 months, no? Delikado. Kay man, hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
1: Ang iba nga na kinanglan bed rest.
0: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
1: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
0: Gusto ano? Amo na ba sa doktor permi?
1: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
0: Juices.
1: Vegetable juices.
0: Laswahan permi?
1: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang cellula sang iya nga reproductive system.
0: Correct, no?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
0: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag-impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan ng mga hormones. Dapat ang tanan ng mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
1: Yes. So kung gusto kaya nami, protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
0: may reserba. Damo ka reserba.
1: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
3: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
2: Sa tiin nga gapangluya imulawas
3: tapos magtrangkaso,
2: mag D3 Bio ka.
3: Ang D3 Bio,
2: uno sang MCTs
3: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
3: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
3: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
2: Sarang makaprotekta sa imo lawas
3: kontra mikrobyo.
2: Biskan pigaw ang imo immune system.
3: Mag D3 Bio ka na.
2: DTX 500.
3: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
2: Hindi na magkabala ka.
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
3: Bastante sang antioxidants.
2: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
3: Likawan ang baratian.
2: Mag DTX 500 ka!
3: DTX 500!
2: DTX 500!
3: Masami ka bala nag-augdas?
2: Kapoy sa trabaho?
3: Kag-stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat?
3: Kalaman ang abyan!
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Kaysa DTX 500!
2: Ang stress,
3: malikawan!
2: Pagkamuringon, malimtan!
3: DTX 500!
2: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa ako tutong salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa klinika Spore Biotics.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig. Ga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT! Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Magulo

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
5: Let's go with the flow.
8: 101.5.
9: K5 News FM.
10: Okay, back to the ball game.
11: Puro de los Pueblo.
12: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8 Jess sa aga. No? Magka K5, binigabahin sa nga program dala na sa Klinika Dietry Bio. Ilan at sipon kang trangkaso ay Klinika Dietry Bio mo. K5 Eric, grabe siya po.
10: Talayan ka.
12: Sa mainit ka panahon. Gaulan, gainit.
10: Plus ang kuan kay Pebble dyan, ang haze blinding.
12: May bago na subong advisory, di ba?
10: May bago. Subong adlaw, daw ko kalain siyang status na to. Ang ato niya, clean air status for Negros Occidental, hindi maayo. Tungod kay naglain na ang haze dito sa Indonesia.
12: Nakalabot na di sa ton?
10: Ara, nagidlabot na.
12: So kita dapat, ga-advise kung ikaw may mga pulmonary problem, much
10: na.
12: Better, guro, ma-face mask kaya ikaw magawa, no? Tiki tayo nga doha, hindi kailangan tsura, tadaan, do-face mask na.
10: Bantayan lang nila, karoon mga alas 2 ng hapon, hasta alas 4 ng hapon.
12: Madulom na,
10: matigad mo? Tanaw sila dapit sa may bye-bye.
12: Okay.
10: Kaya pag tanaw na sa bye-bye, way labot yung makita yung mata ko, mga Acacia Hotel.
12: Oh.
10: Makita mo pagtunod sa adlaw, itsura sa adlaw, dobulan.
12: Sige, hindi tayo pwede pagpadugayon, kay subong adlaw, may bisita kami din ni K5 Eric.
10: Sino
12: nagilapit ng Mascara Festival sa Bacolod.
10: Oh.
12: And, chilling nila ko nung Disyembre, damo ganyan yung pakasal Disyembre, no?
10: Isa pa na.
12: Oh. Tasun damo man ang naghimo okasyon ko Disyembre, Christmas party.
10: Isa
12: no?
10: pa na.
12: Do ka-timing, yun nga ito ang bisita sa buong. I want to just have an experience ka siling nila simply felt, no? Isa Acacia Hotel talaga nag-uro mabatsyagan.
10: Kung sigurong mabatsyagan mo
12: gila. Mabatsyagan tagid.
10: Pabatsyaga ko, eh.
12: Ti subong at yun, live sa mga program. Inkaupod na ito, andriyang duha ka mga executives.
10: Uy.
12: The duty manager and the marketing associate manager, correct? Sang Acacia Hotel. So live sila upod naton sa mga matulon, pakilala ni sila ni K5 Eric isa-isa. No? K5 Eric, kamo na ni pakilala sa bisita to sa subong adlaw.
10: Amo ni. Mga ka K5, upod naton subong adlaw. Paghamba ko ina nga pagtunod sa adlaw kadto sa Acacia, may duwag lidi ka Acacia tupad ko. Upod naton subong adlaw ang duty manager sang Acacia Hotel si Miss Rose Torres. Ma'am Rose, good morning.
13: Good morning, sir.
10: Kag ang marketing associate nga si Ma'am Danica Rodriguez.
13: Good morning.
10: Ang mangalan, yung mga artistahin niya, no?
13: Wow.
10: Danica Rodriguez and Rose Torres in It Can Be Felt. Ano itong
12: inyong Simply Felt.
10: Simply
12: Heartfelt. Heartfelt gali.
10: Itong movie, no? Good morning, ma'am, and welcome sa K-Pan.
12: Welcome sa K-Pan.
10: Mga taga-Acacia Hotel niya. Timing, no?
12: So, dapat ma-practice ka mo mapalapit sa microphone. Siling nila ko, no? In order to have a good audio on air, dapat ko nung measurement sa mic ang magiging dapat, no?
13: Yeah.
12: May amo nga distance para nami ang, okay. Nga nga rin sila subong sa ito kay K-Pan, Eric. Because number one, we want to know nga ang ginatawag ang Acacia Hotel nga simply heartfelt, no? But si ganun sina is customer satisfaction, maayo ang services, ano blang ara dra, no? So, siguro para hibaloon ta, number one, the question is, ano ang orientasyon sa mga empleyado sa Acacia Hotel? To make sure that all of the clients and the customers coming in their place, dapat ma-feel gid nila nga ang slogan mo lang, dapat ginapanindugan mo, adlaw-adlaw, mantra pa na huwag tanang kay Pai Marik. So, may ko po si Ma'am Danica Rodriguez, the marketing associate, no? Tag si Ma'am Rose Torres. So, sino ang ma-explain sini about if we visit Acacia Hotel, paano ina namon ba tiyaga ng ginatawag na simply heartfelt?
10: No? How do you translate sa inyong mantra into customer satisfaction?
12: Okay. Customer satisfaction.
13: Okay. Bali, sir, first, gina-treat ka mo naman as family.
14: Okay.
13: Siyempre. Tapos, tanan yung nga needs para masatisfy ka mo. Of course, gina-ano na naman. Gina- address or gina-assist ka mo namon by your needs nga ihatag namon sa inyo.
10: Mm-hmm. Okay. So, doon namin na. So, meaning, kwan siya, nang responsive siya, doara ka siya, doara ka din. Pag may hamba kami nga, ang amon, di nga kwarto, ang tuwalya, kinantag tatlo kamilo.
12: Oh. So, batik na yun.
13: Yes, sir. Oh. Automatic na siya rin, i-deliver.
12: So, ang isa ka bagay is, ang gusto gid permis ng tao, yung mga mahibaluan is, nga asa kasyagig kami dapat makadto.
10: Nga dira kami.
12: Nga ara dira. There are a lot of places or mga pwede kanan, pwede tiniran. Nga why dapat there? Dito kami makadto sa Acacia Hotel.
10: What makes Acacia stand out from other lugar dere sa hospitality place sa Bacolod?
13: Okay. Bali sir, nang sa Acacia Hotel, hindi lang yung siling ang place. Of course, as the people.
0: The people.
12: Okay, the five, no? That the primary asset of the company ang iya mga empleyado. So, but si ganon nga sa Acacia, amuman, it's the people that makes ang satisfaction sa customer, hindi lang ang lugar.
10: It's the tree that's worth climbing, mo.
12: Ah, correct. Sige, ma'am. Sige, ma'am.
10: It's the tree that's worth climbing.
12: So warm, you can feel the warm. Oh, grabe, gina.
10: Ang na-notice ko sa Acacia, di ka pila naman takabias ka na ta. So, isa kong hapon, ito ka namin, lupang hapon. Dala mo kong standby, kaya standby kong isa. Kaya isa hanong, kung nakagapan ng puhay, wala, huwag gigalin sa galabay, skilid ko. Gapan ng puhay, kung nakagapan ng hapon, sa inyo ka namin, sa kapihan nyo. Ang na-notice ko sa inyo is ka-friendly sa mga empleyado.
0: Thank you, sir.
10: Ka-friendly.
0: Thank you.
12: Tanan eh, from the manager, pakanto si empleyado.
10: Ini subong, dako, dinig, friendly, ato, ning magyan.
12: Dako, damo na kilala ng mga, ano, ng mga, ano pa namag sila? Mga inang nag-serve siya, mga waiters, you know, they are so good. Damo talaga mga friends sila.
10: Mga tangkapi mo, doka dasig lang. Tini timing, ginikipay mo dyan nga rin sila, kaya ma-friendly na gitna ni Tudo sa ato. Kasi siyempre, timing gin mo. Gusto hindi nga bisita gin mo. Anyway, kung ara sila sa Acacia, ang inyo amenities, malapit ka mo sa Pantalan, yes, malapit ka mo sa downtown. Now, the question is, manug-abot ng Mascara Festival? What is in Acacia Hotel nga dapat dira sila kay party sa aton nga Mascara? What can you offer? What is there? Something new?
13: May ala kita? Something new, sir, amon nga look fu of course.
0: Dining outlet.
13: Yes.
12: Wow.
13: Look fu
12: original Cantonese restaurant, na?
13: Yes, sir. Yeah,
0: authentic.
13: Walking distance na siya sa SM. Of course, subong sa Lacson, we are crowded na in Mascara. So, sa Look Fu Palace, ang place namon is very wide, spacious git kami, and then we offer authentic Cantonese cuisine.
10: Kita mo.
0: Kag nami gid ang ambiance, sir.
10: Kag nami, no? Ang pagkaon mo. Ari naman si Itan, kaya pagkita yan. Mga kakibay, ayos sa board.
12: Amon, hindi ka naman pagkaon yung gina-offer sa look. Ayos sa board, ayos sa board, no? Tanaw ka mo, amon, hindi ka mga pagkaon sa... Ang aton yung mga classmate blas sa ato nga program. Abi tanaw ka mo, damay okasyon ka mo. Ang pamangkot naman, ma'am, no? Kay Ma'am Rose Torres. Ano mga okasyon nga pwede? For example, we have a birthday celebration. Pwede na da, mga... May mga bisita ka, no? Like si Kipay Berik, mga executives nga, mga friends niya from Dubai, basi makadtod eh. So, luwas sa pagkaon ang lugar, spacious, no? So, paano sila maka-reach out, paano sila maka-inquire about the services ni Lookfu, no? Kag ni Acacia Hotel, paano na nila ma-reach out, paano sila maka-inquire?
0: You can reach out sa amon sa Lookfu Palace through our Facebook page, Lookfu Palace Bacolod for Facebook. Tapos, pwede man sa amin Facebook page for Acacia Hotel Bacolod. And for Instagram, that's Acacia Hotels Bacolod. And for TikTok, that's Acacia Hotels.
12: Abi mo nga, ang nanamihan to sa Lookfu. Number one, like sa aton, blamilig, manta gusto tama tilawan mga Chinese foods, no? Kisa magkanto ka sa abroad, like mapa-China ka, tilawan mo to. Ari na malang galit, di na lang ito makanto yan sa Acacia Hotel, no?
10: Namin siya. Kontrak
12: magkanto sila, Lookfu. Kaya nga, kaya nga, natingala ko with all the places sa mga judges sa K5 News FM Radio Broadcasting Competition. Dito ko nung sila yaman niya pon sa Lookfu because they want to experience an authentic Cantonese cuisine.
10: Pwede masunod ka sa Lookfu.
12: Pagambal
10: mo, welcome to Lookfu.
12: Okay.
10: Kung ara ang taga Lookfu naman, pagsunod sa taga K5 ng judges, mamasa, Lookfu.
12: Pero, tanong mo bala, Arya makanto, taniya naman niya sa Acacia Hotel. Dala man bala matulog ang ato ng mga judges.
10: Oo.
12: Natingalagi ko ganyan. nga sila ang mga pilion nila, it's because number one, ang mga judges na taga Panay. Imagine lang na kung magkanto ka sa Bacolod, kapoy ka na sa biyahe mo, malibot ka pa, matrapik kung maskara, aray pag panahog mo sa pantalan, bisa maglakat ka lang pagkanto sa Kasya Hotel, no? Da ka na lang stay. And then after that, walking distance ang dako nga mall sa aton sa Bacolod.
10: Kaya namin isa na dyan, ang nga mo ma'am natutunod lang, ang inyogid nga parking, you know, one of the biggest problems.
12: Pinakalapad.
10: Pinakalapad. Kung may ka-parking, Diyos ko, mapatay ka sa kugtas. Malakat ka sa layo-layo, pag abot mo to, makaon ka malang, kag magpuli, do, pinahan ka pa. So namin kay may parking ka mo, kag safety, kaya aran sa compound, sa sulod sa
0: compound.
12: So when you talk about, Kakipay Berry, kung i-look for mo ni mga pagkaon, may bistro man na sila, no? Ano nang gina-offer? Daki kami ni Kipay Berry, kuhin na kami. Magsiling kayang look for, it's a restaurant, no? Yeah. Ang maestro ya, kita na.
10: Kita ina.
12: From bistro ya, no?
10: May mamati kita. Oh.
0: Actually, sa Bistro 10, sir, we offer...
12: Nga Bistro 10, no? Ang alan. Hindi pwede Bistro 9, nga 10, gano'n.
0: Hindi kay Barangay 10.
12: Ay, see! Now you know. Now you know.
10: So, though, Bistro 10, ay kayo ang reclamation, Barangay 10.
12: Oo, yes. Abi ko na yung Barangay 62 na, kayo di 61 ng Barangay, bla. Tingala ko doon, bata gali, no? Bakulod talisay, boundary mo, bata. Okay. Bistro 10. Okay, anong ara da, ma'am?
0: Actually, sir, may promo kami that day ligid.
12: Okay.
0: But we are closed Monday to... Ay, Sunday to Monday. And then for our promos, daily na siyang amon happy hour. That's okay. Buy one, take one cocktails from 6 p.m. to 8 p.m. And for Tuesday, we have Tuesday Rewind. Ano na siya, sir? Retro night. So, mabataan nyo, ang music is for puro mga retro.
12: Tilawan talaga, Vicky, pa'y break masulod to?
10: Pag-ambal, bala niyo, ma'am, nga retro music. Siya, kaya kukutulok dahil nung
12: ma'am,
10: dito si ma'am, tulog na kitchen.
12: Hindi niya siya akong bala. Ambal ni sir, Eric, ma'am, Danikas. Hindi lang bala pag yambal ang obvious, kid.
10: Hindi natulog ako. Hindi, sir. From Tuesday, may retro music.
12: Hindi kaya katarbo ko nun. Bulak-bulak. Tara, wala lang ka bulak-bulak. Pero, you know, gusto na to, na kay nga, gusto na to ng relax, no? Kis, kinang land. Ano ganito pa nawag nila na, no? Good ambiance. Okay, okay.
10: Music ta home
12: na. Suara da, da may band na daw.
0: Every ano sir, Friday to Saturday, may acoustic band kami.
12: Sa din na siya makita ko di Lokfu. Akasya din na yon.
0: Sa likod lang sa Lokfu sir.
12: Likod sa Lokfu.
10: Lokfu lang dito lang.
12: Oh, sir, very good da. So
10: every ano tong acoustic nyo?
0: Friday and Saturday.
10: Why na naiya pagsold mo, waya cover charge, waya in
0: charge, wala
10: na ka mag-order.
0: Oh, madayon ka lang get.
12: This para this claro dong.
10: Ganta Friday wait over from Saturday.
12: Gani. So taganta chance no si Ma'am Danica kag si Ma'am Rose to invite our listeners, ang ilang mga relatives, importante mga friends nila who will be joining us during the Mascara Festival. Subong palang timprano pabooking na kamo kay sigurado ni yawan na ta, no?
10: Plus ang mga may corporate events.
12: Yes, like ikaw ko mapabunyag ka paliwat daw.
10: Amo na na to. Nagka-timing gan imbitasyon.
12: Gaan ka muna ma'am chance to invite them, ha? Pa aton yung mga tagpalamati, mga kauturan ta. To visit the place and even prepare an early bookings for their special events.
0: Okay, so for everyone who's watching now, we are inviting you to stay. If may events ka mo or for upcoming mascara, gusto nyo magstay di sa Bacolod. We are inviting you sa Acacia Hotel Bacolod. Inside, we have 3 dining outlets. That's Panaad Lounge and Lokfu Palace. Sa Lokfu, may ano kami, promo kami right now. That's Eat All Your Cantonese. Monday to Friday na siya. Very sulit gid ang price. It's 688 net for Monday. Lunch. Yes, grabe, Monday to Friday.
12: Eat All Your Cantonese.
0: Eat All Your Cantonese, sir.
12: Ano?
10: Eat All Your Cantonese.
0: Eat All Your Cantonese, yes.
12: Exacto. Eat All Your Cantonese.
0: 688.
12: Kanami sa promo ba? Innovative.
10: Anong oras na, ma'am?
0: 11 a.m. to 2 p.m. for lunch.
12: And dito tamo niyaga, karong kipay, Berica.
10: Ang pinanaguro. At hindi ito makantoy ko ito karong sila.
12: Dito tamo niyaga. Tilawan tayo.
0: For dinner, sir. Lain naman siya yung rate. That's 738 net.
10: Kung
0: gabi. Kung gabi. 5 p.m. to 10 p.m. naman na siya.
10: Eat All Your Cantonese.
12: Over. Wow, I like it. Innovative, no? Amo na lang subong, no? So, ari naman niya si Ma'am, ano? Si Ma'am Rose for Acacia Hotel, no? Invite natin sila, especially sa may mga okasyon for Acacia Hotel on top of Lokfu for your staycation experience. Kasi dito, kung mag-staycation ka namin sa Acacia Hotel.
10: Oh, Ma'am Danica, nga adrai kami abi.
12: Kung mag-staycation abi. Kaya mo naman staycation house, pero kung ako iya, gusto ko ginya Acacia Hotel. Oh. Nga amam dali ka. Sugidi, abi sila nga lamian ta da.
0: Kay ara, the bit is certainan. So may bar na, may Cantonese restaurant na. Tapos kami lang, good sir, ang may ang first ever wave pool.
12: May aras ako galingon. Kikupitisyan kanila to.
0: May wave pool. Bukid doon
12: na. Pero sa hotel naman niya. Pero nabi to. Tapos, isa may mga party na sila sa pool nila, no? Pero wave pool, isa na siya ka experience ka namin bansa ng mga
10: bisita. Ma'am Rosie, inyo dira sa hotel, may mga function halls ka mo. Ano ka dalag ko? And,
12: mga pilang pwede makomodar?
13: Yes. Bali sa hotel, sir, we have 7 event halls. Yes, sir. Up to 40 packs, up to 3,000.
12: Wow!
10: Ang 100 may ara?
13: Yes, sir. May ara.
12: Okay. Sige.
10: Tsaktogi na karoon. May appointment ko to karoon sa isa nyo ka-staff timing nga sila bisita sa bunga aga.
12: We would like to thank our friends from Acacia Hotel. First, silang official partners ang K5 News FM, NIR, DTX 500, Radio Broadcasting Competition. Silang official partner naton. Silang official hotel partners ang atong event. Upo lang atong mga judges. Tiang Lukfu, of course, ha? Ma-eat all you Cantonese, takaroon?
10: Sige.
12: So, thank you so much, ma'am, sa inyong
13: for coming. Thank you so much, sir, for inviting us.
0: Thank you for inviting us.
10: Thank you for being the constant partner of K5.
12: Ha? Salamat, gida. Kamusta lang kami na kay Ma'am Cathy, no? Yeah. Kay Sir Willie Au, mga friends nato na, no? Thank you so much.
10: Salamat.
0: Thank you,
12: ma'am. Thank you so much. Mga ka-K5, this time around, let's go sa ato nga 4 trivia. Istoryahan ta kay K5, Eric. Ha? Ang tigre, amo galing yung pinakadako nga kuring sa bilog ng kalibutan. Ang tigre galing kuring. So here we go with our 403 with Lori Dix.
9: Now, ladies and gentlemen, time for 403. 403.

0: Okay. This time sa Poro Trivia.
1: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Poro Trivia kon sa diin atong hibaloon ang mga butang nga posible makadugang sa atong kaalam. Mga K-5, kay balubala ka mo kung ano ang pinakadako nga miyembro sa pamilya sa kuring?
2: Ang pinakadako nga miyembro sa pamilya sa kuring amo ang mga tigre ukon mga tigers. Ang tinaga ukon ang pangalan na tiger amo ang halin sa ancient Greek nga tigris nga buot silingon arrow ukon sharp. Ang scientific name sini amo ang Panthera tigris. Sila ang may mga orange stripes pattern nga panit kag isa sa pinakadelikado nga sapat sa bugos nga kalibutan. Kaangay sang fingerprints ang mga tawo, wala sang tiger nga may pareho ang stripe pattern. Ang kabugaton sang mga male tigers nagalabot 660 pounds o kun 300 kilograms. Kun ang kalabanan nga mga kuring nahadlok sa tubig, ang mga tigre naman amo ang naga-enjoy sa tubig. Tuman kadasig kagkabalo sila maglangoy. Sarang nila tabukon ang mga malapad nga suba para lang magpabugnaw. Ang ila sininga eyesight ang anom ka beses nga mas masanag kun dulom kumpara sa mata sang tawo. Ang roar o kunhunisang mga tigre amo ang mabatian tubtob sa kalayoon nga 3 ka kilometro. Kag ang ila tingog may infrasound o kun low frequency sound nga sarang makapahadlok kag makaparalyze sa ila biktima. Amo ini ang rason kun nga agin tawag ang mga tigre nga king of the forest.
1: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia.
0: Explorer, ahay, hindi ko yasang giant nga kuring kagipay berik. Gusto ko yung miyaw-miyaw lang nga gamay.
3: Ay si miyaw-miyaw lang igat, may picture na miyan ko.
0: Kabi mo ano na tabo, kundi si miyaw-miyaw, ging kakas.
3: Kakas yan?
0: Nag-special election dito sa ila distrito.
3: Oo.
0: Ang iya mama nga mayor, naglagan daog.
3: Mm.
0: Si mamay naman sa buong congressman.
3: Oo.
0: Ang utod yan nga vice mayor, mayor na.
3: Mayor na.
0: Ang first councilor is the vice mayor.
3: Oo.
0: So, but si ganun, kung hindi mayo ni sila sa ila lugar, dito magdaog.
3: Hindi na magdalaog.
0: Tibot siguro palang gas sa ilang
3: tao. Hindi kasi may kwan siya, may gablog naman sa subong.
0: Oh, stand by red.
3: Ex-congressman.
0: Ex-congressman.
3: Nakaon siya.
0: Okay.
3: Kabalo ko yung nakaon niya, mga Ilonggo Foods.
0: Dali ka?
3: Ah, grabe ang mga Ilonggo Foods yung nakaon ni Miao Miao. I-promote niya.
0: Miao Miao, sige, Mayolanda. Bro, ang pinakahiganti, gali nga kuring is tigre. Kung ang delikato. So, sa aton nga magkauto ng GoFood, subong ang matriyon sa mga program. Basi may mga himata, kamukuitan nyo na kung gusto na mag-stay sa Bacolod, timprano pa sila pabooking sa Cash Hotel. Salamat sa Cash Hotel for the official partner na to. No? May update na sa shooting incident. No? Pero unahon ta sa Dugidugay, check ko lang si Wilson, kinaka-standby na sa shooting. Pero unahon ta, mas dako, di ba na-pertong to karoon kay Red.
3: Mm-hmm.
0: Check tabi sila, number one, nara na si Wilson, update. Sa shooting kahapon,
3: yeah,
0: may gahurag makto sa may alihis.
3: Uh-huh.
0: Isa ka rent na car driver na nung motibo di nga gintiro siya. Mm-hmm. Kay Pai Wilson, please go ahead.
4: Good morning, Kefa Beljan, Kefa Beric. So, kamusta? Okay lang kita maato.
3: Very good, you're coming in clear.
4: Mm-hmm. So, Kefa Beljan, Kefa Beric, no, ari kita diri sa may St. Vincent, no, bahin.
0: Okay.
4: Sa, para na alihis siya dahil siya nabakulod. Din confirm, marmag, walang ginanawa kita, no, sa hepe, sa Police Station 7, sa kay Police Captain Reyes. Kaging kumpirmar niya sa aton nga tigayo na nga nadakpan kaysa ang suspektado sa pagpamuthang diri sa ako. Nang siling tikod, kineo, makita niya din kaysa dyan ng kahoy, diri naghahamyangon kagapon ang biktima sa iningatalan kaysa dyan. So, kinutanga nanay nila, ina diri sa nga tandila, kagdo kahoy kaysa dyan.
0: So, nagkanto na to si K5 Carla sa police station na sa Son?
4: Actually, ako naka-confirm si Ning Aga kaysa to dyan. Okay, just before kita mag-airing, check one, kung may latest update kita, antes kita din mag-sindog sa tunga. And then, nakuha na to ng update sa kay Sir J. Reyes. And na-confirmado na nara na sa ila, sininga pag-inakop, no, ining suspeksado, kaya i-inquest proceeding, ini siya sa buong aga.
0: Ano ang motibo nga gintiro ining biktima, ha?
4: So, no, sa kaya ka, Police Captain na Reyes, kaysa Bajan, kaysa Eric, na impito, ini ang biktima, ay amin ang suspisado, kaysa Bajan, katerme, ini siya kung pinasunlog siyang biktima, that's according sa parensayon, siyang suspect, no? Kag sa adlaw nga ito, nagsunlod sa kaysa Bajan, nagkuha sa kaya sinina revolver, nga arma.
0: So, di mo do, taga-dara man ang suspect, taga-dara man ang suspect?
4: Yes, taga diri man
0: kita. Tupaday sila balay, kasilingan lang sila.
4: Ah, kasilingan lang.
0: Ati sinuya ay.
3: Ah, mo to gali nga daw naka-shorts lang.
4: Sa hindi siya diri sa alias na dakpan kita na dakpan kita na rin. Kikto na siya sa bahay sa barangay Tangog. Na dakpan ka ng armas na ginagamit. Niya, why na ma-recover sa iya.
0: Okay.
4: Kilak niya to somewhere. Diri sa may bahay, masalihis, no? Ang mga kahilamon na kita na dakpan kita na rin. Pero importante, ara na ini sa subong sa kustodiya kagpasakaan na ini siya sa nga kaso ng murder kita.
0: Anong pangalan sa biktima gani liwat?
4: Alias Budoy, may kita da kita sa diyan nga ano sa atong interview sa kay Captain
0: sige pabatita kay development exclusive sa Kipa Dusepem. Ang suspect na dakpan na i-play na Kipa Bitan.
5: Yes, no, sir, ang kagapo no sa nag nakanda kita sa hot pursuit operation after the incident. Na-track naton ang movement sa aton na suspect kag nakuha naton siya ng more or less mga 5:30 to 6 p.m. dito sa area sa Tangog.
4: May armas pa rin siya sa nakuha, sir? Nakuha siya?
5: Wala gin naton nakuha ang armas niya kay sumasaya ginhaboy niya. Ginhaboy niya ang armas niya sa maligyan niya lugar dira sa alihis area.
4: Okay. Huwag man siya mag-inambal, sir, kung ano rason niya naging tiro, yes, ang suspect, ay ang victim to, sir?
5: Sige, gidiyan sa amon pag-investigar mo. Magkaroon na sila ng misunderstanding. Ang motibo niya na lang daw tayo is misunderstanding. Considering daw nagkaroon sila sa heated argument. Kaya daw ginasunlog niya siya o So, nung natikon siya, dumalagad sa balay niya, kumuha sa armas, kaya tiniro niya ang...
0: K-5, I see.
4: Ano nga armas din eh, sa kumo? 45?
5: Wala nato ng makuha ng armas, pero sunok sa iya is revolver, pero the, when it comes sa caliber, mulat kita sa mga result sa mga atap na suko, kung may makuha sila dito ng mga slug or bullet bits so dito sa lawas ng biktima. Kaya dito sa area di wala dito sa may nakuha na kini pieces of evidence na mag-connect dito sa ano sa ginamit niya pag lutang.
4: Inquest na sa sir, no? Kagano ang kaso gali, sir?
5: Oh yes. Inquest na muna siya karon. And ang i-file naman is murder.
4: Ay, okay. Sige. Last na lang yun, sir. Alias, sir, sa ator na suspect siya.
0: Sige. Okay. Sinong alias ang suspect kay Pebelson?
4: Alias Budoy.
0: Budoy. Now, ara sa ginatindugan mo, dindang balay isang biktima?
4: Ari, pa sa likod ko, actually, nagsunod ko to. Ay, mandi, ano, ay natin niya pamilya. Kaya siya lang natin
0: gatina. Yung suspect ang balay isang biktima, di na yun?
4: Ari,
0: okay, ara sa sulod. Ang iya kaya suspect din balay nila?
4: Hindi na nakapalaya ka kasi maduro.
0: Oh, sige, dali lang tao, okay lang tadi. Ang balay isang suspect din?
4: Ari, madri, ang suspect ko balay sa...
0: At to ba ngayon lang sila?
3: Oh,
0: isa lang galik iskinita.
3: Isa lang ka iskinita. So, ang balay isang suspect...
0: Bali, naglagsanay pa sila. Ti, paano nga dala naglabot ka dala pa sa'yo nagagmakaw? Naglagsanay sila gapon?
4: Amoni ang natabo kagapon. Ining biktima na to, nagwa sa iya sininga puloy, nagudgutan ka magkaakit sa Elgan, siya ginalik na lang ini siya, ginpalapitan no, sa nga sospetsado, kagintiro una sa dugan. Pero wa pag
0: may dumot, nagliki pa biri.
4: Kinalikan niya pag ini ang biktima, kagintiro, pag ini finishing sa ulo, kay Fred Elgan, kay nga nadulaan gid no sa nga kabuhi ini si alias Roger kay Fred Elgan.
3: Ano oras na tabo?
0: Alya, anong tutuod niya ngalan ni Roger raw?
4: Alias Roger lang din ang i-provide sa aton sa PNP kay Pagodjan kay Pagodjan no? For ano kay Gaayo Matoy basta yung pamilya sa Pagodjan.
3: Oh, anong oras to? Udto?
4: Hapon na, mga around alas 2 ang hapon.
3: Okay. So kung alas 2 ang hapon, ano ang itsura sa kalye? Damo tao?
4: Mga mamo malani kay Pagodjan. No?
0: Tigluwa mga tao to kagapon.
3: Alas 2 mo.
0: Tiga, din siya na yung gakaon da? Din siya gakaon?
4: Andre,
0: sige. So ma ang pinakaklaro is why sang dalom nga rason luwas nga do na puno na guro ginabuli o ginasunlog siya.
3: Ano ang anong ginhalinan sang away? Lasunlogan ay lang gid.
4: Why? Lasunlogan ay manaang hambal sang PNP
3: Mamangkot na da bison sa karinderya kung
0: son.
3: Kuan sila. Kilala
0: kung son luganay mo lang, gamay mo lang ng kabagay nga naglabots punto nga mo ginaw.
3: Oh, basi kung may hinigutanon sila nga mas dalom pa da.
4: Ikaw ka de, kung may malabot, sabi sila. Ma'am, ma'am, susunod, dyan, dari ka pa mga kaon. Ma'am, susunod, dyan, ma'am, dari ka kaon, ma'am, sa inyo.
0: Ano pag kilala nyo na si Abe bilang kaingoda?
4: Kilala nyo, ma'am. Sabihin, ma'am.
3: Hmm, dragi siya kung napirmi ka pungko.
6: Kabaligya ko na marang mo.
0: Oo. Ti anong pagkilala nila kay Roger, abi bilang kay silingan nila da?
4: Ano ko pagkilala mo kay Roger, may sila pa silingan, kami siya okay na lang
6: ako. Okay man siya.
4: Why matutepa?
0: Sige. Tason, ang suspect ano to ya? Atong si Budoy, ano na yung pagkilala siya?
4: Ano pagkilala? Ano yung ang kilala niyo sa suspect si Ma'am? Lawi na natin siya dito niya. Taga-dirigin.
6: Taga-dirigin na siya. May bata na siya.
0: Ti ano ang ginalinan? Ginatanaon lang nga nagtiro ay gisla gapo na. Ano gikadalo mo?
6: Wala kang kamalo.
4: Pero kasi mo gana, hindi man natin sila sa Ma'am. Nag-okay sana, ito na kadawa.
0: Sige. So, are nga, Tony Mono, hindi talaga may chidyan, gin ko na nung sunluganay, basic may interview na ton si Budoy. Si Budoy can tell us kung ano ginagkadalom inang ilang away nga doon.
3: Nga, nga mo ginag, nagtiro ginaw.
0: Banta ko guruwa si Napikon, eh, nasubrahan
3: na. Kaginiparahan niya gini.
0: Correct.
3: Ginpinising
0: nga pa. Kagway, sadtong adla, wala na provokasyon, mga kaunti yung isa.
3: Biniray lang yung gulpe.
0: Gan.
3: Masi may dalom. Ano ni sila, Son? Anong personal background?
0: Anong trabaho ni Budoy?
3: Are they married? Anong trabaho nila?
4: Si, actually, si Kwan, si Sir Roger niya, doon nag-drive-drive. Ino sa iyan. Ah. Ba't
0: okay.
4: Ini ang kapre si Coleman, ini Kwan, ini ang suspetsado.
0: Kagat
4: si Ika talang ini karun, no?
0: Basi ko sa Tracy Coleman sa biyahe sila si Yaida.
4: Tama si Antaman gani kay Father Jack kay Father Rick nga magdiri sa sagwa nagautisan nay nagasinunlugan nay man sila gani kay Father
0: sige
4: pro check ta lang na no kon ano gid ang iya sininga paya dito
0: kinga gawon ta sabi sa police station to kay nga ah, siya ni makapatpat mo ano gid bala sir nga naglabots punto tiniro mo gid kasilingan mo kay titupad balay mo
3: kag pagtiro niya way gid kay ginpinising niya pa ginbalikan niya pa
0: kag way inog bato tong isa kay gakaon
3: gakaon
4: no kaon pala siya kay Father Jack.
3: Gatindog na siya galakat yung sugata ya kay makadtos karinderya tiniro niya si. Ito wala ka defenseless no so something nga masyado kainit kagkadalom nga ang mo ito nagprovoke ka biniraya gid
0: so thank you Gison kay para makaproceed kami kay Kwan ay importante na dakpan una ta na si Budoy dakpan ako ako muntang tutud nga lang ni Roger kag nga lang ni Budoy kiti may krimen mamo di ba pwede alias lang nisla
4: Direk sa mga dyan, padulungan sa Police Station 7, itry na tingwaan ano, na makuha ang bahay ni alias Budoy kagago na ma-specify na ito, kung ma-specific na ito, kung ano gito lang kabangdanan, nga gintiro niya kay Femel Jan, ining si alias
0: Roger.
4: Tumalita, gikan din rin no, sa may St. Vincent, by Barangay Alicia ng San Pacolo, kini nga balita, ginandulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CD3 Bayo kag DPX 700, upod na ito sa patrol, si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News, FM.
0: Stamuganta, salamat gida, Wilson, ari lang ang punto. Siguro kinanglan, tanawuntang lahog kung sobra-sobra, hindi naman gali nami, no? Galabots punto nga madumtanay gid San Beret. So, natamod na rin mga ka-K5, kumo nga grabe ang kaakig, bangod guro nga hindi, basi perdi sa sunluganay o feeling ko kung sunlog lang, hindi mo labot, basi may dalom.
3: May dalom, ha, matyakiwa.
0: May personal, giniaguro.
3: Do, may lead na tato, pareho-parehos lang ang dua tricycle driver.
0: Diba si Suyais Paradahan, agaway pasahero, hindi mga posibleng matabo, no? Bantayan talang niya, no? But anyway, we would like to thank our sponsors para sa itong radio broadcasting competition. Salamat sa office ni Mayor Salvador Baniguez Escalante, Congressman Javi Benitez ang 3rd District. Salamat man kay Mayor Greg Gasataya. Salamat kay Congressman 3rd Marañon, no? Managabulig sa aton. Si Councilor Al Victor Espino, Councilor Cesar Distrito, Gles Gonzalez, M. Ang, and Celia Flor, salamat gid. And thank you man sa bulig sa mga friends na SM City, Bacolod, and look for restaurant. Salamat gin sila sa nga bulig sa aton. So this time around, i-check ta na si Red. Kinaka-standby na sa linya para matutukan ta ging bisitahan niyang Darko di. During the raid o operation sang Arsog.
3: Arsog.
0: Regional special or ordinary group. Kay special gali no
3: special
0: arog ako niya rog kay ang
3: dibutang arsog
0: AS gali no regional special operations group kay abi ko kun arog rog regional ordinary group isla special pero special ni sila ya kagak una gina congratulate ta sila ginapalakpakan for a job well done.
3: Yes.
0: Gina-appreciate natin kay nga it's a life-saving operation to. Imagine ako magsigi-sigi inquiry mo, number one, madalom dang suba. Mga kabataan da karon nagapulo pang ngita lugod gulpe klamulog sa no parawag nila kantilado.
3: Kantil. And the fact na damo nagkalamatay dan ligad ha pagbaha.
0: Bangod sa baha.
3: Baha sa baha. Ina the same man, place, that same place.
0: Ikadua, kun okay man lang yung inquiry operation, ginkuha lang tani nila permit. Tigaling ng MGB nagreklamo mismo mo.
3: Amo na dapat mga pamangkot nga wala permit.
0: Si Romar Duran, siya nga ang pinakagrabe nga tigre. Ang adako nga kuring hindi tigre ni Lori. Ang tigre sa balay.
3: Na. Kaguay sa pinakaisog nga tawos kalibutan, kung pangkoton mo sa kanotan.
0: Sino?
3: Siya. Ako nga nga kanot gwapo nga ikaw pinakagwapo. Ngiti, I sleep with my tiger, I eat with my tiger, and I laugh with my tiger. Ti subong niya birthday, Mrs. Tan, niya I will be celebrating with the tiger. Hindi ako yung isog-isog nga tao.
0: Tita Nita, huwag ko na ilabot ha. Si Kipay, berik na iya. Ako iya, huwag ko na ikalimtanan.
3: I sleep with my tiger mo.
0: Batsoy ba? Nautokin. I-check ko sa Kipay Bread. Kumo nga sa pagbisita ni Kipay Bread, na-identify nga itong may aragali sa lakyan to nga ang tatakdar. Gimbisitan tang regional office ang DAR kay question nga ang misalakyan ang DAR to sa isa ka illegal quarry operation. So ginpadulungan in fairness sa taga DAR na nagsabat gid sila. Salamat DAR because it can help us nga maklarify nga ato tong inyo salakyan. Tig simple man lang nimo.
3: May gimension pa nila siya, nabi batian.
0: Ati, basi mo na niya. Kung siguro, kung himo ang investigador taga DAR, pero di pa lang arsog.
3: Oo, nabalaan niya mo. Ang DAR pa yan, may detalye.
0: Arsog niya, doon wala pa yung ganyan. Wala pa yung detalye. Gilaya si Red.
3: Eh, dapat niya ang iyang statement sa DAR niya, isulod na sa bolt.
0: Tapos ihatag na sa...
3: Handle with care. Everything is there.
0: There, ano? Kagang isa lang yung kakatingalan, isa na kasi mana ng kaligan. Doon sila kilala kung sino mga boss ang... isa ka na ako pala mga tanong. K-5 Bread, ano ang reaksyon sang DAR? Kay ginusisa ko nun nila nga ang atutong ila sa lakyan. Ano ang ila na diskubrihan ka K-5 Bread?
3: Are, dire kita. Bread?
7: Eric, kaya ito
3: busang kung
0: sinigay sunod, nagigitulad dula na po. Ara na. Wala kaya gaar.
3: Wala ka.
0: No, klaro kaya sunod ano to ko ng development, Kapitan Red?
7: Well, kakita niya dyan, kay Eric, naglupok ka niya balita sa ato.
0: Kag ikaw lang na una, sana nakapalupok ka may darangas lakyan, kaya may ginamatalupang dan.
7: Kaya ba actually, sa ginpakita, ining litrato sa aton, apat na kadamtrak, kag isa ka bako. Pero isa nila sa damtrak, kakita niya dyan, kakita niya Eric, ginapanagiyahan sa Department of Agrarian Reform.
0: Okay.
7: Hindi pa kita yung kumbinsido, kasi mas sticker, gintapik lang na. Sa makita naton, ining plate number
0: pula
7: na nagbulantag sa aton nga ti red plate kag nakabutang sa inalom nga government ining plate number kay KPL Chan kay KPL Eric kag before kita magproceed sa aton sinigadar do ti nakagwa na ni kunong pito bala nga nagkaladakpan kay KPL Chan kay KPL Eric
0: ha
3: nakagwa na
0: ti nakapyan sa guri kay available mo
3: ano deka isa-isa hunta na nami na ha.
0: O na, hunta lang ano sa Batsang DAR.
3: DAR na yan.
0: Apabangkot, hindi na ka-extract na information. Ang
3: dasal sinay magwa, kwa track mo.
0: Ha?
3: Gwa ng tao, track naman. Believe me. Ang muna ni.
7: Gani man, pero sa initial na informasyon na nakuha na ito, si Kitem Eljan, si Kitem Eric, napatigayon ang operasyon, but ginakasubo sa initial niya po na daw wala sa gihapon mapasaka ang kaso.
3: Dinding daw. So kung hindi pagwa to,
0: do sigarilyo lang ba? Ay, dinubduman mong sigarilyo ang operasyon? Lagstudloan na yung CBIR kag polis? Hindi! Iyan ni BIR ni! Daw subong dumasulit naman lang nga ton nga.
3: Tikon ni Waygin pa saka ang kaso, okay, Five Red?
0: Patapos na, naibla din yung party sa DAR niyo. Kung kasi ko rin slack yan, no?
3: Nami ni.
0: Iya ka ba nuwa ni o kung iya ka regional office?
3: Nami ni, isa-isa honto ni. Go.
7: Well, actually, kagapon, nagtigil guhagid kita sa darke bantay sa ilag di ang damdra ka kita bel chan di kita berike.
0: Okay.
7: Gati ara gyud ang sticker kag according sa aton sininga bulang kristal.
0: May bulang kristal ka ta.
7: Oh, bulang kristal kag sa mga pabuluyo dira sa palibot nagambal gyud ya nga inang truck belongs to Department of Agrarian Reform.
0: Di ara gyud may sticker may plate number nga pula. Kun malubag mo pa ni makasiling na tanga kampyon na higuro ni sila yung malubag.
3: Pero ka na ganyan.
7: Pero dito kita well, John, kita Verica, nagpatag sa aton, exclusive report sa K5 News sa Pagkakulod, si Sir Martin Cabrales,
0: ang
7: spokesperson sa Darnegos Occidental South. Nag-drigit patag niya sa aton, kita well, John, kita Verica, iling na sa bit nga track, ang gin-award sa mga ginatawag natin nga ARBO.
0: Okay.
7: Agrarian Reform Beneficiary Organization.
0: Okay.
7: Kag during that time ko no, ini sa tuig 2016 pa ko no kakita ni Aljan.
0: Okay man.
7: Eric,
0: very good.
7: Kag dili naman niya ang nakakuha si isang dump truck amo iya ang General Malbar Agrarian Reform Cooperative isang banwas sang Pontevedra. Drinkingwell, John G. Merrick, daw gina-award ni Kuno sa mga beneficiaryo sa mga kooperatiba, agud nga ti mapadako pagin ang ilas sinayang inikampo. Kumbaga pa daw ilas sinayang
0: inikampo. Give na ya, nami na, kay nga, income generating na ya, usto man. Okay, the son.
7: So, Drinking Kita Well, John G. Merrick, it's a company, Sir Martin Cabrales.
0: Kaya pabangkot sina, bisan si Nola Barkila, pwede galing Barkila sa illegal lager. Eh, di dapat tani mamangkot ka din yung nagamitong truck namon. Di makwa, like for example lang kagi pa Red ah. May ara nga rent a car, di ba? Kung mag-rent a car, gakwa ka gani mga ID, gakwa ka sa driver's license, documentation, etc. etc.
7: Di
0: hindi maniguro ang markilas ang sining salakyan sa Arbo sa Pontevedra ang chiker, kundi ang tag-iyagi diyan sa quarry ang markilas na.
7: Correct. Abong managanay ka kita Mel Jan, kita Merrick. Pero galing kita hindi masabat ni Sir Martin, kaya ang ilalang mga sidiri na masabat is kung nabilong.
0: Sige, the son?
7: Pero dito kita Mel Jan, pag-a-chikon ka rin sa indar, kita pinamangkot na to. Sir, what if kung ining nasalakyan, gamit illegally, mabawi ibala sa indar, ining dump truck, naging awal.
0: Correct. Kaya maging part na iya sa kwan mo. Maging part na iya sa ebidensyaya mo.
3: Accessory to a crime.
0: Kanami sa pamangkot mo, Reda, it makes sense. Okay.
7: Kag kinanglanon bala sang Arbo nga dapat i-transfer ining truck sa ilang ininga pangalan kay magti magapangatubang sang civil liability ining DAR kun hindi masaylo sa ilan ninga Arbo kita Mel Jan eh.
3: Criminal liability gin
0: because ginpagamit mo ang salakyan sa isa ka private corporation a government car. Okay.
7: So dira
0: ay amo gali lucky pa bere. Seryoso no?
3: Dako ni.
7: Pero dili kikita Mel Jan, kikita Merrick, hindi pagin klaro, wala sila idea kung sino ang nagrenta sini isang dump truck.
0: Hindi man okay ng Arbo Pontevedra, General Malbar?
7: Actually, sa impormasyon nga nakuha natin ni Michelle, pamalang klaro pa natin, do hindi na niko nung isa kabes kikita Mel Jan, do pila na niko nung kabeses.
3: Damo na nang gamit tayo.
7: Do ini lagi guru nga best siguro kipel diyan.
0: Dadakpan
7: patigayon sang arsog asang operasyon kag ini sila ang nagkaladakpan
0: kay very good gidang arsog.
3: Ngayon,
0: ang aton Andrea kun legal to yang quarry why may business ang arsog da. Galing kay problema ang hindi ba lang nag-upod sa operation MGB mismo? Mines in Geoscience Bureau.
7: Ara gid sila ya. Nakita gid nila actually during that

0: Iraq pala.
1: Exclusive.
0: Kay actually,
2: Tagadar.
0: Ang red plate ina siya, kay ang ina nga Trump, ina part na siyang kumbaga siyang support services sa mong grasa office, sige na tagaan na naman ng mga IFO o mga EFB organization sa mga facilities. Kaya kay gina-award ni Dar ang ina nga Trump sa GMARC, ang Sirido, General Malvar, Agarian Reform Cooperative. So that is why nga red plate ina siya, it's because so, based man sa pagpamangkot ko, ang dugin-dugin kontrata na ang organization ni somebody, isang private niya na person from Isabela, niya maghakot isang, ay doon ko, baras o bato, ilagin hakot.
2: Eh, dali, pause, Binoy. Pause.
3: May informasyon.
2: I-pause, Binoy. Anong ba't si ganun, Reg? Anong sa Isabela? Ano tong sa Isabela? Sila ang nagrenta?
4: Oh, no, amo na initial information nga nakuha naton to sa Ifan di Isabela ang nagkontrata sa ila dito kasi taga Ponte Medrani ang arbo
2: ng So, from Isabela nangontrata sila to sa Ponte Medra para maghakot sa ila illegal quarry.
3: Sino nga taga Isabela? Ari namin gagawa na.
2: Uy, ang arsog bala, wala pa na iyakabalo.
3: Away, pagali. At hindi tama mangkot, ha?
2: Wala tanda lang ang arsog bala.
3: Mayo pa si Darky kabalo, gabi taga Isabela.
2: Ang nag-arsog bala, wala pa iyakabalo. Wala pa iyakabalo ang taga-arsog.
3: Ka-cute, no?
2: Wala pa sila kabalo. Ha?
3: Ganam.
2: That's why siling ni Romar, sing, tawag lang bala, na silang regional ordinary group. Okay. Gaw! Uy, ang batsoy blamit, log kami utok. Oh,
3: ara na, nagwa na. First time yung nagwa nga, nagwa ning Isabela. Sin, namin ni Guru Red, kantoon man ning arsog, sinong nag-arkila nga taga Isabela?
2: Di karoon makakantoon, taga hindi sila magambal ang arsog.
3: Ay, hindi.
2: Malong. Si Malong. Si Malong,
3: why, man?
2: Hindi maambal si Mamalong niya. Si Mamalong niya, idol ko niya.
3: Anong ambal ni Mamalong, abe?
2: Ara kay Carla. Ang bali mo malong?
3: Uy, kok balong?
2: Kay Carla, ara.
3: Ara?
2: Is ma-report tali si Carla. Galiway dito chimpo. Sabat ni Mamalong, wala pa na file ang kaso, kaya wala pa katag certification si MGB. Tibisitahan naman na si MGB. Ganan daw si Garillo daw. Dumduman mag sigarilyo?
3: Isa lang mambal ko diyo.
2: Mambal si BIA Police. Ikaw ay pang BIR ka itong certification.
3: Isa lang mambal ko diyo. Mapikol ball na lang ko.
2: Ha?
3: Mapikol ball na lang ko.
2: Red, mapikol ball ta. Red, mapikol ball ta. Boss pa do. Tagahan ta ni Chimpo. Liwat with Carla para namin presentation ta. Bisita yes, ibing MGB Cup yes, para mabalanta ko na numayo.
4: Abad. Yes, bugan, lao na. Dito naman kita pa doon.
2: Sige ka pa.
4: O nakapagawa na sa gapatagi na ining dar kagating din na nag-usap.
3: Kagamos ang earth.
4: Documentary. Agod na patpat.
2: Believe ko sa mga, Red, subong lang ko na believe sa mga entrada sa imong mga line of questioning. Do kapitan ka naging dyan sa Stephen Yadok.
3: Tiwain na.
2: Tiwain na. Thank you kina.
3: Hold your fire until 2028, Red.
2: Oo. Guanta gamay.
4: Okay, so mga sinarato, sinigabalita na madulong sa programa ng Foreigners Tablosa, dulong siya sa Power Trio, DTX 500, Mighty Sikag, D3 Bio, DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix, Kapon si Patrol, T5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kapyon gabalita, serviso publiko magkalingawan sa Negros, K5 Dish FM.
2: Preparado na tani si Carla, actually kagabi pa rin nag-update si K5 Carla sa aton. Galing kiwan na tachempo. K5 Eric, basikon feel sa mga tao, bilangan ang munuhan nga lang nila magsabat.
3: Ay, huugid ah.
2: Pwede ka mo kasabat. Kaya nga, after all, why man kami na di, ang ato lang niya is, we want to know the truth. Hindi tayo ba gusto nga ginatabunan na ng iban? I-expose ta ganing ordinaryo na ngawat lang itlog sa...
3: Itlogan?
2: Hindi, itlog bla kay Wainog Pamaho, bata niya. I-RR. Buasa, welcome ka mo, desserts. No? Pwede ka mo pakigangot kay Chief Fred, kay Ma'am Carla, kay SM Broads. Pwede ka mo, or sa amon ni Kipay Beric. Gusto nyo magpa-interview, please feel free to call us. Kay pamatian naman yun sa'yo. Balance yun na itong panwa. Why not a champo? Ah, siling nila, minanom mo pakalubong ginamong sa kalokalo. Guwagid. Another day.
3: Another FDLP.

0: naman si K5 Elgin Castaño.
1: Eric Tinerefing.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.
2: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit siya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Mendoza, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Now, isa-isa unta ang mga bagay-bagay para sa aton lawas nga maging healthy. Hindi kamo magkalipat ha, DTX 500 kita adlaw-adlaw, Dante Mighty C, ining alkaline nga vitamin C, of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Ready na ang aton mga partners. Ready si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso kag si Brad Kevin, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga.
2: Mayong aga si mo engineer, imo kalo do kiwi sa kamera.
1: Arana.
2: Sining aga engineer, istoryahan naton ang trivia about sa aton panit. Mga bagay-bagay nga interesting sa aton nga panit. Probably whitening may baluan, so gamay lang reminder ah. Paano to maalagaan ini kay Baluka engineer mayuya ang gani ang panit abi that is the most visible. Sa imong palibot. So kung lumaw ay ang panit mo, dala na lawa ay mansura mo.
3: And the most or the often taken for granted
2: na ang panit kag your skin is your barrier from the outside world. Paano maalagaan ina? Paano ma-maintain ang imong youthful skin using DTX 500? Ina aton mangin topiko engineer. Good morning okay. Sir Kevin, good morning Sir Boy.
1: Sir Kevin,
3: good morning engineer, good morning Sir JP, good morning Sir Boy, nawag sa mga suki naton nga tigpalamati. Isil North, isil South, isil FWs, kay mga solid listeners naton nga nakatutok sa aton programa no. Kay syempre mga K5 solid supporters naton. Pero syempre kabay pa nga naka DTX 500 na sila engineer no, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para may protection sila adlaw-adlaw. Sir Boy,
4: good morning, engineer. Good morning man, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSR supporters, mayong aga.
1: Mayong aga man.
4: Kabay pa na sa Mayo.
2: Inano naman.
4: Kabay pa kampiyon ang lawas kung naka DTX 500. No? Yung DTX 500 ang muna pa hubin sa silula, kung hubin ang silula, hubin ang tsura. Ang paaman, kapanubo sa ginatawag nga blood sugar, kay may ampalaya extract which is really good for diabetes and also against for hypertension. Kasi syempre kung taas ang blood sugar, most likely hypertensive ka na. So ang technique da, mag DTX 500. I-boost ang immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, amunay ang gapabakod sa mga soldado sa imulawas para makabato kontra sa mga micro-invaders sa aton lawas, mga viruses and bacteria, para makareact na yun ang imo immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, for excellent eye health, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that makes your eyes healthier, no? Or maintains your eyes 20/20 vision. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes from a stressful day. And of course, kung tatlangkaso o busipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Istoryanta about ang Panit. Skin. Sige,
2: Bertol. Sige, engineer, according sa Amon Tubla, may ara to sa Amon sa US EAD.
4: Unhan sa gay?
2: Hindi. EAD sa Amerika, GJ. American Academy of Dermatology.
1: Okay, so, okay.
2: So, association sa mga dermatologist. Ang kada inch, square inch ng panit, engineer, daw isa ka kablagko mo niyo.
1: Okay.
2: Square inch. Oo. Miyara ini sang 19 million skin cells.
1: 19 million. But sino no overall grabe gid ka mamugle.
2: Ay, trillionis yang ato trillionis. Skin cells. Imagine mo ha. Sa kada daw kuko kadako nga portion sang skin mo, 19 million skin cells.
4: Tagalog ka na yun na skin ha.
2: Oh. And then 650 ka sweat glands. Sweat glands. Butsilingon, amo niyang nag-produce ang balhas.
1: Balhas, no, pa.
2: 20 or more arteries ang makita na. Na blood vessels, I mean, blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no?
1: Grabe.
2: Lawas, engineer. Nan, ano pa? Inisya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan siyang skin mo.
1: Skin.
2: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
1: Nadumduman ko ang rumpel still skin.
2: Oh. Now ano pa? Ini siya ang aton nga protection.
1: Uh-huh.
2: That's why ang mga delikado ang may mga paso adamo-damo because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kaya makasulod na. Mm-hmm. So muni gani dapat ginalungan tang skin.
1: Mm-hmm.
2: Oh, may skin care ka dapat engineer.
1: Okay.
2: Now, so ini siya ang butsilingon sina kay barrier siya nag-serve man siya not only as protective organ kundi being an immune system organ,
1: first line of defense.
2: Oo. Ginambal gid nila daw kaangay ini kun ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
1: Correct.
2: Kiti dira ga porte ang kuan kita mo mapilas ka lang gamay dayon hubag dayon inflame kiti grabe ang concentration sang kuanda sang immune cells
1: kag the largest organ ina sa lawas
2: natural large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now ano pa Jiner? Kag ang ginapabugal mo nga large is also covered by skin.
1: Correct.
2: May skin man ginautod lang sobra nga skin. Now ano pa? Ini man siya ang makamobilize sang imo nga white blood cells. Grabe ang mobilization dira sang imo nga white blood cells kag especially grabe ang trigger sa allergens na nga kinanglan mo na ilagaan. Amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
1: Correct.
2: Kaon ka bla? Ang way man natandog ang imo nga skin. Medyo ko na irasan ka kay.
1: Oo.
2: Kung kaon ka bla?
1: Oo.
2: Kaon ka to sang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
1: Nga mula-mula dahil siya?
2: Ang imo ya pa, ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
1: Oo, ga palang atul pa.
2: Man, so dra ang grabe nga outbreak sang allergen.
1: Sa okay.
2: Sang allergy. So dapat kinalagaan ti engineer. Imagine on sa kadamuon ya, 9 million skin cells sa isang square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
1: Ti magmotor ko hindi na ko gali magkuan mag overexpose sa kuan sa adlaw.
2: Ang balo ko sang iniliga ni Sir Boy, skinship. Skinship. Oo, about blas sa mga skin. Oo, touching. Oo. Ano pa engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara damo-damo nga nerve cells engineer ang aton nga human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang mechanics ang vasodilation naton, whenever makabatsyag kainit,
1: okay?
2: Your blood vessels expand.
1: Okay.
2: Sa internal.
1: Uh-huh.
2: Okay? Kung makabatsyag katugnaw, your blood vessels constrict.
1: Okay.
2: Ang vasodilation. Ang sa skin niya nga vasodilation is antithesis nga man. Kuntog now, okay? Kuntog now, makuan saya, makonstrict, suli saya. Kung init, ma-expand siya. Suli siya kay parang magaan niyo to sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Do kuan blood, do radiator effect. Nauno pa. So, ini engineer kadamo, ang skin lang man inino. Pero ang design sa ginoperty. So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta permi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
1: Okay.
2: Ga pamutang tanan sa kun ano nga mga cream, okay?
3: Ang tawag sila Sir JP topical antioxidant.
2: No!
1: Okay.
3: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang
2: surface
3: topical lang. Kung diin mo lang siya gina-apply, dira lang na siya may epekto.
1: Okay.
2: Amo na da.
3: Unlike sa mga antioxidant nga taken orally,
2: ang
3: iya effect ya is tissue complex,
2: inside,
3: no?
2: Oo.
3: Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod nga gamat-amat pagwa.
2: Kita mo na nga balpermi ni Doc dere Sir Kevin, permit ang lugbalik sila gapagubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet pa kanto sa gwa from inside out.
4: That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung ga DTX 500 ka. Oo.
1: Mm-hmm.
4: Kita mo, hindi na balanon ni engineer yung 50 ka na? Hindi na balanon niya? 52 kap lang yan, hindi na balanon. Okay,
1: may tatlo ka-layers ang atong skin. Ha? Ang first layer ko lang ang outside.
4: Oo. Ang dermis, epidermis.
1: Oo.
4: Sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon ng chak-chak to lang para kay Sir Boy. Hindi ba ko magpadali-dali gid, no? Eh, sa karon ko kadasig si mo.
5: Toka fast and concise naman.
4: Oo, okay na. So,
1: basta na intindihan na.
4: Dapat alagaan ta ang aton niya skin.
1: Okay.
3: Naka ABC so bong Sir JP. Accurate. Kabalo na correct kag concise.
5: Correct na. Correct na Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang nyabi ara ko sa kamot yo.
4: Sige. So, alagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sila sa skin.
3: Skinless longganisa.
1: Ang ano na yung skinny?
4: Skinny.
1: Skinny.
4: Ano paborito man paborito. Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 kag mighty si every day.
1: Okay, okay. Salamat na Sir JP, sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dire ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong natupiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
4: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Anong palang parts ang brain ta that basically repairs our body?
5: Uy. Ano palang parts? Damo part ang brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata. Damo. Pero ano kid bala ang parts ang brain ta that repairs the body?
3: Anong ga-signal, no?
5: Anong ga-signal? And introduce ta na, no? So subong adlaw tun-anta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
1: Sa brain yun, ha? Sa brain.
5: This is the part of the brain that basically take care of everything.
3: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus amuning ga signal or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang nga trivia no sang mga suki nato. Pero ang feelings kuno nato no, like feeling lang pagigugma.
1: Emotion.
3: Pagigugma. Actually ang responsible sina kuno is your hypothalamus.
1: Wait,
3: no?
1: Okay.
4: Sa nabalaan ko.
3: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
4: Correct.
1: Correct, with no? All my mind.
4: Okay. Hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi syempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just pumping
1: state. So misconnotation ina.
3: Kaga mo na kisa kung masakitan ka kuno nga may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart mag-sudden pump.
4: Oh, na muna ang rason da, no? So, subong adlaw ton antay gid nato. Ano pagid bala besides sa ngambal ni Sir Kevin, no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, ngambal ni Sir Boy, una ang pineal gland. Ang pineal gland is the amo nang control sa sleeping. Pero ano ba lang connection ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha? Hindi lang na ipangpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkala na makatulog ka gid. Ano pa gid? Ang ginatawag nga...
1: Regulate body temperature.
4: Sa pagina.
5: ang nami pagidna niya, ang hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
1: Okay.
5: So this is the master controller, when it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day, nag gym ka paske Sir Kevin kag Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang parts ng brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes to your hypothalamus or your master, anong term ganin na suna sa hypothalamus, ang siya na siya yung do, siya na balik kung kumbaga ang do CPU gin sa brain,
1: central processing unit.
5: Ang medium chain fatty acids na makuha mo sa D3 Bio does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly in a klase nga ketone, ang muna nga tawag nga beta hydroxybutyrate, BHB, no? Ang tawag ta, beta hydroxybutyrate, ini nga BHB nga ini is really important. Kaya ini nga BHB ini, amuni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini, amuni siya ang kumbaga ga-signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware, ha?
1: Uh-huh.
5: Hindi ya plastic nga kumbaga nga ginaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginag-istoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amuni ang may tawag ng may switch.
1: Mga,
5: Matulog na ta.
1: Okay.
5: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
1: Mm-hmm.
5: So, meaning to say, ang imo mata, ang imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa ni pagpatyon ang switch para makatulog.
3: Kumbaga daw circuit breaker.
5: Kasi circuit breaker. Once kani magdulom na, ha? Balo kaya engineer kung dulom ga butlak kaya. Pero once ga dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
1: release ka na melatonin.
5: Sir pineal gland, release ka na that melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body with relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka.
1: Kung ang partner mo bi hindi iya gusto nga patyon ang suga bi.
5: Ah,
3: hindi jo ikaw mabudlayan tulog.
1: Mabudlayan
3: ka gyud. Kay syempre kung hindi ka anad magtulog nga
1: may suga,
3: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay, may dim light ka, so mabudlayan ka na magtulog. So imo brain i-condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer, no, ang hypothalamus naton, gamay lang man siya. Pero crucial nga region sang parts sang aton nga brain nga ang iya gid main function is to control the homeostasis of our body. Magambal ta homeostasis, this is the state of balance sa sulod sang aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, ang aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism. Engineer, ginakontrol ina tanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs, engineer, sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. So research say nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones, kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami di, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. While ang ketone, hindi niya nakinanglan pag i-demand. pusa gaabot sa ila sa hypothalamus ang energy nga gina-require niya.
4: Ang sa ano ko sa salon ko ginambal ni Sir Kevin ha. Ang gitawag ni nga ketones nga ini. Ketones kag ang glucose there are energy sources engineer correct?
1: Correct.
4: But both need oxygen
1: mm-hmm.
4: to be formed into energy. Ang ratio da mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen ara gipanoy oxygen
1: okay.
4: Meaning to say mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka. You don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka deeply bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
3: Steady source.
4: Steady source. Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kun voracious kuno ang brain regarding sa energy.
1: Ko
4: dalok kuno sa ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
3: So Sir Boy kung nami ang energy supply sang imong hypothalamus it means nami ang imong homeostasis no
1: ang
3: nami
1: balance
3: sa sulod sang imong lawas no kay ga function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature imong blood pressure correct. No so ang gipang mention ko to ginang mga function sang hypothalamus amo na siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sa hypothalamus. So kung nami ang function sa imong hypothalamus, it follows, no? Ga domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imong hypothalamus to perform ang iyang trabaho sa sulod sang aton nga lawas which is to maintain our homeostasis.
4: So, correct, no? Very important kin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So, kung gusto namin, imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapa-skin, mapa-brain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo namin, ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto ko magtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo, yun ang reaction sang imo immune system kay kondisyon man ang imo hypothalamus ay mag D3 bio ka. So ang D3 bio hindi lang kontrat lang kaso ubos ipon kagilanat kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your tawag natin your hypothalamus. So mag D3 bio every day.
1: Salamat Sir Boy kag amo na kinanglanon ta hindi kita magkalipat sining D3 bio para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang aton nga brain kay ang aton nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions
4: correct.
1: Sa nagkalain-lain nga lawas
4: that's why magsuksok anong blang magmotor ka ano gid balagi na protektahan ang imo gid ya ulo
1: correct
4: na helmet ta ang helmet ha why ginaputang sa ulo ha hindi sa siko ang utok
1: correct.
4: Sa siko nakita okay. Ko iba ang helmet ay di sa siko
1: sige.
4: Wala sa brain no so kung gusto mo kampyon ang imo brain health kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system mag D3 bio
1: okay hindi na kita magpaligoy-ligoy pa kinanglan taman protection na ng aton nga panit kita mo Sir Boy ang panit ni Sir Kevin no kahamis
4: kag Korean
1: do Koreano siya?
3: Korean barbecue.
1: Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang atong skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon nga DTX Beauty Soap.
3: Yes, DTX Beauty Soap engineer, may ara sa mga naturally selected no, or ginpili gid nga mga ingredients nga makabulig sa aton panit. May ara inisang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin kag may ara man sang comadin no, nga ara sa Madrid de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis mag DTX Beauty Soap.
1: Party ranta ini yung na speaking blas sa body odor labi na ginang ilok tanga balalhason. Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bacteria nga aradra sa imo balhas nga tiara eh, ang baho dayon. Nagagawa, Sir Boy?
4: It's because no, mo nang bacteria, mo nag-ferment.
1: Imo,
4: lalo na sa mga dark parts ng imo body.
1: Nang hindi maarawan?
4: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo ya, nga, hindi lang ginpahidan mo lang deodorant, ang imo ilok. Kung gusto mo ya, ginkakas gidya mismo ang gatuga sa pagbaos ng imo ilok, mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabulig gamat amat puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga. Namig yung Sir Boy, kaya nga, ang atong blas social life, upod tabi ang atong misis, atong kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sa boy.
4: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang nang pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang. May chia seeds rich in fiber, fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag-DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Dichuhon na ni engineer kung okay, gusto mo niya. Ha? Ano ginan ng bungkit-urot nga detox ha? Sa isa ka kape, tandaan na nga lang sini ha, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionine coming from the Gano Mushroom, no? Ang muna yung paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality. Kay, ang muna siyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. Second, first gini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong walang relevance sini? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay, ang ergotionine, ginparisan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa aton local market, ginputang man sa kape, para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni Kaisin, oh, para sa mga bisyuhan.
1: Mga bisyuhan.
4: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede nga tubang, kag stress pwede.
1: Okay.
4: Isdin nyo na ang kape nyo, kag pwede nyo niya maanli, kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga, gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: Pero may isa pa kita ka kape, ha? Nga kape kung gusto mo abe maging healthy ang imong gut, Sir Boy, Sir Kevin, may ari ta prebio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa prebio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
3: Well, syempre, sir engineer ang ara sa prebiotic coffee na ton, puno ini sa probiotics nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kay kung nami aton nga gut, kag nami ang population sa aton nga probiotics aton gut, nami man ang production sa mga happy hormones na ton, no? Nga nagapa-stable sa aton nga mood, kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sang stress. So, kung naga-prebiotic coffee ka, no? Ang imong nga... nga layo ka sa stress engineer, mm-hmm, kag nami gid mo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka prebiotic coffee ka. Pero kung ang pagistoryahan engineer probiotics lang, dapat naka Clinicas Probiotics ka. Kay ang Clinicas Probiotics hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement, no? Anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura, mm-hmm, labi na gid diri sa Pilipinas, no? Nga ginbutang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas Probiotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics engineer are spore-based probiotics, no? So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kay mapuslan lang gid sang lawas naton ang probiotics engineer kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sang probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no?
2: Bangod sang acid.
3: Unlike ya sa probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga tiyan, kag makalabot gid mismo sa aton bituka, kag ito magatag sang health benefits ka ngay sang protection against diarrhea, constipation, or mayara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption, kag syempre, no, or even colorectal cancer engineer gina-prevent ina sang Clinicas Probiotics, kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
2: Okay, no? So kanami gid, no? Ining kompleto natong mga suplemento, kinanglan gid naton i-consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kung si Manoy Abi or si atong mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay Mrs., kinanglan nila mag-extend food supplement for men, ha? Ang extend food supplement for men, may ara siya nga maka kag clavuas ka nga sexual vitality, kag ginambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami iya ang blood flow, sir boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas, dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
4: Remember, your blood is your logistic and transport expert.
2: Correct.
4: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina ginadala na sang imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sang imo lawas ginahimos mo na sang dugo para mapagwa sa lawas. That's why importante gid nga nami imo blood flow mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual, ah.
2: Aha.
4: Anong manual pa namin sa blood flow? Magpamasahe. Ah, magpamasahe, okay. Adlaw-adlaw, ha? Using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kinami niyang DTX liniment oil, kampiyon ang hagod nga ginaatag sa imong mga tired muscles, mga kasukasuan mo, damangin ang hinda matamat kwa.
2: Ang aroma nami man?
4: Na kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini. So kung medyo galingin ulo mo, kung magabiyahi ka, mm-hmm, or medyo tense ka, simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Lisensya lang kay misis.
2: Correct. Ang ating koy blaser boy, nga doga tig-a, nga doga sakit.
4: At iba siya dahil blood na
2: iya. Pero nami na, punasan lang sining aton nga liniment.
4: Alin si imo tingkoy, engineer, asa si imo shoulder bala?
2: Oo.
4: Naada sa baga mo?
2: Oo.
4: Iluton mo na muna. Doon na tulugan ko. Kagambal pa lang ko sina. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. No? So, hindi kin maglipat, no? We are in our midweek
5: Wednesday subong, kanilang kampiyon gapon ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat, kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulueta Gambal, good morning and God bless. Sir Kevin?
1: Sir Kevin, imo mga parting words, sabi?
3: Yes, ang tanan niya produkto sa Klinika de Alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites, no? Kayang-kaya natapnaon sang D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagambas inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha? Nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati naton, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rods Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya, kagdaw kasag.
2: Ay, babay, edad siya.
1: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya, kag matuhog sa mga gamot-gamot sa mangrove.
2: Ay, magamusin na, hindi na ginaguro maulian ng utok ni Nulia.
1: Amo ganin ang ginapaligban ko, kung paano siya mag-ayo.
2: Wala na pag-ayo. Batunon ta na maturan nga naglitok na ina siya.
1: Ay, hindi na gina maumpawan, Katie. Hindi mo ta kasarang magpabulong.
2: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sina sa iya.
1: Ano pa, bili ko, di pa ba, ianto na lang siya eh, kagpanilaga, nastasan o.
2: Ah, tisa-tisa-tisa-tisa, no? Ayan.

0: Yusuf Castro?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mo. May
0: good.
1: Iban lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi tala sila madalaw.
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano na sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagin! O ti anong dapat naton ngay muon sa ila?
1: Eh, papayaan ta nalang kagpanilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalitan.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tagin permi malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Pinmiga katabo.
0: Ako ang gobyerno diri sa atong nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castro.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mga tupagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano siya magkakwarta. Hindi kay kung paano kuya magsuma.
1: Makakwarta ka man da tapos, Soma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko yung ara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Diyan, laba?
1: Ano man to, Todako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: Di plano, panigyan eh. Lalik, kahit?
0: Wala man na. Excited lang, kuya.
1: Di ko excited ka. Una ka to eh.
0: Sus!
1: Katiplano, panigyan eh, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Lasitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna, tatuya, pamahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat, kitang makauna to, kay may makita patang baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Anong mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoya?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya.
1: Wow!
0: Baskog ka na iyasin sa ilay, ah.
1: Ate, sige. Abay, eskwilahan na tayo.
0: Wala pa man ko kapaligo?
1: Wala nang ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direct tayo. Si Mamburak dahil gani, daw wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi itsura ya balaw. Daw wala kajagagi pang ilang mos. Gagang buhok ya? Gakinayag lang. Dola ka agi, usay.
0: Grabe ka manimo ya. Diyan laba ya?
1: Ama maginang matood. Pero, hindi kailaman na huwag kayo mamburak tayo ha?
0: Nga man?
1: Kasi kung hindi tabala ka tilaw sa pamawa ni mamburak day.
0: Amugid eh. Amugid man ng matabo kung isugid ta ka.
1: Anad na eh? Didaganan na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa ako?
0: Hmm?
1: Sada sa jay, no?
0: Wah! Wah! Wah! Wah!

0: Hello, Pastor.
1: Oy, ikaw gali bro. Ari ka man diri sa plaza.
2: Ari tadi gade, siya pa?
0: Oy. sa tuod lang bala, Pastor. Kanami, gidpermis ang ginaistoryahan nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Hoya ba?
2: Pinta sa Pastora! Para maluwas man siya!
0: Ay, Bungkulong, unahanin ko ang lingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas, man, Bungkulong man?
2: Mangkutabla si Pastor, oh!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, adak, purong.
0: Ati, sige, pati na ko na sa inyo nga istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuhin-buhinan ang sala mo.
0: Ayan ba?
2: Oo! Oh, upot ka, bro! Tayo pa rin sa amon, maluwas ka man!
0: Ayan ba?
1: Ti ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi

0: 3 Bio. Yali ka kapala sa fever hangover, sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka.

0: Daddy, sadya subong nga dibatihay sa Kongreso?
1: Dibatihay sa ano, may San Jupiter?
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Tidi ng mas damo ang masugot nga madayon o kun ang mga indi.
0: Ah, parihas lang man, Dad. Oo. Do gusto man nila nga madayon. Pero do hindi man.
1: ano abi ang rason nga hindi nila pagdayonon?
0: Natural, Dad. Magastuhan naman ang mga sutab ng kongresman, eh. Kung hindi nila pagdayonon ng eleksyon, kundi tipid sila, eh.
1: Amuna ya ang mga tabal-tabal nga mga kongresman. Nagaduso gid sang bill nga ipospone. Ha, kay hindi sila gusto madayon. Agud nga biyay plano naman sila guro nga kawato ng budget.
0: Daw amo ginagurong plano nila, Dad.
1: Oo, oh, kabalo ka gasto lang na yang iya ka kumilek kung madayon eh. Pero ti kun hindi madayon. Basi pwede lang na nilaligom-ligomo ng budget. Amo na nga dapat gid madayon ang eleksyon para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
0: Ako na ara ka na, Daddy. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi, kuya, eh.
1: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si Moha. Mga AX.
0: Yes.
1: Tupad.
0: Nan.
1: Mga BBM scholar.
0: Nan.
1: Mga iban pa na, mga purpose. Walang gutom. Patay gutom tanan yatag ko si
0: Moha. Tanan nga hatag nga ayuda sa gobyerno. Dapat madala kita ya, Dad.
1: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabal lang ta. Importante paldo. Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kun bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: natutod ako.
1: Una lang to, kung nakadali ka. Kay ako ya, maligo ko ya, naya.
0: Amo na ganun yung malakad na ta? Kaya maligo man ko?
1: Oo ah, dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yung lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasing mo, hinay ko lang na ya.
0: Aga naman.
1: Kaya ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
0: Sus, amo lang na?
1: Nga man. Hindi ka magsiling ah. Pasubrahan mo pagid ang sugid.
0: Sobra pagid ang ako niya.
1: Kaya nga naman.
0: Ako ya? Kaya go na yan sa ako ng duwa kakabo.
1: Ara naman ta. Ako gani. Isa lang kakabo. Fresh na kuya.
0: Eh gali ka? Pero dala lang ha?
1: Naman.
0: Makuha na siyang kutsarita.
1: Anon mo aw?
0: Butangan ko tubig ang kutsarita, tapos paligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na niya.
1: Sadya-sadyay, no?

0: Angelina?
1: Ano naman na naan?
0: Hindi ka pa yung magkato sa Sunday school ta?
1: Makato eh. Kapangita lang ko sa mahapin-hapin nanay sa tiyan ko.
0: Nga, na ano ng tiyan mo aw?
1: Ano pa kundi nagutom eh?
0: Hala. O di may pagkaon man to sa Sunday school ta?
1: Karon pa to ya sa utong kan anay. Hindi ko na iya kagwanta ya.
0: Hala. Bilakit ka na kauras haw.
1: Pila lang gani kauras. Pero hindi ko na iya kagwanta. Basi mapatay ko iya sa gutong.
0: Naga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
1: Ate, ma-absent ang kuanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
0: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
1: Sigurado gani, pero basi, igo pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
0: Tigol mapatay ka. Taugon tanan lang dahil nga patay gutom eh. Kunta ka nga, patay gutom.
1: Hala, sadya-sadya, ina.

0: sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasang abutihan. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sang ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akong nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Dyan ko ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
3: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasiman ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for Happiness. Mago.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga butika. Paano bala mabuligan ni D3 Bio?

0: nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, atong lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa atong lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa atong nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats, kaya ga amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa hindi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika. D3 Bio!
3: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausar mo ang fats ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
0: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gituwag bile acids, ginabuligan niya kag ginapromote niya ang gituwag mayo nga pag-absorb sining gituwag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain, nga ginaprovide niya sa gituwag nga raw materials para sa gituwag neuronal regeneration.
5: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipalainom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
6: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Oo, hambala siya. Mainit tong friendship mo. Siya ko naman padala package. Ang address mo ano? Kipadalaan ko now. Ako, kalma lang ko naman pala ni Mercy Matisa, no? Ma, yun na lang kay ginambalan ko ni Mercy nga makalma lang. Oo, kalma na lang ko. Ma, yun, Mercy, thank you. Gimpakalma mo ko. Dumainit na ko eh. Dumakuan ako balik bayan. Box kag sudlan sa kung mga ano, no? Kay padala to. Kadamo di bungbong piyaya kag ipadala to ang talan nga mga piyaya sang bungbong sang Mercy kag kun ano da. Biraan, biraan ta siya, wala man siya. Ay ambot ah. Sige. Mga balita nga aton pag-istoryahan subong aga. Oy! Ang ugtas ko sa balay do hindi hamak. Oh, rodang last night. Ang akon ugtas sa balay blok amo kun nga. Ah. Ini balang brown out nga brown out nga brown out nga brown out. Budlayan na lang si Bing Piñafil magtanog sang dagom ka makinaya kay. Brown out nga brown out nga brown out nga brown out. Na ano na ya kunuya? Pero aton hibaluon nga aga brown out gid man. Kay kanon sagit na basol ang ano ni ang Negros power. Oh, basi bla we are barking at the wrong tree. Oh, ti baluon tagi karon kun ano gid bala ang rason sining blue brown out nga kasabad na gid ya. Grabe ko. Balang nami na ara ng mga Ricardo, ara ng tanan nga mga ingrediente. Maluto na ko sang paborito ko nga ginaluto to sa Las Vegas ang una. Kumpleto na. Ara na. Gusto ko magluto sang anong cuisine da? Japanese. Oh, kumpleto na. Ara na mga sahog, everything. Ay, gulpi lang yung ma-brown out katalaka. Nagluto, ha? Nalang ko lang mayo. Nami na sa akong preparasyon. Mahimo ko ba sa mga Japanese food. Bala na pang-chef yung kuhan. Pang-chef yung. Ara na. Kumpleto na yung tanan. Ngayigo ko mag pagpaghumlad yung sa lamisa dumamba kaya nga daw ari ko sa Japan. Porte nga mga preparasyon ko. Hindi ka mo anay magkaon kay maluto ko sa pinakanamit nga luto nga wan yung matilawan. Ah, pag brown out ari ay bati itlog gagwa na ya. Bati itlog gag pinaka gano ni kag lamayo. Wala kay bisan dulom hapos lang. Ang kabuisit pag inabala. Hindi sila yung mag-brown out. Yabala kung ugto. Kinaba kong gabi nga mapuli ka na nga mapuhay ka. Ama ba nabla pag-brown out katalaka?
1: Grabe po.
0: Di karon before pa mata mag-ugtas to do, istoryahan ta nga aga brown out. Istoryahan ta para mentsindihan ta. Kaya ambot, nanon yung nipsik duway ka, duway gana mag-explicar.
1: Grabe po.
0: O, ako explicar. Okay? Ibaloon ta na bro, praber pa. Gina-remind ta ka mo, anay mag-inom na sang DTX 500. O, inom na gid, DTX 500. Para nga magnami ang kutis, magnami ang inyong panit, magnami ang supat. Oo, supat. Ang supat, magnami. Gapahubin ang DTX 500 gapagugtudula sang kulubot. Ganami ang guyama. Ganami kita mo si Engineer Ronnie Albao doon di abal anon yung 52 lang niya.
1: Grabe po.
0: Kita mo si Engineer Ronnie Albao itan doon di abal anon yung 52 pa lang niya.
1: Grabe po.
0: Ay ho oh. Sige, prabir sina yari ang mga balita. Headlines. Daw gabot-gabot kundiin i-brown out.

0: og nga kade sa piktado man sang manual load dropping sang NGCP. Pati maglikadis to, no? Truck sang dar nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. Propiedad galiya sang arbo. Ah, kedo gin klaro ginisang Department of Agrarian Reform or DAR nga Negros Occidental South nga area nga na-award nila gali niyang dump truck sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations or ARBO yad to pang tuig 2016. Oo! Kedo amo ni subong ang gabayral nga makon mo trucks ang darging gamit sa illegal quarrying. Grabe! Do ka unbecoming, no? Pero ti, hindi na naiya propiedad sang Darya. Oo. Danilin, disinal ka pa, mati ka. Danilin, disinal. Hambalato ang imo kilala. Kay total ang kalo, ang perfume kagrilo. Wala gyapon. Hambalasa mo niyo. Ako da mapadala box. Ha? Mapadala ko da balik bayan box. Sa iya, kuang address na nilin. Padalaan ko sa balik bayan box. Kinainit na ko sang ulat. Padalaan ko sa balik bayan box. Everything's free in America. Pero siya bahala butang sang unod. Lagi pa dala yan ibalik sa akon. Kay may kilala ko nagpulo-promisa sa akon. Sige akong magkanta ka. Yakon kantahan mo ko. Padalaan ta kada sang rilo, perfume, kag kalo. Yan ang mga kalo nang ginapangatag si mo. Damoon ko! Ang perfume mo na. Ah! Pun-unta, damo-unta. Oo. Tiya mo nang iyang ambal. Tiyo lagya po, doon na katuig. Tiya ambalasan na nilin, ako mapadala balik bayan box. Padalaan ko to siya. Hindi ni pang sulod niya to, kaya ipadala balik sa akon.
1: Grabe po.
0: Box lang magaling problema mo. Dua ka box ka lang go ipadala ko ah. Tapos punta ka na dayon nga return to sender.
1: Tinunto ito.
0: Masobra 600 kilos nga mga utanon tigayon nga masalbar sa baylo nga mahaboy sa basurahan pagi sa G Mercado.
1: Grabe po.
0: Muna ya. Apisar sa mga pag-apilar sang kanselasyon sa Barangay Aneske Elections, ang COMELEC NIR padayon gapon sa paghanda. Handa lang niya eh. Ma-review sa karoon sa live. Mangkuta sa nanilin ko na nung gusto niya sa birthday niya. Mangkuta siya. Mangkuta sa kuno nung gusto niya sa birthday niya. Baklon niya lang to ya eh. Baklon niya lang to. Oo, mag-utas ako na no, yeah, gusto kay ipabakal ko kay T. Kay letter T. $1.9 million nga smuggled cigarettes labalabagan sa mga otoridad sa San Carlos Port. Very good. $9 million nga tupad assistance na baton sang peso kabangkalan matapos ini magdaog bilang regional best peso
1: 2026.
0: Sagay City ginpabaskog ang pagkontrol sa RSSI Remote Control Vehicle ginusar. Bago lang ka muna ka talupangod nga may Ha? Bago na kamuya ka talupangon nga may remote galing nga pwede gamiton? Ang mga remote to summon sa ano ni sa Las Vegas. Aha, old technology na na. Nag-order ako to ganing remote kay butangan ko remote si Juan. Oo. Nag-order ko remote para butangan ta remote aton mga asawa. Di ko nakakita, abi mo grabe nga research ko na. Butangan ko remote ang aton mga asawa. Ma-order ka? Ma-order ka man, Sir Eljan? Mangita ko remote. Mangita ko remote para sa asawa. Nga may mga option lang akong gawal dati sa close mouth. Close lips. Ito na, amin lang o. Sleep. Nibin. Ako to, mi lang yun o. Pag-abot mo gibla, gamudlo mataya. Sleep. Shut down. Ako mi. Kodo kapoy kabikag daw. Ligo. Tapos ligo. Rikta tupad sakon. I-program ko na bla. Program na yan. Na-program niya daan. Ligo, rikta tupad. And
1: grabe po. Tinunto ito.
0: Mabakal ko nung bana ni manang ni ma'am na nilindi sinal.
1: Grabe po.
0: Ay, tanya muna no. Isaksak. Yeah, may option lang nga isaksak. Yeah, isaksak ang ano? Isaksak ang kanon. Kaon mayo, kaon tudo kuno ay gana. Oo.
2: Sing it everybody.
0: Hoy! Hindi man namin na blank close mouth kay basi bala hindi mag-open balamang. Hindi lang close mouth kay basi hindi na mag-open bala na nilin kay sa bala namin kay nga may mouth.
1: Grabe po.
0: Kasi bala hindi na mag-open. Okay na, why na to? Hindi na tong close mouth ah. Kuan na lang, shut up lang, shut up. Kay kasala niya kung close mouth, hinali, hindi na mag-open ang butsi mo. Kabudlay mo lang, why na to, mouth. Needed na ng mouth kung kaisa, mang. Mang, needed na ng mouth kung kaisa.
1: Grabe po.
0: Para may option ka, bla? May option. Kuan lang, atsakto na si Daisy Grace Valiao. Oh. Sungad lang dapat niya. Shut ang sungad.
1: Grabe po.

0: baklan ko nun ni DC Balyaw, si Manang Marilo Balyaw, kwan ay remote ay parang ang sungad yung mag-ipot. Ay ambot ah. Oo ah. Nang hindi tayo pamangkot na gani. Nami na nga ton nga pangunahuna. Ang pamangkot na dito na mabakal. Ipadala ko guro si Juan to sa Japan kag pa-eksperimentuhan ay. Ani, ipadala ta ka sa Japan kag pa-eksperimentuhan. Kapag abot bala kwan ka ng controllable ka na ka remote.
1: Grabe food.
0: Audrey na tawa. Kasabad sin yun, di lang ako kakonsentrate, komentaryo ko kay. Ang ambal ko lang yan, baklan ko remote si Juan. Kadamo, nakamuyasang ipatugon. May si mama nyo, bapabaklan nyo man remote. Pagpalangita, kamutos ang inyo, kagulingon nga remote. Ako may remote, man ko balaya. Pero ang remote ko daw ginapanigiyahan na ni Joanne. Yawan ko ni gani katago sang remote ko permi. Ha? Ginatago ko ni permi ang remote ko kay permi yung ginasikyar.
1: Grabe po.
0: Ang remote ko blang laba. Oo. Blang ang remote ko laba na. Laba nga medyo dako. Oo, remote ko laba nga medyo dako. Kaya tago-tago ko kasi ginapangita. Inabala. Kisa ang remote ko nabutang ko sa bulsa.
1: Grabe po.
0: Abot ang mga babae, bala nga mahilig niya sa remote.
1: Grabe po.
0: Tapos ang lain pa na kay, yung ugasi itong remote mo. Ha? Ugasan ng remote? Yaho ah.
1: Grabe po.
0: Gusto ko sa remote hamot.
1: Grabe po.
0: Ano na yako no?

0: Pag may mga remote ka mo, hindi ba ginidalo ka, i-share.
1: Ah, grabe po.
0: O, drita sa brown out, ah. Arrange hindi yung tangaga brown out. Ah, masami abi sa mga ano ni mga cooperative. Hindi lang ga handle sa aton nga mga electricity. Before more power, ano ni before Negros ano ni? Bot ano na sa lipstick. Dona init ko ni sa ngalan ni labi mo.
1: Grabe po.
2: Tinong to ito.
0: Ah, before pa man na, ang siniko, surdo ka nami, matuwa ito, wala mo yung brown out. Tisubong nga ka brown out. Pero, abi nyo, hindi ni basta-basta nga blue brown out lang. Nga nagpigaw ilang servisyo, hindi. Ang aton brown out gali, nga gina-experiensyahan, hindi ni kay ordinary schedule brown out for repairs, kundi major issue ni Subong. Oo, this is a major issue. Bangod sining power supply shortage nga nagaapikto sa bilog nga Visayas grid. So hindi lamang ni kay Negros, hindi lamang ni kay Panay, ha? Hindi lamang ni kay bilog nga Visayas grid ang may shortage subong sa supply sang kuryente. Now, when you say grid, tingko operate na yamo na niya ang NGCP or National Grid Corporation. Diri na nang yagakuha power ang Cadiz. Diri na yagakuha power ang siyudad sang Bacolod. And that's why kung nga aga brown out sa Cadiz, nga aga brown out man sa Bacolod. Because diri sila nagakuha, okay? Ang Bacolod is being served by Negros Power or NEPSI. While ang Cadiz naman is being served by North Negros Electric Operative amuning Nuneco. Ang Nuneco sang Cadiz kag NEPSI sang Bacolod nagakuha kita, nagabakal kita kuryente halin sa Visayas Grid sang National Grid Corporation. Di sila nagasupply kuryente sa aton. Ang problema amuni. Like for example September 2 subong adlaw, ang National Grid Corporation ang nagbutang sa Visayas Grid under red and yellow alert. Red and yellow alert. Subong adlaw, ha? Subong adlaw. September 2, Miyerkules, ang bilog na Visayas Grid is under red and yellow alert. Now, ano ni? Bangod subong, ang aton consumption, ang consumption sang bilog na Visayas, ang demand is around 2,500 megawatts. Ang bilog na demand sang Visayas sa kuryente, especially kung inibalang peak hours, when you say peak hours, amuni ang mga tao gapuli na sila balay. Ang mga estudyante ara na sa balay nila, ang mama kag papa tapos na obra balik na sa balay, inandar na tanan nga aircon, inandar na tanan nga aircon, inandar na tanan nga refrigerator, tanan nga TV, ang refrigerator ti perminia. Pro ining aircon suga. Ah, temo niya nga kon TV, amo ni sila nga kon magpuli ng tawos balay, may inandar na ni. Again, ang kinanglanon sang bilog na Visayas grid is around 2,501 megawatts. Pero balo ka mo kung pila lang ang supply subong? Ang supply subong na makaya sang NGCP is only around 2,205 megawatts. Meaning to say, may kulang na 300 watts or 300 megawatts. Amo na ang kulang. Oo. Di kung ang supply kulang sang sa demand, this short. Di mo na karon, nang ginahimo nila, gina-brown out ang iban nga porsyon para nga may kuryente ang iban. Kaya kung hindi sila mang brown out karon, ubos ni way ta kuryente, hindi kasarang malinupok ng mga transformer. Oh. Siling pasang NGCP, wala sang 774 megawatts ang nadula sa ila. Kadako galis ang nadula. 774 megawatts naa nga nakulangan sila sang kundi sa una kasunod lubra lang supply sa kurente. Subong ya kulang. Tinga nga nagkulang. Ini ang nagkulang bangod sa ginkabig nila nga forced outage. Ano ang forced outage? Either ini ginapigaw lang ang pagwa nga kuryente kay man may problema. Oh. May duwa ka mga dalagko nga generating power or power generation ining Terma Visayas Incorporated kag ining Panay Energy Development Corporation Unit 3 or PEDC 3. Ang Terma Visayas Incorporated Unit 1 nga power plant kag Panay Energy Development Corporation Unit 3 nga power plant hindi subong available. Hindi available. Sang una kung mag-amon eh, gapangayo kita supply halin sa Mindanao kag i-feed sa aton sa Visayas. O galing ang supply sa Mindanao, baldaman. So bangod kulang ang supply nga ibulig sa Mindanao, hindi kasarang, balda subong ang duha ka power plant, ang resulta kulang kita 300 megawatts. Tingita nyo, hindi siya gani, blackout niya bilogid. Kaya may nabilin pa man taya nga 2,205 megawatts nga i-supply. So, basta gani amo na ang imuon sa NGCP amo ni. Ya ikaw, Negros Power, abi brownout tadang isa mo ka barangay. Ya ikaw man ka, dis brownout tabing isa mo man ka barangay. Ya manapla brownout taman isa mo ka barangay. Oh, pang brown out ta kay para nga makadlagan ta kay kun hindi tamang brown out ay tanan gid salama o pili ka malo voltage ka kay kun pilito ning hindi ta mag brown out kulang ang ginasupply malo voltage di maguba aton appliances mapiraw ang suga maguba ang appliances mapatay siga kay pag on mo hindi ka sarang patay i-on naman liwat nila. Hindi ka sarang, mapiraw ang suga, mapatay, malo voltage, maguba ang aton nga mga kagamitan. That's why choice, hambal ni NGCP, oy Bacolod, i-brown out, amuni nga mga oras ang alihis. After 2 hours, i-brown out naman ang Bata. After 2 hours, i-brown out naman ang Lacson. After 2 hours, i-brown out naman ang Banago. After 2 hours, i-black... Bulos. Same mana sa Cadiz. Kay kun piliton tani, malo voltage, mapiraw ang suga, patay siga, maguba ang inyo appliances. Now, subong adlaw are. Gindeklarar sang NGCP ang alas 3 sang hapon, tubtob alas 4 karon sa hapon, that's 1 hour, as red alert. Magambal ka red alert, dako giniyang kulang. Subong man ang alas 5 sang hapon, tubtob alas 9. Red alert kay dako ginaya ang problema, 5 to 9. So expectar ka mo nga may brown out kita between alas 3 until alas 4 sang hapon, alas 5 hasta alas 9. Ala una tubtob alas 3 sang hapon, may brown out man pero yellow lang. Yutay lang affected. Alas 4 tubtob alas 5 daw yellow man eh. Magasaka naman ni ang magbalik naman sa yellow alas 9, alas 10. Magambal ka nga red alert, damo ang ma-brown out nga porsyon. Kung yellow alert, jutay nga porsyon. Pero tanan nga mga lugar may brown out gid, gapili lang na ang Negros Power, ang Noneco kung ano nga barangay ang ila nga brown out. Kay hindi gid ya pwede nga wala sang brown out, otherwise malo voltage kita. Now we know. Eh? Hay, ambot na lang. Te, white any choice. Hindi taman mabaso lang aton nga mga cooperative. Hindi taman mabaso lang nipsi. kay iya ini problema sang aton nga grid. Okay? Ang ginakwaan gid bla. Ang ginakwaan gid. Anyway, sige. Tibaloon ta si Chester kay isa man ni siya nagapugait subong oh. Nga ako no nga ang taga Cadiz, permi man may brown out. Daw ginakwan lang ah, daw ginagabot-gabot kun diin nga barangay ang brown out ton. Ari sa linya si Chester. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Chess. Sa litra siyang B, brown out.
0: Ang una karon kay sa litra sang D, then aton nga ano, aton nga kwan be. Ya, bula. Pagbula. Paggabot. Letra sang D, daga Cadiz, brown out. Ah. Tito amo na pro klaro nga kon explanation.
3: Claro ka K5JP daw nunid na lang ko anunid na ko gani mag-report kay Claro na to kayo K5JP. Mm-hmm. Amo na karon ko gina experiencean man sa siyudad sang Cadiz nga ti sapyak nga barangay Gasiga, sapyak nga barangay wala. Kay kalabanan nga oras kay K5JP amo tong siling mga peak hours kalabanan nga naga manual load dropping
0: ang na. Oo, tiya mo na.
3: 5 to 9 PM K5JP.
0: Mhm. Itan, may inugblock ka naman Itan, no? Si Shane Ruado. Siya mag-resign ka, bayas. Ulo mo. Bala sa bayas sa kaugag mo. I-block ni Satan. Why ni ka-inchindi man? Mango ni. Paano ko nagbayas ko, no? Mango ka, day? Shane Ruado, mango ka? Mango? Mango na siya. I-block. Kay bawal di mango sa program. Ambot ano niya gusto niya guro hindi mag brown out. Baya sa katunto mo. Okay, mabalo kami mga utok guno blapang.
3: Oo.
0: Abi mo do puro sugo na mapatuto ko ha. Risbakan ta kaya girl. Girl, risbakan ta ka girl. Oo. Ara na, nabalda na sa ni Itan. Ginbalang na sa ni Itan, ginbalang na.
3: Ara, kita ko na, comment, remove by a moderator.
0: Na! Black na to, black na, black! Oo. Bang, bias ko nun sa kahangag, ya. Mm. Siguro ang gusto yaya, sa kita balbalon ang lipsik. Balbalon tang numeko. Ano may mo sa numeko kung ng GCP ang wala kuryente? Di ba?
3: Taron ko na ni K5JP ko ni-report ko ni Mambal man to si Shane. Sino to? Shane Swandum. Ya ba? Yes, ki reporter.
0: Hindi pwede nga hangag ka lang, day. Day, hindi pwede nga hangag ka lang. Oo. Sige.
3: Tignan mo na K5JP. Correct ito ang imong explanation. Mm-hmm. Kakalaman, nandun yung mga peak hours na nag-brown out. 5 to 7, 7 to 9. Dira K5JP, ginabaki-baki lang sa sinang barangay Masiga, sa next nga barangay Patay, next nga barangay Siga, daw ginagabot-gabot ka K5JP, agod niya pag-run out tungod sining kakulangan sa oil shortage naton halin sa planta, sa power plant, pakadto sa NGCP, kay ginasupply sa mga cooperative. Namangkot gani kita kapon ka K5JP sa pipila naton ka mga sa otoridad naton, di may ari man kita diri mga solar power plant. Now ang gakatabo gali ka K5JP sa aton solar power plant, makasupply lang sa gali isang enerhiya kun adlaw kiti from solar. And then pagkagabi, the maximum power nga iya nga masupply is for 2 hours lang ka K5JP. Pagkatapos sinasang 2 hours kun gabi, wala na sang isupply pa nga power ang solar. That is why useful lang ang solar power plant. Ya kon adlaw K5JP samtang ngon gabi duha lang ka oras.
0: Dinami gani niya kami pulo power plant kamo do ya. Oh, kami gani ya may plant lang pero wala power.
3: Di karon ka K5JP amo niya mga bago nga mga planta sang solar power plant kinahanglan gid sang battery system kag storage nga nako nga kon adlaw makatudo-tudo sila imbak or stored sang power at good to nga pagkagabi may gamiton nga ihaboy naman sa National Grid Power National Grid Corporation of the Philippines. Agod nga may ganiton kung gabi ka K5JP. Si inigani K5JP, nagbalik naman ang I do not know kung madumduman mo ni ang pakig-away wala sang una K5JP nga tisiling gani nila may nagagawa nga mga informasyon kagbalita nga mas maayo ang coal power plant o galing kay si makahalit lang to sa environment, pero dako to nga bulig K5JP, agud to mangin solusyon sa power shortage sa K5JP o galing ti kadamo sa to sa nagpamanabag sa to.
0: Ay nami, nagid lang yaya panguro kada balay ah. Kada balay mahimo nagid lang kamo may solar kamo ah. Di ba? Kay ko ng solar farm ang bipang problema sa solar farm. I-convert mo yung bilog mo yung akwan? Bilog mo yung asinday mo na solar? Di abi mo, grabe na blaka init pang ang reflective rays ang solar? Grabe ka init na. Oo, oh, ama ko mo daw may spiho kada yay mo.
3: Kaya mo ginaka K5DP,
0: tipin sa rabala pang kon bilog mga bilog nga bukid, kabukiran sa kadisi mo on solar farm, anong gwa nyo da? Baha, kamo nga baha eh, kay why na? Why na kwan? Why na kahoy? Kay pang punggulon ng kahoy, imuon siya solar farm. Di ba? Tigaling, amo naman na, pagkagabi, why naman siya? Ginastore ito sa battery, tiyas tagid, ano, kalawig yung ma-store sa battery? Di ba?
3: Kaya mo ito kakita, JP, nga tisiling mo, 2,500 megawatts ang kinanglan aton. Nagapatimaan, K5JP, nga tigaton nga...
0: Si Richard Oliva, sila nga paisog-isog ka pero talawit ka manol sa pusil at sa kurap nga politiko o gagpat ko aman itan. Tan, ihawa nitan, ihawa. Oh, si Richard Oliva. Oh, mga wala bala ni ano ni? Pangkuaan ni sila tan, ara kanatan. Itan.
3: Yagin search ko din sa dalin kay gatubang ko sa computer ka ba ko nanong iabayo, ang iabayo.
0: Oo, oo.
3: Wala ay
0: kulba 2000. Why ko kuno hadlok ko kuno sa korap nga politiko. Ay ano mo anong matyaga mo sa akon mga why politiko sa kaugag mo? Nan mga muning utok guno bla. Imo nya kuya manug away sa korap nga politiko. Dason, ano dayon? Itan si tanga pa mati Daniel. Oh, huwag kagiblatan ka pa, matitan mo. Erase na itan, erase na na, oo. Kay namian ko na nga pang irison sila ka pang kwaon, kay para nga, block ano, hindi na sila, yawan sila imo Facebook. Masapos mag-block kaysa maubra ka bago nga Facebook pang mo. Sige. Ba, siguro sa blown sa brown out, nagbagtik ang utok, ya, wala sa kaliktrik pang gabi.
3: Kasi mga kwan na sila, mga member sang kwan bla, sang mga satanic group to, mga muna bla.
0: Aha. ginachimpuhan ko na ibabang niya. Ginachimpuhan ko gina niya. Kaya kabalo ka, kung i-block ka, tiwai ka na choice, may imo ka naman bago nga Facebook. Pag imo mo bago nga Facebook, tilang taon tabi, kaya kahapos naman mag-block. Budlay yung mag-imo bago nga Facebook. Para makapang sinabad ka di.
3: Amo mo na tani bilang problema sa Meta ka K5JP. Nga maubra sila sa layi ba lang. Dapat real gina mga account. Kiti kahapos mo lang mag-ubra sa mga account. Bisan isa ka tao kaya mag-ubra 30 ka accounts K5JP. Dapat nga bago ka makasign up sa Facebook. Ang real mugid lang itsura pati ID gina required no? Para at least nga why hindi pa kaubras ang dami account.
0: Na muna check to dati. Sige balik na sa brownout. Oo, kabay pa brownout. Tantong lugar nila.
3: Kaya mo na K5JP daw gabot-gabot. Daw gabot-gabot ka K5JP ang pag-brown out. Kasi ini siguro patimaan naman ang nagatigulang ng kalibutan. Hindi na makaya ang tungod man sa pag-uswag sa mga buildings. Daang rason ka K5JP, shortage sa power supply halin sa planta. Kaga ilabi ka K5JP, tidamo na sa mga building na nag-inulhot-ulhot. Nga grabe na ang paghigop, ang pagkinahanglan. Nagadamo na ang demand sa kuryente, nagahina ang supply. Kaga posible K5JP, nagapatimaan naman nga nagatigulang ang aton nga kalibutan. Kag kinahanglan naman sa ibang pang option sa mga power plant.
0: Aw, abi ko pang mambal ka nga kinahanglan naman magsailo na ta kalibutan. Ito ka di kulang na ginang kalibutan. Masahilo na ta. Mapamars ta, mapamars. Di at least ya, ang may bisan ti gulang na, at least may kalibutan. Ang duwa to ka mga hunyango, ang ipang black na, gito ya kalibutan. At yung wala gito ya. Pang! Amo gito siya mga wala kalibutan. Hindi ko ma... Hindi ko blama angot. Nga mainit ang ulo mo kung ihambal ta ang kosang brown out. Di ba? Ano? Ti basta mula na pa nga. Ari lang yan bal ko sila pa ng ari oh matiibla.
4: I am now the owner of the earth.
5: Gago.
0: De. Kiga na lang kamo ni Suryano kay.
3: Mika ni Kibuloy.
0: Ha? Si Suryano to nagambal.
3: Ah, si Suryano gleto.
0: Oo.
4: I am now the owner of the earth.
5: Gago.
3: Kibuloy pero na. Kibuloy.
0: Ha, agad si Kibuloy gyud nagambal ginakigan si ni Suryano. Oo. Sige. Ah.
3: Bakit nang nag-comment ka kay?
0: Hmm? Ano pang?
3: Siling ko ba siyang nag-comment na na-brown out na kagabi?
0: Oo, oh, ganyan. Nag-bagtik ang utok. Kaya kayo ka electric pan. Sige. May napangkakson sila sa Facebook. Kaya nga, may sinabad sa bad na di. Di kundi subong yawan sa kong kapamatik sa radyo. Ang ang tingog ko to nga gabalbal siya gasulod na sa utok ito. Di malalain pag natin hindi na sa kabalos kay wala na siya Facebook, hindi na di kwano, hindi na siktaon di. Ah, ano muna da. Hindi bala ka mo magsagay pang ilabot bala. Kundi ka mat ko natak-an ka sa tingog ko, patyang radyo mo ilampo sa utok mo. Gibla, kung nalingan ka, kuha ang radyo mo, itamparo sa guya mo. Hindi kay sagi kay buya ka pang ilabot di sa komentaryo ko, sagi kay mo ka feedback, hindi ko na kinalanon feedback mo ya.
3: Hindi siya gusto nga i-explicar ang anong rason sa brownout niya.
0: Di balo ka pang. Kung gini-explicar, gini-explicaran ka na sa amoto, kaya hindi gap kakangop ka mga aking kabut. Sige, kung mango kaya. Mango ka. Oo. Di balaan mo na yakon mango. Kaya bisa na ano mo na i-explicar pang, sa tsakto, minango niya gapon. Di ba? Han. Sige.
3: Kabay pa nga hindi na sa ang mga nagakomento na karon kay 5JP sa mga negatibo ay eh, gin-explicar mo lang ang brown out. Kabay nga hindi na sila ma-brown out pan kay basi ko ma-brown out pan pagdating sa 2 oras magdugang pagid ang nga wala na gyud sila kalibutan.
0: Gusto.
3: Oh, amo na ka kay 5JP ang report diri sa Maysurad sang Cadiz nga naga-experience man sang manual load dropping sang NGCP. Inis ka kay 5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kalingaan sa Negros. K5 News FM.
0: Loka mga tao nga mo, naway ito na ginapaanan. Kaya pabayaan mo na ya? Ay, masige na ya comment, negative na. Isabad niya sa angkurman, sa kikinig mo yung kapika kinoment sa hindi mayo.
2: Grabe po.
0: Why niya gintukod na mo ng page para balbalon nyo kami sa amon page? Amo na gin page, pabayaan ka muna mo magbinastos di sa amon page. Hindi niya pwede.
2: Grabe po.
0: Hindi niya pwede. Why do you ga-tolerate sa mo amo na? Hindi, why manipilitay kung di ka namihan? Hindi ka namihan eh.
2: Alright! Grabe po.
0: Why ginipilit sa ginoong yawa? Saan saan o lang ginpilit sa ginoo si Satanas aw? Why gini ginapilit? Nagusto ka da? Hindi kami pagpilita kung anong yambal. Ang gusto mo yung batian, yan mo lang yambal ko. Nami ka ba? Dibla? Ay, oo. Ang oras alas 11:50, ang 11 Mbps magabalik pa. Dalag ko pa nga mga balita at mag-istoryahan, dugi-dugay, especially ining isa ka dump truck nga may baluan nga gingamit sa illegal quarrying sa Moises Padilla. O, tinig-explicar ang DAR nga gin-donate to yan nila, gali na. Why na to ya? Gin-donate na to nila. Why to ya? Hindi to ya under sa paghinakop sang DAR South Negros. Sige na, atong pagkaklaron sa atong pagbalik. Ang oras, alas 11:50, magkabalik pa ang 11 Mbps.
1: Balita. Kag-public service, magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: TDX 500!
0: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta sinakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
7: Ang paghimos ng baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
0: Correct.
7: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
0: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kun sulit-sulit ba lang pagkahulog sa imo ginabusong, the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
7: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
0: Oo, pahoy kasi ka bleed

0: current pregnancy laws o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
1: Oh.
0: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Pero minang mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no, hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni, nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
1: Husto, ano? Amo na ba sa Dr. Permi?
0: Kung ako yung bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sa ano, sa damo ng mga prutas. Mga juices na
1: bala. Juices.
0: Vegetable juices.
1: Laswahan, Permi?
0: Paimnon ko may TC. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may TC. Kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang cellula sang iyang reproductive system.
1: Correct, no?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag-impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
0: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
1: may reserba. Damo ka reserba.
0: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Boy. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
4: Yung may D3.
3: Mamakas mga buti ka.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na pala.
4: Kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
4: Na isa ka sahi ng brain food.
3: Kagandin luman sa aton uto.
4: Rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
3: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ng kapalatian.
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
3: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
4: Mag DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: Epektibo.
4: Ara mismo.
3: DTX 500.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasek sigid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Ika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So na,
2: problema, agad ako sa akong body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
3: naghamis ka, nagputi agad ako nga panit.
2: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pabakas sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko agad ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason.
5: Kag may mga skin diseases.
4: Ang DTX Beauty Soap,
5: hinimo sa daon sa bayabas,
4: madritik ka
5: kag papaya fruit extract
4: para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
9: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
0: K5 News FM.
10: Laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Tagtag ng pimples.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang na balat.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gustong humuti.
12: DTX Beauty Soap.
11: Maraming katikati.
12: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at xanthine peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
15: K5 News Philippines.
14: Sumasayo ang MyGC Network News.
15: MyGC Network News.
14: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
14: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
16: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarecord record ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Sunshine Lacson.
8: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung sa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Gayun din kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas sa antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Gilbert Basho.
17: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau Mimaropa, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5, mga ka-K5, ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB Mimaropa sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze, mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin itong maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Tuloy tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
19: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado las 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na-fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samis-Samis Oriental. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
20: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samis-Samis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samis-Samis Oriental, Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilyo. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
22: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: Gawin din 539 na baboy mula naman Negros Oriental, pinatay dahil sa ASF. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
23: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lumbanya, ang officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF, pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng kontak sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing linggo ang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sample ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Samantala, 30 arestado, siyam na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
24: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng top most wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng siyam na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o illegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
13: At motor rider na sumalpok pataya sa isang motor vlogger sa Aklan, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ay kay K5 Leonard Veray.
2: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklan sa nangyaring road crash sa may barangay Pudyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklan. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa apat pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, lahi ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimeng kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
22: Network News. Network News.
13: Mga K5, sumain nyo ang Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Tacloban at K5 News of Am Rojas, ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.
22: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapakas mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagkataan mo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Kasi si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
4: Disiyot sa minutos magaligid sa takdang alas 12 sa unto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. I hope na inom nyo na inyong D3 Bio. Nami nga pangontra sa mga kagaw, especially kung ikaw may plano nga maglagaw-lagaw. Proteksyon na ako galingon mag D3 Bio. Nami na nga galakat kas dalan, makasugata ka to may nagaubo, may nagakataro, nagasipon. Ay, hindi ka dali-dali matakdan kay protektado ka sang D3 Bio. Mayroon isang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Mga super medium chain triglycerides ang muna makatag proteksyon. Bawang ginapatay sa inyong mga kagaw gusulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Mayung ugto sa kay Kuya Kenneth...

0: Why na nakatiro lawig na kuya ba? Sa tanan nga mga Eagles club members, sa tanan nga mga kuya, under sa presidency ni kuya President Kenneth Benitez. Ano gani kuya inyong Eagles club nga chapter? Mayong udto sa inyo tanan nga napi watching sa mga Eagle members ang shooting club ka Eagles. Mayong udto sa inyo. Lagid man kun may kuha na. May Laugo Arms nga alien ah. Kim Ariesoni, Racing Dico, Leonardo Sevilla. Mayong ugto sa inyo da. Present gyapon si Bings Delfin, si JR Barbiera. Ah, Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Oh. Kag kay Congressman Manman Ko. Bakulod Elite Buglas Eagles Club. Oh, kanami. And the president is Kuya Kenneth Benitez. Sige, lisuan tani ang gingamit sa quarry, no? Nga truck sang DAR. Tama rin si Bong ang ligad to nagka-issue bala kay Makon mo sa pag-usisa. Ang quarry, ang ila ginagamit nga truck, iya sang DAR. Di may pag-explicar nga ginhimo ang Department of Agrarian Reform, Negros Occidental South. Report ni Red Salgado. Ready, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Red?
2: Yes, Kitim JP, giniklaro karon sa Department of Agrarian Reform o kundar Negros Occidental South nga ining na-recover o nakumpiskan sa otoridad nga dump truck na matiapat na K5JP sa Agosto 25 sa ginaligar illegal quarry dara sa may asyenda Bag-o parte sa barangay Crossing Magalion Moises Panili sa to Agosto 25. Apat ini ka dump truck ang isa kabako ang kumpiskan sa otoridad ang isa na rin K5JP ang red plate. Nagbayari ini siya nga sticker.
0: Sticker pa sang DAR, no?
2: Oo, oh, yes. Amo na kita JP, ginapakita na ito nila. Kag,
0: tiyabi mo, Red, kalaw ay bla. Mayo tani kung government plate ka, pero DPWH, tinamensindihan mo pa. Kay DPWH, so basig obra ni Dalan. Pero magamba kaya nga DAR, dump truck gakwari tapos DAR ano na sang dump truck DAR ang balas ang dakal-dakal itampok sa mga ano ne itampok sa mga asinda gakapatigang owner pero ging, ano ila pagklaro Red para mabalaan ta kay ti unfair na sila nga hindi ko mo may sticker na ila dayon ano. Sige.
2: Yes, correct. Direct from JP, ginsinig sa ato ni Martin Cabrales, aga Public Information Officer sa DAR Negros Occidental South. Nga red plate, ining truck, mako din siya agin procure, agin bakal sa ahensya. Pero direct from JP, agin award sa mga agrarian beneficiary organization. So, direct from JP, ang organization din, amo ang General Malvar, Agrarian Reform Cooperative sa Pontevedra. So, Drick and MJP, ang ginatuyo, gali sini, ang gundo pa sa niyo, ang panakabuyan sa mga mangunguma o sa mga beneficiary kung kita MJP. So, hindi lang malikuro ginahimo sa isa na gindira ka lugar. So, during that time, ginaward din kita MJP tuwing 2016 pa eh.
0: Tilawig-lawig na, munang ang sticker, yung gali o daw, agyan arata yung puno na siyang pakit. Naging kakas lang sticker pag award nila pang no?
2: Ganit man kay K5JP, ganit kay siguro ti ang pundo sinagikan iya sa DAR sumasigugin gipakamayo guro sa kooperatiba ka ipabili na lang kay K5JP.
0: O ti pamangkoti nga nga nabutang tos kuwari, nagano ang kooperatiba, nagpa-kwan, nagpa-arkila?
2: Kay ang kuwari kay K5JP, suno sa kay Cabrales, doon may isa po nung kapersona nga nag-contact ini sa kooperatiba nga rentahan ining truck at si 5JP. kan amon ikon nga ang nakapadulong dira sa may Binalbagan River, dira sa may Asyenda Bago sa Crossing Magdalion, ining track at T5JP. Kaya sa inisyal informasyon na nakuha nato na hindi na nigali first time do, ikadwa, tatlo na nga mga transaksyon nila.
0: Basi tatlo na katuig naton. Ikadwa o tatlo na gano'ng katinuig. But anyway, Red, anong-anong man, government vehicle, gin-donate mo sa isa ka non-government organization, ano man, hindi pwede nga pa-isla na na-plate number nga, hindi na red plate, amo na, pwede na?
2: Actually, kita MJP, amo na pinamangkot naton, but ginaposeso pa ko ng kita MJP.
0: Kikalaw ay bla, Red, kalaw ay bla, makon mo government vehicle, kati lang tawa mo, hindi na great iskandalo. Kita, ni gin-isla na lang na? Galing kiti ang point na ba si bla? Doka advantage man bla sa organization naging donital nga hindi talang pag island red plate para nga kung may traffic prioridad na kay gobyerno ta red plate hindi ta masitaan kay red plate ta yung mga bla guro bla red do hindi sila gani ka pa pintas ang tsura katrako. kung ako yan hindi na ko na mag-donate liwat kay tsura sang gidonate sila to haluson nila ma-maintain. Tanibisan pulo pintahan nyo lang na brutsa. Halungan nyo kayo nga, pero may kamugin doon ni Tanaw. Di ba? Why gid mamintinar? Ginain ka man lang nga ginain ki man. Why gid ginalungan? Di ba?
2: Correct, T5JT. Oh. So, ari pa pati at ang bayan sa payag ni Martin Cabrales, din ang PIO sang Dar Negros Occidental, South T5JT. Yari.
0: Oh.
3: Actually, nang red plate ina sa kay ang ina nga truck ina part na sa kung bagay sa support services na mong grasa office kaya tayaan na mga IFO o mga EFB organizations sa mga facilities. They can gina-award ni Dar ang ina nga truck sa G-Mark ang Sirido General Malvar Agarang Reform Cooperative. So that is why nga red plate
0: ipos biyanay inang red. Abi mo katawom sang punto blas ang kilala ko. Okay, Dar no, Dar. Why is it nga mahatag na gid lang bulig ang Dar sa mga mangunguma nga dump truck hindi mo sila manugkuan, manugkwari? Mangunguma gani. Hindi ba magambal ka mangunguma, gapanguma? Why ka pangutkot? Tinga nga dump truck ka. Dapat taniya kun namata niya ang yatag yun da either traktura hindi gani 6-10 wheelers nga makargahan mo tubo. Amo na ambal sang punto ang punto sang migo ko. Amo nang punto ni Zadgil Teo. Amo nang punto ni Teo Zadgil. Oo nga dapat siya kung may yatag tuod kuan niya inang pwede yaman ni magamit sa mga nguma traktura da abi arado abi bakla mo daw sila abi 15 kabilog karabaw. Oo 15 kabilog karabaw 30 ka karabaw arado traktura 6x6 nga hindi kay dump truck ano na basuriro. Kundi why sila may mo, kundi parkilahan na lang nila, kagang proceed sa muna, ibakal, ipa-arkilan nila truck para butangan tubo.
2: Gali, mag-jakin pa yung JP. Kasi kita ganito, makakapabinsar nga.
0: Like, para na ko rin, Red. May isang asosasyon. Ang asosasyon, puro panday. Okay? Butanta, puro panday sila. Regaluhan mo sila nga ila magamit sila trabaho o kwan ng ringgilya kag dextrose. Ano na sa panday ang ringgilya kag dextrose? Kinalala nga tigib lagari, tigib sa piho lagari. Ano niya ko no? Siyempre kung magatag ka kung dapat ako ron mga mangingisda. Mangingisda sila imbis nga pukot kag sakayan yatag mo. Gaan mo sila yung makina nga para panahi. Ano na sa maging isda ang manahi? Doon kasuli, bla, no? Dapat ano niya, kuhan? Nang para man bla sila, magamit nila? Like, pero na karon, si Martin, dancer. Diba? D.I. si Martin. Imbis nga gaan mo saya regalo yung sapatos ka pang DI, ah? Gaan mo saya studs ka pang football? Anong niya na? Di mo pang? Nanotice mo pang? Ah, si Sir Iljan Bicoron, regaluhan mo yaya electric shaver? Di mo hindi bla mo bla? Example ako karon, gablo barbil ko. Ang iregalo mo sa ako niya, bayo ka pang ballet? Anong ko na? Di mo nabla siling ko nami kita ni, isang kilala ko, dapat ang iregalo, ang ginatag nila da, ang magamit man.
2: Ang sabi ko sa ila, sinigaginahin mo, mag-K5JP.
0: Di sige ba, siguro mababangod sila, patampungawan man sila guro ah.
2: Gari, mag-K5JP. So, i-check na ito. Pero ginipanginwala na nagkaroon sa Dark FMJP.
0: Di, why magid sila sala, pang? Kung natawon mo gidya, why magid man niya sala ang Dark? Ginatag na nila mo. Alangan karong ginatag na nila yan. Ano na, strings attached? Dapat ka ginatag mo na yung why ka na na ya. Sige, gamitan nyo da kung ano da. Oo. Tigali ka this time around, ginggamit sa? Kung ginggamit na pang sa legitimo nga kwaryo, why man problema? Galing kita question na bling kwaryo, wala lisensya, wala permit. Hindi nangin illegal.
2: Actually, nga wala sa permit eh. Si Mayor Ella Garcia Yulo,
0: gita-gita yung wala sa permit. Pero namin, kita naging pulo pintahan, nila ito ko gini steel brass, oh.
2: Sino ka, daan naging bang MMCP?
0: Madaan na gina.
2: So, sa naging MMCP, nagatinguha naman kita maglabot naman sa Mines NGO Science Bureau regarding sila sa pag-operar na sa mga otoridad nato na sa pag-pauntat sa illegal quarry kaya kita MMCP.
0: Sige. Okay.
2: Sa mga MJP ato sa nagbalita ka madulong sa programa nga 11 MBPS, ginadulong sa ato sa Power Trio ato sa nga DTX 500 by TC kag Klinika D3 by UNBCO kag nga ato sa nga DTX Beauty Soup kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kaupon si Patrol yung K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita serbisyo publiko kag Galingawan sa Negros K5 Dish FM.
0: Ti amuna at least nabalaan, no? Kung ikaw naman gintagaan, kung kamo naman nga mga grupo gintagaan sang gobyerno, bagay nga pwede nyo magamit dira sa pagpatinag sang inyong negosyo da, hindi naman paggamita sa mga illegal. Mauya makamusadar. Natawa ko din na dala sila sa eskandalo una kay may sticker pa to. Kaya pinaksi nyo tani yung sticker. Gamiton sa illegal. Tapos siya sa gobyerno. Nadalahig na lang pati ang dar sa eskandalo kay. Puti mayo na lang kay naka-splicker. Why? De sala ang dar ah. Pangirakira man kamo bala, pang isa pangusisa, pangirakira kung din gamiton ang dump truck. Kung gamiton ako ng pangkargahan, shabu, ipaulam nyo lang yan, o ikaw, iparintahan nyo, o ikaw magalantaw kung din na gamiton. Hari pag ito, dita nyo tong kwanto, ang nagligad nga, G Mercado nga programa sang local government. Uy, kanami, gili. Bala kayo nakasave sila 600 kilos ng mga utan. Di kadaku ni. 600 kilos, biya. Kadamo. Bala nung mga utan ni man. Ari si Wilson, i K5 News mo.
1: K5 News FM. Live.
0: Son?
4: Agosto, Otso, Tobtob, Agosto 26, K5GP, no?
0: Do isa ka bulan.
4: Yes, K5GP.
0: Do isa ka bulan.
4: Oo, isa ka bulan, kita GP, yara, no? Sa 620...
0: Dali, pang? Pang? May-ari, dali-gid na kay may-ari, galing inagambal, oh. Yeah, may kapitan ko kuning kilala nga ginggamit yung dump truck, hakot materialis, halin sa barangay, paubraya balay.
5: Grabe po!
0: Yung may kilala ko ni ganing kapitan, no? Oh. Ang dump truck, ya, isang barangay, ginhakot, ya, materialis. Paubraya balay.
4: Sila Balay?
0: Oo! Oh, kilala mo man eh? Ha?
4: Perfect.
0: Ay, dupang engineer nga tayada, bla? Dupang engineer nga tayada? Anyway, may nagchuchuwa na di sa ako, no? Hindi ko lang pag ihanago ko lang ang alan sa nagchuchuwa, kiklala ko. Anyway, meaning to say, halin sang August 8 or August 6 hasta sa 26, daw kwan gal ini, daw suma total, daw amuni kadamo ang ilang na save ng mga utanon, ngayon busy pang haboy tani, nagamit pa?
4: 622 kilos
0: A5GP. Oh, grabe. Ano nga mga utan na pang?
4: Amo na mga utan, A5GP, mga panakot, bala mga root crack.
0: Oh!
4: Sa
0: utama dali yung
4: may
0: karne, may groceries man. Taka na, dito din ito nilagin sa mga priso?
4: Din parahatan, inisipay no, sa 40 ka mga pamilya, gikan sa tatlo ka barangay ka beneficiaryo sa nasagot na gross.
0: Ah, di ano, maging pang donate lang na pa? Maging pang donate?
4: May ari di kay 5GP nga anda inang inugaboy na promayo pabla sistema, may arakan ka lang bandit ng diriya, gin-donate gin sa mga vendors, no, gikan sa Libertad Public Market, gikan sa Burgos Public Market, gikan sa May Central Market. So ang total, sinin na 622 kilos ni 5GP, 331.451 kilos ni 5GP, amo ini ang mga utanon. 266 kilos naman niya ang mga prutas. 96% na tanan na wala na-recover ang mga prutas, kaya putan na inukumpanin ka na pwede na ako nung prupa sa basura, pero nagamit pag-iapon kay 5GP. So aside sina nga tinakasag niya nga
0: na kung ano kay Sir JP, nabuo pa siya nga utang. Di kanami, gali pang, no? For example, imbis nga idamog mong kanon, kalukaluhon mo, anay.
4: Ano, nakalukalo.
0: Example, bla, imbis nga idamog mo ng kanon nga sobra, tipunon mo kang kalukaluhon, di ba? Oo.
5: Grabe po.
0: For example, may sobra kadabi nga, ano ni, mga kalaruton yatag sa ano ni na nadagdag bing apple mo di na hano gamay yatag i di bla kaysa muna sa wala pa ding G Mercado nga sa wala pang G Mercado ano ginaubra nila ginahaboy lang nila dayon niya son
4: ginahaboy haboy gid kay sa GP kita mga sa Libertad Public Market wala ano utan da nga
0: ka mga ipsa magaling niya si Ilaman ka mga ipsa kag mga kawataramhak kinanglan pagal iya G Mercado para nga i-remind sila. Do meaning to say ang G Mercado more on reminder? Ha?
4: Kaysa tibo, ini siya sa group na gross, non-government organization
0: siya,
4: nga ginsuportahan ng, ginsuportahan ano, sa nga local government unit o Bacolod. Kasi kung paano, kasi ang imbis niya ang plano, nga nag-i-5DK kontani, ang inong pinak na mga igabiton pa laban-laban subong niya nag-donate na so makapag-open
0: di mo na ya balukang ang mga kwanda pang balukang mga gabaligyad ang mga maluluyon mana mo yado ko huluya maningang yatag ko siyang luo ya maglabay di binyari na G Mercado na mangwan na ta mang munpon ako sa inyo nga mga inugaboy okay pakaon ta to ho ang mga inugaboy nyo dahil pang punpunon ta na. Di ko ni ikaw na kung nahuya ka man ngang yatag mo to yung tugabang yung loo. Ang yatag mo to yung kamatis yung may mga ulod na. Na sinapsapan lang. Oo, ang inugatag mo to yung kwani. Nga butang tabi kapayas na. Hanog na yung kagdunot. No? Hindi ari lang itong bag-uto ah, para nga malipay mo ito sila magkaon. Tingnan ka namin, ang gwa na galingan na doon na encourage sila pang nga manghatag. Di ba lang?
4: Ang mong ginasakit sa GP, doon magado, isa naman ka pamaagis sa mabagalihan.
0: Okay ah.
4: Hindi naman niya sa nga mga vendor kita GP, no? Sa Mercado.
0: Di okay na ni, pasado na niyong akon, pasado na niyong akon pang komentaryo sa G Mercado, okay na? Pabor? O, pabor na to ah. Okay na to ah. Pabor na to ah.
4: Pabor na. Okay na kita GP. So, ang imo, sabi nga kwanto, na na tutukan ka man sa tomorrow, kung kita dito tapos, na kita sa recently.
0: Ah, dito na ta sa, Uyaya, mag-baton sang reklamo, nga basiwa kag prime mover.
4: Nakadawak na tubig na Manila, di sa may lapit pa sa hospital.
0: Tiyan mo nang tirahon, tabuas. Amo nang tiradahon, tabuas. Okay.
4: Ayos, Kito GP. So, ako lang naman, Kito GP, itong balita, delegato naman niya sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa kalwa sa Mighty CDT Biocamp DTX 100. Inilaman si Kito Luis Sundulia na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko ang tinginawan sa Negros Day 5 News.
0: Ikaw, okay, gali ah. Tita mo, daw mga halos isa katunilada pang daw nagkuhan sila, doon na encourage sila nga mag-donate. Uy, di ka nami ah. All's well that ends well.
5: Alright!
0: Ah, daw ibaloon taning kuhan ah, ang pagpangaman sang NIR. Para sa umalabot nga barangay NSK election, kaya bisan doon hindi ko numadayon, preparado sila iya. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
6: Sa K5JP, wala urbat ang pagpanghanda yan.
0: Wow, kapisan, bang, mang, mang. Hindi ba na yan nga napinsaran, hindi ba na yan nga nasubran sila kapisan? Kasi why na sila energy, the son, kayo pisan kayo?
6: Sila sa may energy, K5JP.
0: Anong mga ginpang preparar nila, pang, mang?
6: Gi-preparar nila ini mga certificate bala nga paggagamiton sa pag-file sang COP sa KPJP na ibaluan. If ever, madayon gid man ang eleksyon ang filing sang COC KPJP.
0: Sa saan o na?
6: Sa September 28, sa sinina. September 28 na ang sugod sang filing sang COC. Uwaling kiti, sila bala ka KPJP ka mga balita ang naglupok man, bodo-bukan ba? Nag-gululuwa man. Nga madabo ang nag-oppose sa pagpatigayon sang eleksyon. Ang
0: nag-oppose na pang mga incumbent na?
6: Laban.
0: Ang mga nag-oppose na nga wala lang eleksyon, ang mga nagapungko na subong.
6: Ogaling kiti hambal rin nila sa K5JP kung mayo kung nung track record mo, hindi ka dapat makulbaan. Sa mga nakulbaan, luck sa ila.
0: Ang mga nakulba, ang mga delikaduhan di itong mga nagamit sa scholarship fund ni Kwan, ni PBBM.
6: Oo. Kaya mga pika-pika, da nga gin simintuhan kuno abe nga way gali.
0: Alanyo, tiyan mo na yung sinuktanay. May harap pwede ganyan ang mga... Hindi pa puslan nga dalan sa barangay, oh. Na ginareklamo sa mga subdivision, lapit lang di sa ato, nala nyo. Do, hindi na mailihir, liwataw. Ha?
6: Mga latayan nga taytay nga utod.
0: Pero pabor niya kilala, kuya nga buot niya. Malwan ba yan niya si Red Japang? Hindi pa na gani. Abi mo, kung si Red Salgado magkapitan, kung magkapitan siya, magpadlagan, sabi, mag-decide. Kaya ginawa ko nang apilit siya, hindi sayabi mo. Kung magkapitan si Red Salgado, amo na ni pang manghagad na tapirmi kaon, and then KKB. Bala ka nung meaning sang KKB?
6: Kanya-kanyang bayad.
0: Hindi! Kaykap bayad! Kaykap bayad! Oo! Kung mag kapitan si Red Salgado, dayon kita ng mga KKB. As in, kay Kap Bayad.
6: Abi mo ka kay JP, mag-hinali, makapungko si Sir Red.
0: Oo.
6: Ultimo pag time in niya, i-headline sa'yo dayon mo.
0: Red Salgado, magapadulong na sa barangay para magtrabaho.
6: Kapitan sa barangay, naka-time in na.
0: Aba! kapitan sa barangay, nagwa para mangihi lang. Balik lang tayon. Oo. Puwertiti, kabalo na sa mga time in, time out. Yes, agad na iya, pang. Oo, siya pa na may mo balita. Yay mo ako ni Bla, post ang akong Bla panghatag, oh. Bla? Hindi ka nami, gidzaya. Sige, kay masaylo, totoo yun barangay pa nga. Ma'am?
6: Masay, dito ito maparehistro.
0: Oo, dito ito maparehistro, siyempre. Ang lagay eh. Ang lagay eh.
6: Ang lagay mo, kamusta?
0: Tisige, importante, handa na sila bang bisan doon, hindi madayon ah.
6: Kasi sa ila yung bahin, no, sa Comelec, like, wala pa man niya directives na untaton, kasi hindi madayon. Kung magado, hindi mala straightforward ang paghambal nga hindi madayon ang pinili IT, amat-amat lang. Kaso por kaso, madayon yun man ready na ang tanan, including ang mga paggagamiton kay K5JP ng mga paraphernalia. Iniya mga legal niya ang mga paraphernalia sa kay mabatian sa masamang paraphernalia do ka illegal pamatian sa K5JP.
0: Paraphernalia.
6: Iniya. Election paraphernalia niya kompleto na lang. Kompleto na.
0: Doon na balda? Doon na balda sa mong, ma'am? Doon na balda sa mong English mo? Kung mag-apply sa call center, balda ka, gid. Gimbutangan mo ang paraphernalia S nga plural na nagadaan para sa equipment. Equipment, paraphernalia, plural na iangadaan, ma'am. Na, oo, di sa children's. Sige. Di okay na, nagamay, na-remind lang gamay para sa English 101 ah.
6: Ha?
0: Hello, teacher. Hello, no.
6: Ikaw, teacher.
0: Ay. Yung si Banabers mo nga teacher ko sa drums day na to. Lagi sa'yo mang gana, magtudlo bala sa akon bala mang. Sige na, bala mo ang Banabers mo, tudloan niya ko sa drums, kay tudloan ko sa mga babayi.
6: Kabalo na yung supper, di ka mo ka-share, right? Binabok mo ang man.
0: Ay,
6: mga nakatino ko rin ka besos si K5JP ah.
0: Oo, kabalo ka naging nga mga muamo kami na yung mga tamanyo yan, mga wayahilig sa iba niya mang
6: ha? Hindi yung katatlo ka besos mo practice ha?
0: Ano man? Katatlo ka? Uy, hindi ako kilala ko si Mr. mo bala buot na bala mang. Amo na sila na taman nyo. Wa sila sila na ni Martin, bay? Sila sila ni Martin, bay? Ha?
6: Insert ko lang galit kay K5JP ang ako na agot na anak na si Yuris Andre Patenyo.
0: Okay.
6: Official candidate sa Mr. Team Mascara 2026. So, congratulations.
0: Imo nga bata, mang? Lalaki, babayi?
6: Lalaki, mayo lang nagsunod sa akong
0: suha. Uy, hindi git pag-ipakilala kay Birto, mga. Hindi git. Oo. Uy, tiliwat na ito na again. Congratulations sa kay?
6: Yuris Andre Patito.
0: Nga wala na kasulod sa Iloy.
6: Sawit.
0: Mang thank you kid mama yung ugto kay Sergeant Arcuyo. Mang thank you kid ah.
6: Yes, kay K5JP na nga ito madulong na balita. Balita naman ang gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kaluan sa DTX 500 Mighty D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Shell Jong, sorry gid Jong.

0: Ahora a las 12:50.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika. D3 Bio! Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na? Ibalik! Kag protektahan ang memorya! Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio! Na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
3: Mag DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan agapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500, garantisado,
3: efektibo,
2: Aramis DTX 500,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver, sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana, insulayan ko pa, ang Mighty C, kag one cup. So, 3:10 after 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC!
3: Mabaka
2: mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na. Nakadito ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
8: DTX Beauty Soap,
3: mabakas sa mga butika.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics.

0: naghahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Maayong hapon mga ka-K5, nga mun ang aton oras, alauna dias na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, syempre, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth. Kita na naman ang maupdanay subong nga hapon sa ano gani kuya? Ano ganing term nga ginagamit mo kuya? Pag dinugsing-dugsi. Kita na naman maupdanay sa dugsingana ay tub-tub alas tres. Dari sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko lang tamyawon ang mga suki natin dira sa Libertad Public Market. Especially sa mga vendors nga nag-monitor right now. Maayong hapon gid sa inyo. Kag sa mga suki namon nga mga tricycle drivers, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sa mga suki namon nga mga security guards, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Oh, yes. Look for love and you will find true happiness. Kumusta na ayhan kuya ang mga suki naton nga mga security guards sa Santa Clara Subdivision? Sa ilan ni Sir Dadboy Mendoza, yes. Sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision na nagahulat sang pasero, and samtang nagahulat sang pasero, nagamonitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Maayong hapon gid sa inyo. Kaginatamyaw kumangali isang maayong hapon ang aton nga mga suki dira sa Barangay Ali.

0: Good afternoon sa kay Ma'am Marlita Malvas. Always lang nagapamati sa radyo dara sa barangay Handumanan.
1: That hate may disappear from every heart. Share this love.
0: Sino pagani ang wala ko matamyaw kahapon? Si Nanay Utay, si Nanay Elsie Catalunya, si Mami Lili Inting Balinas. Si Nanay Terry Ariego, salamat din.

Salamat man sa mga sugi natong dira sa Barangay Punta Taytay and Barangay Sumag, and also sa mga sugi natong from Barangay Banago. Napadayon nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo, 1:13 p.m. ang aton oras.

0: Mayong hapon man sa mga suki naton na nag-monitor right now para sa Sipalay City. Kabay pa nagapamati sila ni Cebuanong Provenciano. Awa ni sila ang nag-chat sa akon. Kaya may anak dali siya, Kuya Kenneth, nga ma-celebrate sa iyang birthday on September 4. Kaya ginapatamyaw niya dari sa ato nga program, It's Your Time to Shine. No? Thank you very much, Gid. Ang ma-celebrate nga sa iyang birthday sa September 4, taga dari sa Kwan, sa Barangay Mandalagan. Wow. Nagapatamyaw si Papa niya, Ismael Uman. Sa Sipalay sa Dino. Itamiyawang tani karon kuya. Thank you, Gid, sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat sa inyo padayon nga pag pamanti, pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Yes, kuya. Go, kuya.
1: Mayroon hapon sa kay Ma'am Jonah Duga-Duga. Good afternoon, Kuya Kenneth. Ari lang kami di ga-monitor sa hinigarantin niya, Sir Kenneth.
0: Damo-damo kita bala, Kuya. Tagpalamati sa banwasang hinigarant. Nalipat lang gid ko, Kuya, sa ginapatigayon nga free consultation dara sa hinigarant o sa Jam Guangco Orchid. Sa klinika, kadto lang kamo dara, ha? Kung may ginabatsag kamo, wala kamo budget sa pagpakonsulta, kinanglan magpa-check gid, kaya hindi pwede nga pabuyan-buyanan. Basta may ginabatsag kita, siyempre, kung may kwarta, pa-check up ginaya, galing kay ting iban sa aton, nga pabuyan-buyan, kay ti, Shine, why man ko abi budget sa pagpakonsulta? Ginapahibalo namon sa inyo nga dara sa klinika sa hinigaras. May ginapatigayon dara nga free consultation para sa inyo tanan, no? Sa mga taga-banwa sa hinigaran. Available man dara ang mga klinika products. Alauna, Diyos in Webe, ang aton oras, mga ka-K5. Pausok-sok gid kamo sang face mask. Especially ang mga kabataan, ang mga tigulang, ang mga senior citizens, ang mga nagabusong, ang may balatian sa baga, ang may balatian sa kurason. Ang mga kabataan nga may asma, halungan nyo gid sa haze budlay gid subong. Basikon maglala ang ilang kondisyon, basikon hapuon sila, basikon ma-trigger ang asma attack nga ginatawag. Delikado na sila sa haze nga ginatawag. Amo ni ang resulta sang nagakalasunog bala nga kakahuyan kag kagulangan dito sa Indonesia. Ang mga abo niya sina nagaupod na sa hangin. Oy, nang purtik agagmay nga mga particles, delikado na kung magsulod sa aton nga baga, no? Nagakapalid na halin sa Indonesia pakadto diri sa aton sa Pilipinas. Ang information nga nakuha ko kaina do nagaupod siya sa habagat, hanging habagat. Kung sa Tagalog pa, tiini nga mga particles, ang iba na dara gagmay-gagmay kaayo nga daw mas gamay pa siguro sa yabok ba na? Nga pwede niya siya mahaklo sang tawo, pwede siya magsulod sa aton nga baga. Kag magupod sa daloy sang aton nga dugo, amo ning delikado. So ang advice sa aton is magsuksok sang face mask, mga ka-K5. Tumaran nyo gid ang inyo nga mga klinika products, mga suplemento from klinika.
1: Notice ko kita Shine sa pagsaskulahan, wala namon damon naga mga classmate ang classmate
0: naga face mask.
1: Naga face mask.
0: Oo, dapat gid kuya. Especially kung may asma, nang may balatian sa heart, kag may balatian sa baga.
1: Gusto lang nila magsusok sa face mask kay.
0: Hindi, pero safe sila kuya. Because safe. Ang kwan subong, ang huyop sang hangin subong is, hindi siya healthy para sa aton nga baga. Alauna, 21 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sport Biotics. May bagyong sa gihapon, ha? Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Si Bagyo Pilandok ara pa sa sulod sa teritoryo sa Pilipinas. Pero ang siling sa pag-asa, kuya, posible nga makagwa na inisya by tomorrow, Thursday, September 2. Ang forecast kahapon, magwa siya sa Philippine Area of Responsibility by Thursday morning, Wednesday afternoon or Thursday morning. Kaina mga 5 a.m. ang silingsang pag-asa basi magwa na ni si Bagyo Pilandok buwas Huwebes, September 2. So basi isa aga, wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. September 3. Si Pilandok, isa ka tropical storm. Ang kabaskogon niya is from 65 to 80 kilometers per hour. Ayo lang kuya kay Winnie siya nag-cross sa landmass ang Pilipinas. No, ara lang gid siya iya sa nasidlangan nga bahin sang pungsod. Ara lang gid siya sa Philippine Sea. Galing kay tigin pa baskog niya ni ang habagat. Amo ni siya ang gintunaan sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan dito sa area sang Luzon. Kag pila ka bahin sang Visayas area. Amo na gani nga nagsigisigi gito ya. Kuan mo nagsigisigi ulan. No, dito sa Luzon area, grabing baha to kuya. May ginamonitor pagid ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Isa ini ka LPA. And base sa forecast sang Weather Bureau, posible nga mangin bagyo ini siya sa sulod sang 24 oras. May medium chance nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Dawala untat na niya kuya, 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

Mga ka-K5, tumaranyo gid adlaw-adlaw ang inyong DTX 500 capsule. Pwede ka mo makabakal sina sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede man sa Maze Wellness and Product Center dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall, and you can also purchase the product dira sa Bonifarmacia sa Singkang Airport.

0: Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Tamyawon na kamo ni Kuya. Kuya ba si may mga birthday greetings ka ha? Nalipat ko kay ina supposedly after sang aton nga weather report. Matamyaw kita sa aton nga mga birthday celebrators.
1: Subong,
0: subong na lang. Happy birthday sa tanan-tanan nga nagasaulog sa ila kaadlawan today, September 2, 2026.

0: sa anak ni Sir Ismael Oman sang Sipalay Sadi nga magasaulog sa iyang kaadlawan sa September 4. September 4 ang iyang birthday. No, ginatamyaw nato sa happy happy birthday si Ma'am Giselle Oman Boyko. Ari di siya sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Ang pagpanamyaw halin sa kay Papa Ismael Oman sa Sipalay City. Happy birthday, Ma'am Giselle Oman Boyko. Kabay pangatagan pagidikang sa Ginoo sa malawig-malawig pagid nga kabuhi. Nami gini nga papa si Sir Ismael kay madumduman niya gid ang birthday sang anak niya ang ibang nga kalibat na. Basta gani kuno kuya may edad ka nga kalipat ka na sang birthday sang bata mo. Once again mga ka K5 sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today. September 2, 2026, happy happy birthday. And sa kay Ma'am Giselle Oman Boyko, advance happy birthday to you.
1: Happy, happy birthday to you.
0: May birthday greetings, kuya. Happy Go ahead, kuya.
2: Happy birthday gali sa kay Brother Geoffrey Shasat Kikit nga nag-celebrate sa subong sa iyang kadlawan. Brother Geoffrey Kikin, good afternoon. Happy birthday sa imo.
0: Kuya, mag-greet ka ba lang, kuya? Mas luya ka pa din sa akon. Sinutuliwat? Sinutuliwat, kuya, si brother?
2: Geoffrey?
0: Gikin. Happy birthday sa imo, brother.
1: Happy birthday to you.
0: 1:31 p.m. mga ton oras, mga kagayfan. Magabalik kang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
3: 101.5 News
4: D3 Bio. Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga ganda ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo para mismo. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan niwang-niwang sa apel, wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C, babaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix, babaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX X Beauty Soap, Inhimo sa Daon sa Bayabas, Madrid Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free,
3: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer, mga klinika, Spore Biotics ka!
12: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extension!
15: Supplement for men.
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
21: Pag naasiman ka, akin ka.
20: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
24: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
30: Charmy. Let's go with the flow.

0: karong hapon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilo, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid for monitoring sa mga KSS members and KSS officers dira sa Banwasang Ilo. Maayong hapon. Especially sa ilan ni Ma'am Joy Aure, Ma'am Malu Binatero, Ma'am Faye Galanza, and may ibos queen pag ina sila ko, no? Thank you again, Ma'am Veronica Delgado Recto. Sa mga taga-barangay Manalad, good afternoon. Oh, kadamo sa nagapamati, dira. Kay Ma'am Marieta Galiano. Sa iyang nga apo, si Christine Blair Galiano. Ay, birthday niya, boss! Huwag namon matamyaw ka, ina. Ma'am Marieta, ikuan mo gid ko, boss, ha? I-chat mo gid ko, ha? 3 years old na, boss, ang apo ni Ma'am Marieta Galiano, si Christine Claire Galiano. Happy, happy birthday to you. Belated. Advance happy birthday. No, advance happy birthday sa imo langga. Basta 3 years old na siya, boss. Pero ang pinaka-happy, subong si Ma'am Marieta Galiano. Yes. Ang iyang lola. Ang anemia, mga ka-K5, isa ini ka-kondisyon. Sa diin ng isang ka-individual, wala sang bastante nga red blood cells kag hemoglobin sa iyang dugo. Amo ni ang rason kung nga ang kabataan, makakita ka mo sang mga kabataan nga lamution bala? Oo, lamution, kuya. Dapat ang face sang bata kung hindi siya anemic, nagapula-pula. Oo, amo ni ang rason kung nga ang bata kung kay isa permi ginatuyo, luya, no, kay kulang sa oxygen ang ilang baga. Kaya ang hemoglobin, kuya, amo na nagadala sang oxygen sa tanan nga parte sang aton nga lawas kag sa aton nga mga organs. Kung kulang sa hemoglobin, kulang sa red blood cells, permi ka ginatuyo, kaya ang imong brain wala sang oxygen supply. Abi ninyo, ang hemoglobin importante ina sa mga estudyante. Ano na nga mas manami, si kuya niya bastante niya sa DTX niya. Di ba lang mga juices mo sang una, ginabutangan mo na sa DTX capsule?
1: Yes.
0: O magluwas. Magluwas nga ginatumar mo, ginalakot mo pag-ijaya sa mga juices mo. Yes. O, so sa mga kabataan nga medyo mahina ang performance sa school, lamution, maluya, pero may ginatuyo. Kada wala, blas ang tinulugan. Oo. Butangin ninyo sa DTX capsule ang ilang
1: juices.
0: Mga juices. Kalaman si juice, pwede na. Ikwaon yung unod sa DTX kagi butang da sa juice nila. Sa pineapple, pwede na. Pineapple juice and himuin nyo sila sa carrot juice.
1: Pineapple juice.
0: Oo nga may DTX juice capsule. 1:47 p.m. ang aton oras, mga

0: Pinapasalamatan ko man ang tanan-tanan ng mga mama, nanay, kag mami na nagapamati dira sa Barangay Felisa. Especially sa mga kaupo ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Aral lang sila kuya sa isa ka school, no? Upod niya ang mga nanay. Ma'am Rowena, thank you, gid. Ginatuyo, manguga ka dala ko sa imo, kuya. Kay nagapatuyo sila ko no, nagahulat-hulat sa mga estudyante, nagapangapi na lang kami di DTX Coffee Mix sa akong baligya. Available di ang DTX Coffee Mix. Uy, the best nga coffee, DTX Coffee Mix, mamuhay. Ako galabot ko tag tatlo katasa sa isa kaadlaw. Wala problema, very safe sa mga may mataas ang blood sugar level. Very safe sa mga senior citizens, hindi makapekto sa inyong tulog. DTX Coffee Mix. Dapat kung may edad ka na, choosy ka sa brands ng coffee nga ginagamit mo, kuya. So isa sa mga gina-recommend naton, DTX Coffee Mix lang. Away ka coffee, kuya. May, di ba may kwan ka? May ginainom ka nga pre-bio coffee?
1: Yes.
0: Right? Okay. In your eyes, I can see my dreams reflections in your eyes. Si Ma'am Jona, duga-duga, natamyaw mo na ko yan. Ma'am Janeline Carmona Espiritu, salamat, gid. Ma'am Mirna, hambri-hambri, good afternoon.
2: May hapon man sa kay Tita Leia Itoralde nga nagapamati subong. Shout out lang da kay Nanay Erlinda, kay Ma'am Angeli and Vicente Flores.
0: Mayong hapon man sa sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, Carmela Gonzalez, kag sa husband niya nga si Neil Arthur Gonzalez sa California. Mabatian ni Ayhan, Ma'am Rodora. Wala kami abilay. Sino sa mga nanay nga nagapamati dira ang gustong mag-offer sang DTX Coffee? Kapto ka mo sa Maze Wellness Product Center or sa Rayo Foundation kay Sir Robert Pacardo. Pwede ka mo makapangumpra dira. Kadto ka mo sa aton ng mga KSS resellers. Kay sila na ang may stock, damo-damo nga stock sa DTX Coffee Mix. Alauna, 52 sa aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule. Nagapanubo sa aton nga blood sugar level. Nagahatag sa aton sa energy everyday.

0: Karoon na lang si Kuya Kenneth manamyaw sa mga friends niya. 1:55 PM na ang aton oras, mga ka-K5. Kakadalawan ko sa imo nga ano ni Kuya, katuyo kag kaluya subo. Nag-review ka? Huh? Nag-review ka?
1: Yes.
0: Okay, very good. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio? Para ma-enhance sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP.
5: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalainlain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugot ang sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
0: Ang Physio!
2: Yung may D3!
0: Mga butika! D3 Bio!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio,
0: yung may Vizio.
1: Ang Vizio,
0: yung may D3.
2: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fat sang imo lawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sang D3 Bio para sa imo.
3: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitoag bile acids, ginabuligan niya. Kag gina-promote niya ang gitoag mayo nga pag-absorb sining

0: ito ang mga tambok nga makaon mo. Kagang nakanami gid sa ditribayo ba gid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka ditribayo. Kagang nakanami pa gid kung ga inom ka ditribayo, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
2: So it's a matter of ano na lang gidyas Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
3: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Ditribayo.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, tag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: Tom! Anak! Dali na, umaaw na to!
1: Ara na, Paps. Dali, tapos na.
0: Okay, desiga, ha? Mas bayo nga makatimprano talakat kay grabe nga ng traffic, eh.
1: Ate, ayos, Paps, ha?
0: Okay, sige, ha? Ay. Wow. Kung san ulang, ho? Sultiro na si Tom, ho?
2: Paps?
0: Oh.
2: Kwan? May balayran kung guli subong sa eskwilahan.
0: Ay, bila na ako?
2: 5K, Paps. Basikal may hara ka da.
0: Bukod ako, gansin na ako? Bagulang tangadaan ka bayad sa tuition mo?
2: Managani, Paps eh. O galing, nidgid para sa laboratory namon, Paps eh. Please?
0: Ay, eh, sige ah.
2: Yes!
0: yes, yes, kada dayon. Dali na, mahaw na, itigang.
2: Love you, Paps.

0: Hoy's!
1: Luyaw nandan!
2: Ay, hindi ka magluya si Nikoy's nga. Ubus na gadya kwarta ko ya. Tumadaan mo gadya balayran sa eskulahan si Tom ya.
1: Nabikin! Private-private mo gadya nga. Ngara na gina public na printusyon. Ita ang problema mo mo.
2: Ate, may siman niya kurso sa public ha? Di ba wala man?
1: Ay.
2: Sige lang bala ko isa. Maayo naman na makatapos siya kag makasakay sa barko. Happy na ko sina.
1: Hindi kong sabagay. Ay, mugali ko is. Ari di kay na si Martina.
2: Ba? Ha? Nagano siya? Wala gid niya ko ginulat? Wala man siya nag-chat or nagtawag sa akon?
1: Eh, ang ambal ya. Kadtuon mo lang sa kuno sa ila.

0: Rin ako sa ginarkilahan ni Martina. Oh. Panoktok na lang ko diya. Martina! Martina! Wala ka ginagtawag sa akin ba? Sino ka?
1: Si George nga man tani.
0: Nga ari ka sa boarding house ni Martina. Oh.
1: Nagtulog-tulog lang eh. Karon pa, video take eh. Ay ho, gali. Sino ka gali?
0: Nobyo ni Martina?
1: Nobyo? Nagabuang ka na bala? Ako ang nobyo ni Martina. Wala mo kamuno sa akon si Martina nga may nobyo siya nga tumboy?
0: Ba? Ano? Sa din si Martina? Gusto ko siya masturya?
1: Wala di siya. Nagbakal sa pamahawon. Wala talang da siya. Matulog, kuya balik.
0: Ba? Tunto yun? Wala sa mudong lalaking inyo? Ugas ka, Martina. Nga nahimu mo ni sakon. Nga nahimu mo ni.

0: Paps, ano na tabo man nga naginibig ka?
1: Wala. May na dumduman lang ko.
0: Nadumduman? Ano sila ni Lolo ko, Paps?
1: Hindi sila yung rason nga dalain ang bot ko.
0: Eh nga, Paps, sino ka? YC mo? Katunta?
1: Wala. Pero tinisuyab ko, ha. Into niya ko, eh.
0: Ano? Ang uyab mo si Martina, Paps?
1: Oo, nak. Palangga ko sa nak, eh. Galing itindihan ko man. Itindihan ko man na mangita ka siya sa lalaking at tunay, ha?

0: Dream Payo.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio. Senior citizen ka na pala. Kag medyo lipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mang DTX 500 na. Masamihin ka palatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mang DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Salit si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix!
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampasek. Sigid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
9: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang extra!
13: Supplement for men.
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift, OT, Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
19: Charmy. Let's go with the flow. Magulo.

0: Kois. Tagaw to blakon sa purok mahirap sa pista to blanila. Wala to problema mga pagkaon to ya. Bastante to ya. Shatting to tayo yun blan. Woy! Nanu ka?
1: Ay.
0: Nanu, nasa ko na yaman. Pero may ka lang yung kakaurungan now. Ano ka? Kahigop?
1: Ay, guys. Ay, ako na. Wala. Okay lang kaya.
0: Okay man. Hindi ka magsilik nga. Nagagamit ka. Kay, mata mo. Hindi ka palang arok, oh.
1: Wala ko yung nagagamit ko siya.
0: Nugay ka.
1: Wala ko yung nagagamit ko siya. Kundi,
0: ano mo ka?
1: Tugtog niya si Martina.
0: Ipilangguan niya. Nga man ako. Away naman ako.
1: Wala ko isa.
0: Di ano mang gali?
1: May lalaki galing tuntay ah. Nagdito nagtulog sa boarding house ya.
0: Agoy!
1: Tingala ko niya. Gusto niya ko tapakan doon kay Ginungo. Diyagin galing na maabtan ko itong nobyo ya para... Para may rason niya magbulagay kami.
0: Guys, kitsakit ba?
1: Sige lang ko isa. Amogin si Niaguro ya. Amogin si Niaguro ang papel na sa kalibutan ya. Ang masakitan lang, Bermay.
0: Agoy!

0: Paps, kung magnubya ko, di ka man makig?
1: Dag nga, makig ko. Sa hindi mo lang ipagpabus noon. Lain na yung istorya, ya. Kabalo ka naman. Gusto ko ganyan nga makatapos ka sa pag-eskwila mo.
0: Paps? Salamat, kid Paps, ha.
1: Nagnaagin, hakos mo, kid Kuwao.
0: Kwan, nalipay lang ako tungod tanan ko nga gusto, ginasuportahan mo. Pero mga ginikanan...
1: Tom, anak. Kinakabig ko ikaw nga matudtupod kong anak. Abi,
0: Paps,
1: hindi na napaglanguting mga ginikanan mo. May purpose ko nga ginbayaan kanila. Hindi. Saan o may pakilala sa ako ng nubya mo? Saan o na?

0: Pops, pila na lang kasi mana. Masakay na ako sa barko. Maghalong ka gini, ha?
1: Ay, simpre, nak. Sang-san, ulang ko balawala naghalong, ya? Ikaw, gidya. Ikaw ang maghalong sa barko. Ay, nak.
0: Pops.
1: Pakisama kagid sa mga upod mo, ha? Labi na gid sa kapitan nyo.
0: Ara na niya sa ulo, kuya Pops. Ay, ogali, Pops. Kung makapanaog ko sa barko, mapakasana din kami ni Cherry, ha?
1: Ba? Ha?
0: Kabalo ko, makibot ka. Pero di ka magkabala ka, Pops, ha? All out ang support ko sa imo, ya. Padalaan day kaya permiya, Pops. Promise.

0: Guys! Ano, may bata ka nga kasakay sa barko daw. Gado, gyapo na.
1: Isa pa na sa binalainan sang buot ko, guys.
0: Ay, sus na. Ano na nga?
1: Alin pagsaka niya kag nagpakasal sa sanubya niya? Sus, wala naging kadumdum sa ako na.
0: Lain ba?
1: Wala naman ko nagapaabot nga padalaan niya ko, pero tani, blao. Dumdumun niya man ko nga bilang iloy kag amay niya.
0: Subo mo na tood, no? Uti, pwede na may momog ng kabuhi. Ayos lang, kuyas, ha?
1: Gani, kuyas. Makasiling gani ko nga. Di malas ko nga klasik katao, eh.
0: Ay, di po.
1: Aling sagog, ma. Pakadto sa bata.
0: No, subro ka man, eh, mo.
1: Wala, gidya, kuyas, ha?
0: Uy.
1: Nasakitan lang ko.
0: Uy, kuyas, ha? Kalma, kuyas, ha? Mariko, ha?

0: pugar siya. Adlaw na ko abog taw. Ay, madali-dali ko yung musa. Damo ni Dan customer sa bong kay Domingo eh. Ay, ba, may nagapanuktok pa. Ay, pugisin o naman. Mayo pa, guwaon ko na lang. Abrihan ko na lang. Sino ba lang... Ba... Ikaw?
1: Madonna? Ga?
0: Anong ginabuhat mo, Dre? Kadako na san tiyan mo?
1: Ga! Kinbulagan ko si Jose, ah. Kimikiridang tuntoy, ah.
0: Ba... Ano? Nangyari, dapat tong do anong sitwasyon sa to? Ay! Ay, isa pa! Hindi ka magsiling, ha? Ako ang pasaguro mo, sina!
1: Madonna, Madonna! Wala na kit ko yung sumimapalapitan pa kundi ikaw na lang kit. Buligiman ko, ay! Palanggata kaya giyapo

0: Grabe nga pagpalangga manangi mo, Kuis ba?
1: Dani, Kuis.
0: Kainto naman, Kuis.
1: Eh, wala naman ko sang may mo, Kuis. Wala na siya sang mapalapitan pa eh.
0: Pati lang.
1: Mag-isa pa. Palangga ko sa gapon, Kuis.
0: Dati. Wait, tadami mo. Ako nang bla, Kuis. Kasi bilang natabo si Imo sumuna, bla. Paras bla kay Tom, matabo naman ni bla liwataw. Kasi magbata ni si Martina, kagibili naman si Imong bata. Dason padakoon mo, iskwilahon. Dason makaubra na. Bye-bye, Maduna. Eh, ano bla? Insara, bla.
1: Bahala na ko isa.
0: Ate, ikaw dahi ah.
1: Amo ng kapalaran ko, ti. Baton ko na.
0: Ate, si mo.
1: Anhon ko na karang kun. Amo ginasiguro ah. Amo ginasigurong papel ko diri sa kalibutan.
0: Ay.
1: Pero, ang pinaka-importante di ako is, palangga ko ganyan si Martina, ako isya. Palangga ko ganyan siya.

Husto si Kois Bob. Sang nakabata si Martina, ginbili niya sa akon ang bata kag nagpamanila siya. Kinapadako ko subong ang bata. Kag sa bahay naman namo ni Tom, wala na gid siya makakontak sa akon. Pati ang asawa niya, wala man makakontak sa akon. Siguro, nabaton ko, nga isa na lang ako ka-instrumento agud nga makabulig sa isa katawo. Ang akon lang ginapanawagan sa imo, Tom, anak, palangga ko gid ikaw. Kag sa imo man, Martina, nagaayo ako sa imo nga kuntani makakontak ka man sa akon, bisan para nagid lang sa imo, anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Madonna.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News.
1: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras alas 2:32 na sang hapon. Gusto ko lang tamyawon sang maayong hapon ang mga taga Hermelinda Homes. Ang mga kakilala ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang sa Hermelinda Homes sa Mansilingan, kabalugid ko nagapamatiigid sila every afternoon. Padali sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid. Sa pakaisa ni Sir, ano ni magbasa sang imo nga name, sir? Si Ram, H-R-A-M, Ram de la Torre, silent H. Ram, thank you, Gid. Sa pakaisa niya daw ko sa Hermelinda Home sa Mansilingan, nga si Ma'am Gemma Tukas, kag si ang pinalangga nga bana ni Ma'am Gemma, nga si Jomar Tukas. Basi nagapamati. Isubong good afternoon, Gid, sa inyo. Salamat, Gid. So, Ram de la Torre, maayong hapon. Thank you, Gid, sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Christine de la Cruz, ginatamyaw ko man sa maayong hapon. Everyday nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Kay Ma'am Patria Bailon sa Barangay de la Choso, dala sa Ilog. Maayong hapon, Gid, sa inyo. Kumusta? And sa kay Sir Rene Bisanyes, and Ma'am Freedom Gem. I okay. Si Ma'am Kwan Galiini, Ma'am Jemema Malayang, o kay ang iyang account to galiun na dumduman ko na Kwan na hack to. So naghimo siya sa bag-o nga account. I don't know kung ari na siya sa Pilipinas. Basi ko na to pa siya sa Canada. Out of the country ni si Ma'am Jemema Malayang. But anyway, thank you so much, good ma'am. Basi ari ka diri sa Pilipinas, tagapamati. Subong maying hapon gid sa imo. Salamat gid sa pag-monitor. Alas 2:37 aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.
2: Mayong hapon man sa
1: yes,
2: kay
1: go, kuya.
2: Mayong hapon man sa kay Sir Leonardo Sevilla, nagapamati Subong sa may Barangay Tangob, tagapamati Subong. Thank you.
1: Happy birthday sa kay Ma'am Liza Manos. Happy listening kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. And kahapon panigaligin send sa ato ni Ma'am Julie, no? Good afternoon. Thank you. Ma'am Bings, kahapon nag-happy diri si Ma'am Bings and Inday Maydagay.
2: Yes.
1: Thank you, Ged. Ma'am Leslie Along, good afternoon. Salamat for monitoring. CJ Hadulos, good afternoon langga. Salamat, Ged. Ara sila sa Macchiato Coffee Station dala sa Uringaw, nagapamati everyday gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.
2: Mayong hapon sa Alcantara family, sila ni Brother Larry Alcantara, ni Tita Jenny Alcantara, kag si Precious Alcantara. Good afternoon sa may barangay Mansilingan. So mayong hapon Alcantara family.
1: Balikan ko lang ang istorya sa kabuhi ni Madonna. Kaina nagapamati lang ko sa lingko, hindi na kuya kinahanglan nga sa lawas mo gid magguha ang bata para kabigon mo siya nga anak. May mga tao nga kon magpalangga, wala iyas ang kondisyon.
2: Batian mo ko kagina, Tita Shay.
1: Ano? Anong ginawal mo?
2: Batian mo ko kagina.
1: Ah, yes, oo. Sa drama. Balikan ko lang, may mga tao nga kung magpalangga, wala na iyang kondisyon. No? Para kung may nagakinahanglan sa pagpalangga, pag-atipan, palangga, una na iyan nila, kag-atipan nun. Amuna na iyang kasimple. Amuna gani nga kung ang isa kabata ginpalangga, bisan pa nga hindi siya naghalin sa lawas o kung sa chance ang nagpalangga kag nag-atipan sa iya. Ang bata nga ina, amo ng pinakamaswerte nga bata sa kalibutan. Sa tutuon lang, kadamo-damo sa mga kabataan nga palaboy, wala sa nagapa-eskwela, wala sa nagapa-kaon, kundi hindi ina na sila mahapunan, dito na na sila maagahan. Sa tanan nga kabataan, adoptibo ka man, or matuod-tuod ka nga anak, sang nagpadako sa imo, kag nagpa-eskwela sa imo, kung ginpatapos ka sang pag-eskwela, sang imo ginakilala nga ginikanan, or ginkilala nga ginikanan, bisan pa nga pigado siya, isa ini kabagay nga dapat mo ginpasalamatan. Ginhimo niya ni, bangon sang sobra-sobra niya na nga pagpalangga sa imo. Imagine, hindi niya afford, hindi niya kaya, hindi siya makasarang galalain siya, pero ginapilit niya nga ginapilit ang iya kaugalingon nga makaprovide sang imo nga kinanglanon bisan hindi niya kabata. Grabe no. Amo na asiling ko ang mga kabataan nga nagakaangay gid nga respetuhon, nagakaangay nga dumdumon. Hindi ka kinahanglan nga balusan mo or bayaran mo ang tanan nga ginbulig mo sa iya or ang tanan nga ginbulig sa imo sa pagpakaon, pagpadako, pagpaeskwela kaysa matuod lang. Pwede mo mabalik ang kwarta pero ang utang na loob wala ginaiyakatumbas nga kwarta nga pwede mo magamit para ibayad na tuntuon lang, hindi mo ginaiya mabayaran ang utang na loob ya sa tuntuon lang. Sa mga panahon nga wala kasang kalaban-laban, no, ara siya nag-protect sa imo, sa dira pala nga bagay, wala sang amount sang kwarta ang pwede makabayad sa sakripisyo nga ina, nga ginhatag niya sa imo, nga ginhimo niya para sa imo. Samta nagalakat ang panahon, kag nagaedad ang ginikanan, mas kinahanglan niya na ang presensya mo, ang hakos mo, ang dugsing-dugsing mo, ang mga nice words halin sa imo. Kabalo na sila nga maabot ang adlaw, nga madula na sila sa sini nga kalibutan. Kag wala sang amount nga kwarta ang makapugong sa kamatayon nga ina. Even if you are a billionaire, you cannot stop death. Sa 50 anyos gani may nagakalamatay gani nga halin sa royal family ng mga hari, reyna, bata sang hari, bata sang reyna, prinsesa, prinsipe. Oh kuya, bata pa gani may nagakalamatay na. So mga manggarano na sila kuya. Amo na gani siling ko, even if you are a billionaire, you cannot stop death. Ang mga ginikan na nakaintindi na sina. That is why, ang ila ginaayo na sa ila kabataan is ang time sang kabataan. Your time. Kaya ang gusto nila, nga madula sila sa sininga kalibutan, nga malipayon. Kagang pagpalangga mo, amuna ang nagahatag sa ila sang matuod-tuod nga kalipay. Inang mga hakos mo, dugsing-dugsing mo, agbay-agbay mo, amunang nagahatag sa ila sang kalipay, amunang makapakadlaw sa ila. Imagine ba lang tao nga ang ginikanan mo nga nagpa-eskwela sa imo? Ginakalipatan mo? Hindi mo gani makamusta? Grabe no? Madonna, ara na naman. Ginatagan ka na naman sang isa ka sa laguron. Di happy ka? Kay wala untat ang panagod mo sang bata sang iban. Ikaw lang ginawalalangga ang makapabago mo sang imong kapalaran. Mabalaan mo man kung ginainto ka lang or ginagamit ka lang. Pero kung nabudlay gid para sa imo ang magtalikod sa cross nga ginapapasan sa imo, you just pray nga ang kabataan nga ina nga ginasagod mo sa ulihi may ara gina sang isa nga makadumdum sa imo kag makaulikid sa imo. Kung ang iban wala makaulikid, may isa gida iya nga makaulikid. You just pray for that. Alas 2:44 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

sa mga ginikanan nga nagapamati para hindi ka mo magastuhan sang dugay-dugay masakit sang inyong mga kamataan. Hatagi ninyo sila sang Mighty C0 para resistensyado sila against bacterial infection, fungal infection, against viral infection.

0: gusto nyo mag-alam ang inyong mga kabataan, give them Memory Plus. Memory Plus kag Mighty C Syrup, super duper nami nga products for your kids.
1: Mapapaalam sila.
0: Mabakal ang Memory Plus and Mighty C Syrup sa downtown, dala sa May Plaza Mart, sa ground floor, sa Maze Wellness Product Center. Kangkong chips available mandara. No, namin na yung ginahatag ninyo sa inyong mga kabataan for their snacks, mga healthy nga mga chips. Kangkong chips available once again sa Maze Wellness Product Center. 2:48 PM mga aton oras, mga ka K5. Paskwa ko, Sir Gerald. People making Pasko ako, Kuya.
1: Pasko ako sa Tita Shay.
0: Una, Kuya. Salamat, Gid, sa mga friends naton from United Negros Rescue Unit. Nagapamati right now Tita sa Shai. It's Your Time to Shine program. I'd like to greet Sir Gerald, Sir Warren, and everybody from Onro. Hello to all of you. Love, love, gita ko no nila, Kuya.
2: Sana all e.
0: Yes, Kuya. Sino i-greet mo? Mangayo ka na, Pasko.
2: Gaya, hob lang ko, Tita Shine. Ay, pareho. Ang letter said, dala kagina, Tita Shine. Ang halad, sa best friend ko.
0: Indang Hilado Sarad, good afternoon. Sir Jonathan Sarad, Sir Nonoy Gonzales, Ma'am Hani Gonzales, Sir Ramel Baladon, Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ang balatian sa Corazon, number one killer sa Pilipinas. Nagakadamage ang aton nga heart kung magagmay na ang alagyan sang dugo. Kung maghina na ang supply sang dugo sa aton nga heart, sa aton nga Corazon, syempre mahina man ang supply sang oxygen. Kung hindi bastante ang oxygen supply, makabatsag kita sang pagsakit sang aton nga dughan. Doon nagahugot na siya, Kuya mo, nagabugat kag nagasakit. Pwede kita nga atakihon sa Corazon. Ang iban makasurvive, pero comatose, ang iban nagakalamatay gid. Tandaan tagid ha, nga hindi pwede nga magkulang ang blood supply kag oxygen supply sa aton nga heart. Ipaiway ang balatian sa Corazon or mapaiway ang balatian sa Corazon kung nagagamit kita sa mga suplemento sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Take your supplements. Clinica Supplements, mga ka-K5. Clinica D3 Bio, DTX 5 and with Capsule, My DC Capsule. Kompleto na dira kadto kamo sa mga klinika branches sa Bilungan, Negros Occidental. 2:51 PM ang aton oras. May bulong na kuno, Kuya, para sa pancreatic cancer naging develop sa Amerika. Pero speaking of cancer, ang mahambal lang namo ni Kuya Kenneth, prevention is better than cure. Wala pa ang balatian, wala pa nag-set in ang cancer. Dapat nagatumar na kita sa mga clinical products para maligawan ang balatian. Kaya kung ara na ang cancer, my goodness. Maka-survive pa kita, ayahan. Kung stage 3, stage 4 na. Budlay na yan. Kung lala nati, budlay na naiabulgon, Kuya. Salamat gid sa mga suki nato dara sa Barangay Tangog, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Banago, Barangay Bata, Barangay Mandalagan, Barangay 39. Sa mga taga Sumag, good afternoon, Ma'am Bings Delphine, salamat gid. Nagapanghugas ang pinggan, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Manang Gloria Banaagtumpa, good afternoon. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. By the way, may kwan si Sir Alan, may bayaw nga nadulaan sang wallet, my goodness. Kabay pa nga ang nakapulot sa to, honest bala, nawasi daw ang iyang wallet. May unod nga 27,500 pesos, kag may ATM cards, kag mga credit cards. Ang 25K ay okay. Ang 25K ginpadala pa to sa iya para bayad tani sa balay sa Lumina. So please, base kung may nakapulot sang wallet na may unod nga 25K, pwede nyo lang mauli sa K5 News FM. Pwede sa La Carlota, pwede sa Himamaylan, sa Kabankalan, sa Hinigaran, dari sa Bacolod. Diin gani, Sir Alan, na dula, si Lingko Abi, ipapost na lang. Good afternoon, Ma'am Shine. Shout out sa Rome Store sa Paglaom Village, Block 17, Lot 2. Always ginaga-monitor. Kag always sila nagapangapis ang DTX Coffee. Base kung makapangapi kami na ni Kuya Dason sa Roms. Good afternoon. So, Romy Pasigado, good afternoon. Salamat, Gid. Thank you very much. Kami nga daan ni Kuya, pala coffee, Gid kami. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Thank you, Gids. Sa kay Kwan, sa kay Ma'am Yvonne Imperial. Si Ma'am Yvonne, ara pa da. Thank you, Gid. Ma'am Yvonne, mayong hapon, Gid, sa imo. Hindi na kami siguro.

0: course, a fortune down. Okay. Oo, base kun ang nakapulot, taga Pamati, please, pwede mo lang mauli. There is a K5 News FM sa pwede Barangay Takuling. O sa Purok 5. Thank you, Gid.
1: Thank you.
0: Oo, kabay pa i-bless ka ni Lord. Kung mauli mo ang wallet, kay ti kinahanglan man sang tag-iya. Salamat, Gid. Sir Alan Takapan, thank you so much. Ini si Sunshine Lacson.
1: Pag na naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kakalingawang Tanegros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500
2: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500
3: garantisado,
2: epektibo,
3: Aramis Whoa. DDX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupuntas na karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
5: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
4: Correct.
5: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nagafunction sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
4: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o kung sulit-sulit malang pagkahulog sa imo ginabusong, the week malang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
5: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
4: Oo, pahuwag kasi ka bleeding. No? So dapat pahuwag gid amon nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
5: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Pero minang mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no, hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusong
4: husto,
5: ka.
4: Husto, no? Amo na ba sa Dr. Permi?
5: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sa ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
4: Juices,
5: vegetable juices.
4: Laswahan, Permi?
5: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga, no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
4: Correct, no?
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
5: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon.

Hello, Stress 24 Horror Hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakababa sa inyong favorite FM radio, number one FM radio, K5 News FM Philippines. At ang oras na yan at ang programang ito, doon sa inyo ang ating mga paborito na suplemento, DTX 500. Sa mga kulang ho sa kanilang ng antioxidant, itong maganda ha. Matas ang kanilang blood sugar level, ito, magandang solusyon dyan sa problema ho ninyo. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa

0: News FM. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga

0: mapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga kinabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi.

0: isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Magklinika Sport Biotics.
1: Ang Banako, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga magandang palamati. Panayunong natong sumo sa pagsiban-siban ang matahong makasumpun sa katong drama sa kaginan. Medyo git makuhan sa leksyon niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, utod ko, ubata ko.

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubral?
1: Oo, Pang.
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kay sa Diyos. Bisan pa ano, makasupot-supot na ko, Pang.
0: Kaya ganong ubra mo?
1: Ah, waitress, Pang, ah.
0: Waitress? Gamay swildo, eh.
1: Ah, sige lang, ah. Sang sa wala, nagkikwisong mabaton.
0: O, Tess, ano ka masugod?
1: Ah, sa dasan si Mana pa man, Pang.
0: Abubala.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Tagbalay!
0: May nagapanagbalay.
2: Mika! Woo! Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy man, ina?
2: Mika!
0: Sino na?
1: May malain. Ayan nga pa mo. Bago, ano ba si Bordy pa, ha?
0: Ay, ay, ay. Sorry, dalikid lang.
1: Basi ko may kinanglan siya, Pang.
0: Dalikid lang, Mika. Tandain niya. Hindi ko gusto nga mo nang klase nga tao ang matupan mo.
2: Mika!
0: Ha? Pigado man pareho sa ton. Ngita mayo-mayo. Gamitab lang itsura mo.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Mika, ara ka na? Tagbalay!
1: Bordy! Dali lang kit, Borsa!
0: Mika!
1: Alam na!
0: Mika, dali kit lang!

0: Ano? Nabaton ka na sa gina-applyan mo sa Korea?
1: Oo, oh, Mick. Kag mapamanila na ko, boss. Agod mag-training. I-pray mo gid ko nga makapasar ako sa training, ha? Kag sa medical ko dito sa Manila.
0: Ikaw pa. Sigurado ko kapasar ka na iya. Wow. Kanami sa imo boards ba? Base ba na may mga opportunities pa dito sa Korea? Hindi mo gina ko pagkalipatan boards, ha? Gusto ko man nga makaobra sa gwa eh. Agad makatibawas kami ni Papang sa kapigaduhon.
1: Sige lang, Blamika. Kay kon makaplaster na ako dito, buligan tagid kaya. Buligan tagid ka. Pangako ko ina sa imo, Mick. Pero... ulaton mo ko, ha? Kay base bala... may mga luyag sa imo nga, Iban Blakag. Batunan mo dayon ako.
0: Buang ka bala. Paano, be? Paano pa nga may mga luyag sa akong Iban kay? Hindi pa taga ni... Nubihana yung nga duwa. Gakasalaan natin yung nga duwa yung nga uyabay. Ay.
1: Gaplang ka lang ako sa imo, Mika. Kay gusto ko nga ikaw gina makaupod ko sa pilakadlaw. Gusto ko ikaw ang manginmama sa mga anak ko sa pilakadlaw, Mika.
0: Seryoso ko, boards? Basi galahog ka lang, ha?
1: Nga. May chance ako, ha?
0: Mahibalaan mo, ina, kung makapasar ka na sa medical mo kasi sa training mo sa Manila, ah.
1: Wow. Ate, sige, ah. Kinaanglan ko gigli pasaron ini. Kung basi bala hindi, basti doon mo ko, ah. Kaya hindi na ako makadayon sa Korea.
0: Hey, balaan to lang na, boards, ah. Basta good luck, kid, ha? Kaghalong ka dito sa Manila. Boards, ah. Panumunumon mo lang, ah. May gahulat ni sa imo nga ang pangalan niya, si Mika.
1: Uy! Buhang kagid mo lang.

0: 4D sa iya medical kag training pa.
1: Ha?
0: Makalakat na gitwa ng mangod ko sa Korea.
1: Wow. Dumayo. Mayugid. Patawgas sa bala sa cellphone mo. Patawgas siya.
0: Ay, papa. Ay, sako pa siya pa.
1: Ah.
0: Matawag lang siya kuno karon kun hindi na siya sako. Kagbase hindi na masimanahan pa. Makalupad na siya.
1: Oh.
0: Di ba? Excited na gid kuya. Makaumbra na gid man ang akon mangod.
1: Hindi na siya gali makapauli, de?
0: Ay, base hindi na pa. Kag isa pa, kagasto ng daan katama pa. Mapliti naman siya halin sa Manila pa uli diri sa aton. Ay, kamahal daan sang pliti sa aeroplano pa.
1: Ay, sige na lang eh. Bow. Amo na ning pagkatibawas ta.
0: Gani man pa. Ay, thank you, good Lord. Pa, pa?
1: Oh.
0: Kun buhi lang si mama.
1: Oh.
0: Malipay gid siya para sa agot ya.
1: Oh.
0: Malipay gid si mama pa.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Mika, mag-lunch ka na. Eh, nakatapos na lunch ang iban mong open yung server, ho?
1: Sir. Thank you, good sir, Pabs, ha?
0: Pili lang to sa kitchen kung ano nga gusto mo nga kaunon.
1: Oo, sir, Pabs. Thank you, good. Ay, salamat.
2: Hey,
1: lunch break ko na bangkit.
2: Tapos ako na. Yes, sir. Ikaw, yes, sir.
1: Check ko na yung cellphone ko kay Basi kung nag-chat si Bordy. Kamusta na eh, ng training niya man? Aring na ako sa locker room na mon. Abihan ko na yung locker ko, ah. Ang cellphone ko. Hala, damo-damo chat sa kung si Bordy pa? Nag-chat siya kung lunch break ko na. Replyan ko siya bala. Ay, Diyos ko. Kabay pa nga nakapasar na siya sa medical kag sa training niya pa. Ay, kabay pa. Ito na. Nasend ko ng message ko sa iya. Oh, aba, nagtawag siya na yun ba? Sabton ko siya. Hello, Boards! T, kamusta?
3: Wala gid chan sa amin. Wala ako kapasar. Sige lang. Wala ka aso. Sige. Ginpabalota lang ka. Bye-bye.
1: Hoy, hulat! Sige lang ah. May harap pa na bala dason. Hindi lang pala magdula da yun sa paglaong boards.
3: Wala ko yan nasubuan nga. Wala ko na bato na. Ang nasubuan ko na iya. Nga wala naging kutsansa sa imo, Kitty. Wala na ko sang pwede pabugal mo. Ang mambal ko lang, kung manghita ka gid man sang migo, pili alama yun ah. Inablang respetohon ka. Bisan may problema sa tunga nyo.
1: Ay, buang kagid bala boards. Bisan wala kaya kapasar. Sabton ta kaya?
3: Ha?
1: Palangga ta kaya boards. Bisan wala ka na baton sa gina-applyan mo.
3: Yes! Yes! Wow! Double celebration, gidi!
1: Ha? Ano nga double celebration, man?
3: Gina-joke na lang ka nga wala ko nakapasara. Kag salamat, kid Mika. Salamat, kid. Subong ko lang natakos kung daw ano mo ko kapalangga.
1: Hello?
3: I love you, Mika!
1: Boards! Buang kagit pala, Boards! Oh, hi, Boards! I love you too, Boards! I love you too!
3: Wala to, magiging kong magbalik ko na, ha? 2 years na ni Mika!
1: Yes, Boards! Yes, good boards. Hulatan ko ikaw. Hulatan ko kini ka boards. Tagi pangako sa akon boards ha. Pangako sa akon nga ako lang. Masibala. Islan mo na ako na pala sa singkit matahaw.
3: Hindi mataboy na Mika. Hindi na matabo. Mangita pa ko sang singkit mata nga. Daw Koreana man yun ang itsura mo. Singkit mata ka man, kag puti-puti ka tama.
1: Hey, thank you, Boards. I love you, kid. Boards palang kaanay kita, ha? Sa hirap at ginhawa. Kag bisan layo man o lapit. Hindi magbagong na patsyagan to sa isa kag-isa. Pangako na na sa isa kag-isa, Boards.
3: Oo, Mika.
1: Pangako na na sa isa kag-isa.
3: Oo. Pangako, Mika. Ikaw lang kag ako. Pangako ko'y na, Mika.

0: Pre. Pre.
1: Pre, nano ka pre?
0: Pre.
1: Lai ma chat wow.
0: Hantu. Look.
1: Nano ka pre? Jus ko pre. Ki breaky koy. Tatumba siya. Pre. Pre.

0: Pero...
1: Mano, no lang ako si Nate. Nag-iisa, ano na lang ako. Abo, abo, pang. Ma, wala pa ko ganit ka-treat sa imo, pang. Ibayaan mo na ko. Mama.
2: Ay, Mika. May nagapangita sa imo, ho? Ay, basi pa rin tinye. Maduaw siguro. Ay, maduaw siguro kay papang mo.
1: Sino na, Chay?
3: Ay.
1: Tito Tirso? Ikaw?
4: Ay. Ako, kagaupod ko ang magulang na babae ni Bordy. May dala kami diya. Jutay lang groceries.
5: Ay, Mika. Condolences kita.
4: Condolence dahi.
1: Manangin tayo. Dito, Tirso. Wala na si Papang ko. Isahanon na lang ako si Nick.
4: Ah, hindi. Hindi ka mag-isahanon. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang kuno ma-star sa balay. Ginpahimuan niya ka to sang kwarto para istaran mo. Para nga hindi ka mag-isahanon.
5: Ay, oo, matuod. Matuod ina Mika. Ina kun sugot ka.
4: Ah, sugot na Mika. Dito ka na lang sa amon ah. Para nga may upod ka. Kadelikado nga daan nga mag-isahanon ka diri sa balay niyo nga ikaw lang. Babahi ka pa nga daan. Sugot ka na ah. Ha? Day Mika? Sugot ka na?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Gortez.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca
9: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
8: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: ano pang inayahan na matabo sa kagayunan niya to. Mga abyan, sulagin niyo sa pagbamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kahinan. Inyong itmakuhan sa pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milbin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 101.5 K5 News.
2: Oras ang K5 News sa FM alas 4:30 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
4: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamo tanan? At sa dos kita karon sa bulan naman sa Setyembre sining tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sining hapon. Hasta naman kita alas 6 siniman nga hapon. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. By the way mga kaki 5, 114 dias na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: Nagahilapit na mga kay 5 ang bulan naman sang Disyembre! Bulan sang Pasko kag bulan sang paghigugmaanay. Ay, abawo! Sa ato sing mga suki nga nagaungot karon sa tungkol pagpangalagad sa mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental, sa sur nga bayan sang Negros nakapangut na 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka-K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod and still the official number one radio station sa bilog nga sudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sing masuki, nag-aungot man ng aton sing mga tagpalabali dira mismo sa may Barangay Santa Cruz. Banwa naman sang Morsian. Dira kay Kumarikoy Salimar Gravino kag Parikoy Rami Guapito Gravino sa Danas Highland Cafe. Ginaupdan na ako mga K5 sa ato si kamahangkilan ng mga sparring partners sa technical side. Opo sa kay K5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ucho! Sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy.
2: Alright!
1: Alas 4.35 na mga K5, grabe kinanakap monitor kita sa ika-21 mga K5 noong ay tila nakadlaw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte man kay ang defense attorney o kung abogado naman ni Vice President Sara Duterte ang ginhimo ya hostile witness no, sa nagpadayon ng impeachment trial ining si attorney Michael Pawa. Siya ang ginhimo kaginagagin Paulo Pamangkot naging confirm sang aton sining mga pipila ka mga senator judges regarding sa nagpadayon mga K5 nga confidential funds ang pilak milyon dito ginistoryahan. Check na ba si K5 Shine dito ginistoryahan kay gin-confirm mismo ni Michael Pawa no nga gin-turn over galidia kay gin-hambali gin advice kaya gali ni Vice President Sara Duterte na siling niya ihatag inang kwarta sa kay Colonel Dennis Nolasco. Ay, oo. Siya ni ang masiling naton nga dapat magtindog man bilang witness kung ginano niya tuya ang minilyon 37.5 milyones ka pesos. Tigin hambal naman ni Fajarda na siya ang disbursing officer niya ginahatag kuya staggered per week o weekly niya ginamatamat kuhatag ang 37.5 milyones katasos kay Colonel Nolasco. Kay si Colonel Nolasco ya amoya ang mas eksperto sa paggamit sining confidential funds. So na may punto no kay ti confidential funds kalabanan dira ti mga kwani operations na bisang vice president no ti mga investigation o nanumanda o may ginata investigaran ang vice president office ti ang otoridad gidya dapat yang nagaman kag kahibalo sang ginatawag naton nga pag gamit sining confidential funds. Ti kabalo ko mo mga K5 siling pagid gani ni Michael Paul niya okay ginadvisan ko pero ting abogado nagsiling ng prosecution ng abogado nga gasiling niya ginadvisan o kung nag-order gid ginorderan gid o kung command gid ayo ti si attorney Singson nagasiling man niya dayon yung objection your honor. Masulosad yan mga K5. Aras si K5 Shine. Abi istoryahan ta mga dalagko umabalita ni K5 Shine Lacson sa line number 1. K5 Shine, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo.
4: Pero
1: oh, dalagid doon nag-uklo-uklo si K5 Shine. Ha? Ah. Lingid kayo.
2: Okay na po ba?
1: Wala kayo, matiyag ko daw. Nag-kwan ka, nag-kuob-kuob lang. Nag-butwa-butwa ka. Signal mo din.
2: Kagi... Duwari ko diyan sa Mindanao yan.
1: Ara na, okay na. Duwari ka na sa Visayas.
2: Sinanglan, yung imokno ko lang din. Sinanglan, yung imokno ko lang din ako na ba yun sa kwansang cellphone niya. Oh.
1: Oo, kay para tag ka. Kay karon basi kon may makum. Kabalo ka kag 5 shine ko. May makumod naman di karon sakon. Karon may mambal naman sakon kuya. Kapigaw sang signal ni kag 5 shine now. Abi tadlunga na karon hanuton.
4: Oho, oho, oho.
2: Ay, si Kwan bala, si attorney Solosa.
1: Aha.
2: Duhala ta kay ina nga do nag-ug ta.
1: Aha.
2: Ang taw. Sila niya. Si attorney Michael po ang abogadong walang alam.
1: Oo. Grabe ginang grabe gina abogado nga wala ko no sang ihibalo. Ti abogado na pareho ka mo na profession ang balon mo ya karon wala ihibalo, walang alam. Wala ka balo eh, no? Wala hinalungong.
2: Wala siya sang hinalungong sa mga nagakatabo parte sa confidential fund.
1: Uh-huh.
2: I think ako na siguro niya nga na. Kasi siyempre, puro lang wala ko kabalo.
1: Uh-huh.
2: Ito kabalo nga mag Mary Grace Yatos. Isang may kaso na, dito ko nag-request na i-open ang mga envelopes. Kung ara da, kung anong kaundan sina. Dito niya ko na nakita ang mga ngalan na Mary Grace Yato. Ang ibang pagiging na mga dumaka-intriga ng mga ngalan, bala sa road. Very intriguing.
1: Sakto
2: na?
1: Oo, muna. Tsaktugin na siya. Pero may punto man si attorney po, ha? Kagitab siya, malay niya man niya, bisan chief of staff sa sayasang vice president, no? Kiti direkta niya, kagitab siya, vice president mo, ang mando, ti sila na yung kabalo nga duwa kag ni Colonel Nolasco?
2: Amo na gani si Rod, no? Just like to bala sa isang ginpalayag man ni... Atong isa pagod sa OBP, OVP, Office of the Vice President. Nga kuhan man, witness man, at siyempre, why siya kabalo, disbursement officer, why siya kabalo, ginatag ng kaila chika. Amo mo na siguro si attorney Michael Poa, pero abi mo si Rose, ayo, yun po mangkot with siya kaina, ni Senator Lisa Pontivero.
1: Uh-huh.
2: Ang pamangkot sa iya, kung attorney mapapatunayan na may sala si Vice President Duterte sa issue na ito, sa confidential funds, abi, posible bang may pananagutan din sa batas yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President, mga tauhan niya sa Department of Education na tumulong sa kanya pagdating sa confidential funds. Sabi mo, Sir, ahay, ang sabat ni Attorney Michael Poa, sana po hindi. Pero ha, posible po.
1: Amo na ginambal ni attorney Michael Poa, pero lang taon ta, sala ni Juan, ipaasa mo kay Pedro? Tigilan na lang ni gurong punto ni Senator Ontiveros, nga ti, may connivance eh, may paghimbon, may pagplano. Dibla, di mo lang gurong na punto ni Senator Risa Ontiveros da, pero kung dalon tagid niya sa kasalanan, kung mapamatud-an nga imbulbado giman sila ti posible na kagibab siya yung sakto man si attorney Michael Poa.
2: Amo na ganing siling niyang sabat niya ko niya as a lawyer ti amo na yung ako na pagkanaw posible pero ginawish niya na paniindi galing kay Peter Rod kung nag-aboni nga sabat sa isa ka mataas man or undersecretary abi sang Department of Education kag ang secretary is vice president herself na din paidalong sa impeachment trial may posibilidad si Rod na daw guilty.
1: Di, may mga punto, be. Oo, may mga punto, be, kagibab siya. Yun nga nagatudlo, gin mo.
2: No, inab lang si Rod na daw ako, daw gina-ako, na daw hindi pa ako, na may sala, may kahilagtanan, gina, iban, o mga empleyado, hindi na ang vice president. Kundi ang mga empleyado mismo sa OVP kagdepen na kundi sa may nahimo bigyan ng hindi abo sa confidential fund or may mga ginatago sila abi na hindi pa gusto hindi pa bigyan nila ma-divulge ang sa hindi isa mga paggamit sa confidential fund ang fund abi si Ron so magsiling at ano eh ano ni ang pamangkot ni Attorney Judge Risa Huntivero do may kwan siya eh.
1: Do kwan na ba? Ang pamangkot ni Senator Risa Huntivero inang daw kwan na inang may kwan na siya may judgment call na black and give shine. Do may ara na siya nga niya di ah. Ikaw na gid ah. Oh siya na gid ah guilty na gid na. Do.
2: May do ginakuha niya na bala.
1: Oh, ginaconclude, no? Oh.
2: Oh, ginaconclude niya. Na. Pero ti siyempre, kamuya ng mga empleyado, ano sa paglantaw niyo? May salab doon kamo? Daw na bala.
1: Ti kon mag may chakto tong sabat ni Attorney Michael Poa, posible sa mga support group guro eh kon matuod gimana kagibab siya sa support group pero ato yung mga clerk lang da yang nagpati lang yang oy dulong tong kwarta kay kuno oh dulong tong subri malay man ya kon kwarta ngunod diba tuwid sa malog ga ubra man sa trabaho nila pero inang may hibalo gid kagibab siya ngay nablang bagay nga sala na ubrahon mo pati siguro may posibilidad madalag nas kaso da. Pero ining mga tao yung sala ang ginsugo sila bangod sa nagatrabaho sila way sa kabalo yung ati sala ang ginabitbit nila way sa kabalo yung nakapta nila ya kwarta o or nanuman da tiginulong to kay Rods Palma o di malay man na kay Five Adrian ginsugo man lang sa ni Kiki Five Shine ang balan sa ambal mo bikaron nga Adrian dulong to kay si Rods o o tigin pati man Adrian dulong sakon way sa kabalo nga kita nga duha may pagigindihanay na Ma'am Shine ang partida ko da ah. Oh, di ba? Tiyan mo na yung guro kag Five Shine ang ginapunto to ni Attorney Michael Poa nga posible.
2: Posible. Kaya mo kabalo naman na siya. So, posible din. Pero, amo lang na gani, no? As I said, isaya bilang undersecretary sa Department of Education, paniindit lang. Paniindit lang sila makasuhan, kan hindi na sila madalahig kay ti kung butang ta abi guilty ang vice president sige sugo man lang kami oh hindi man kami da kaik hindi man kami da kareklamo kun amo sina diba na
1: oh.
2: Kaya, siguro nga ginagwish naman nga ang ako sikulasyon akong pagtanaw ko lang pero ina sa amo nga plastada nga sabat niya dala sana po hindi pero posible po. I think na satisfy na to si Senator Judge Risa Huntivero sa langing sabat. Sa simple nga pamangkot.
1: Diba nga style na kag mga kwan na strategiya na sa mga senator judges na ton nga kuno abi corneron kanila lang taon nilang sabat mo. Kung ang sabat mo yung ati inab lang ikaw gito Rods ang nagkwan ang naghimo sang krimen. Tiko ay kaya kabalo, ay kaya naghimo, di ma, bisan ano nakaukay, baluskay, kagipab siya, ng sabat mo, ikay jakbalo mo. Di ba? Pero kung doon may ginatabun-tabunan ka, makasipyak ka gina yan.
2: Pero sa Rod, sa imposible, wala kang may madalaan ang kwan mo, ang undersecretary mo.
1: Ah, oo, tanan nga offices siya, kagipab siya. Hindi lang basta ya sa Vice President, panaog, astas barangay kapitan, astas bara SSK chairman, may ara gina iya.
2: Dali si TV funding iya sa tiyan tauman sa mga senator judges.
1: Ginaway man na nila.
2: nagakuan, sila hindi man, ano no, sila ang malagtaw, sila ang, well, hindi na kuya maghambala.
1: Oh, tiyato niya, di nga to niya, tigna report kam lang diya kay Gipab Shine mo kung anong nakakalatabo sa Senado. Kay ang pumuluyo ta, may kinabatarong man nga hibaluon kung anong nakakalatabo sa hearing ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial niya.
2: Si Rod, gusto ko ni ba na itakol si Rod o kay subong ang Juan, ang aton, kundi may zero billing program kita sa mga ospital. Public hospital sa bilog ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
2: Good news, kay ginpahibalo na sa Department of Budget and Management na ginaprubahan na nila ang pag-release ng 10 billion pesos na pondo para sa zero balance billing program.
1: Uy!
2: Sa Department of Department of Health or DOH. 10 milyones, mga abilyones, ha? 10 billiones. Amo na ang din-release na pondo or amo na ang din-aprobahan na pondo ng DBM para sa zero balance billing program. May ginakahangawan kita na ining pag-hinko isang aton na hangin din sa Pilipinas bangod sa wildfire sa Indonesia. Gina-expect na ni Subong Serod sa Department of Health na magdamo ang magpakonsulta, damo ang ma-admit sa ospital bangod siyang case. Pidin sa aton sa Negros Occidental, it was already confirmed na positibo na apektuhan kita sa case from Indonesia.
1: Kikita mo, kalaban, ang Subong kagipabsyay sa mga tao, Subong nagasiburo. Kay ti kapino nga daan na mo, mga yabok or nano, manda nga mag-abot ni Saton.
2: Ang Luzon sa Rod apektado na. Ang Mindanao apektado naman. So ang tanan-tanan na taga Pilipinas dapat magsuksok ng face mask. Particularly ang mga senior citizens, ang mga kabataan, ang mga nagabustong, ang mga babae, ang mga may asthma, ang mga may balatian or may heart condition, ang may mga balatian sa baga, may COPD.
1: Mm-hmm.
2: Ang advice with Sir Rod, which is for the public, suksok kita sa face mask. Kung hindi man N95 na face mask, dublihon ka na lang ang ordinary face mask na binasuksok natin.
1: Uh-huh.
2: Especially sa mga kabataan na may hapo. Bisan pa paano, at least na-release na o na-aprobahan na ang pag-release ng...
1: Hambal sa taga-libertad sa kondiyo sa baybagsakan area. Nya, no worries si Rods, kay kami yan anad, ang kamis Vulcan kanlaon niya. Pero may kami kasuksok face mask, ga-abo ko nung kanlaon. Tingnan mo amo mo na, Biki, ti mga dust particles na kagibab siya. Mo, ti chakto na mo, kay kung gisa ako may mga hapo ka, gulpiada lang, hindi ka na mayo makaginhawa. At the same time, ka malas ang puwak mo, kali kinakaklo ka naglisin ng haze nga na.
2: Ang Juan Abi si Rod, kay Juan sumulod na siya sa baga, hindi na siya magwa daw, hindi na siya matunaw mo. Matinir na siya magdamo, kung magdamo na dira. Si, ang matabo, hapuon siya.
1: Uh-huh.
2: And later, pwede mag-develop ang isa ka alang illness o problema sa baga.
1: Mm-hmm.
2: So, at least na pahibalo natin sa publiko, nga muna subong ang sitwasyon dari sa aton, Visayas area, particular na sa siyudad
1: sa Bacolod,
2: Sir Rod.
1: Tiyan mo nagalimbot silingon kay Kipab Shine nga si Kipab Gulson masiling ko nga hindi tanan nga ginahapo ga gym. Oh, ginahapo gali kitungod sa haze ni Kipab Shine.
2: Sir Rod, ilakit ko na lang ngayon.
1: Uh-huh.
2: This is good news, no? From Energy Regulatory Commission. Ang ERC.
1: Okay.
2: Kundi may problem sa assistance loss.
1: Oh.
2: Na ginapa...
1: Nagsaka na naman ganing rate. Mga,
2: oo. Na ginapalukdo sa aton sa mga electric companies. Kakaso na ni ang VAT sa assistance loss. sakto si Rod.
1: Oh. Kada mo damo mo VAT mo. May VAT sa transmission, may VAT sa generation. Tanan na lang. Do tanan lang butangan VAT.
2: Gamay mo lang niya si Rod ang bill ko mo. Pero ang VAT sa assistance loss, wala ko bigyan mat check kung sila ang ginasalukdo sa distributor sa aton sa mga electric companies. But ang good news is, kakason na ni ang VAT sa assistance loss. So,
1: Timali, pay na lang si classmate ko, gwapo, Razel Magbanwa. Yan, natakaan ako sa VAT-VAT kay mabayad kog VAT. Sa, may naag kog VAT nga, bayaran sa pamasay. May VAT kog bayaran sa pagkaon. Oh, kay Bisaya man si Razel. Nagninaw karon. Amping da, ha, Bian Razel. But anyway, kay G5 Shine, nami na akong madula na gina ang mga kuha na. Inang system lost nga system sa lost nga kwan nga tarifa sa bill naton.
2: Yes, oo. And possibly basi makita kana na mabatsagan ta na ang paggamay sang bill ta o pagbuhing sang bill naton by October or November si Rod. Report gikan sa Insider ni Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live.
1: Maraming salamat kay K5 Shine, no? Ti na time out na. Hindi ka mo magbiya ba kay K5 magabalik ang palatuntunan nga El Castigador kay mainom lang kami anay.

0: 500 ka.
1: Mataas pala ang Evo Blood Sugar.
0: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Yan ang kapanubos ang Evo Blood Sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: aramis
0: mo. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta sina karon si Doc Ramil Uy, ang amon CEO, Doc Ramil.
3: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
2: Correct.
3: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nag-function sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormon sa kababayenan.
2: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imong ginabusong the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayogid kapyot ang bata
3: si mo. Ang iba nga na kinanglan bed rest.
2: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imong uterus.
3: May mga studies, Sir GP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sang bata. Budlay gid kung gusto mo magbata taposan gakahulog man lang.
2: Oh.
3: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom MITC. Amo na ang rason, Sir GP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
2: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
3: Kung ako yang bana, Sir GP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
2: ba? Juices.
3: Vegetable juices.
2: Laswahan, permi?
3: Paimnon ko may TC. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may TC. Kag DTX 500. Agod nga, ano, bakod na daan ang selula sang iyang reproductive system.
2: Correct, no?
1: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
2: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium kag impaired placental vascularization bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Mil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka, kag-loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag MITC or PRC. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
3: Yes. So kung gusto kaya nami, protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako, Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man lang target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
2: may reserba. Damo ka reserba.
3: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen.

0: Synthesis the scene that regulates blood sugar levels and polypeptide B, which is a plant-based insulin. BTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. TTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, TTX, Coffee Mix, panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git, TTX, Coffee Mix.
1: TTX, Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. TTX, Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang TTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Pagaling si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics!
3: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
3: Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Ikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy.
18: Let's go with the flow.
21: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000
2: 5,000 pesos
6: and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each.
2: So gear up, bring your best voices,
6: and let your school shine.
2: Talk K5NIR
6: DTX 500
2: Radio Broadcasting Competition.
6: Only here on K5 News FM Philippines.
2: Your voice,
6: your station.
22: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
23: Number 1, hit music station, 101.5.
24: K5 News.
25: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ito si Kamasuki nga tagpalamatian, nagkahilapit na ang K5 NIR Broadcasting Competition. Dira nga paghihwaton sa may SM Activity Center. So, kilita ay kita, that would be on September 13, Sunday, tidalangin mo pamilya, dalangin mo mga barkada, kilita ay kita dito sa may SM. Bugnaw ang lugar, and pwede katuya kapulo pamahaw sa food court. Pero si sakpon nyo lang ko eh. Kalaw ay mga kamuling mamahaw. No? Pang share man kamo. Kilita ay kita dito ha, sa sininang palabuton, ikaduhang Domingo ah. September 6 pa lang dason mo on the next September 13 dira naga pag-indis-indis ining 11 ka mga bantog ng mga eskulahan ti ang pinakababakod gid sa numero 1 gid ti ang tagabakulod eh. Ang 1, 2, 3 gid ang top 3 arisamon ang Sumag National High School, ang Negros Occidental High School Team Aninag, and ang Mansilingan Agro-Industrial High School. Ay, oo. Ti proud gini si Ethan kay taga-kwan ni mo, taga-agro ni. O, ti ang ibandra ng may eskulahan, taga-Bayawan, may taga-Himamaylan. O, ang sunod to sa top 4, hindi na ko maglawag ah. Kasi sila matugalawag sila mo. Ito yung pinakabasko, gina-res bakulod. Kuhaon gina mo ng kampiyonato. Anyway, mga kikipay, ba, inatanay na dulong sa luwan sa atong sika mga sponsors. Si Kong Grisman 3D Maranyon, si Kong Javi Benetes, kag si Mayor Greg Gasataya, kag si Mayor Salvador Bading Escalante, San Cadiz. So, bantayan na ha, dira mismo kag Acacia Hotel. Dira sa SM. Kita kids mga K5, lang taon to ding mga young broadcasters naton, kag newscasters naton, sila ni magabulos sa ton si nga mga pulungkuan sa pipila ka mga adlaw. I mag-scout man kita sa mga talents, eh, no? Kag may mga abilidad ng mga kabataan. Basi pa lang. Basi pa lang may makita kita kag pwede na ton mapasulod sa K5, ha? Alas 5:12, mga K5, masubo ning balita, oh. Kundi diri sa may Bacolod, may shooting incident sa may barangay Alhis, patay gitong isa ka lalaki. Nadakpan ang suspitsado, gimpasakan kaso. Pero sa may Kabankalan, mga K5, may isa na naman ka mangunguma. Ang ginlutang patay sa syudad mismo sa Kabankalan. Check na to na balita kag detalye gikan naman sa line number 2 kay K5 Obre Suspenye.
23: K5 News FM Live Report.
25: K5 Obre, balita mo.
26: Sa K5 Broads, maayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamiti no, patay gid ang isa ka mangunguma matapos nga luthangon sang wala pa makilala nga persona diri sa Purok Nara, Barangay Tabugon, nasakop sa syudad sa Kabankalan. Kahapon nga adlaw ka K5 Broads sa ginabulubanta la 5:45 sang hapon. So ang biktima ang ginkilala kay Carlos Mercado, 78 anyos, kasado isa ka mangunguma kag residente man sang among nga lugar kag K5 Broads. Susunod sa initial nga investigasyon niya sang kapulisan, ang biktima halin ini sa iya mismo nga uma kag K5 Broads. Agod nga magkuha sang isa kalayon nga kawayan part pakay o sang ilakudal kag nagtrabaho man isa iya sininga uma kag K5 Broads. Amuni iya kumbaga routine everyday mo. So alas 9 sang aga naghalina ni sa ilang abalay. And then tak na alas 5:45 sang hapon ka K5 Broads samtang nagapasan ini sang kawayan hinali lang may nagharang sa iya nga isa ka lalaki kay K5 Broads. Kagintiro ini nga biktima sang makapila ka beses. Actually ka pagpatong nato namon dito sa area posible nga nakadalagan pa ining biktima sa bangod may distansya gamay ang kawayan nga posible na buyan niya sa mga natin kag sa lugar kung sa diin siya naghamyangon kay K5 Broads. Kagsuno naman ang area kay K5 Broads, miyara man sa mga panimalay because nagapapulik na ni sa ilang abalay kay K5 Broads mo. So suno sa mga pumuluyo, pito ka lupok ang ila sininabatian na sa lugar bangod malapit lang ini kag madamo kanya ka K5 Broads ang panimalay. So suno naman niya sa kay Police Lieutenant Colonel John Ganzon ang OIC sang Kabantalan Component City Police Station may ara na sang person of interest nga nga ginaimbestigaran ang kapulisan apang suno sa iya for the course of the operation and for the preparation of filing of the case. Hindi anay sila makahatag sang full information kay mag-update na sila sa aton kay K5 Broads kung ma-file na ang kaso. Kag pagpadulong naton kaina na interview taman si Kapitan Ramel Cepeda for the background pala ka K5 Broads ing ining biktima. Kag sumasakya nanligad lang nga simana may ara ni complaint ang biktima sa barangay sa ginaaligar ginpanggapas pala ang ila sini nga tanom.
0: Uy.
26: Sila balay sang ila hinablos para magpalayo pala ka K5 Broads sa gamo. So amo pa ni ginatanaw pa ni sang kapulisan nga posible man bala K5 Broads.
0: Oh, tsakto na tutukan na kag imbisigaran mayad kay ti una nga beses sinobing may motibo haw. Ang may pinakamadalom nga motibo nga anahimo gid sa paglutang sining lalaki nga ni sining biktima. Kay ti ba si kun away duta na naman da or nano man personal o dapat tutukan gina ang hambal sang pamilya kay K5 obre may na mention sila nga aside sina nga bing reklamo sa barangay although way ta man nga tudlo nga mo ginabi ang rason may iban pagid nga posible nga nabuhi sila nga istorya or statement sa pulis naton.
26: Posible ka K5 Broads because ongoing pa ang investigation sang kapulisan kag mayara sila sang information kumbaga ka K5 Broads nga hindi danay pag i-divulge for course of the operation kag preparation sang filing of the
0: case. Di sa madugay mo na nga pag-cover kag K5 Broads ining mga shooting incident kanidra mismo sa may Kabankalan kag sa sur nga bayan sang Negros mabalaan mo man niya kung agi sang babaw hindi, di ba?
26: Correct ka K5 Broads. Wala man Broads ang recovery sa area. So, gipamakot na si Sir Ganzon kung ano nga mga pusil balang posible. Because wala gadya sang basiyo dito sa lugar, ayawan, gani pagita, pangkalkal ang aton sininga mga kapulisan. Also, pat naton kung mayara bala sang recoveries dito apang wala ang K5 Broads, kagposible ang pusil is ang revolver na bala ka K5 Broads.
0: Di bula.
26: De bola. Wala sang recoveries.
0: Pero ti ba si Balakon, kaya ti siyempre mga kwan, hilamunan na ba si kung walang makita aw?
26: At pati K5 Broads, hindi gid man siya super liguin gid ang area.
0: Oo.
26: Sulod doon lang siya, pero mga 1 kilometer away lang siguro sa dalan sa Barangay Tabugon.
0: Aha, sige. I-follow up talang na buwas kung kumusta ng dalagan sa investigasyon. Kag kun sa diin nabi asta ang investigasyon sa mga otoridad kay ti subong ongoing pa lan taon ta boss ko basi ongoing na naman liwat. Kay kibay hombre do na kayo home gablaw.
26: Dumadon lang ka, K5 Rods.
25: Hindi, kay Mayara, balang nga, oy, din ka makagto, Rods, sa ongoing ko sa kwan, pakagto ko sa may Bakulod, no? Pakagto ko sa Bakulod. Ti pilang travel time sa Bakulod, tuwi ni Kabangkalan, butang gabi, duwa ka oras, no? Ti after 2 hours, ay, nakabot na ko sa Bakulod, eh. Oh, ti magkuton ko, ti din ka na, Bakulod na ko, eh. Ti kabay pa, boss, ang investigasyon sa mga otoridad, daw, pariyo na nga nakabot ka, mabla, sa isa kay nanganaw. Oh, nga naka first base ka nga hindi lang pwede nga ongoing Japon. Basi nakainang ni mga otoridad naton nga dasig ang investigasyon malay ta di bla.
26: Kin pa siguro man ni Lieutenant Colonel Ganzon nga positive ang ila sini nga operation kag syempre kun tanawon man naton tigulang na ining asawa. Asawa ka kay Fibros ang biktima bala
25: nagana. Lapad dia umahaw.
26: Lapad ka kay Fibros
25: because
26: dusi ni kabilog ya kabataan kag do sham na lang ang bilin kay K5 Roads and ni mga abroad ni nga kabataan kay K5 Roads.
25: Ooh. So may posibilidad basi duta kag K5 Ubre or nano man basi siya nagapangaring do madag ka pamakal duta or nano. Sige lang wala ton dalang ang investigasyon sa mga otoridad di tanay bang una kay karon basi kon Bakulod balang kos laya to na ya sa may sagay.
26: Sabi ko mapahinubaan
25: ka. Sige, salamat kag Ibang Bubre. Eh, sobra kapag hindi mo yung ginabuligan na gani, hindi mo yung ipatras mo pag hindi. Ang investigasyon na Bakulod so sa gay namin na naganib lang kuhan nga palanggiran ko. Ang imo ibalik mo sa inubaan from Kabankalan nga supposedly ang investigasyon pag to Bakulod na nga lapit lang sa inangan, imo gin negative mo pag hindi. Ikaw wala ka kipay ubris yung luganon kagid mo.
26: Boy, pal. Pero tito pa kay Five Broads sa September 13.
25: Ah, tisige. Kita-kita sa day kay may kuhan na di ko no. Pero ang balon mo kita tagay mamailan ay bakudon gid nila kay para at least makapabato sa sumag na mo no ino HS kag Mansilingan na mo din nga team.
26: Piyo on mo ka kay Five Broads kay
25: mga oh. Kwanta, mag-abot ka ni September 13 kontra nay ta hindi tanay magbugnuanay. Oh, amo kami ni daan ka competitive dis Bakulod. Oh, pa kun gitakabig si Mamang Jin namon gina-isolate namon subong. Ang imo station manager din isolate namon ginapapalayo namon di sa
26: Kina pwede sa amon
25: dapat bakudon gida. But anyway, hulaton kamo din namon kay G5 Obre. Salamat gid.
26: Thank you so much kay K5 Broads report gikan diri sa Surnga Bayan sa Negros Occidental. Ini si K5 Arbor City para sa yon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
25: Maraming salamat kay K5 Obre suspend niya sobra-sobra ka naman imo yang ato ni halinan Kabangkalan to Bakulod. Tapos ibalik niya sa inubaan. Matras yung investigasyon sa mga otoridad mo sobra-sobra ka nagiging K5 Obre. Pero may mga pattern na bi kay amo ni ginang ambal ko sing ko may lain bi nga let's say may maako or may kalabanan bi sa umati ginapa si Bangdan Perming tagababaw nga nagtira tiko nang tagababaw naman yung nagtira na ang nagpatay mapagwa na sa sila sing official statement so far daw ay pamansla kapagwa hoy balaon ta ang imbestigasyon sa mga otoridad kay hindi niya basta-basta lang may kaakig kapatsyon mo yung tawo. Oh, di ba? Sagrado yung kabuhi na ton. This time, sa ilugtas balita ni Kaki5, Red Salgado, no? Kay ang Mines and Geosciences Bureau gitaproseso ang sertifikasyon agod nga magpasaka na sang kaso, ariya mo mani, sang illegal quarrying sa Moises Padilla. Di lang taon tani, kundi naman yung investigasyon nila kay that was 20... correct me if I'm wrong, mga Kaki5, ha? If my memory serves me right, that was August 25. Check tabi ang sulod kagin raid sang aton sing mga taga Arsog. Check na si Kaki5 Red sa line number 1.
1: K5 News FM live report.
25: Kaki5 Red, nagapadayon pa bala ang investigasyon sining illegal quarry. Ibalita mo.
3: Yes, Kipang Rods, may hapon. Sa ato sino ba katang palamati si programa ng El Castigador. Sa ato na ginakat ang adlaw. Kita mo natin nga daw nagasanag, dagit man.
25: Ay to on?
3: Investigasyon sa aton sino mga otoridad. Angot nila sa illegal quarry sa may barangay crossing Magalayon, Banwa, Yasag, Moises, Padilla. Yes, correct, Kipang Rods. Ipatigayon, ining pag-operation sa aton sino ng kapulisan sa pagpanguna sa Regional Special Operation Group or RSOG Katete Bronze kaupon madali ang MGB kagya katapos sa kapulisan sa Gaboises Padilla Police Station. So dali Katete Bronze nalabot na itong kagayina ang Regional Director ng Idyasag MGB hiring Mines Geoscience and Bureau. Amo ni Kipe Bronsa ang head gate kaya pati sila nagkakilates Kipe Bronsa kung legal
25: uh-huh.
3: Illegal ang pagkwari dira yas sa may banwa yas sa Moses Padilla.
25: Okay.
3: So dire Kipe Bronsa actually nakapagwa naman sa statement si Mayor Ella Garcia Yulo sa Moses Padilla kasi wala na siyang permit ang pag-operate dira sa quarrying sa may Asyenda Bago parte sa barangay crossing Magalayon. Kaya ipamangkot mo natin Kipe Bronsa ang dar o ganit ka pati dito sa may dump truck talit sila ng isto ng Kipe Bronz kanda sa Bat na Manila pero kagayin na Kipe Bronz nalabot na to na ang regional director gid sa MGBNIR si Sir Benigno Cesar Espijo. Sunong siya Kipe Bronz wala matigayon na mapagwa ini certification ang mahatag sa aton sinigya kapulisan sa NIR bangunti kinanglanon pangatsikon ining mga permits eh. Kay Dribi Baluan at Kipe Bronz nga inigali gina-operate nila ginabulumanta yara sa mga 5 hectares abon ng estimated Kipe Bronz 5 hectares nga malapit nga sa may Binalbagan River. Kaya kinaglanon pa nga i-check ni kung may aras ang permit kamanti ang NIR Kipe Bronz ni medyo malapad-lapad di siya ng lugar tigil pa-check ni siya sa PEMO kung may local di siya ka permit pero ito na ibaluan nga wala man ni Kipe Bronz at the same time sa NIR mga aspect edo gin-verify pa ni siya ganit sa Region 6 Kipe Bronz eh imagine wala nga nakahingagaw na makakuha na siya ng permit pero galing kamanti ang panindugan dari or ang pagpatag sa ato ni Sir Espejo bangod wala na permahan ining certification kinikaroon araw sa Manila Kipe Bronz. So posible nga mahatagan sa certification ng aton si kapulisan basi subungan daw or basi sa buwas ang pagayimuon na lang ni Sir Espejo electronic signature na lang Kipe Bronz.
25: Bangod
3: mapahatag na ining certification nagpapasaka na niya ining kaso kaya manting hindi makapasaka kapulisan aton sa kaso Kipe Bronz eh. Ining illegal quarry
25: kasi sino pasakaan nila kaya tiwi pamato nila ma-identify kung sinong tagiyas to.
3: Well, actually, ito sa mga informasyon nga nakuha na ito sa pila ka mga investigasyon, hindi pa ko nung ma-divulge kay...
25: Okay. Tito magamon ng statement, hindi lang ma-divulge, meaning may aranas la, na-identify na nila. Hindi lang nga nila tagambal, kaya tigi na... Check to na, okay ah. Importante mo mga balaan natin mo. Nga kalaway lang lang ngayon, sacrificial lamb lang, pero may mga nag-operate sa truck, nag-operate sa backhoe, sila yung pasakaan, though, ti mayo na, at least, okay ko na, bisan di lang pagsugid, importante yung pasakaan ng kaso na.
3: Yeah. Ganit pa siya kay Febrons kag ti unfair man siguro sa iban nga mga nagatwari kaya tigakuha man siyang permit kag ti nagakuha ng gina black advance siya nagakomply gid ako na rin ka ng lahat.
25: Anong tawag na kag five red daw kung nagapangwa ka duta sa hindi mo duta?
3: Illegal ginaguro ka kay Febrons siya?
25: Hindi na pangawat?
3: Ti pangawat. Ti isa man na makabit nga ito nga pangawat kasi ilay.
25: Ti ang butang tabi, butang pa malang sa gamay ng perspektibo kag ipebreda. Ang ginuma si tira may duta na.
3: Oh.
25: Oh, arasi mo balay. Ginkuha ko tong duta mo kag inalas malay. Ano ti anong tawag sabi?
3: Ati kwan gidait pep ginakabuhat ng Pero diri kay ang actually kay double check nila eh kay dira sa Binalbagan River makabulig mo ni siya sa pagtinlo wala siyang aton dira nga suba.
25: Mm-hmm.
3: Di man ti agyan kita sa Bagyong Tino ang pila ka mga duta dito ti gikan sa ibabaw nagparaog dira nga ibabaw ka bahin sa Binalbagan River talaga na bawo ni kita bronze kag may posibilidad man nga makatag ni siya pagbaha dira sa mga palibot sa
25: mga what if ding ilakwa una lang dan tsakto nang imo ang nagabaral lang nagatampok sa mga kasubaan amo na lang nabikwao nila para at least makabulig basta ka mapadalom-dalom ng mga alagyan sang tubig.
3: Kung galing ako tanaw na ito, mas lain, hindi ako ang Binalbagan River, kaya doon katinlo isang ang mga makuha na. Kung doon ka nga, siyempre, di...
25: Dika, ang balaguro mo na ano, kamanimoy na, nga rin nagbibig ka namin, di ko ano, itudlo mo kami sa mga bato-bato, kabudlay, di ako aon, ano, i-crusher pa na namon, i- bubukon pa.
3: Hindi, ako, actually, naglabay kita sa nagpatulog, kita dito sa pamilya,
25: doon
3: ka pinasahi, ginto ako dito, sa Binalbagan River, kay Febros.
25: Ay, tudya, damo, kwa na, nami ang, damo view, ha, nami, may mga view ka itong nakita, nga doon ka nami, ha?
3: Oo, oh, may mga view kita kami nakita dito, yan ang quality, ginto kay Febros.
25: Oh, okay.
3: Kag,
25: nami, naguro na sa bisitahan, no, para makita, kuman bla, kag malantaw ang lugar, bla, kag ipebred, kay, kabalag ka, maka, no na mo, makabulong sa kalitumaw na. Ang ina mga view lang nga nami, magatinaw pa matyagan mo na kung makita mong nami nga lugar kag Kipebrad.
3: Oo, gatinaw ko dyan eh. Kaya actually may ara man sa ibang nga lugar, pero galing kita baka siling kita yung diri yung lugar.
25: May lugar nga Pino, may lugar nga daw garas-garas. Ang garas-garas ang mga bato.
3: Amo gina kayo ba sa ganyan na isaktogin ka term na mayo kalidad.
25: Sige. Oo, basikon. Karusan ka karoon, ha? Hindi ko gusto nga makabati. Buwasagang, karusan naman ko.
3: Gari, magya kay Febrons. Pero galing kiti, karoon ti, permahan, ha? I-check natin sa buwas. Pero galing kiti, daw, subong hindi ga, igapasya, subong gaadlao. Yan yung certification sa ato'y kapulisan na gudupasaka. Nagkaso, pero galing kiti, biskan pa kiti, napagwa to ang pito. Malang ay bulbado sa illegal quarrying kiti Febrons. Magapatigayon sa investigasyon kagkuna ni sila may ara sa participation may ara sila sa gihibalong ati illegal gidman ang ginpatigayon dira nga quarrying dako posibilidad nga ini sila malakip sa kaso kay Kevin Rods. So ari pamatian nato ng bayad sa pahayag ni RD Espejo sa MGB exclusive nga ipagbis sa K5G sa Pemba Colod. Yari.
4: Actually sir, due to po for release na, hinihintay ko lang yung kwan, hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung e-signature ko. Actually, I'm waiting right now sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan, hindi naman basta-basta mag-kwan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6. Kaya, kahapon or the other day, kahapon pala, kasi Monday is wala namang pasok, kahapon is we forward the request for the MGB Region 6 to verify yung files, yung existence ng permit or wala. And right now, na-draft na yung certification na kailangan ng PNP to file the case. Siguro within this day, you could provide to PNP. Hindi man original in terms of yung sa hard copy, we could provide them yung digital copy. Kasi alam mo naman na ngayon na na-accept naman na digital file. Kasi nga ako, physically, nandito ako sa Manila, kaya I cannot affix my wet signature. Kaya for the meantime, is e-signature muna.
5: Okay, pero RD, mga ano pa bang mga departamento o ahensya na kailangan po natin ipa-approve po yung certification or to verify?
4: Actually, sa amin lang, within MGB lang, kasi nga is, secondly, siyempre, yung mga ni-issue na MGB na permits is sa MGB. And then, meron din na tinatawag tayo na governor's permit, which is sa provincial government or sa PEMBO ang magsasabi kung meron o wala. Kasi dalawa yun eh. dalawa kasing kind of permits, yung national issue and then yung locally issued na permit.
25: Oho. Nami, gid ka gipebred, kini interview mo gid. So sila na lang galing ginahulat and kaya may mga proseso ni mo. Sometimes, kagipebred, tigin na pursigi, tigin yung mga otoridad na magpasaka kaso and we don't know, may mga iban pagdating mga ensya nga kinanglan ba mga certification just like this. Ti at least okay na na. Tapos ka mag-release na, mapasaka na sila sang kaso, hulaton ta. Para ma- after na mapasaka kaso, hulaton ta kung sinong operator, kay baloon ta na.
7: Yes, correct. Ako pinapasayan, Peter Brons, na agad ito yung batagan na rin siya sa katapusan, kagyan yung batagan na sa eleksyon ng mga nagpapagayon sa legal wiring.
25: Pero how about ito kay Bebred, atong tagiyas ang truck, ano ito man, atong, ano, ano itong settlement, ginarkilahan sa mga DAR beneficiaries or iyagid yaka DAR? Ano, anong progress ang, or update silang kaso kay Bebred?
7: Well, actually, progress kay Bebred, natakuan kita sa tawag sa PIO sa DAR na gusto sa Natal, South kay Bebred, exclusive din alabot na ito. Kagdiringin na patpat sa ato, nga ini siya ang dump truck ang na-award na si Bebred sa ato eh. Ini ang Agrarian Reform Beneficiary Organization. So, ini sila organization, graya sa may panwa sa Puntinan, kagsuno sa DAR, somebody ko nung nagrenta sini, nag-contact sini si Ila, agod nga tirentahan, tirintrak ka. Ti, wala man sila guru kabalo kiti Brods nga, ati, ang hambal sila, mga akot, manapuni nga siya nga bato kagbalas. Amo na po na siya.
25: So, ka pangata, galing dar truck? Dam truck?
7: No, gina-award na ko nung sa mga agrarian reform beneficiary.
25: Ti, how about ang plate number? Bikered plate na, kay kon sa gamay ko nga pag-inchindi, if gin award din na, I think siguro gina-convert into private na.
7: Well, actually, 2016 pa na gina-award sa Arbo kay Febrons eh. Kag 2026 na kita, but according sa DAR na gusto sila na Febrons, gina-proseso na puno ang deed of donation.
25: Mula na ay, 2016 pa, pero ti gina-proseso pa. After 10 years, mga kakifive, gin-award na, gin-award na, gin-hatag na. That was 2016, pero ang papeles, gina-proseso pa lang. Bantayan sa masunod na napulo na naman katuig ang pag-termahanay.
7: Gina-proseso na
25: pa ng Febrons. And that is the reason why nga wala pa ma-change ng plaka, ho? Kaya gina-proseso pa lang mo. Pero tinga sa statement, gin-award na. Ay, ito the while before mo na i-award, may harana na yung mga supporting documents sa kay Febred.
7: Gani, man yung kay Febrons.
25: So, una, ang awarding, sang sa papilis.
7: Pero galing kiti sa gusto mita ni kiti Bronz siya, ay mo, kung hindi tanong siya nga, bumo, kaga siyempre, kiti pagpaluap, magtanong siya dar, aguto ti, nasig, masaylo, ining rehistro eh.
25: Tilang dawa pala karon question, kaya ginaproseso pa lang ining papeles, sino karon ang managot o kon manabat sa sining salakyan? Ang dar, kaya ti, mambalang dar, hindi ah, ginaward na ito namun, mambalang arbo, hindi ah, why pa kami perma? Te, sino karon manabat na?
7: Dari ba na do ginatanaw ta gid ra ang civil liability kay Kevin Brons eh.
25: Di amo muli tando diin buke, do mo amo ta na.
7: Gani magya Kevin Brons.
25: Ayo.
7: Pero dapat kita ni nga masaylo gid eh. Ang registro kay
25: Kevin. Kag kun ma-award na let's say para sa aton bla kon may ara taya. Or nga mo na bi nga halimbawa titanan mo da iya nga mga gamit ginapangwa mo di bla kun i-award mo ang pating imo da nga mga charger pangwaon pa da ang iban gani pati spare tarik na kwap na ati sticker kagang plate number ora Japon no ang sticker o dar Japon do pa yon akron nga gingamit tong alan mo autorisado kay naka red plate
7: gani kay ti ang patag ni sa aton ang men ko no ti nagikan iya sa gobyerno eh sa DAR. Kasi suppose ni kay Bronz kina award na kung magapati organization na dapatani it nga ti malain
25: kiti boss i-update mo para ma-enlighten ta nga duwa kay ti pareho ta ni way kabalo ko i-chindi mo nga apoy dila ni kun mag-award sang salakyan sang gobyerno especially sang DAR sa mga organization da mga beneficiaries kay Kay Five Red, same na Japon ang plate na ano na Japon, hindi na pag-isla ng plate number nga from red plate into pareho sa mga private nga mga plate.
7: Yes.
25: O kon mapabilin ko na mo man Japon ko di chindihon tay. Kita yang aduang way kay chindi ko magamuna eh. That's why pa chindihon ta nila kay Pebreda kay budlay magsagi hatag dispekulasyon.
7: Nga, di magi bro, mas la, mas dami statement.
25: Oh, mangkuto mo sila no nitya nung proseso sa plate number ni ma'am, sir. Kay ti red plate Japon no, magsiling kita red plate bi government vehicle ni. Kag pwede niya magamit nga mapatugong dito, yan yung charge sa daro. Di ba? Yeah. Ang krudo, we don't know kung ang krudo. Ara, pagid! O, oh, nabundumad ko. Mangkuton, pagid na, ako din sa kakwa krudo. Basi kung daro pa nagabayad. O, oh, ipacheck lang ah. Eh, ipacheck na lang. Huwag matagasiling nga basi nga daro nga gabayad na. Basi ang driver na, basi G.O. pa na. Ayun, pwede nga ito niya, ipatag yan nila mayad sa ito na. Kay White ano yung chindihan eh, para at least ma-enlighten man tanga duha.
7: Yes. So, muna, ang iklaruhon natin, if we're on the bar, pero ang galing na panindugan, gini sila, wala na sila kung sa komplikasyon, kaya manti na award na nila sa Arbo, sa Banwa, sa Puti.
25: Hindi, dali lang, Gid. Tinga mo ng bal na award nila, pero ang bal mo gina proseso. Sinong ga proseso? Ang dar o ko ng Arbo?
7: Ang actually the process so si Kito Bronze ang darga ni Kito Gika ni si Ilay.
25: Tinga, balya wala sila obligasyon kiti on process pa man.
7: Mali na award na nila siguro ti ang deed of donation kay Kito Bronze nga equal gid bala ibutan gid ang pangalan dira. Sang ti magabaton
25: gamay. Ti still kwan ka pa Japon kay Kito Bronze eh. Part ka pa Japon nga may obligasyon da. Hindi pa kumpleto ang papilis mo mo. Paribla sa akon, ikaw ba eh, nimbakal kong salakyan mo. Why mo pa yung mga, why mo pa ang permahan ng deed of sale da? Magkinasuhay, tiyan nga duwaya, kwaon mo salakyan mo, perdi ko eh. Why? Ang unit mo, ari sa akon. Tapos mambal kong di, nagbayad ako si mo. Mambal ka, hindi. Paano nga oh, why ka kapama deed of sale di oh? Oh, galing kayo na yan sa maligyaan na yun niya. Lain man yung guro yung deed of donation ah. Eh, hindi lang tayo magpaalam-alam kay di budlay karon mapaso ka di karon. Mangputon ta lang sila para maintindihan ta mayad nga duwa ka gi Febred.
7: Yes. So amo na karon aton si i-update naman sa may dark kitchen rods diri naman iya sa civil liability regarding sa dumtraka na lakip sa nalakip sa may illegal quarry in Kitchen Rods.
25: Sige, salamat.
7: Salamat kay Brons sa mga tusunod ng berita kamo dulong sa programa ng Singador ng dulong sa atin sa Power Trio aga tunsin ng DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by Invisio aga tunsin sining DTX Beauty Soap kay DTX Coffee Mix kaupon si Patron kay 5 Martin ni Marisip ako naman sa kay 5 Red Salgado para sa kapitan ng balita sa misyo publiko paggalingawan sa Negros K5 News FM
8: K5 News FM Live Report.
25: Madamugid nga salamat kay K5 Red Salgado do oy nagayuhom si Ma'am Bings Delfin, si May Dagay, si Rafi Armonio, si Numati Rolizel, si Papang Juju Galunaw, pinakagwapo nga barangay kagawad sa barangay Vista Alegre, ang pinakagwapa ng puti-puti kuno nga si Marcris Navarro sa may Honda Mutulayan, si Papang Erning Pudiruso, Roslyn Delicana, John Ramos, Lydia William, kasi Ma'am Mila Pero sa sityo Mantamilok, barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Nagapamati samtang nagapanahi ay ang pinakatanda kag pinakamanami kag sagad magtahi o konsastre dala sa may sityo Mantamilok barangay Isyo Banwas ang Kawayan sila ni Ma'am Angelica Umbion family Umbion nagapamati das lasabong oh kag si Susan Gillian no nagapamati man niya sir nagamonitor lang kami diya sa barangay Bata sa may Purok Pine Tree das time check ko si kag Ipab Wilson si oo. Si Carl, ha? Sige, check ko na. And then si Kagipeb Wilson. Gusto ko kaon si Kagipeb Wilson update. Check ko na si Kagipeb Carl, ha? Sa line number one. Kagipeb Carl, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
25: Kagipeb Carl, ibalita mo. Dali na trikingan mo ko pa nga.
9: Grabe po.
25: Dali na, wow, bagong tahal si Ethan, ha? Oh. Sige, nagapamati ba nagayuhom man si Numat or Lizelo? Nagapamati kami samtang nagapangapes ang DTX Coffee Mix. Nagkakipan di magkalipat per mi magtumars ang suplemento. Mighty CD Alkaline Base Vitamin C nagababakod ka nagababdik sa atong sininga immune system. DTX 500, the best no nga suplemento pang detoxify, pang limpyo sa atong sing atay, tinai kag dugo. DTX 500, maya sang tatlo ka anti-diabetic properties. And ang Clinica D3 Bio, maya raman tatlo ka anti may anti-fungal, may anti-bacterial, kag anti-viral properties. Nasarang makapatay sa magkagaw-kagaw sa ngilan at ubo, sipon, kag trangkaso. Uso subong ang haze, ha? In fact, diri sa maya bakulod, nakalabot na diri ang haze. Gita palapadaan namun karon sang eye in the sky para makita tagid. So, inom na ka mga daan, Clinica D3 Bio. Para at least hindi ka mo pagtrangkasuhon kapag ubuhon. Ara na si Kaki 5, sino? Ara na Kaki 5, Romuel? Wilson? Oh, check na si Kaki 5, Wilson Villana. Nagsunggod si Kaki 5, Carlo. Niya, ginway na lang kay gambal mo, Wilson eh.
9: Alright!
10: K5 News FM Live!
25: Kaki 5, Wilson! Kumusta ang update sa sunog? Kag sining shooting nga sining ka nagluntad dra sa baya barangay Alhisa. Ibalita mo.
11: Okay, bro. So, nakita na ino sa aton sining nga shooting incident. Uh-huh. Luntad sa tinalikdan nga inadlaw sa may Purok St. Vincent, no, sa bahin sa barangay Alhisa. Kumaaging kumpirmar sa aton subong nga hapon, no, ni Police Captain na J.R. Reyes nga napasakaan na sa nga kaso nga murder paagi sa inquest proceeding si alias Budoy, no, nga ginatudlo ang suspetsado sa pagpanglutang sa kay alias Roger naman niya kay Pedroz, no, nga ano ni renta car driver.
25: Uh-huh.
11: So sa aton sining pabalikan naton ang istorya kay Pedroz, no, magwa kon tani ini si alias Roger agod magkaon tani kay Pedroz ang hinali na lang ni siya gitiro sang ining suspetsado nga si alias Budoy. Igo sa dughan ang una.
25: Tudog ginangkat man to ni Budoy si kwan mo si Roger ang bala niya nga gwada. Gwa lang dribla, parang balaan mo. Do ginangkat ya pa mo.
11: Na-impito kasi sa Grons, no, ang nag-impituhan na hindi sila tungkod nga ti sunok man sa pahayag sa sospek kag sa pahayag mas ato sinya kapulisan na ginagasunlugan na ini ko na-impito na sa sunlog ini si alias Budoy, no, sa kay alias Roger. So, aside sa igo niya kay Fibrod sa dughan, tiniro pag ini siya kay Fibrod sa ulo. So, gin-finishing ini siya sa ulo kay Fibrod, no. After sini, nalagyo pa ining suspitsado pero sa pagpatigayon sa hot pursuit operation sa ato sinangapulisan sa Police Station 7, tigayon na nanakpan si alias Budoy kasi Pebrod sa bahin ng barangay Tango. Kaga, although wala nakuha ang kwan si Pebrod, no, wala nakuha ang iya sining armas kasi ang bahayat sinisang suspitsado impilak ni ini sa mga hinabunan sa bahin sa barangay Alihis. So, at least ara naman sa karon sa custody sa kapulisan ini si alias Budoy aga magapakatubang sa kaso ng murder kay Fevrods.
25: Oh.
11: So sa ato naman ni kay Fevrods, no, sa sunog naman niya na nagtuntad naman sa may bahin sa barangay Sumag, no, kagabi lang ini siya. Naglawig sa 15 minutos ang sunog at kay Fevrods kaya nagtanda sa masobra 120,000 pesos na kahalitan sa sunog ang upilin sa mga residente, no, sa inakalugar. So sa ato sila nga pagpangusisa sa Bureau for Protection kay Fevrods nagdangat sa 14 ka mga pamalay ang ginlabot sa kalayo. So, lima diri, siyandiri ang totally damage, kan lima diri ang partially damage si Kipa Gros. Isa diri sa mga nasinugan, si alias Al, niya ni Kipa Gros, no, ang pagkulang nakapangumpra sa niya, diri ng mga stocks para sa mga changi Kipa Gros, kan pag-uman siya ka-withdraw.
25: How?
11: Swildo sa iya siling abala ka 25,000 pesos.
25: Agoy!
11: Nagtalikod lang ka Kipa Gros, no, sa 30 minutes, waay tabo sa ila sinigang balay sa nagluntad ang sunog.
25: Sa diin ko na nagaling ng kalayo, kagipa Wilson, kagpaano bihaw? Ano, nagtutod, nabili naman kandila? Anong plastada?
11: Sa karoon kay Kita Gods, wala pa siyang kumpirmado na detalye kung ano ang detalye sa sunog, no, sa halip sa bahay sa ato sa Bureau of Protection. Pero may ara itong mga residente kay Kita Gods na naghahambal, na nakipot lang sila na kulpi lang nagkalayo ang isa sa kabalay kay Kita Gods. No, may ara man na naghahambal na nakapati sila yung kuno lupo kay Kita Gods na daw nag-spark na kurente ang isnagluntat ang nasunog. May isa makita po ka residente na na-interview kay Kita Gods na nakipot siya nga nanawagan sa napulig o kung nagsyagit sunog ang mga kabataan pero ay pa siya nagpapig kay Kipagros o katiabi niya tripping pala sa mga kabataan si Kevin Rod. Uh-huh. Karon pag wala sa tringa, sinigaw pala, nakipot na lang siya. Nga dako na kaayo, no, ang kalayo kay Kevin Rod. So, nagpatuloy.
25: So, ba, si bala kay kalabanan, kay Kevin Wilson, kalabanan, gibing ako sa kalayo, kung hindi kuryente, ang kandila o spermada, ano oras nga ito ang lunta ng insidente, Ged? Ano oras, Ged?
11: Mga pasado, last 9, kay Kevin Rod.
25: Saan gabi? So, ba, si bala ko nagsindi kandila or natunaw ng kandila, ginkaon da ang lamisa nga, o kortina da or habol da, nga sarang nga pwede makaon sa kalayo, be?
11: Ang Kevin Rod, so, sa mga residente, doon, waay man sa nga posibilidad sa kandila, kay may kuryente pa that time. Ang kuryente na dula.
25: Kasi may kuryente, tanan nga mga tao da, mga panimalay, may mga kuryente, tanan, may suga, kumbaga.
11: Ha.
25: Oh.
11: Excuse me, nangatsin ako sa aso.
25: So, basi, bala kang Kevin Wilson, bali, basi, mga kwa naman, ining octopus connection na naman, overloaded ang kuryente, kadamu-damu sang load, gamay-gamay ang kuryente, gainit, gatunaw, pag tunaw, siyempre matunaw na ang insulation, o kung insulator, kay Kevin Wilson, pag tunaw sina, siyempre naked ni, nakauba na, hublas ng duha ka kuryente, ti once ganing duha ka hublas nga bagay, ti mag-aisa gina ka Kevin Wilson, matapikay gina iya. Oh, that's the normal nga ano mo, nga bisan diin mo na ibutang, bagay man na or kwan. Oo.
11: Pero sakto na basa ang duha ka nagahublas na kuryente, magtapik
25: ito. Oo. Mga kunag, makuan gina, mas spark gina, pag-spark na, makreate na siya kalayo. Kundi una na ma-ignite na siya, duga spark, tigulig ka, mauna na nga makalayo inang insulation niya, gid, inang rubber bla. Oh, makalayo na, matulo-tulo na ang kalayo niya. Gatulo-tulo, bla ka Kevin Wilson. Pagtulo-tulo sang kalayo, dakpo niya to be ang mga flammable, madabi nga mga materyas madi, or mga kahoy da, ti amo nang halinan sang sunog. That's why hindi ba gampang gid sang kalayo kay kabudlay. Masunog kagidya ka Kevin Wilson.
11: Yes, si Kevin Rod, amon ang
25: pero pila ka balay tanan gani liwat ang nahalitan? Dala renter. Ano may mga renter, may apartment na no?
11: 14 ka bilog ni nga mga balay ka Kevin Rod.
25: Magsiling kita 14 structure gina. 14 ka structure gid sang balay. Balay gidya, hindi lang yas nga na pamilya. Okay, sa 14 ka mga structures o company malay, pila ka pamilya da?
11: 14 man tanan ka kada pamilya may kanya-kanya ka balay.
25: Oh, wala sang minagalumon or nagi-starving isa ka. Okay. So 14 pila ka sa 14 ka balay kag 14 ka pamilya, pila ka mga individual ang nahalitan?
11: Hindi magnubo kay family, damo-damo lang sila sa kada pamilya kay ko kadalo ni kun ano ni sistema sa sila nga pamilya sa Rolls. Pero nagatlagan sa 80, masobra 80 ka mga pamilya kay sa Rolls ang kadamuon ni isang naapektuhan ng mga residente. To be specific, 83 ka Kevin Rod.
25: No? Pila ang estimated estimated nga halit sang kalayo suno sa Bureau of Fire? 500?
11: 120,000 ka Kevin Rod ang total damage direkto.
25: 120,000?
11: Yes,
25: Kevin Rod. 14 ka balay. Aha. Di metag 10,000 lang kada balay. 14 balay mo. Way gani, do mga 8,000 lang. Pero kay ma'am to, ang iyang 25,000 way na to. Ang iyang sweldo. Wala gi sila may minasalbar nga magamit ao aside sa bayo nila.
11: Wala gi kita bro.
25: Ay kaluoy may ido nga nasunog.
11: Ayas kay Pedro si Black Black in
25: our. O si Blacky. Ah Black Black.
11: Black Black.
25: Uy, sa dinhi siya nga ido sa pag ano ni sa ang ilabalay ni lapit sa sulod gid mismo or sa sagwa lang.
11: Sulod ni Kevin Rose totally damage gid ini siya.
25: So meaning kay ang ido nasunog, kay instinct sang ido kay G5 yung so madasig niya matlagan ko.
11: Pero ang tsura yan nagpalakala kay Kevin Rose, hindi na siya si Black Black nagpalakala.
25: Basi na ano siya na trap sa Black Kevin Rose. So, may lang ganin kay nakakwan sa no, nakasurvive siya no.
11: Nakasurvive siya kay Kevin Rose kasi ang gaano man gani ang takiya na iskipa paano nalipay man ulo ay matili sa iya si Dika Balay sa Kita Gross kaya amo na sitwasyon pala and ti amo na ang mayo lang kaya nakasalpa.
25: By the way kay Kita Gross hindi sila subong anay gin ano gin paistar gin gaan evacuation centers ang barangay Sumag?
11: Actually, si Fevros, may mga puro pamilya, malang hindi sa kaki sa sa left and right, may mga kilala, matira lang sila, may pwede namin tayo, na natin sila. Ko ka, na inapili ka si Fevros, kasi sa ato, hindi ka pwede dino niya, nakaangda, napasta ang tao, nasunugan, si Fevros, hindi mo ginipagpasakaon sa imo balay.
25: Oo.
11: We don't know na kung ano mga pamasukin.
25: Di ako niya, kapasaka, di kuya. Gakuan kuya, kung may mga kagtos balay, ginapasaka ko niya kay Fevroson, kay Kaluoy man, natagaan kapag ni Islan eh. Igong ka pangayos na yata bang kag mga pagkaon o rilisan kung kaya tam lang niya buligan ta pila man lang na ibing ma dako na nga bagay para sa ila kag kita buson.
11: Yes kay Pedro subong ka ni ang kinang.
25: Pero malain nga bagay subong abi mo na matabo si mo maamot amot naman ta karong duwa. Sige, pwede na, wait, salamat kay Kipa Bulson, ah. Kag kabay pa ko tani nga may hatag ba ng taga DSWD siyudad kag barangay sa mga nahalitan kay hindi basta-basta kung masunugan ka kay Kipay Bulson.
11: Yes, kay Kipay Bulson. So, amo na, hulton ta lang, no? Ang buli kay palapos ng DSSD kag sa barangay sa mga apektado ng mga residente kay Kipay Bulson sa may Purok San Jose 2 sa bahay sa barangay Sumang. So, mula na lang balita na ito kay Kipay Bulson daw, kikan din sa patrol. Nga, ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty City, Tribayo, Katiti, X500. Kato si K5 Martin din ang isip na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko galing awan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
25: Maraming salamat kay K5 Wilson Villena, mga K5, oh, tungod kay grabe ang labot is makulod ang haze. Inom ka mo bakal ng mga laan na Klinika D3 Bio kay ang mga kagaw-kagaw guupod sa hangin nga daan. Ti ang haze ni ti mga dust particles ni mo mga manipis ni kagaya hindi mo nagigisa makita kung siya lang lapitanay lang makita mo sa kung liliumos langit. Oh, so that's why ang ligantang lawas na ton suksok face mask and then take sa ang Klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Buwas naman mga KK5, wait a panahon. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM bakulod sa amo si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ka K5 Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahag ang butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa late stage, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong napaming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C!
2: Baba ka mga butika!
5: Kadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katong katol! DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sporebiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend, isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Lots of leaves.
1: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: let's go with the flow.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Free Bio Evening Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
10: Mayong gabi sa Luzon, Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nag-apply ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Setyembre 2, 2026.
0: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
10: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, air quality sa siyudad sang Bacolod kag banwa sang La Castellana unhealthy.
0: Sa balitang nasyonal, pag-release ang 10 bilyones ka pesos ka pundo para naman sa zero balance billing program, aprobado na.
10: Sa balita international, nag-alala nga haze sa Malaysia, nagtugas ang respirator o kung respiratory problems.
0: Sa balitang sports, sa Pinay tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sang US Open.
10: Sa ato naman, balita entertainment, Baby Monster mag-perform sa Pilipinas. La Size 7.
9: Ulat Panahon.
10: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
6: Ginaforecast mo sa pag-asa nga magabiya sa pungsod ang Bagyo Pilandok, Buas nga adlaw, apang may bago naman nga low pressure area nga nakita sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang Bagyo Pilandok ang ulihin nakita 1,080 kilometers east-northeast sang extreme northern Luzon, kag mahinay ang hulag sini nga yara ng sa 10 kilometers per hour padulong west-northwestward. Samtang LPA naman ang ulihin nakita 2,765 kilometers sidlangan sang Central Luzon malapit sa mga isla sang Guam kag Mariana Islands. Manubo pa ang posibilidad nga magdevelop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Apisar nga nagapalayo ang Bagyo Pilandok, iya naman sini nga ginapabaskog ang habagat kag amo ini ang nagdala sa mga pag-ulan sa norte nga bahin sang Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales kag Bataan. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon kag mga isla sa Visayas ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga isolated nga mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Mainit naman ang panahon sa Mindanao apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga paggalom nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpanginat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanginat bangod sa habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
9: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
10: Lasay suggest ka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Unhealthy o kung hindi maayo ang air quality sa siyudad sang Bacolod, kag banwa sang La Castellana, subong ang Miyerkules, Setyembre 2, suno sa Air Quality Index sa Department of Environment and Natural Resources o kung DENR, Environmental Management Bureau, Negros Island Region o kung EMB-NIR.
0: Suno sa EMB-NIR, ang degraded air quality, ang bago naman sa haze gikan naman sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia, nga gindala naman sang hangin habagat sa Pilipinas.
10: Nagpanugyan ang EMB-NIR sa publiko nga magsuksok sang face mask kunyara sa gwa, limitahon ang mga outdoor nga aktibidad kag protektahan ang mga mata ukon ang mata gikan sa mga iritasyon.
0: Samtang naka-record naman sang 84 ka mga nagkalain-lain nga mga paglapas ang Land Transportation Office Negros Island Region sa ginpanigaw naman nga road enforcement operations sa siyudad sa Bacolod sa subong nga adlaw Miyerkules, Setyembre 2.
10: Sunod sa LTONIR, gintutukan sang Ilaw Regional Law Enforcement Service kun RLES ang pagpatuman sa Republic Act 4136 ukon Land Transportation and Traffic Code No Plate ukon Improvised Plate No Travel Inspection sa mga salakyan kag Vehicle Roadworthiness.
0: sa ila naman nga dato sa 22 ang ilang gintakop bango naman sa ila sa hindi pagsuksok sang seatbelt. 17.3 ang reckless driving, 16 ka mga wala na karehistro nga sasakyan, na pulo nga nagamaningo naman sa sasakyan nga wala sang lisensya, 8 ka mga nagamotor nga wala nagasuksok sang helmet, 7 ka mga plate violations kag iban pa.
10: Lasays on sa isa iban pa nga balita lokal, ido maswerte nga nakaluwas sa sunog sa barangay Sumang sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
11: Maswerte nga nakaluwas ang isa ka ido sa nagluntad nga sunog sa bagong dalan purok sa Nusidos, barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 1, 2026. Ginkilala ang ido nga si Black Black. Si Black Black ang nakaangkon sa pila sa nagkanilain nga bahin sang ialawas, apang maswerte ini nga nakaluwas. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay alias Romili, biktima sang sunog, 14 ka mga balay ang nahalitan sang kalayo. Sunog kay Romili, nasunog ang iya balay kang Chunky sa nasambit nga lugar. Dugang pa ni Romili, natrap ang iya 11 anyos nga bata apang nasalbar ini sa mga residente. Pahayag pa ni Romili, bago lamang niya naging pabakal ang mga baligya sa iyang Chunky apang nahalitan ini sa sunog. Base naman sa report sa Bureau of Fire Protection Bacolod, 33 ka mga individual ang apektado sa sunog. May kabugusan yung 120,500 pesos ang danyo sa insidente. Ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DDX500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang 23 anyos, nakuha naman sang Shabu sa may barangay Banago. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patinio.
13: Arestado ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Purok Langis, Barangay Banago sa siyudad sang Bacolod kagabi, Martes unang adlaw sang Setyembre. Ginkilala ang naaresto nga si alias Toto, residente sang Amuman nga lugar. Sa ginpagwa nga impormasyon sang Police Station 3 nga ginapamunuan ni Police Captain Rami Saison, si alias Toto ang isa ka street level individual kag wala siya sang record sa lokal nga barangay sa Anti-Drug Abuse Council Lukon Badak. Nakuha kay alias Toto ang pito tanan ka mga sachets sang ginapatihan Shabu lakip ng buy bust item nga nagabalor naman sang 37,400 pesos. Ginpasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect ka nga detinado na sa Corona sa Police Station 3. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwanan sang DTX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ako si ka K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Samtang babae nga nagtabok sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, nabungguan sang salakyan. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
14: Nabungguan ang isa ka babae ginkilala nga si Alice Regina Ligalagidad kag residente sa Barangay Banago pasado alas 10 sa gabi Setyembre 1 sa gini nagtabok sa Dalan Lacson parte sa Barangay Mandalagan. Sa initial investigation gid si Limi Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan sa norte nga bahin sa Dalan Lacson ang Suzuki Espresso nga salakyan padulong sa sur sa nabungguan ang babae. Matapos sa aksidente, gilayon na ginespondihan sa rescue team ang pedestrian kag indala sa ospital. Stable na sibong ang kondisyon sa babae kag may ara na sang settlement kung sinigin pagkasabton sang driver sang salakyan ang mga galastuhon sa ospital.
15: So, sa pangusisa sa ating investigador, ini siyang pedestrian is na nagtabok niya sa ano sa Dalan Lacson. Kasi incidentally na bungguan niya sa kuno sa ano sa kuan Suzuki Espresso nga kani from north to south nga directions.
14: Sa D3 Bio Evening Newscast, nanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
16: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
17: D3 Bio Evening Newscast.
10: Lasays 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, posible nga sa bulan sa Oktubre o Nobyembre, kakasuna ang value added tax nga ginapatong sa systems loss nga gina-charge sa mga electric companies sa mga konsumidor.
0: Ginpalayagaman sa Energy Regulatory Commission o kan ERC nga gintalakay na sa komisyon ng resolution number 26 of 2026.
10: Matapos ini, manduan na sa ERC ang mga distributors o kan electric companies nga baguhon ang format sang ilang mga bills.
0: Samtang nga ginkumpirmar naman sa Department of Budget and Management o kan DBM nga aprobado na ang masobra 10 bilyones ka pesos nga pundo para naman sa implementasyon sa Zero Balance Billing Program.
10: Isa ini ka programa sa Department of Health o kung DOH nga ginaimplementar o kung ginaimplementar sa mga public hospitals sa bilog ng Pilipinas.
0: Sa idalom sa programa, mahatagan sa libre nga treatment ang mga pasyente.
10: Sa 9.377 billion ka pesos nga pondo, naglabot naman sa 3.342 billion ka pesos ang nagakadto sa mga ospital sa Metro Manila.
0: Samtang masobra naman sa 6 bilyones ka pesos ang para sa mga regional hospitals sa ibang pang bayan sa Pilipinas nga nag-implementar man sa Zero Balance Billing Program.
10: Sa ibang pang balita national, nagpagawa na sang mando si Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon nga ipaidalom sa inspeksyon ang tanan ng mga taytay sa Pilipinas kasunod sa lapnagon ng mga pagulan tugas ang southwest monsoon o kung habagat.
0: Sunod kay Dizon, mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagpagawa naman sang direktiba sa iya kag siguraduhon nga maayong structural integrity sa mga infrastruktura sa pungsod.
10: Dugang pa ni Dizon, nakabato naman sang mando ang mga regional directors kag district engineers nga gilayon nga kayuhon ang mga taytay nga makitaan sang halit agud nga malikawan ang deterioration sa mga ini.
0: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nag-propose naman ang gobyerno sa 29.5 bilyon na kapesos nga budget para naman sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa idalom naman sa 2027 na National Expenditure Program o CONEP agud nga masuportahan ang ila preparasyon sa 2028 National and Local Elections.
10: Sa pahayag sa Department of Budget and Management o kung DBM, tuyo sang budget nga mapatuman sang COMELEC ang ilang mandato kag mapahayag o kung mapadasig ang ilang pagpanghanda sa piniliaya.
0: Under naman sa FY 2027 National Expenditure Program o CONEP, mayara dari 29.50 bilyones ka pesos ang gin-propose naman sa COMELEC kagiga-representa naman nga magasaka sa 9.31 bilyones ka pesos sa 45% para naman sa 20.20 bilyones ka pesos nga lokasyon under naman sa fiscal year sa 2026 General Appropriations Act o kung gaa pahayag sa DBM.
10: Dugang pa ang ginpataas nga pondo ang nagakilala sa tuig 2027 bilang isa kakritikal nga preparatory year para sa 2028 kag ang kinahanglanon nga mahatagan sang resources sang COMELEC. Lasays, Jesse Ocho.
16: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
10: Sa balita international, nag-alala nga hey sa Malaysia, nagtugas ang respiratory problems. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
18: Nagpakahangawa ang mga residente sa Sarawak, Malaysia. Bangod sa nag-alala ang kalidad sang hangin, natugas ang aso nga halin sa nagluntad nga forest fire sa Indonesia. Bangod sini, nagapanglaghap na sa protective mask ang mga residente na may ginabatsyag na angot sa ilang nga pagginhawa. Naka-record man sang delikado nga air pollutant index o kung API reading ang anum ka distrito sa Sarawak kung sa diin nagdangat sa 407 ang API. Sa idalom sa national nga pagsulundan, ginakabig nga hazardous o kung tuman ka delikado ang magsubra sa 300 nga levels ang API. Samta makonsider naman nga local emergency ang API level nga maglapal sa 500. Suno sa isa ka residente, lima na kaparmasiya ang iya na bisita apang wala na mga inis ang stock na face mask nga gindesenyo agud magfilter sang fine haze particles. Dugang pa, apektado naman ang ilang panglawason kung sa diin nagabatsyag na ang mga inis ang sore throat kaghapo bangod sa nagalala ang kalidad sang hangin. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Pinay tennis star Alex Ayala madinalagon sa first round sa US Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
19: Ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala sa first round sa US Open 2026 kaina sang aga subong nga Miyerkules. Agindutos ni Ayala si Mary Stoyana sang Amerika sa scores nga 6-1 kag 6-2. Agin patigayon ang hampang sang duha sa Louis Armstrong Stadium. Sunod nga pagatubangon ni Ayala si Oleksandra Olinikova sang Ukraine. Para sa balitang sports nga gitulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
10: Kag para naman sa aton balita entertainment, Baby Monster maga-perform sa Pilipinas. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
21: Maga-perform sa Pilipinas ang Korean girl group nga Monster. Kabahin ini sa world tour sang grupo kun sariin maga-perform sila sa Manila. Patigayon ng performance ang grupo sa SM Mall of Asia Arena sa Setyembre 5. Nagabalor naman sang 3,500 tuktob 16,050 ang tickets agud malantaw live ang grupo. Nalakip sa mga miyembro sang Baby Monster amo sanday ayon Rami, Asa, Chiquita, Rora, Ruka, kag Parita. Sikat ang grupo sa kanta nga Shesh, Drip, kag Forever. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Nabago ko ni kabati sila
10: ako
0: grupo.
10: Man, hindi man ko familiar sa
0: that's why
10: nga gin-search
0: ko gid. No.
10: Grabe
0: mga pangalan nila. Na kwans lagli ka K5 Jean.
10: Ano?
0: Baby Monster.
10: Naming yung mga ngalan nila.
0: Oo.
10: Baby Monster.
0: Baymon. Grabe nga ngalan na Baymon. South Korean girl group.
10: Oh. Ah!
0: Sang 2023 sila nagsugod. Grabe ni.
10: Ma-perform sila sa Pilipinas.
0: Nami mga pangalan na Ruka, Parita, Asa. O nami si Asa o.
10: Oh. Oo nga man.
0: Oh, Asa gid mo.
10: Asa gid nga.
0: Oh, Ayon, Rami.
10: Tingala ko man nga daw ka
0: Chiquita.
10: Ano. Oh. Tingala ko man nga daw ka lain sang ilang nga mga pangalan kay taga South Korea gali sila.
0: Pero nagsugod sila pre 12024 sa mga concerts nila. Sikat sila gali kay
10: hindi lang gid guro ano man
0: why kita
10: lang
0: gid naglabot sa Pilipinas gid.
10: Hindi kita lang gid guro nga duwa ang wala.
0: Hindi ko mahilig
10: sa Korean
0: sa mga
10: girl
0: Korean
10: group.
0: Girl group.
10: Ako man that's why do hindi ako masyado familiar. Tiyak mo na ma-perform sila
0: dito sa amo ni guro kay budlay ko nakakagto ka na sa South Korea kay makita mo na bala mga beauty nila dito.
10: Abi mo mga ano na what? Diskatikalo dyan.
0: Man, di simple patagto ta to. Abi na na-amaze sabi sa TV.
10: Uh-oh.
0: Ay kung todos make-up, gali. Oo, mga fun. Grabe sila magbutang. Kita mo mga entertainer nila dito.
10: Damol ang
0: mga, uh-oh, ano din nila?
10: Mga
0: make-up or pati lalaki ha.
10: Door.
0: Kita mo mga lalaki nila to.
10: Ang mga lalaki, hindi ko masyado ano.
0: Oo, walang ko kayo siyempre galit
10: ka. Hindi palapitan mo gin?
0: Oo, kaya ito ba sa pag-perform nila, ginagawa grabe ng mga make-up nila.
10: Wow. Grabe naman.
0: Pati nila sing mga eyelashes ginabugbutang.
10: Dali lang ang wala ko na kabalo pero ikaw kabalo ka na nagsulod ka giguro to mo.
0: Ha? dali na tapos na akong palatuntunan.
10: Dunga, dutuwa na nga na kita. Dunga, di ko lang na nakabalo ya.
0: Ba, sa akong nga, ikaw nga mo nga kwan.
10: Nga?
0: Nga mo nga maparinting na piang.
10: Ginama ko ginam. Ma'am, nag-sightseeing ko gito gali ah.
0: Sa paglibot ko sa mga lugar, mm-hmm, yung kay gagwaas lang kong gabi.
10: Mm-hmm.
0: Oo. Di nag
10: kung gabi na sila gagwa.
0: Night, ano ko, night ride.
10: Wow! Sabali ikaw lang gito yan, nag-explore dito.
0: Ako nag-explore.
10: Ay, bongga siya.
0: Muna yung sa lugar ng kagtuanta, explore ko na.
10: Oo, eh.
0: Ang
10: siya
0: food, ang ambience,
10: ang mga tao eh.
0: Oh, siyempre. Number one is listahan, dinulihin ko ng hambal. Tilawan mo na tanan.
10: Ang ato niya.
0: Ang mga foods.
10: Ang opisyon na ni Karanda mo na. Mga K5, amuya itong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Setyembre 2, 2026.
0: Banday man, boss. Ngadlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
10: Magasunod na ang Lord Gavisa program, kaupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 estasyon sa Bacolod, kag bugos nga Negros Occidental. Kaming inyo nang intag balita, ako si K5 Jean Shatita.
0: At naman si K5 Ronald sa Palma.
10: Para sa kampiyon nga balita,
0: Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News.
22: FM 101.5.
16: K5 News.
22: FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
1: Mapakas, mga butika.
22: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kagad din luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500.
1: Nagadamo na bala ang kulubot sa imong itsura?
22: Mag DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
22: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
22: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
22: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
1: DTX 500.
22: May family history ba na kamuos ng diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
22: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound.
22: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
22: Garantisado.
1: Epektibo.
22: Aramis
1: mo. DTX 500.
22: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C.
22: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C.
22: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Masali si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
22: Babaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasek. Sigid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
22: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
28: So una,
27: pwede magid ako sa akong body odor.
28: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
27: Pero subong,
28: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
27: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
28: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap. Hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
22: Mabakas sa mga butika.
30: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
31: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance na ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
32: Ako'y saman nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
31: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics!
33: Nestor! Ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
36: Tigasi!
35: Tigalapa!
36: Tigasay!
35: Tigaplansa!
36: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
35: Sa gabi,
36: ako ang bossing!
35: Dahil kasangga ko!
36: Ang extra!
35: Supplement for men.
36: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo?
37: Yes, darling. Come to mama.
35: Extend the food supplement for men.
36: May maca
35: at lavawaska
36: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
36: para sa tigasing
35: performance.
36: Extend the food supplement for men.
38: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
39: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
38: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
39: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
38: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: 101.5 K5 News.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening,
1: Larga Vista.
0: Julius Mariveres on board, kag-ini ang Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mga athag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveres. Larga Vista!
0: Ang inyong bago nga tinimanan sa kahanginan para sa balita, iba no komentaryo karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, nagapalayag na diri sa akong bago nga puruan sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upod sa inyo manugluto sang balita kag analysis. Top kita karon sa takna nga alas 8 imedya sa aton sine Miyerkules nga edisyon diri sa Lorga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Julius Maravelas, wala sang iban nga bit-bit sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginalad sa imo kundi

0: ang pag-asa sa ilang weather advisory number 44 nga ginpagwa alas 5 karong gid lamang hapon September 2 nga mayara sang heavy rainfall o kon pagbunok sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod Pilipinas nga mahimo magatuga sang inali nga pagbaha kag pagkatipag na naman sang duta bangod ini sang southwest monsoon o kon hangin habagat. Although ang local weather forecast diriya sa aton sa probinsya nagasiling nga mayara kita ha sang magulugal umon kag maulo-ulanon nga panahon wala kita nadala sa lista sang weather advisory number 14 sang pag-asa. Pero samtang nga nagaatubang kita sang maulanon nga panahon pina naman ka mga lugar standby sa kay Barangay Kapitan na Pabi Anyeve ara na siya sa linya. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Karun dugay-dugay sa Barangay Mandalagan, isa sa mga lugar diri sa Dakbanwa nga apektado sang pagtupa o kung hindi ang pagtupa sang ulan, kundi pagninit sang tubig ilimnon sang Bacolod City Water District o kung basiwa sa piyak sang pag-turnover o kung pagbulos sang bag-o nga kumbuyahan nga mangin na joint venture agreement o kung JVA partner sang basi wala pagigyapon na atagan sang kalubaran ang problema sang kakulang sang supply sang tubig o kung hindi gani tuman kanubo nga pressure sang tubig nga nagagwa sa gripo sang mga Bacolod nun kag dapat kuntani sa idalom sang JVA dapat kuntani should be provided for by Basiwa on a 24/7 basis. Buot silingon nga sa idalong sang kasugtanan dapat ginpasanyog sadto sang prime water infrastructure ang serbisyo sang Basiwa dapat nagpasulod sila sang kwarta agud makaangkon ang mga pumuluyo or ang concessionaires sang tubig on a 24/7 basis, but silingon, 24 oras kada adlaw, 7 ka adlaw kada semana. Pero ti ang guwaya 7/24 kalabanan iya. Mayo na ginakon may 7 ka oras nga tubig ang mga barangay diri sa Dakbanwa. Mayo na ginakon 24 ka adlaw kada bulan kun may ara mayad nga supply sang tubig para sa Bacolenyo. Imbis ka 24/7 na imo, 7/24 ari sa iranta. Let's have Barangay Captain Paul Anyeve. Cap, good evening.
1: Mayamang gabi, Sir Julius.
0: Cap, salamat gid sa tiyempo. First of all, kapitan mayong tubig dira sa Barangay Mandalagan o kung hindi?
1: Eh, sa totality daw, hindi gid mayo kay kung rasyon-rasyon di samon.
0: Oo? Uy. Although, of course, I have to be frank about it. Taga-Barangay Mandalagan man ako, kag hindi gid mayong supplies mong. Pero sa imo yakap, sa pag-ibalo mo, pila gani kabilog ang purok natin sa Mandalagan, sir?
1: 30 size ka purok.
0: Uy!
1: 22 ka subdivision.
0: Uy, sa 30 size ka purok, sir, na nung feedback nga nabatian ni mo subong? Parte sa tubig.
1: Parehas na sa yan, son uno. Ti, duwa na kadlaw lang sa tubig. Matita sa inyo, Sir Rico.
0: Uy! Duwa kadlaw na?
1: Likod nyo lang na, last tupad, last alpundo.
0: Gani. Pero sir, magambal ka nga wala tubig, duwa kadlaw, as in 24 hours, why gid ya tubig?
1: Tulo lang uno, suno sa nako na napamangkutan na taga-barangay man.
0: Okay, sir.
1: Kasi hindi sa sambag, wala man kuno sa sambag, tubig. Tutay na kuno tulo-tulo man.
0: Uy.
1: Ang diri sa amon niya sa Kakbay Village, may rasyon lang, may oras lang ang nagandar kung gabi. Pero pagka 3 hours, patay man siya. Pagka ako sa mayara, kung Diyos ang ahig ko, ang ila tubig.
0: Aha. Uh-huh. Okay,
1: Sir
0: so...
1: Sir Rico, yung pagkabalo ko, yung reklamo, Sir Rico, yung awa kayo medyo consider.
0: Gani?
1: Tutay da sa, ano, sa supply.
0: Oo.
1: Pagdaw gamay ang tubo na nito, yung mga daan na kanya.
0: Ay, Diyos ko. Even so, if nga... Oo, bisan sir nga ang pumping station sa ding ganito nga pumping station ang bag-ogin buksan nila to. Nga napit sa aton Dablas Mandalagan. Hello, Kap? Kapitan? Okay, balikan ta karon dugay si Kapitan Paul Anyeves sang barangay Mandalagan ti sa iyang barangay 36 ka mga purok 22 ka mga residential subdivisions ang iyang barangay karon sa Mandalagan Alona kay man ang norte nga bahin sang Bacolod suno sa report damlagpa hindi niya sang basiwa kundi gin-report ini sa tong summer season bala pagbukas sang tig-ilinit kundi nagsugod na ang slight effect sang El Nino gin-report ni Dr. Purnan sang CDRRMO at least sa tong sininga interview nga ang norte nga bahin sang Bacolod amo ini ang labing apektado meaning Bata, Mandalagan, Banago, tag-iban pagid nga mga lugar nga kulang ang supply o kung nubo ang pressure sang tubig sang basiwa. Lorga Vista. Tisubong may mga purok sa barangay Mandalagan. Balikan ta ara si Kap Pavi. Ara siya? Okay. Kap?
1: Yes, Sir George. Ari ka mo.
0: Yes. Sir Paul. Sir, ariyo inang sa 36 kapurok, ma-estimate mo kung pila kapurok ang problematic gidya subong ang water supply?
1: Mga 80% kaya ang wala mo lang nagreklamo, purok mahirap po. Pero ang diraya bala sa aton, gani sa barangay hall, tanagidira ko, ay nagdira supply siyang basiwa.
0: Ha? Huh? Sa barangay hall mismo? Nga ara?
1: Barangay hall mismo,
0: Buri Road
1: na
0: siya. Mayor na nga dalan, wala tubig ang barangay hall?
1: Wala kayo.
0: Diyos
1: ang,
0: ko.
1: Ang pagpibilyo na yan kagang ano yan, may harap na sila yung tangki ngayon lang. Pero ang Mandalaga niya, duwa ng katuig niya, apply na ako, nalimpag mong koko, ay gidya dya po.
0: Uy, mo Diyos ko, tikon masunog. Tikon masunog, abisar purya palayo lang ang barangay hall. Anong matabo din ka mo makwa tubig ka rin na?
1: May pair truck ng tala.
0: Amo lang na, amo lang na. Oo, may preparasyon. Uh-oh.
1: May preparasyon ka. Good. Sir, may aramat na nga, inabalang ano lang, Bitcoin.
0: Ah, I think mayo. But anyway, Kap, 22 ka residential subdivisions, sa 22, pila kabilog ang may kaugalingon nga water system, sir?
1: Ang iba niya ang owner, subdivision, may araman mo.
0: Oo.
1: Madiri siya may active. Wala niya tubig, hindi siya active. Eh, why man gani tubig siya kwan? Sa tulod-luhod, hindi man nakagi ang tubig kabasiwa sa tulod-luhod.
0: Aha.
1: Ang sa Santol, may ara. Wala kaya reklamo sa Santol.
0: Oo.
1: Nga, ano, wag ang mga Mountain View. Kaya ibanda yan, may ara. Man sila yung water system ng ila. Kag daw kalabanan, da sila doon nagpapatasok. Naman lang yung personal sa ila yung akuan.
0: Uy.
1: Malay.
0: Aha. So, ay, Diyos ko. Pero, Kap, estimate mo, Kap, mga pila ka oras ang tubod sang tubig sang basiwa subong kun may ara gin man lugar nga ginatubdan sang tubig.
1: Diri sa may diri sa Buri Road may area man din nga nagatubod man pero inuras lang.
0: Aha.
1: Hindi sila makasupply tanan, inuras lang.
0: Oo. Oh.
1: So tiyan mo na yung pabutaon mo lang anay, mga pulunduhan eh, antes naman magsiga, suga. Ang basiwa gali antes magandar.
0: Ang basiwa ano to sir? Ano to?
1: Limitado kayo sa ilang supply diri sa Mandalagan.
0: Uy.
1: Sa tani sila madugangan nila tani linyada bla.
0: Oh sir. Ano kuno ano nadangop ka inform man subong kamo kap nga ba lain ng general manager no?
1: Nga ano Sir George?
0: Lain na ang opisyal sang Hiraya Water?
1: So, wala pa man di ka patawag. Anong formal meeting sa mga barangay kapitan nga na lain ng pagiya.
0: Oo. Kaya may ngalan na ko deh, sang galing kito wala pag-asabat bala. Ang ila sinibag-o. Inisunod sa kaya attorney Sonia Verdiflora, ang ila sinibag-o ng gapungko. Dire, after sa kay sinune after sa kay muna diya hardin, te kundi nag-ilis. Subong may lain naman, nga iya na kahiraya. Sinungalan niya ni Farah Monteclaro. Wala pa kami ni kahistorya siya, sir?
1: Wala pa kami di ka, wala pa man sila kapatawag meeting or any public hearing sa maski sa NGC gani. So far, wala pa man kukabaton communication nga regarding sa nasiwa.
0: Oo. Pero...
1: Sino ng owner, subong?
0: Oo. Uy. Pero kung mag-request ka mo sa ila nga dugang-dugagan tubig, may sabat man sila sa inyo?
1: Nga, tiyangan nga na nanay eh. Amo na eh. Amo muna pirmin ba tiyan ta?
0: Oh, Diyos ko. Oo. Angan-angan, 40 ah. November na brakap ang sugod sang init nga 40 tungod sang El Nino.
1: Tiyan mo na gani. January, parang kami gani. Eh, February, aga pa nag-oob na kami dyan tubig sa barangayol.
0: Ay, Diyos ko. Anyway.
1: Kaya kung gusto ang amon ba siwa, ang amon din nga, kwan, ano man, ito man, eh. Mita pa nag-ooban niya puti eh.
0: Gani. Pero Cap, anyway, katuan ko na lang, hindi bala may preparations man ang City Hall para sa paraabuton nga Super El Nino. Dira sa Mandalagan, nanong ginbutang nila da?
1: Ang sa aton diya, may preparasyon man kami da. Kaya may fire truck man kami. Kaya muna mayo. Tapos may mga pumping station eh. Pariyasang diribla sa may Lahirinsya, sa Montevideo, sa Camilla. Maayo tada sila nga makakuan para irasyon sa mga pumuluyo eh. Ang muna sa una ginaubrata, may araw Chamber of Commerce, yung si Kung Albiga, tapos hindi sa mong tubig.
0: Pero may ara, sir, sang may ara sang daw water tanks o kung water impounding tanks ng ginbutang dira sa Mandalagan ng City Hall?
1: Sa subong wala pa, kay wala pa man kami ng request, kasi may ara man na si Mayor Greg nga i-provide.
0: Ay, gani. Pero sige lang, anyway, basta ang klaro lang sa imo report, subong, nga sa mga 30 size kapurok daw halos tanan 80% suno sa imo wala tubig. Kung may ara, gatulo-tulo lang.
1: May ara nga portion nga dipindi guro sa kundiin lapit ng ilang pumping station eh.
0: Uh-huh.
1: May ara man nga daw wala man reklamo sa mga business establishments di Samon. Pero sa mga purok-purok daw medyo matangin.
0: Laban sa purok. Ate, sige. Alright. Kapitan na Paul Anieve. Sir, salamat ka dyan, Champo.
1: Thank you, Sir John.
0: Good night, sir. Mayong gabi. Good luck.
2: Lorga Vista.
0: Si Kapitan Paul Anieve, sang Barangay Mandalagan, angot sa water situation sa iya nga barangay.
2: Lorga Vista.
0: Sangin meet lang na nagligad pa sang CDRRMO Chief diri sa Lorga Vista, northern part gid sang Bacolod. Ang labing apektado sang kakulang sang tubig ti nagapadayon tubtub karon.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivirez. Lorga Vista.
0: Ginating wa naton nga mapadangat ang ini nga mga concerns sa bag-o nga branch manager sang Hiraya Water. Kiti remember nga ang pamilya Villar ginbuyan na nila ang Prime Water Infrastructure Corporation nga amo ini ang may-ara kunta ni Joint Venture Agreement o kun JVA sa Basiwa. Tikumo kay ginbuyan nila kag ginbaligya ang nakabakal amo ni si Mr. Lucio Co, ang tag-iabra sang Pure Gold. Ti ang nagbulos na kumpanya amo ini ang Hiraya Water. Pero wala pa kita kabalo tub-tub karon kung ano ang ila sinisabat kag kung ano ang ila sining pasalig sa mga taga Bacolod.
2: Lorgo Vista.
0: Sa iluantang isa ka isyo, balikanta ni Dasona ang problema sa tubig, kay I'm pretty sure nga damo nga mga lugar subong barangay sa Bacolod nagakagha sa tubig ilimnon, tubig inugugas, tubig inuglabada, kag inugbunyag sa ila sining nga mga tanom. That is because nga sa hindi pa mapatod karon nga kabangdanan, wala nagakaigo nga supply ang basiwa. Kung wala man nagakaigo nga supply, kulang ang pressure sang tubig agun makalabot ini sa gripo sang mga konsumidor. Sa Iluanta, let's have a Colonel Lester Liada, ang operations officer sang Bacolod City Police Office tonight. Sang nagligad, ang Negros Island Region Regional Police Office o kun NIRPO nag-report nga ang Chief of Police or Provincial Director sang Negros Oriental kag anom ka mga police chief sa amo nga probinsya ginpang relieve kaangot ini sa one strike policy sa illegal gambling. Anom kabiloga kakasgid sa pwesto, dala na ang ila provincial director ang pamangkot tonight amo sini. Paano ini gina-implement sa bugos nga pungsod mangambal ka one strike policy? Ano ini?
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-inu-inu sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorgo Vista. Lorgo Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Lorgo Vista. Lorgo Vista.
0: Sa ato niya pagpanambalik, istoryante ni One Strike Policy sang PNP na no ang ining pagsulundan parte sa illegal gambling. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: K5 News. Magbabalik ang inyong

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko dah. We, matyag mo, madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
0: Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunan.

0: kami consult ako, iba high blood ako, may blood sugar. Tutob dyan pag-inom ko sa Luther na Max na ayo ang akong kamatyag.
1: Luther Max Capsule and Luther Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
4: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman usik.
6: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May bakal. Kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
10: Number 1.5 K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilinhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!

0: para sa demokrasya, larga vista, larga vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga vista.
1: Ang pambukas ng mga balita at komentaryo ng inyong nabatian, wala gid lamang maduga gindulong sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita, ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista every night. Masaligan man nga tagpabakod sang inyo lawas agud pangapinan ini kontra sa balatian. Once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista.
1: Ang masunod nga mga balita nga inyo mabatian karon nga gabi, dalaman sa gyapon sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga
1: and
0: Vista.
1: Let's have Lieutenant Colonel Lester

0: Liada, Operations Deputy sa Bacolod City Police Office. Colonel, good evening.
1: Sir Julius, maraming gabi. Kaya subuma sa imong pagpalamati sa programa mo.
0: Sir, salamat gid sa tiyempo and for accommodating me once again. Colonel, sir, mamangkot ko ining one-strike policy. I know it's not applicable diri subong, kaya ang balita dito sa Negros Oriental. Pero nakibot ko, may ara gali existing one-strike policy sa inyo sa PNP?
1: Yes, sir Julius, no? Madugay na ina siyang polisiya sa PNP, especially sa mga areas nga makonsider nato nga ginatutukan, gibala. So, sa Amon, actually, not only sa gambling, may arap man kami iba nga mga polisiya nga or related sa one strike naton.
0: And now, I'll ask yan, kaya I know ti ang imo yung sakop is Bacolod City Police Office, no? Pero paano na i-apply, sir, halimbawa, sa isa ka police area, halimbawa, diri sa BCPO? When you say one strike policy, na anong gina-require ninyo sina?
1: Actually, kay sa amon sa PNP, Sir Julius, may ara kita mga campaign, no, sa illegal drugs, sa gambling, sa misfaran, sa wanted person, and even sa smuggling. So, para matutukan sa mga kumandan ang ina siya ng mga nag-lain-lain ng mga law enforcement operation, gin-create siya ang one-strike policy naton. Meaning, actually, hindi man gindiriya sa aton, Sir Julius, no?
0: Yes, sir.
1: But then, other parts sa country naton na rampant ang illegal drugs, ang illegal gambling, ang number game, di na pa-implement din na siya, Sir Julius. So, may ara na that provision, no, na for those unit commanders na ginkandakan sa operation sa other unit, magsiling kita sa other unit, ang mga unit nga sa PNP, aside from territorial unit, para na ang CLGG, ang CLGG naton, ang ARSOG, no? Or even ang intelligence unit sa regional office, magkakandak sa operation sa isa ka lugar na wala na nakabalo ang isa ka commander na muna gulit may may proliferation sa amusin ang akunti sa based on enforcement activity, magiging ground na siya sa one strike policy sa PNP.
0: Uy, hala. Sir, balikan ko bala ang one strike policy. So this was the policy nga gin-implement. Ang latest ni was in 2020, sang time pa ni General Gamboa sang PNP. Amo ni siya, Sir Gapon.
1: Yes,
0: dugay na gali.
1: Sa Japan, existing na sa Japan, Sir Julius, kasi partner na siya sa among association. Through that, Sir Julius, ang mga commanders natin, maobligar man, no, na mag-monitor sa nilang EOR, especially sa mga illegal na buluhaton, no, Sir Julius.
0: Yes, at least ining a policy, daw amo pa ni ang existing until now, no? At to you, sir, ang 5-minute rule ni sino ganitong former PNP chief? Si Nartates?
1: De La Torre.
0: De La Torre, itong nag-MMDA. Torres. Ang inyo nga boxing champion. Anyway.
1: Dati.
0: Pero ang 5-minute rule niya to, ga-take effect pag-yapon until now?
1: Yes, Sir Julius. Actually, ang isang basis na to, no? For highly urbanized city, dapat within 5 minutes maka-effect sa police response, ang pulis nato, basta may pulis ko sa ila. Kaya kung maglapaw dira, ginakanda naton sa nagkakaigo na investigasyon kung ano ang rason na Sir Julius.
0: Yes, sir. Now, I'll go to the problem of illegal gambling itself, no? Abi ko bala, sir, amat-amat na nga nadula ng illegal gambling. Sang una, te, masyaw, daily double, eh, what have you, what have you. Yes. Subong, sir, how would you describe it, ang operation sang illegal gambling sa Bacolod?
1: Dili sa atong Sir Julius, no? More on PB1602 kita, meaning amun sa mga ikos, mga baraha, ginagigo sa public sa ating mga kulturan. Sa illegal number games naman, amun yung good challenge sa amun, kasi kung nag-evolve ang ating mga offender natin, yeah, when can that prove, no? And ang atong coordination with the small town lottery, dapat consistent siya sa videos, no? Kay para ma-prove natin sa korte na hindi sila ng mga nagpataya sa STL are not hindi sila membro or corridor ang atong ng mga STL diri sa Negros province sa Sir Julius.
0: Pero okay, sa gakatabo na sa Rao?
1: Yes, actually, damo kita mga apprehension, Sir Julius, no?
0: Uh-huh.
1: Sa illegal number games diri sa Bacolod. Na siya, coordinated na siya sa sa small town lottery. Nga, which is sila ang nag-control kung sino ang allowed or ang nakalig ang sa ilang listahan. So sa aton diri Sir Julius, tamo na sa monitor nato nga nagadugay nga illegal na number game sa Bacolod.
0: So when you say numbers game, ang data gapon ang daily double.
1: Not daily double. Actually, bookies na siya, Sir Julius, kay ang ginaubras ng atong nga mga corridor. Duwa ang ilang nga anong nga bang tabla.
0: Oo.
1: So, ang STL, and then may arap pa rin sila nga ginagamitan, which is mas dako dito ang ilang remit. So, in a sense, ang illegal nga siya, kasi STL lang ganyan ang may authorize ang games and amusement board nato.
0: Correct.
1: Mag-allow din sa Negros sa province sa Negros. So, other than that, makonsider natin niya illegal kag amo na siyang subject ng atong law enforcement operation sa illegal gambling.
0: Pero dako pa ni sir nga syndicated operation ang illegal gambling. Sang una, magambal ka daily double, do ang gwa sinikapid ni siya sang illegal drugs eh, ang illegal gambling. Paano subong niya, sir?
1: Siguro hindi naton man ni garman individuals mong ang iba naton ng mga kuhidor related man sa illegal na droga at nandilis lain siya yung kahit ang operation sa gambling na siya and illegal drugs
0: pero nevertheless nag-exist pa sa Gyapon, sir.
1: Diri sa ato wala kami may na monitor nga dili double sa Julius. Ang ano nang ginamon isang pataya sa STL bookies na ginadakot sa atong mga operatiba.
0: Okay. Pero atong mga sanguna ginapang report nga mga amuni, amuto, may mga tipshit, wala na subong.
1: Sa iban, gagamit pa sila si Julius, no? But then, sa iban naman, amunang finance kami si Julius kay through cellphone na lang. So, kita, hindi natin outright ma-open ang mga cellphone na ginagamit nila. We need pagin, no? Ang additional na tool from the RACO na kaya muna siyang gina-coordinate sa regional office sa Sir Julius.
0: Pero sa prangka nga istorya, sir, sang una, duwaman lang ka ano panawag is it? Syndicated operations ang ginasiling nga ang mga pulis ginahatagan sang bribe. One is illegal gambling and then number two ang illegal drugs. Subong niya, sir, are we confident nga wala na yas ang pulis who is on the take sa illegal gambling sa BCPO?
1: Yan, dire sa amon, Sir Julius, no? Una bes, for the past years, wala na kami may nabaton na report nga ang personal sa BCPO involved sa illegal gambling, no? Maghahatag sa tape or bribe, no? And may pronouncement na ng ating mga city director na all out war diba kita sa illegal numbers si Julius.
0: Pero do
1: ang sale book is kagang iPhone sa illegal numbers din.
0: Pero again, just like illegal drugs, do kabudlay gidya i-eliminate kagdulaon ini nga problema. Pero could you kindly explain to us, Colonel, paano ini ginahimo pangabuyan sang aton mga pumuluyo until now? Of course, ang drugs ya daw dako-dako kita nila dire sa illegal gambling may gakita pa man dire nga mga koridor, etc.
1: Kay ang pagkadalo nato sa Julius, ang bangka outside sa STL, mas dako ang ginatanyan nila na revenue bla compared sa STL. So, ang mura siyang kinakapitalize ang bangka, which is, matin target ang mga pumidor sa STL dili sa area natin. So, actually, may mga, ano bang kita, no? Mga pulo abiso sa atong mga kauturan ni Garden sila. Kasi na nag-uugdan sila sa STL, wala na madakpan sila na muna, nag-degly remit sila. Madulaan sila sa pangamayan na kasi ang STL mag ano man sa amo na pasalig na nga. Once nga ang ilang mga kundo ma-involve sa amo sila na buluhaton, ipag-blacklist na sila sa STL. Meaning, hindi na sila liwat makapatay at STL.
0: Bali, ang guwag ginasakay nila ang illegal sa legal nga operation sa STL.
1: Yes, ano na siya.
0: Anyway. Pero doon wala pa man guro yas ang iwan strike dire sa inyo area sa BCPO, sir, ano?
1: Okay, ako na siya ginatingwaan natin, Sir Julius, nga tanan nga nagahimo sa illegal, no? Makandakan sa git operation, no? Kaya hindi na siya gusto na ang atong mga commanders marilig tungod sa among sina nga rason, which is taamon si Julius, no? Medyo negative na siya. That's why every week, ginagaling kita sa atong mga commanders to enhance, no? To provide accomplishment, especially sa illegal number games.
0: Yes. Kung sa bagay kay tiilan ng trabaho. Anyway, Lieutenant Colonel Lester Liada, sir, always a pleasure to have you. Salamat, salamat gid sa tiyempo.
1: Thank you, Master Julius, sa time na ginhapon sa BCPO.
0: Good night. Good luck, sir. Lorga Vista. Operations Deputy sa Bacolod City Police Office, Lieutenant Colonel Lester Liada. Lorga Vista. Ginpatag sa aton ining one strike policy and how it applies to the BCPO. Kasi diri siya sa idalom sang Bacolod City Police Office. Pero amo panigali ang 2020 policy ni General Gamboa nga sadto pamuno sang PNP sa bilog nga Pilipinas. Amo pa ni ang gin-implement nga one strike policy kasi sadto nga tiyempo data pagid kaayo ang illegal gambling. Lorga Vista. Ari, antes kita mag-commercial break, kag magkanto sa local reports, kanto anta na yo. Ginsulusidin ko na naman ang internet. Damo, gyapon video. Daw siya kay gyapon ang Amerika kag ang China. Ari, unahon kong isa ka video, Pilipinas na naman. Nga, ang Pilipinas, tanan gatulok karon. Ang Taiwan gatulok sa Pilipinas. Ang Japan, ang Malaysia, ang China, ang Amerika nga intindihon ta. Ang West Philippine Sea, hindi ini kuluaan lang sang Sardinas. very very important ini sa ginatawag geopolitics sa bug-os nga kalibutan. Ari lang tawan niyo blang video.
2: Why is Malaysia suddenly worried about Balabac? Because this Philippine island sits extremely close to Sabah. Malaysia's Prime Minister says Balabac is only about 20 minutes from Bangi Island. Now, as Philippine and US supported facilities expand there, Malaysia says its own defenses must get stronger. And that changes the equation around Sabah.
0: Oh! Balabac Island, panawag sang kano nga nag-ubra sang report. Balabac Island. Pero actually, tikon kitaya Balabac Island. Now nga apating Malaysia interesado subong tungod ang Balabac Island nga ara sa tunga sang Balabac Strait, magamba ka strait, isa na siya kagamay o kitid nga bahin sang kadagatan, body of water. Usually ang strait katulad sang Strait of Hormuz, Strait of Gimaras, yara na siya sa tunga sang mga isla. So i-picture out nyo kitid ina nga bahin sang dagat. Di anong problema dira? Ining Balabac Strait, sa paatag ko kagabi, amo ini ang lugar nga ginaagyan sadto sang mga barko panggiyera sang Amerika. Mga aircraft carrier, mga warships, mga battleships, mga destroyers. Diri ina gaagi sadto. Iya sang China, iya sang Amerika. Tito wala taman lang ito ginasapak. Pero karon nga nagatulukay masakit, kag nagatikloranay, kag way takabalo, basi gatindakanay na bala tuhod ang Amerika kag China, kay daw laban-laban, gid, ang Balabac Strait and Balabac Island is very important kay kung butangan ini sang butang tabi missile o kung butangan sang defensive facility sang Amerika o sang China, kung sino man makakuha sina, tingod sakit sa ulo sang kontra sine nga nasyon. That's why nga ang Pilipinas, sa nahambal ko na ining West Philippine Sea, hindi niya sardinas ang ginaawayan ta dire, hindi niya marot ang ginaawayan ta di, hindi niya ang punaw, ang tahong o kung green shell nga ara dira. Although of course di ginakwa ta na dira, dala ang lato, dala ang ano ganing paborito ko sang una man, may guso, may lukot. Lukot, sinong gakaon lukot? Gakaon karimwel sang lukot, inang daw seaweed bala. Pero iya kuno na kadunsol eh. Anyway. Amo ina banwa ang matuod sina. So ang Balabac Island o ang away actually para sa West Philippine Sea is a battle for position. Amo na sa gira mo ang importante position nanay. Oh, kete sa conventional nga away, ang importante may ara ka area, may ara ka lugar nga ginaluntaran. Kay kun wala ti, ma problema ka. But anyway, amo ina ka importante sa pagkamatuod lang ang Pilipinas. Lorga, kung ang Iran may Strait of Hormuz, ang Pilipinas may Strait of Balabac, kag Strait of Taiwan sa atubang sang Luzon. Amo ina ka importante ang Pilipinas kung mahal para sa iban nga mga nasyon na binagid ang mga superpowers o kung dalag ko nga mga pungsod. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna mas. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
13: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Sakay ka kidiya.
12: Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
18: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imo onsin ni? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabosin ni? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausar mo ang fat sang imo lawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sang D3 Bio para sa imo.
2: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong mga lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag gina-promote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga gina-providean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
2: in short, hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipalainom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.

0: Ayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato
1: D3 Bio ang D3 Bio yung may BCO ang BCO yung may D3 mga buti ka D3 Bio health news D3 Bio problema sa pangkaso hilana sipon kagubo tugasong virus kag mikrobyo ang D3 Bio kana ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag D3 Bio adlaw adlaw D3 Bio D3 Bio
2: Oh, Sita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, namigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto in oras lang dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: 101.5 K5 News
1: Lorga Vista.
9: Standby na sa report ni K5 Jarilo na Luis. Hindi gid lamang madugay, pero ako sa inyo, kung gusto nyo magpatrutaway sang paminsaron o kadamo sang stressful ngay tabo karon nga semana, ariyo kapi-kapi kamo kung gabi man baka lawlaw nga announcer o kapi akong gabi. Believe me, ako gakapi Kuya Adrian kay DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amo ining kape nga ang sangkap sang kape. Of course, susto lang. Hindi papait kay medium roast. Hindi ka masalaan tarsier sang imo asawa kung gabi. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga okay para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi kaglabaw sa tanan, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga nagabulig sa lawas agud batuan ang kagaw sa imo sini nga kalawasan. So DTX Premium Coffee, hindi pagkalimtan. Ariya, ang D3 Bio ang John Wick sang lawas. Tungod sa extra virgin coconut oil, amo ini ang nagapaalam sa imo immune system, patay kang kagaw ka. Virus, fungus o kung bakterya, bangod sang John Wick sa kalawasan, ang D3 Bio.
1: Lorga,
9: ang iya upod niya DTX 500, karon ko dugay-dugay ipahanumdum sa inyo. Arianay, K5 Jarilo na Luis, sa Banwa, sang hinigaran na nitong update sang paryente nga naniro sang iya paryente jutayan lang nagmasaker kung nagkaramatay nano tabo. K5 Jarilo, good evening, please come in.
10: Kakayab Julius, good evening. Kakayab Julius, ti subong or kagapon ni adlaw ginpasaka na ang kaso nga 2 counts of frustrated homicide kag 2 counts of attempted homicide. Ini regarding kay K5 Julius sa natapo nga pagpangluthang sang Trinidad nga inadlaw dito ya sa Osmeña Street Barangay 2 sa Banwa sang Hinigaran. So kay K5 Julius ang involved diri is ang magparientehanay or magpakaisanay nga ka-star sa isa man lang ka compound sa nasambit yang lugar. So sa madumduman naton kay K5 Julius no pilason ining sila ni Maricel Mumbai 37 anyos Cesar Mumbai nga 64.

0: years old, kag ang pito ka tuig nga bata nga lalaki, kag ang isa ano nga nadugang sa ila sining listahan sa aton sining kapulisan nga pilason man nga mo si Jessar Mumbai. So madumduman nato ng suspitsado diri kay K5 Julius amo si Chester Chester Villa Gonzalo, no? So nakwaan kag nadakpan ini siya, nakwaan siya sa nga 0.45 caliber pistol kag pito ka mga live ammunition kag wa ka magazine. So na recover ning pito ka basiyo sang armas lutang or sang 0.45 caliber pistol sa lugar kung sa dihit paniro sini ang mga biktima. So this is dito kag K5 Julius nga magpasaka sang kaso gid, no, ang pamilya sa mga biktima bangod nga sunod sa ila sa aton sini nga pag-interview kaangay nga daw gin massacre ang ila sini nga mga himata kag inubos gid ang isa gid ya ka magasin ka K5 Julius sa ila, no, mapaswerte lang kay wala sila ya na tam-an. Ugaling sa subong ka K5 Julius ti ara gihapon sila sa ospital ang mga biktima, no, ang wala lang na pa ospital ka K5 Julius kuning si Jessar Mumbai kay bangod nga ti dokibyas taya sining buton lamang ang naasom niya. Unlike sa sining mga...
1: Pero Jer, yes, si Jessar amo paning una nga gintiro, hindi ba?
0: Yes, siya niya ang una gintiro kag K5 Julius kag maswerte nga buto na naipo pang kibyas lang.
1: Wow.
0: So ginpadasnan ini siya tatlo kalupok, maswerte man nga wala ini siya naigo pagid kag K5 Julius sa likod or sa any parts ng iya sining alawas. So ang dito lang gid kag K5 Julius ang iya sining butkon which is do kita na tondo gas wala kag K5 Julius.
1: Okay.
0: Kag after niya ti ang bata niya gidayon nga pito ka tuig dito gintiro gid kag K5 Julius kag naigo siya sining nawala atiil samtang ang
1: ay kamusta tawgon ko lang ni siya si Toto. Kamusta si Toto?
0: Actually, kay K5 Julius, ara pa japon sa recovery ang ining si Toto, no?
1: Ay.
0: Kay K5 Julius, ginaobserbaran pa ang mga pilas, kay may mga gunpowder pa.
1: Ay, Diyos ko.
0: Paso pa, no? Sang pulbura, bala, nga naagom nila sa pagpanglutang kay K5 Julius. Kaya ito, siyempre, hindi man basta-basta, eh, kay... ginobserbaran gid ang mga pilas especially kay Maricel kag ining si Cesar kag K5 Julius ti.
1: Yeah.
0: Hindi man basta no, okay ti naigo man si Maricel sa iya sining nga tuo, no, nga hawak kag K5 Julius kag ining si Cesar naman naigo siya nga hita kag K5 Julius. So maswerte lang kay hindi iya mayor nga ugat sa hita. Uy. Ang naigo. Kay kung mayor gid ti kag K5 Julius ti basi loss of blood gid ang naagom sini.
1: Pero Jer, ti medyo mabulubugat ning slug ka 45 caliber pistol. Dulo di buenas lang nga initan flesh wound meaning unod lang ang napilasan, wala sang tul-an nga binuka ang bala. Flesh wound lang inang tissue wound lang nga Jer. Unod lang ang napilay, T.I. Ti paminsara bala kun ang imo hip bone mo ang imo tul-an sa hawak kun naigo na sang bala ba o Diyos ko?
0: Chakto gid kay K5 Julius. Kag update lang naton kay K5 Julius, no, suno sa pamilya sa mga biktima sila ni Jessar Mumbai. Suno sa ila plano na nila kay K5 Julius nga butangan na gid ya sang CCTV ang ilang abaligyaan, ang ila sining compound or ang exit kag entrance kag ang buwa sang ilang kabalay. Pangod kuno kay K5 Julius nga ti agud nga hindi bala mag hindi bala mapasibangod sa ila bala ang mga problema bala like ginapasibangod sa kala ni Jessar ining mga biktima ginapasibangod sila ang nag-obstruct kuno sang dalan, sila kuno ang nagapangsabotahe dira sila compound which is gimpaningwala man ni Jessar nga suno sa iyaya kay K5 Julius wala sila gapangabusar. Ugaling may mga tawo na allegedly kay K5 Julius nga hindi man nila relative na nagakadto dira sa lugar nga ang motor ko, no, sa mga biktima ginaguyod yung K5 Julius kag ginabutang sa exit or sa entrance ang ila sining compound kuno abid o ginatripingan nila kuno ni Jessar ining mga pamilya sang suspitsado pero hindi kuno na matuod. So now nagsulusila nga paminsaron o unang-una nga butangan na ginila sang CCTV ang ila sining agwa sang balay baligyaan kag sa ila sining palibot sang compound agud may baluan na gid kun sino ang mga ini kag mastap bala ang mga habuyan ay issue
1: ati ang gwa sini Jer nga labi na gid nga nagbantayanay ang duha ka bahin. Oo. Ti wala gid may nauntat sa hinigut-anon sang mga paryentehanay ining insidente. Nagpalala lang gid.
0: Oo, oh, actually, oh. May mga nakita natin sa comment section actually kay Kiev Julius. And why pa natin na-verify kung mga pamilya ini sila. Pero may mga nakita kita dito nga nag-comment pa lang. Adok something harsh bala sa ini mga biktima nga suno tani kuno gimpatay na lang kag oo kag ati sunod kuno basi kuno may mapatay kuno nga lain nga tawo kuno ining mga biktima so ina karon ang kaingawa man sa mga biktima kag Kibab Julius especially ang pamilya nila nga kag may baligya sila eh kag Kibab Julius
1: garanti so, ang pamangkot na sino to nag comment sa gay Manila na sa pak kun sino to ya basi troll to ya.
0: Oh, amo na ang kay Julius ang ginaano karon kay tido mga dami account o galing hindi man ma-consider kay Kev Julius nga ano eh no or paning ano bala
1: galing kay ti after na tiruhan kay ti syempre kulbaan ka eh.
0: Oo. Kay hindi mo man pag-disregard kay Kev
1: Julius. Sa bagay.
0: Okay, posible wala ta kabalo basi iban niya nga tawo or iban niya may mga gut-gut di sa ila.
1: Sakto.
0: Suway nga
1: tagtuod na diyan ang wala limit ang kamango sang tawo mo. Eh ba? Ay, Diyos ko.
0: So, amo na kag
1: reviews
0: no nga gapangayo gid sila sa bulig actually sa aton sini nga PNP.
1: Ti anong balka PNP?
0: Ang PNP naton nag-close monitoring gid sa ining mga biktima. Actually kag Web Julius sa may mga intel operative nga nagalibot sa lugar. Kag may mga PNP nga nag-roving man dito which is ang ining lugar bi kay Web Julius is hulungdon kag kabudlay ni bala kay Web Julius sang sang exit or entrance yan eh kay ti syempre to kumbaga ang dalan kay Web Julius so halos hindi ka backing
1: galing kay ti that's the sacrifice nga dapat himuon sang kapulisan. It's either police ang mabantay sa nang lugar or pwede man padalaan ta na lang empleyado sang funeraria.
0: No.
1: Para riktahimos patay eh. Ay sigurado mainit nga mainit ni Jerry.
0: Oo, actually, just ang aton sini nga PNP nagakadto dito but
1: good.
0: Hindi iya patrol actually ang gakadto dito mga intel operative naton nga nag-iilis lang bilang civilian na good nga maanugid bala ma-observaran.
1: Uy, hindi na pag-imuno. Hindi na pag-imuno kay Intel na.
0: Oo.
1: Pero may gabantay ah.
0: Pero may gabantay.
1: Good.
0: Kaya Julius, kag kabudlay man bid dito kaya Julius kung magdala ka sa four-wheel nga salakyan nga
1: mag-ride
0: na or mag-panglutang ka to kay Tido. Kumbaga kaya Julius, pang-design to yung dalan, pang-tricycle, hindi iya pang-salakyan mo. So,
1: ti makamouflage kay nga daw linaga ka abe nga pungku-pungku lang sa kiti karinderya na dahin, di ba? Na
0: kalan-an, no?
1: Kalan-an. So, na pero namit na na namit kan anda dyan, hindi?
0: Actually, mga palamawan lang siya yung kakiwa Julius. So,
1: anong mga luto nila nga nami?
0: Mga nachos lang, mga burger,
1: drink,
0: maamo lang man.
1: Ado pang sultiro kag dalaga, galing nga pagkaon. Ado iya ka mga bata subong. Di ako niya ginapangita, mga linaga kag patay. Wala amo na. Mga linabog nga pagi, wala amo na.
0: Mga pang-adult na yan. Mga pichi-pichi, busog na dayon.
1: Hindi na pang-adult ang akong taste niya, Jer. Pang tinigulang na. Ako on ko na lang, ah. Pang tinigulang. Ang upod ko na yan dapat, magkaon, ha? Sinong pat?
0: Actually, kung magpang-tinigulang ka kay Julius, ba, wala na yung mga baka, ganyan, guro. Kaya ito, siyempre, kung baga, ganit na ng baka, basi dugay ka matunawan.
1: Hindi, ay, hindi guru, depende sa laga na iya. Oy, gapamatis nung patwala.
0: Ah, wala pa sa kamate.
1: Ah, wala? Kaya wala mo pa nadulungan?
0: Wala pa nadulungan.
1: Ah.
0: Kaya problema ka subong lilisuon pa to ang frequency.
1: Ay. Okay lang, no? Anyway, so, anyway, balikan ko. Ay, dason lang ko matrip sa La Carlota. May damo pa nami ng mga karinderya to o sa merkado kagid.
0: Actually, kay Pab Julius, ang sa merkado publiko sa La Carlota, may mga kalanaan, may mga palamahawan diapon. Eh, kabalo ka, kay Pab Julius. Every week, market report ko dira kay K5 Eric, bala, sa programa namon sa Southern Negros. Kagaligad, kay Pab Eric, dako gid ang aton silingan na bulig dira. Actually, kay nakalapot sa mayor's office, nakalapot sa ejakto nga ahensya sang LGU, ang concern naton kay di na-cover naton da ang una ang basura ang palibot sang merkado and subong kay Julius gin ano na gi-improve na nila
1: kay
0: subong giisla na tiles nga nami kay Julius wala kanaya sa may makita next nila nga target is ang atop na so kay buhonan niya merkado publiko sang
1: ati pasalamat kanoy nga may pulos kabilang reporter. Amo na yung reporter. That's very good, no? Nga gatingwa kaya bala nga makaserbisyo sa pumuluyo para ipahibalo sa ara sa pwesto ang problema sang tao. And I like that, Jerry Lou.
0: Amo na kay K5 Julius, no? Hindi lang tanan niya balita ta kay K5 Julius, always pa Chennai kag Bunanay. So may mga ano kita, may mga ari man lang ang public concern man kita kay Kev Julius nga gina-cater. So isa ina sa mga gina-cater naton. Anyway, kay Kev Julius.
1: Amo na kay gakaon ka kansi. Very good. Oo.
0: O may utok.
1: Actually,
0: nagkao kami na sa ano sa inigiran ni Kev Julius. Ang gusto gitni Miss Jean, ni Sir Rods, ni Sir Red Salgado, ang kansi kay may utok kuno ka kay Kev Julius. Wala labot. Guwapa ka, sir.
1: Ay, tuod. Ay, kadayaon. Say mo, dason na. Dason na, makatutada. Ay,
0: so, sa karunti, amo na, kay Kev Julius, sa katos ni update, balik na to sa, ano, sa shooting incident. And, ginfile na ang kaso, ara na sa inigran MPS ang sospitsado kay Kev Julius. Kag, sunod sa iya sa pag-interview nato, ligat niyong mga inadlaw, open siya for negotiation sa pamilya sa biktima. Kahit, rason niya, naduluman lang, or nang dulum lang ang iya sining pananawan na kuayang iya sini nga pusel kay bangod nga gusto iya depensahan ang iya sini nga asawa nga suno sa iya do ginabuli na sa mga biktima o galing ti kay Julius nagdangat gid sa kumbaga matawag do overkill ang pagpanglutang bangod pito gid ya ka bala ang
1: ginlutang
0: o gingam ang ginpalupok kag isa gid ya ka magazine ang ginubos sa isa ka pamilya which is tiyo kag mga pakaisa kag hinablo sa pakaisa yaman lang ang iya sininga ginpang tiro diriya sa hinigaran. So sa karon ti himas rehas ining suspetsado.
1: Ti paano pa ka major? After sini paano ka pa maka-intra abi sa reunion nyo sa Disyembre ni man?
0: Oh, ti amo na.
1: Di ba? Hey, Diyos ko.
0: Actually, nagapangita sila sang ano sa mediator or nagapangita sila kay Kev Julius sang mapatunga sa ining pamilya kay ti syempre kinanglan gid kay Kev Julius nga kinanglan gid sa may mapatunga diri kay ti kumbaga lang taon naton kay Kev Julius hindi man ni sila mga uneducated hindi man ni sila mga ano kay kalabanan professional kagang iban gani kay Kev Julius ang ila pamilya may kaya gid no manggaranon kay ti syempre kay Kev Julius may pamilya sa abroad may mga salakyan nami ang balay so kumbaga wala kag gidya problemahon bala kung lang taon mo or paminsaron mo lang ka kay Kev Julius ti ang isa diri ka concern nila kinanglan lang niya may matambag ka kay Kev Julius ti about sa duta ka kay Kev Julius ti suno sa suspect ipabili na lang nila sa abogado kag kung just in case kasuhon ti kasuhon ginanilaya ang duta ka kay Kev Julius nga ti kung bagal ang taon naton tag 200 square meters and 500 square meters malangkutan ni ang kalaparon o galing ang isa sa ginawayan nila diri sa madumduman naton is ang right of way kag ginaaligar nga pagpang-abusar kuno sa sining mga biktima o galing deny man ini kakipay Julius sa mga biktima nga wala sila nagapang-abusar o galing may mga nagapang-sabotahe lang nga hindi man parts ang ila sining nga pamilya nga
1: ano
0: do ginapagwa nga sila ang nagapang-tripping nagapang-abusar sa ilang lugar kag sila kuno ang grabe gid magreklamo or mag abuy sa sugulanon ti na istorya naton ang nanay ni nanay ni Cesar, which is ang asawa ni Cesar Mumbai no nga mga biktima. So no siya dumalipong siya gani sa nervyos kay ti syempre hindi siya kuno niya mahilig sa gamo kag hindi siya gusto nga magpagamo pa ka K5 Julius.
1: Ati amo na resulta gali sang DDS sa DDS Jerilo. Dol-duhol sugilanon ba?
0: Oo.
1: Ay, Maria. Ti, amuna, well, anyway, ti, vitamin me, mugaling, at the end of the day, ang pito katuig nga bata, dala na sa nagapanghalit?
0: Actually,
1: kasi, diba? Why ni guru ya, hinalungong ang bata ni?
0: Yes. Wala sa ikasaranggid kay Kweb Julius. Amo na gani, ang bald ni Jessar Mumbai, ang amay sining pito katuig tani, kung gintiro gid man kay Kweb Julius, tani siya lang. Tani wala na ginulamit ang iyawa bata kay Kweb Julius. Kaya ti siyempre, kumbaga, kung ano ta, ang ano yan eh, ang iablang paminsaron sa bata, ya, bata pa niya kay Kweb Julius, hindi pa niya kriminal. No, kay ti syempre pito ka tuig bala, way pa niya buot kung
1: gani
0: nga tubuang ang tubuang kaya buot kay kuno niya gani, ambal sang iban niya mga eksperto ka kay Julius is 8 years old and above pataas mo.
1: Ay,
0: so ariya pito pa lang ya ka tuig kay Julius, iya nagkita ilang ang amay niya nga gintiro naglagan, di nakulbaan or concern man sa amay niya, masunod kun tani o galing gintiro man
1: ka
0: kay Julius.
1: Te, sige, so, sige, balikan ta ni Buasa.
0: Ay, so sa kalang kay K5 Julius, kinapaloa pa natin ang medical bulletin no sa mga biktima kag ti sa karon.
1: Ay, Jer. Nag-message si Romar Duran nami na da kuno ilamolo kag impanada sa Vitog na da.
0: Yes, oh, Vitog.
1: Ah, kay May Mumbai, namit na da kuno molo kag impanada.
0: Okay.
1: Tod na. Abi-abi tingnan ta da dason.
0: Amo na nagaling ang problema ka kay Julius kay isa sa mga concern sa pamilya kay base ibla ko no piskan ano pa kanamit sa pagkaon kay tikol baan niya kuno yung iban niya mga
1: munapakal sa pagkaon.
0: So amo na iya ang ilagi na concern nga base ibla maapektuhan man
1: correct.
0: Kasi ningon negosyo
1: ka
0: kay Pape Julius
1: kay base so, gahigop ka mulo gul pilang magrinagamak karon da eti ano matabo na karon di ba
0: amo na
1: way labot sina kung maglinok pa na yung nadakaroon ko, di wadaan bintan ayang karinderya. Kaya ti, mapinalagyo ang kwan mo ang manugkaon nga binlan, ibilin ang ila kinaon.
0: Exactly. Ah. Okay. During that time, kakibab Julius, ha, during that time nga nagnilok pa na ito, may mga nagakaon pa to, may mga naga, ano pa to, may mga naga, may mga customer pa to, ang amo to nga parigyaan sa pamilya
1: mo.
0: Mumbai.
1: Hamak mo.
0: Oo.
1: Hindi ganyan so, nami ang magpadaso-daso ah. Oh, pero kung magkaon gin man ko daop doon kung migo ko ah.
0: Oh.
1: Oh. Nga may kapid la, may kapid sa kon.
0: Ah, gale.
1: Oh. Oh. Tumla.
0: Ah.
1: Basta.
0: Ako ya, ako magubdanay ta kaduwa ya, why kuya sa ano ah, hindi kuya magkabalaka, why kuya nakulbaan niya
1: ko. Ara naman.
0: May kabalo kuya, nga may ano ka mo, may anting-anting ka.
1: Oh. May bertod ah. May bertod taya. Sige, sige, toto, Jerilo. Thank you, game.
0: So, amo na ka kay 5 Julius. And tamiyon ta ka kay 5 Julius. Ay. As sining avid listener, si Tito Bandot Magbanwa.
1: Ay.
0: Julius.
1: Nung Bandot, may gabi. Ay.
0: And ang ako niya, Eloy, kay 5 Julius.
1: Oh.
0: Gapamangkot, gid, every time nga mag-report ko sa imo kung anong update sa mga balita ko.
1: Ay.
0: Si Gemma, Mungkal na Luis and Alan Mungkal na Luis kag ang aton sining ano avid listener man sa Kabangkalan bala K5 Julius nga si Sir Villanueva Calamba
1: kay K5 ay Julius. Salamat so, kanami
0: amo na aton sining report kay K5 Julius report ginadulong sa aton sa Calwan San DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerilo Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News Zabab.
2: Lorgo Fiso.
1: Arigin pa yung agaw ni Toto Onyot Badahos Jr. Adira sa inigaran may gabi ng kuno kay Bart Pioho kag kay Jerry Hilogo kag si Joven gapamatigid. Salamat, salamat.
2: Lorgo
1: Ari Fiso. Sa katapusan DTX 500 dahil hindi tapagkalimtan amu ini ang nagapabakod, nagauli sang baterya sa inyo selula nga ginakawat sang free radicals. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon amargoso. Gani ang ginakawat nga baterya sang free radicals, iuli ina sang antioxidants nga duro sa DTX 500. Gani hindi pagkalimtan, agud mapabakod ang inyo lawas, mapangapinan batok sa pagtuktok sang panahon kag sang latak sa sulod sang inyo selula, diri ka na sa DTX 500. Kaya na ko sang tiyempo, sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatud nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista, K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Gina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muternamax, Max Epektibo.
11: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. X10 K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
13: Number 1.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano na yung engineer ba?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
22: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
19: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
22: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na taya na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
19: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
22: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy, no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
19: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
22: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
19: Wow.
22: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
19: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
22: Take note, ang avocado may glutathione man.
19: Ay,
22: na,
19: wow.
22: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
19: Oho.
22: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
23: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
23: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
23: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
23: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
19: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
22: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sir GP ang pagprevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitwag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty Cell Agon Maamligan, ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
19: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
22: Agoy.
19: Untat, inom alcohol.
22: Agoy.
19: Magkaon sang healthy nga diet, which
22: Rustan
19: is more on fruits.
22: Rustan, palahubog.
19: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karni. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
22: Kabalos?
19: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
22: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or Pure C.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: So wow.
6: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
24: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kagsubong kanami sa akong paminsari.
4: Mighty C, mapalit
2: sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C,
2: mapalit sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
2: Mamakang sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: So pareho man lang ang permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gigad adlaw.
22: Dapat lang.
19: Oo, hindi pwede nga.
22: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
10: para mabawas ang ilok,
22: di siyempre. Mm-hmm. Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
22: Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
10: Amunin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag epekto deodorant nyo, amunia, ang makapa-epekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
19: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si Malatnan ka, ha? Sabang taas ka.
19: Nakapangapi ka na.
22: Of course. Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
19: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo cellula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni Stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Pwede sa mga diabetison, Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
19: Para sa diabetison.
10: Nagkaplitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
19: Mm-hmm.
10: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang ditirbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
19: May protection
10: may
19: ka pa?
10: May antioxidant ka pa.
19: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Abagatindog tanan.
22: Kaya pa na kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
19: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend kinami imo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
26: Thank you, Sir JP.
19: Kabalo na gitan D3 Bio. Gaamlik sa atong kuntatang kaso ubusipon kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imosilula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa atong silula, Doc Ramil?
22: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagi init, Sir Boy.
19: Pinaka-kampiyon klase.
22: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Mosiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Mosiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
10: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni, lipids.
22: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
10: pamati sa aton.
22: Pamati sa aton. Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
22: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula
10: may ga-repair man.
22: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
22: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na.
22: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
22: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
22: Oh, pero may natubatian sa ano? Kaon money.
10: Kaon money. Oh.
22: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
10: Layo lang.
22: Layo gid ya.
11: Yeah,
22: 100 times.
11: Isa, mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
10: D3 bio. Tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
22: Nerve cells,
10: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
22: Namunag natang sa D3 bio.
10: Para hindi mag-short circuit. Ang human na ang aton nga...
22: Try nyo ba mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
22: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sa signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones sa muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nagaprovide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
22: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalun siya maprotect sa cell, kabalun siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like
10: a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton silila. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung may, kung gadito bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo silila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo silila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
22: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Termina mo na balik-balik. Monolaurin. Monocaprin. Monocaprilin. Protektahan niya imo selula. Di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano. Hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio. Nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
22: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
22: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni mo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag
10: cancer.
22: Sumining pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
12: May D3. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine
26: Online and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
22: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3Bio.
19: Bisan dinggi, ginig inom ko
22: yan. Diba dinggi subong, grabe ang kwan.
19: Pataan ko.
22: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa mainom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
22: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
22: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
19: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayog gid

Tips at health information Anda Min mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing siya rin, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit diyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritz C. Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9

0: K5 News FM, Roha City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta ka mga tanan? Kamong tanan nga tagpalamati nga pirmi nagasubaybay sa aton nga pratuntunan dinig ng reformasyon. Sa gihapon, kabay pa nga kamong tanan ara si kayong lawas kag sa gihapon sa sinigation. Ara man kamo sa kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo kag pirmi nga nakaangot sa iya labi na sa mga nagkalatubo sa kalibutan nga magadulong sa aton sa pagpalapit gid sa Ginoo. Nga man bangod kay ang aton kasiguruhan ara lang gid sa Ginoo ang proteksyon. Tanan nga pagkamaayo halin sa iya amo na nga kun amo na ang aton na saksihan, amo na ang aton na batyagan, amo man ang aton nga nabaton. Labaw sa tanan ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat aton gidhimoon, hindi tagid pagkalipatan kay laban sa aton. Labi na sa mga naglantaw sa social media, maka meet lang lamang sang Lord Diyos ko, Ginoo ko, patawaron mo o na iba kaluian mo kami. Mawa o maluoy ka sa amon kung may linog, may bagyo, may sunog, o kung ano na lang ang ginkadlukan. Kung sa balatian man, madungduman ang Ginoo. Pero kung sa kalipayan, bisan sa kasakoon sa mga bulhaton, samtang ng telepon, hindi ma-istoryahan ang Ginoo. Hindi ma-istoryahan ang nagkaltabo sa kalibutan. Dayon, matingala ka nga ang pasibangdan pa ang mga leader. Sala na siya. Sala gin na siya. Nga man, kay walay labot sa mga nagkaltabo sa kalibutan subong mga linog, sunog, baha, bagyo. Walay labot ang mga ara sa pamunuan. Nga man, mga tao man lang na sila. Mga paandam ni siyang Ginoo para tani nga kita magbugtaw, magkapreparar, maghinulsol sa tananta mga sala, kay sige kita lapas sa subo sa Ginoo. Mayo pa, basahon tang Isaias 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Kay base nga, makabugtaw kita. Amo na ang makauturan, makabiyanan. Kamu nga nagpamati, permit rin sa programa sa K5 News FM. Tani, aton man hangpon, itindihon ta ang mga nagkaltabo kay mga pandam ni sa Ginoo sa kresa sa aton. Samtang hindi pa kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami muli. Tumunulog sa inyong banal o kulukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Nasa pangitan ay numbugtong na anak na matay sa Pusang Albaryo, na pagkalooban po kami ng pagkakataon na kami po ay makapagsisisi sa aming mga kasalanan, papatawad sa lahat na aming mga karumihan at malinisan sa lahat na mga karumihan ng aming kasalanan. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan po ito, pagpalain mo ang ginagamit na impilan at ang siyuro kamiloy, nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon, gayon din sa pamilya at lahat mga kauni. At patawarin mo lamang kami lahat namin mga pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Mga kaabyanan, sa aton nga ginatun-an diri, aton ginatun-an ang kung ano gid kapait bala ang pag-antos ni Kristo nga bangod sa iya nga sakripisyo, lapit gid siya nga hindi kagwanta. Kung hindi lang ibasugtan niya ang iya amay, kay amugin ang kabuton sa amay nga tapuson niya iya misyon dari sa kalibutan, nga mapatay, magantos sa mga pagiguta, magantos nga siya sakitan, magantos nga siya balbalon, bisan ano na lang ang mga pagiguta, kag bisan ano na lang ang mga ginahimo nila para sa iya. Pero ang tanan nga manatabo kay Kristo, nakapropesya na daan sa aton nga ginabasa sa Isaias Kapitulo 53. Basahan lang ninyo. Dayon, si Kristo mismo nakabalo siya. Pero nga ang sang ara sa iya ang tawhanon nga balatyagon, nga puwerte kasakit, hindi niya magwanta. Amo to nga bangod sa tanan nga iya nagpunsyahan. Nakasinggit siya sa lapit na siya mapatay. Diyos ko, Diyos ko, nga naginbayaan mo ako. Amo na nga si Jesus tani nahiusa sa amay sa paghimo sa kalibutan. Sa tunga sang masakit nga mga pag-antos ang anak sang Dios, ang mga bulag kag napatalang nga mga tao lamang ang nagapabilin nga wala sing balatyagon. Bisan ang mga apostoles halos wala kani makabatyag. Naman bangod kay wala sila magpulaw sa pagpakitlooy ni Kristo nga tani magpulay pulaw sila kag mga muyo. Ang puno nga mga saserdote kag or mga leaders kag ang mga
ansiano nagapasipala sa pinalangga nga anak sang Dios samtang yara sa iya nagahingapos nga mga kasakit apang ang walay kabuhi nga kinugali nagaugayong sa simpatiya sa iya nagadugo nagakapatay nga author sang aton nga pagtuo nagakurong siya dito sa krus. Biskan gani ang duta nagkurog man kay may linog eh naglinog to siya sang gintugyan na niya espiritu paghambal ni Kristo nga amay sa imo mga kamot itugyan ko ang akon espiritu naglinog baskog nga linog nagkalabuka ang mga lulungan may mga nagkalabanhaw amo na nga pati ang duta nagkurog sang natabo sa anak sang Dios. Ang adlaw naglumili sa paglantaw sa talan-aon. Ang kalangitan nagtigom sa kaitom. Nasaksihan sang mga anghel ang talan-aon sang nagpag-antos tub-tub na hindi na sila makatulog. Hindi na makita nila daw, hindi na nagusto lantaon bungod sa kapait. Kag magtago, nagtago na sila sa ilang mga naong gikan sa makangilidlis nga talan-aon. Si Kristo nagkakapatay. Nadulaan siya sing paglaom. Ang nagaugyon nga yuhom sang iya amay ginkuha kag ang mga manugtunda wala ginatugutan sa paghaganhagan. Pagpahaganhaganon tanito ang kadulom sang makahaladlok nga takna. Makita lamang nila sa katingala ang ila hinigog mga commander. Ang kamahalan sang langit nga nagaantos sang silot sang paglapas sang tao sa kasuguan sang iya amay. Bisan ang mga pagpangduha-duha nagasalakay sa nagkakapatay ng anak sang Dios. Hindi siya makakita sa mga ganghaan sang lulungan. Samtang si Kristo nagkakapatay nga daw wala siya panglaom kay wala niya makita ang himaya siyang amay nga daw wala panglaom nga siya mabanhaw kay daw wala niya makita ang ganghaan sang lulungan. Ang butang balon. Daw wala panglaom siya mabanhaw. Ang masanag na panglaom wala ipresentar sa iya ang iya pagwa gikan sa lulungan nga isa ka manugdaog kag ang pagbaton sa iya amay sa sang iya halad. Ang sala sang kalibutan upod ang tanan nga mga kahadlok sini nabatyagan sing tuman sang anak sang Dios. Ang pagkadisgusto sang amay sa sala kag ang silot sini nga amo ang kamatayon amo lamang ang iya narealisar paagi sa sining makatilingala nga kadudulman kay perti kadulomo daw tumasa gabi. Ginsulay siya nga mahadlok nga ang sala. Tuman ka makalalit sa panulok sa amay nga hindi siya makapasakuli sa iya anak. Ang mapintas nga pagsulay nga ang iya kagulingon nga amay nagbiya sa iya sing dalayon nagtuga sa tong makahalalit nga pagsinggit gikan sa cross nga nagisiling. Diyos ko, naa, ginbayaan mo ako. Mateo 27:46. Si Kristo nakabatyag subong sang mabatigan sang mga makasasala ukon ang mga yahong sang kaaking sang Dios bubo sa ila. Kung inyo basahon ang Revelation or Bugna Kapitulo 16:1 hasta sa versikulo 21 ara dira ang pito ka mga yahong sang kaaking sang Dios. Ang mabatyagan sa tanan nga hindi maluwas. Sa panahon nga, ibubo na ang pito ka mga kalalataan sa sining kalibutan sa lain-lain nga kahimtangan sa mga kalalataan. Ang mabatyagan sa mga hindi maluwas nga mga makasasala, kaangay sa kapait sa nabatyagan ni Kristo samtang dito nga lapit na siya mapatay, sang nagkakapatay na siya. Amo na nga, dadaan ta na siya makuturan. Ang itom nga pagkawalay paglaom, kaangay sang tabun sang kamatayon, magatipo na hanungod sa ila nakasala ng mga kalag. Kag niyan, marilasar, sang mga makasala ang bugos nga kasang karun, ang pagkamakasasala sang sala, ang kalaway sang sala. Ang kalawasan ginbakal para sa ila paagi sa pag-antos sa kamatayon sang anak sang Dios. Mahimo nga ila ini, kun batono nila ini sing kinabubuton, sing malipayon, apang wala sing isa nga napilitan sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Labi na sa aton nga timpo subong. Damo ang mga nadaya nga nagasiling sang napatay si Kristo sa cross, natapos na
ang mga pagsulundan o mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo. Amo na ang isa sa butig ni Satanas nga gindalaman sa mga nagdala sa mga mensahe nga ang kasuguan sang Dios natapos na. Pero amo na ang mensahe ni Satanas. Muna nga importante katama magotoran nga aton maintindihan. Kun ang tao magadumili sang langitnon nga benepisyo kag magpili sang mga kalipayan kag padya sang sala, mayara sila sang iya pagpili. Kag sa katapusan magabaton sila sang ilabayad nga amo ang kaaking sang Dios kag ang kamatayon nga walay katapusan. Magapain sila sing dayon gikan sa presensya ni Jesus nga ang iya halad ila gintamay. Madula nila ang kabuhi sang kalipay kag ginhalad ang walay katapusan nga himaya para sa mga kalipayan sang sala sa isa ka panahon. Kaysa subong perti man ka materialistic ang tao, hambal nila di bali mapatay basta sa ibabaw sang kalamay. Amo tumalon di bali mapatay, total damo pan kami sa imperno. Nabatyan ko na sang una, may naghambal di bali kuya, total mapatay kami, damo man kami sa imperno. Di ba tayo man lang ang makakatos langit? Si? Do, kalipay lang sa tao nga di maluwas. Kalipay lang nila nga makatos sa impyerno. Pero, kay hindi pa man nabatyagan. Parehas ba ni Kristo? Kabalo si Kristo sa matabo sa iya dito pa sa langit kay Diyos siya mo. Kabalo siya kauno-ano kapait ang yama agian nga sakripisyo. Pero, hindi pa man niya na batyagan personal. Amo na nga okay lang. Kasi siya pagani ang voluntaryo pag palapit sa amay nga ihalad niya iya kagulingon. Amo na hamba ni Kristo nga I have power to lay down my life and I have power to lay it again, to take it again. May gahom si Kristo sa paghatag daw sa iyang kabuhi. May gahom man siya sa pagbalik, no? Pagkuha, liwat. Na, ihatag niya kabuhi na yun, pwede man nga iabawion, iakuhaon. Kaya mabanahon siya. Pero sa na-experiensyahan na niya, sa tuman kapait, tuman kasakit, may mga iya nga ginabulubanta nga muna ang natabo siya kabuhi. Daw, hindi na niya magwanta. Amo to nga lapit mag-surrender. Ang manunubos ang kalibutan, niya nagsalig sa mga ebidensya sa tubtog karon, nagpabakod sa iya, nga ang iya amay nagbaton sa iya mga pagpangulay kag nahamuot sa iya buluhaton. Sa iya, nagatagumatayon nga kasakit, lapit na ginabatay, kahit nagatagumatayon na. Samtang ginatugyan niya ang iya hamili nga kabuhi, pagi sa pagtuo lamang siya ang magsalig sa iya nga nangin iya kalipay nga tumanon. Wala siya ginadayaw sang matag. Masanag nga mga silak sang paglaom sa tuo nga kamot o kon sa wala. Ang tanan natabunan sang tagipusoon sa nga kadulong. Sa tunga sang makahaladlok nga kadulong nga ginabatyag sang nagasimpatiya nga kinugali ang manunubos nagaula sang makatalanhaga nga pupabisan sa iya mga hikop. Nipanghiwala bisan ang masanag nga paglaom kag pagsalig sa kalaglagan nga mangin iya sa palabuton. Nagasinggit siya sa umbasko nga tingog, amay sa imo mga kamot ginatugyan ko ang akon espiritu. Amo na niyang katapusan nga mga pulong ni Kristo. Sa pito ka mga pulong ni Kristo sa panahon nga gina sa ulog sa bilog kalibutan ang Holy Week sa bulan sa Marso o bulan sa Abril. Amo ni ang isa sa pito ka mga pulong ni Kristo. Amay, sa imo mga kamot, ginatugyan ko ang akong espiritu. Nabaluan ni Kristo ang kinaiya sa iya amay. Ang iya katarungan, ang iya kaluoy, kag ang iya dako nga gugma, kag sa pagpasakop, siya nagahulog sa iya mga kamot. Sa tunga sang mga pagkurog sang kinaugali, mabatian, sang natingala nga mga tumalanaw nga nagkakapatay nga mga pulong sang anak sang tao sa Kalbaryo. Ang kinaugali nagasimpatiya sa pag-antos sang iya manugtuga. Ang butang kinaugali ang nature. Ang kwan mala? Kaangay sa kabilugan sang mga kabukiran, ang kalibutan, kaya nga man, ang adlaw nagdulom. Ang mga panganod nagbagagid kadulom, nag-itom. Dayon, ang duta nagkurog. Amo ni butang nga nagsimpatiya. Ang nagabugat nga duta, ang mga bato nga nagkagisi. Nagbantala nga ang anak sang Dios amo ang napatay. May mabaskog nga linog. Ang kurtina sa templo napihak sa duha, ang dito sa templo sa Jerusalem. Ang kahadlok nag-agaw sa mga berdugo kag mga tumalanaw sang makita nila ang adlaw nga natabunan sang kadudulman nga daw
tunga sa gabi. Kag nabatyagan ang pag-uyog sang ruta si dalom nila, kag nakita, kag nabatian ang paggisi sang mga bato. Ang pagyaguta, kag mga pasipala, sang puno sang mga pari, kag ang mga ansyano, ginpahipo samtang ginatugyan ni Kristo ang iya espiritu sa mga kamot sang yamay. Ang natingala nga kadam-an nagsugod sa pag-isol kag nagapangapkap sang ila dalan sa kadulong pagkadto sa syudad. Ginhampak nila ang ila mga dughan samtang nagalakat sila kag sa kahadlok nga naghambal sing halos labaw sa isa ka putik. Nagsiling sila kulingon, isa ini ka inusinti nga tao nga ginpatay. Amo na tong ila hutik nga man kay sila tanito. Sila halos lang sila tanan man to nga nagasinggit nga ilansang siya sa cross, nag-ulo po dito. Mga usyoso, naglantaw sa ang ginlansang sa cross. Pero sa nasaksihan nila nga amuto ang ilan nakita nga biskan ang kinaiyahan, bisan ang natural, ang kinaugali, nagsimpatiya. Na meet lang nila ang pipila ka mga pulong nga daw hutik, isa ini ka inusinti nga tao nga ginapatay. Ano abikon sa pagkamatuod siya subong sang iya ginasiling ang anak sa Diyos? Dito na sila nagkabalaka. Kay halimbawa, muna itong sa ilang hambal. Abi, ano abi kon sa pagkamatuod suno sa ginsiling sa tinga tao siya ang anak sa Diyos? Wala ginhatag ni Kristo ang iya kabuhi tubtob nga natapos niya ang bulhaton nga iya ginkari sa paghimo. Kag nagsinggit siya paghalin nga ginhawa. Natapos na. Niyan, natapos si Satanas. Nibaluan niya nga nadula ang iya ginharian. Ni Satanas, nibaluan niya nagdula na ang ginharian. Ang mga anghel nagkasadya samtang ang mga pulong ginmitlang, natapos na. Juan 19, versikulo 30. Amo tumalon, natapos ang ulaton sa kaluwasan. Si Kristo napatay sa cross. Kag natapos man nga si Satanas, way nagit paglaong pa. Ang dako nga plano sang pagtubos nga nagasanding sa kamatayon ni Kristo, natong manatubtob ganon. Kag may kalipay sa langit nga ang mga anak ni Adan mahimo pagi sa isa kakabuhi sang pagkamatinumanon sa katapusan mabayaw sa trono sa Dios. Kay ang paglaom gid lang maguturan magkabyanan, amo gid lang ang paghinulsol kag pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kay may siyempre ano hinulsolan? Di sala. Ano ang sala? Paglapas ng kasuguan sa Dios. Di paano kita mapasaguli sa Dios? Siyempre, nadula ang tao bangon sa sala or paglapas kang sala, makabalik ang tao paagi sa paghinulsol kag pagtuman sa sugo. Malang na kasimple kung kaluwasan ang atong isulihan. O ano nga gugma? Daw ano ka makatilingala nga gugma? Nga nagdala sang anak sang Dios sa duta agod himuon nga sala para sa aton. Agod nga kita mapasaguli sa Dios kag mabayaw sa isa ka kabuhi upod sa iya mga mansyon sa himaya. O ano ang tao nga ang amo nga bili dapat ibayad para sa iya pagtubos? Kung ang mga lalaki kag mga babae makahangop sing bugos sang kadakoon sang dako nga sakripisyo nga ginhimo sang kamahalan sang langit sa pagkapatay sa baylo sang tao, niyan ang plano sang kaluwasan pagapadakoon. Kag ang mga pagpamalandong sang kalbaryo magapukaw sang malolo sa grado sang kabuhi nga mga balatyagon sa tigipusoon sang Kristiyano. Ang mga pagdayaw sa Dios kag sa kundiro manginyara sa ila mga tigipusoon kag sa ila mga bibig. Ang bugal kag pagtamod sa kagulingon hindi mahimo nga mag-uswag sa mga tigipusoon nga nagahupot sang priska nga pagpanunduman sang mga talanaon sang kalbaryo. Ining kalibutan magapakita nga dutay lamang ang balor sa mga nagapresyar sang dako nga bili sang pagtubos sang tao ang hamili nga dugo sang pinalangga nga anak sang Dios. Ang tanan nga manggad sang kalibutan hindi bastante ang bili sa pagtubos sang isa ka nagakadula nga kalag. Sino ang makatakos sang gugma sang nabatyagan ni Kristo para sa isa ka nadula nga kalibutan samtang nagabitay siya sa cross nga nagaantos para sa mga sala sang makasasala nga mga tao? Ini nga gugma hindi matungkad, wala sing katapusan. Ginpakita ni Kristo nga ang iya gugma mas baskog sang kamatayon. Ginatuman niya ang kaluwasan sang tao kay kagbisan pa nga mayara siya sing
labing makahladlok nga paginaway sa mga gahom sang kadudulman apang sa tunga sinitanan ang iya gugma nagbaskog kaga nagbaskog pagin. Inbatas niya ang pagtago sang naong si amay tubtob nga gindituyan siya sa pagsinggit sa kapaitan sang iya kalag Diyos ko nga ah bala nga ginbayaan mo ako. Ang iabot ko na nagdalasing kalwasan ang bili ginbayad sa pagbakal sang pagtubos ang tao sang sa katapusan na paghimakas ang kalag ang bulahan ng mga pulong ginhambal nga daw nagahuni sa pagpanuga natapos na. Madamo nga nagapangangkon nga mga Kristiyano ang nalipay sa kalibutanon ng mga helikoton kag ang ila interes na pukaw para sa bag-o kag makakulunyag ng mga kalingawan samtang sila mabugnaw sing tagipusoon daw nga daw sa nagyelo sa kausa sang Diyos. Tuod gina siya. Grabe kadasig makaturan dira sa kalibutan ng kalikoton. Pero pwerte ka bugnaw, pwerte ka daw walay sabor. Daw last ay, nilang daw last ay katama kung dira nas puraton sa Ginoo. Yari nga sa katima, igado nga formalista. Formalista nga pagka-Kristiyano nga may bastanteng importansya sa pagpukaw sa aton. Ang walay katapusan ng mga interes na dalahig diri. Sa sining atima, sala ang mangin kalmado kag wala sing balatyagon. Ang mga talanaon sa kalbaryo na kinahanglan sang pinakadalom ng emosyon. Sa sining atopiko, mangin isa ka importante katama kung magpakita kita sang kadasing. Nga si Kristo, nga tuman kaayo, tuman kinusinti, dapat mag-antos ang tuman kasakit nga kamatayon nga nagdala sang kabukaton sang mga sala sang kalibutan ang aton mga pangunahuna kag mga imahinasyon indi gid makahangop sing bugos. Ang kalabaon, ang kasangkaron, ang katason, ang kadalumon sang amo nga makatilingala nga gugma indi naton mahangpan. Ang pagpamalandong sang wala tupong nga kadalumon sang gugma sang isa ka maluluwas dapat magpuno sang unahuna, magtandog kag magtunaw sang kalag, magpino kag magpaathag sang mga pagpalangga kag bugos nga magbag-o sang bugos nga kinaiya. Ang lingwahe sang apostola mo, nagdesisyon ako nga indi ako makahibalo sang bisan ano nga sa tunga ninyo luwas kayso Kristo kag sa iya nga gilansang sa cross. Mahimo man kita magtulog sa kalbaryo kag magsinggit ang Dios magdumili sa akon nga magpabugal luwas sa cross sang aton Ginoong Jesucristo nga paagi sa iya ang kalibutan gilansang sa akon kag ako sa kalibutan. Kung binagbinagon kung ano kadako ang bilis ang aton kaluwasan nga ginbakal, ano ang mangin kapalaran sang mga nagapatumbaya sa tuman kadako nga kaluwasan, ano ang mangin silot sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo apang napaslawan sa pagduko sa mapainubuson na pagtuman sa mga pangangkon sang ilang manunubos kag wala nagdala sang cross bilang mapainubuson ng mga disipulo ni Kristo kag nagasunod sa kay Kristo gikan sa pasungan pagadto sa Kalbaryo. Siya nga wala nagatipon upon sa akon siling ni Kristo hindi akon kundi nagapalapta. Ang iban may limitado nga pagtamod sa pagpasaguli. Nagunahuna sila nga si Kristo nag-antos lamang sing Diyotay nga bahin sang silot sang kasuguan sang Diyos. Nagunahuna sila nga samtang ang kaaking sang Diyos na batyagan sang iya pinalangga ang anak, mayara sila sa tanan niya nga mga kasakit nga mga pag-antos. Tanan nga masakit nga pag-antos ni Kristo sang pamatuod sang gugma kag pagbaton sa yamay nga ang mga ganghaan sang lulungan sa iya tubang gin iwag sang masanag nga maglaom. Kag nga may yara si Isos sang nagapadayon nga pamatuod sang iya palabuton ngay maya. Yari ang isa kadako nga sayo. Ang pinakamasakit nga kasakit ni Kristo amo ang pagbatyag sang pagkadisgusto sa iyang iya amay. Ang iya mental nga kasakit bangod sini amo ang kabaskugon nga ang tao makatigayon apang sing mahinay nga paghangop sini. Sa madamo nga sugilanon sang pagpakaanubo, pagpakahuya kag sakripisyo sang aton Dios noon nga Ginoo, wala nagapukaw sang mas madalom nga interes kag nagapukaw sang kalag kag wala nagaipiktar sa kabuhi sang sa ginahimo sang maragtas
sang kamatayon sang mga martir ni Jesus. Madamo ang mga nag-antos kamatayon paagi sa mahinay nga pagpaantos. Ang iban nag-antos ang kamatayon paagi sa paglansang sa krus. Sa angay sa mga gintutunan kaagay kapusul Pedro nga ginlansang nga patiwarik. Sa ano nga kinatuhayan ang kamatayon sang pinalangga ang anak sang Dios gikan sa langit. Matuod nga napatay siya sa krus sing isa kalabing mapintas nga kamatayon apang ang iban. Tungod saya pinalangga nag-antos sing pareho kun parte sa pag-antos sa lawas. Nganyan ang pag-antos si Kristo mas makahaladlok sang sa iban nga mga tao nga naghatag sang ilang kabuhi para sa iya. Kung ang mga pag-antos si Kristo nagalakip sang physical nga kasakit lamang, niyan ang iya kamatayon hindi mas masakit sang sa pila sang mga martir. Apang ang kasakit sa lawas, diyotay lamang nga bahin sang kasakit sang pinalangga nga anak sang Diyos. Ang mga sala sang kalibutan niyara kay Kristo. Amo man ang pagbatyag sang kaaking sang yamay samtang nagaantos siya sang silot sang kasuguan nga ginlapas. Amo ini ang nagadugmok sang iyatig Diyos nun nga kalag. Ang pagtago sang naong si amay, isa ka balatyagon nga ang iya kagulingon nga pinalangga nga amay nagbiya sa iya nga nagdala sang pagkawalay paglaom. Ang pagbulaganay nga ginahimo sang sala sa tunga sang Diyos kag sang tawo, bugos nga narealisar kag nabatyagan sing maayo sang inosente nagaantos nga tao sang kalbaryo. Ginpigo siya sang gahom sang kadulom, wala siya sing bisan isa kasilak sang kapawa nga mapasanag sang palabutom. Amo niya ang nabatyagan ni Kristo amo na nga perti kapait nga kamatayon perti nga pagantos. Pero ang pamangkot magotoran kung siya matuon nga pabor gyapon sa Dios nga ang kinahanglan siya mapatay, ang Dios makaluwas sa iya gikan sa kamatayon. Amo na nga si Kristo diri sa kalibutan nangin manluwas kag kita sa aton kagulingon, dapat kita magasiguro mabaton ta ang bunga sa iyang gugma kag makasiguro kita sa aton kaluwasan. Wen magkita sing tempo sa gyapon tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kita san po kayo ng mga langit. Sa muli kami po ay dumudulog sa banal na luklukan sa pagitan niyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ng kailang pag-ibig, patubay at gawain. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan mabulay-bulay namin muli ang dakilang sakripisyo ng bugtong na anak. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito, T5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rok Ramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa mga kawani. At itong lahat ay may sumadalangin kasama ang pagpatawad sa lahat namin ng kasalanan at mga pagkulang laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Kampyona Radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay

0: Day 5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerry and Jay Lolo. We'll be together till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gin i-share ang ilang mga concern about silang love life, about sa mga pangabuhi, sa ilang pag-optimize sa relasyon. O kung naman na klase yung problema na nag-tumlag sa inyong paminsaron, kaya nag-gumun sa inyong pangunahuna, kaya nag-pahugat sa inyong balatsyagon, itawag lang sa ating hotline 0928-611-2263 para sa ating smart number. Kaya sa ating naman yung globe number 0927-7448940 or 0927-7448940. That is ang atong globe number. Alas 9:47 ng oras naton, kag-ari na ginahulat naton tanan, mga ka-K5. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo.
1: Salamat, Jirali. Thank you, thank you. Okay, we're back on air, mga ka-K5. After a long vacation, nakabalik kami ni Jerry Lee, and we're happy until now. Arak kamo nagyapon gahulat sa amon ga every night, ha? Mga listeners naton from Calaon City may gabi. And of course, aton ga mga sugi from Rojas Capiz, K5 News FM, Rojas, kapamatis na subong. Hello! Mga listeners natin from the north, ha? Halin sa K5 News FM Victorias, kay Ma'am Rose, kay Sir Boy Montinola, good evening. Kapamati sa K5 News FM Cali City, kag Sagay, good evening. Kag sumong ban K5 News FM Escalante, hello. Kag din naman sa South Gabahin, sa aton nga probinsya. Nagpamati sa K5 News FM Kabangkalan, La Carlota, Hiligaran, si Palay kang Hinubaan. Hello, good evening sa inyo tanan. Good evening ba sa taga Calaon, taga of course sa aton nga mga listeners from Bacolod City, no? Tawag na kamo sa aton nga hotline, aberto na para sa inyo nga problema, inyo nga mga gusto ipautuwas. May mga komentaryo kamo, kung may mga opinion kamo sa inyo nga mga pagpanilag sa mga balita, ang mga isyo subong sa aton palibot. Pwede kamo katawag sa aton nga hotline sa smart number 0928-611-2263 o kung sa aton nga globe number 0927-7-4489. Alas 9:47 na o 49 na. May kulang na kita mga K5, no? Talawin na ito kung sino nanay. Hello, good evening.
2: Good evening.
1: Medyo nag-chopping tingog mo, sino ni?
2: Lina,
1: Lina, no? Taga din ikaw, ha?
2: Taga dumanan.
1: Ngalan mo si Lina?
2: Oo.
1: Pila na edad mo, Lina?
2: 58.
1: Ano ang apelido mo? Sak, hindi?
2: Ha?
1: Sak ang apelido mo?
2: Lina, Sak?
1: Lina, kapanyapon ka na, nila paglasakan, liho ka. Kapanyapon ka na?
2: Oo, ginano.
1: Nainom mo na?
2: Oo, litre layo.
1: Tigod, very good. Di si mister mo, kamusta ang banahon mo?
2: Aro na niya, huwatiron sa...
1: Gatindog pa? Mayo kay bakod ang tuhod yan, o.
2: Bakod, good.
1: Painuma per me kag dito yung mayo kag bakula. Bakula. Palangga. Sino ngalan ni banahon mo, day?
2: Si Nonong, si Roberto.
1: Roberto? Kung balang, kung gabalangga, nai kamo, anong tawag mo siya?
2: Nang papa
1: eh. Papa, ano? Pero kung ating ka siya, anong tawag mo siya?
2: Nunong!
1: Gabi gali magaging si Linda, no? Put, ang pong tawag ka na nyo gidya, ano ya? Mama, papa gidya.
2: Oo.
1: Pero kung akin ka nunong.
2: Nunong eh.
1: Wow. Ano brani nunong?
2: Nang sa pangisda, nasa po sa inet.
1: Kapangisda siya, ti bali ikaw ginang nahuli kaya bali nga si Rena, abi.
2: Oo, gani.
1: Oo. Oh. Di, ginbunin, tsaka kung ginpuko, tagal lang ka.
2: Minunit
1: ah. Ah, tiyo. Nagtukob ka man na yun.
2: Oy.
1: Ah, nami gurong pa. O, nipon ni nunong, gro? Dako gurong niya pa on, gro?
2: Dako, gede.
1: Ah, hihihihaha. Oo. Ah, po kung maglabing-labi ka mo, gro? Nunong, hilaya lang. Tunog ang mga bata, no, nalian. Masi mamugtaw. Anyway, atong sadya mo lang, ne. Anong malaga si mo, Lina, no, Lina? Anong malaga na si mo, Inday Lina?
2: Anong pag-ulad si mo, kung di ang pwede kang makalang
1: mga hindi, alam, dali lang, kino nag-robot ang himong tingo, galay. Ano to?
2: Di anong DTX Beauty Shop?
1: Ah, DTX Beauty Shop? Ara ka mo sa Masilingan?
2: Ara kami sa Handumanan.
1: Ah, sa Handumanan, okay. Tanang nga Grace Pharmacy, may mga DTX Beauty Shop kita na, ha? Na gusto mo maputi ang imong ita, ang imong ilok?
2: Puti niya,
1: ilok, ginono niya. Para mga rinkos, magkaladula, hindi DX Beauty Shop giginangla, no?
2: Nagkayang bata, kung lang gusto yung magamit na.
1: Ati, ara siya na, ara lang sa the generics pharmacy, Grace Pharmacy, o kung Sincere Drugstore, o kung gani, pwede nyo man makantugin sa klinik ni Dr. Ramil, di? Sa may tumagas ang paglaom, da? Sa may... sa may daan na ang main gate na, arat na ang clinical na alternatibo medisina sa Piyangadalan, tupad sa eskwilahan.
2: Ngayakin?
1: Yes, yes, kape king, kape. Amo na siya?
2: Oo.
1: Okay, sige, mas marato na maklunak tali, no? Talagang mga produkto ni Dr. Ramil available kag mas marato. Pwede ka mo na kakanto, sugod alas 9 sa aga, ha?
2: Hindi nakapasikap na kung nasa una.
1: At dito tulan mo man gali eh. Daka na lang bakal ah. Ha?
2: Oo.
1: Sinunong? Dalon mo sinunong?
2: Oo.
1: Ano siya mo nga ubra ni parinunong gabi?
2: Anong kuwan lang sa'yo. Rin lang din sa nga. Maligya sa butin ka. Gano nang... Gano sumula sa mga SS mga pensioner.
1: Ah, okay. Diskarte kita. Kailangan mabuhi kita. Kailangan ano nga mga pamagi na nga legal. Himuon ta kayo para makatibawas kita. Ha?
2: Oo, yes, hindi lolo.
1: Okay. Thank you, Gilina, sa pagtawag, ha?
2: Oh, sige, sir. Thank you, Gil.
1: Okay, bye-bye. Sige, no? Okay. Alas 9.55 na, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Okay, thank you kay kinainom na kag walang gigalipat everyday. Nagainom kita sa DTX 500. Himo ini sa Amargoso, nga nagkakontrolang sa atong blood sugar, nga nagadetoxify sa mga toxins, nga nagasulod sa atong sistema. Kaya nagahatag panghalit, ginapagwasang ang palaya extract ang aton nga mag-contra ng mga toxins sa matag-adlaw sa aton nga pagpamuhin, yung pagpangihi. Importante man nga magpabalhas kita mga ka-K5, kamagkaon kita sa mga pagkaon ng mga masustansya. Kag siyempre, limpyuhan ng palibot naton para ka maging limpyo siya kag layo kita sa sakit, layo sa dengue. Kag importante layo kita sa mga stress. Mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress likawan nato na. Kag saliwat, inigin magkalipad mag-inom. Adlaw-adlaw sang DTX 500 para may bakod ang atong resistensya, limpyo, perme. Kag may pangaman kita sa mga free radicals. Tungod po no, inisang antioxidant gahalin sa tubo na tawag super antioxidant, ha? Pamatok sa mga free radicals nga nagahalit man sa aton nga sistema nga nagatugas ang sakit kag balatian. Adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Mighty Shea, nainom ng Mighty Shea para hindi ka mag-sipon, mag-ubo, maghilanan, magtangkaso, bako resistensya. Kinaglan ta vitamin C, ha? Kakong vitamin C, Mighty Shea ginang piliyon naton. Kay dasig sa maabsorb sang lawas, sumbo silingon dasig sa makahatag proteksyon, kag-resistensya, kag-bakod sa aton sistema. Nga malikawan naton ang mga hilanan, tangkaso, sipon, ubo, ang laton-laton sa mga kagaw. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag para sa mga bata naman, Mighty C syrup for kids. Hello, good evening. Mayong gabi, sino ni?
3: Good evening,
1: Janika daw robot ka daw. Ano ka ng tawo ka or alien? Si Toto ano? Pasensya kikeng imo yung atingog. Daw robotik ang guaya. No, I think may something wrong with your signal. Sa imo na telepono. Abibay Luhibi, no? Sa ilo ka. Saka ka sa mas mataas ng lugar sa kanaon, may saka ka. Pasensya kayo, hindi ko machindihan, tingog mo, ha? Okay, tawag lang liwat, ha? Mga ka-K5, nainom nyo ng D3 ba yun?

Kamil Oy, DTX 500 Mighty C and the D3 Bio. Sarangin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, and of course, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kagon ba, nubo nga presyo nga gusto ninyo, katulad kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Kamil Oy, kag magpakonsulta na lang dayo na. Saton Medical kag Alternative Doctors ha. Libre, wala sing bayad. Impunto alas 10 na mga kakayfive. Ang ginabantayan nga sang pag-asa nga bagyong si Palindok pagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero may isa pagiging kaginabantayan nga isa ka low pressure area mga kakifibes sa aton pagwa nga teritoryo, no? Isa naman ka low pressure ang nagasunod sa kay bagyong Palindok or Pilandok. Pero hindi makita di masyado apektado niya sa Western Visayas o kung sa Negros Island Region. Kay ato yung bagyo gatuon niya sa bahin sang Luzon. Ilabi nagi sa Pampanga, sa Bulacan. Kung sa diin may lago ngayong mga napartinisir nga flood control budget. Mga lugar nga gintumod nga may aras ang dako nga mga pundo sang flood control. Amo sumunggin ang apektado sang pagpadayon nga pagbaha. Tugas ang asun-asun nga mga bagyong nga nagalabay sa aton mga kagayfay. Di sa aton niya sa Negros, daw medyo dulubudiwi. Nas kita di? Ha? Nga permilang lapaw ang bagyo. Pero huwag nakabalo sa masunod nga bagyo nga nagahana magsunod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Base kung mga aton naman chimpo nga magtuon sa aton di, ay kabay pa hindi lang. Kabay pa matunaw. Bila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ano ining haze? Isa ini ka klase nga daw guom-guom lang, daw guom-guom. Daw naga inabla kong kagahon bala na panawag sina kanina. Daw tunog. Aging kumpirma ni Irene Bell Protenya, head sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga yellowish nga magalumon o kumagumgum nga makita sa kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental amo ang haze o kon ang aso nga gikan sa Indonesia. Sunog kay Protenya ang haze ang tugas ang pagsunog sa pila ka mga palm oil sa Indonesia kung sa diin nagaluntad inis ang wildfire. Gisunog nila ang mga palm tree ni. Nagkaroon ng dako-dako ang sunogin. Bangod sa habagat ng hangin, ginadala sa hangin ang among aso padulong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas base sa Air Quality Index ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Negros Island Region. Makaming unhealthy ang air quality sa syudad sa Bacolod kag Banwa sang La Castellana sining Miyerkules gid lamang September 2. Nagapanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask ilabi na may hapo sa may mga hapo. Agon malikawan ang malain nga epekto sang haze mga kagaybayba. Amo gali nang iba nya gali yan na o nagpahambal yan nga mabakas ang face mask may haze. Indonesia, no? Nagkalasunog ang mga kahoy nila dito. Karon yung hindi nila magkontrolar, mga kagaypam. Sige-sige siya, no? Wildfire, ha? Kag, well, tungod sa habagat naman, dirigin na dapya sa hangin. Upod sa habagat ay ning mga aso gikan sa Indonesia.
Si Nadia Walsh ining asone

sa Occidental, wala na sang mga record nga kaso sang ASF sa halos duwa na kasimana. Makakauna ta baboy sini? Ba? Makasyog ba na ta sini baboy? Gid pahayag ni Dr. Placida Lam or Limana sa nga Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report nga sang kaso sa African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya. Bangod sini, nagsugod na ang ship out sa mga baboy sa probinsya para sa probinsya kang sang Iloilo kag matapos nga napasar sini ang 40 kadlaw nga wala sang may nag-positibo sa ASF. Apang sa Cebu, mga K5, sa Cebu naman ang nag-extend na ang extend sang ilang banning season sang hindi pa rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karoon, nagabalor na sang 220 pesos to 300 pesos kada kilo ang presyo sang baboy. Samtang live weight naman ang sang ang banwa sang hinuwaan ay ang may pinakamataas o kon inyara sa 170 kada kilo. Kagkatraba kagamagkalan ang may pinakanubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Nahibaloan nga manubo ang presyo sa ibang baligyaan bangon sa gusto sa mga nagabaligya nga madasing nga mapaubos ang ilang nga mga baligya nga baboy. Hindi nga baboy nga balita. Ginadulong sa inyo sa mga baboy. Makakaon na ni baboy. Hindi makasumba na tani. Ate, sige ha. Mayon na kabalita magliha. Barato ng baboy sumunga. May mga 200 na ha. 200, 220. Iba niya si iba niya 160 na barato. Para na sige, urutay na yun ha. Hidlaw-hidlaw nga daan. Madubo na yun. Masugba na yun ha. Ha, mapapritom na yun. Bakal na yun pa. Pata kag lechon kawali ha. Crispy pata. Mga kakay-five, open na ito ng linya para sa inyong opinion kang mga suggestion o kung gusto nyo lang magpabutyag sa inyong nga balatsyago na magpa-utwas malahaw sa inyong nga mga hibubunod sa kabuhi o kung may nasawayan ka muna sa inyong barangay nga damo sa nga salawayon ilabi na git ang inyong mga public service sa inyong lugar doon nagpabaya sa ilang mga obligasyon sa ilang palibot sa inyo dirang nga napiktuhan sa kaga nakitaan ninyo kag na obserbaran ninyo nga daw wala sang miyura ang ilang pagpungko mapautuas na tawag ka mo di kay balbalon na sila. Magkapahayag ka mo sa inyo nga mga himubunot hindi lang ano yung maghahatag sa ngalan ha? Wala lang siyang mention sa ngalan ha? Muno lang muno. Ginamuno ko sa mong barangay na wala nag-iisang mga suga. Pila na ka mga estudyante kung magpuli kung gabi nga do ginakulbaan kay tungod sa kadalom sang dalanon. Guba ang amon ng mga dalandi pero daw gapabaya lang amon ng mga opisyalis. Kinagnal-inform sa mga opisyalis kung napatigayo nila na reklamo nila sa city engineers o kung sa office ng aton ng mayor o kung sa aton ng mga agency abi kung sino man nila ang na-assign sila ng mga olobrahon inform man nilang tao nga na duhol na nila mga reklamo. Ang iba is pagduhol nila daw pawala na dayon eh. Kilala ko may reklamong tao, ipabalugin nga ipasaka ang reklamo. Kag ipabalon gid
kung ano ang resulta sa pagduhol sa reklamo sa mga agencies na kinanglan na mabalaan isang tao. Importante na iyang mabalaan nila ang mga lugar nila, safe ang ilang mga kanal sa tiyo sa magbaha, hindi na magluntas ang bara. Ang mga kalye kung mag-aging dala ang mga salakyan na safe la. Hindi yan nga daw nagabalud. Kung ikaw yung nagabusong ka daw, mabata ka. Tungod guba ang mga dala nun, guba ang siminto, daw ginapabayaan lang. That's why ang mga pumuluyo kung nagareklamo sa mga opisyalis, ang mga opisyalis, no, na mapabalugid nga nareklamo na ang inyong suggest, abi, kag inyo na obligasyon to inform the public nga naging tagaan nyo na sa action. Kag tagaan nyo man sa update, no? Lapit na lang maliksyon. Ang board kong malayon. Good evening kay Ma'am Rose Montinola, kay Sir Boy Montinola sa nga Cadiz City. Nagpapamati sa K5 News FM Cadiz. Ah, Cadiz o Victoria, I mean. Ang aton niya nga mga suki nga wala ginyaga buhi sa aton. Isang araw pa kita sa una sa Piyangan Station. Si Ma'am Rose Montinola, si Sir Boy Montinola from Victoria's. Nagpapamati ginyaga sa aton every night sa aton nga program from Victoria City. Thank you, thank you. Good evening sa imo, J. Lolo Patamio Kugali, ang akong banal sa Banua, kasangkawayan. Si Janjan Mingues, kag sa... Ano ni? Tomina, ah? Kikiko Otoy, kag nanay ko, Ami, sa Tananga family sang Tanaya. Family Tanaya kag Barkasi family, salamat gid. Always gi kami nagapamati sa K5 News FM. Good PM, long time no here, J. Lolo. Kamusta lang trip mo? Ayos lang, okay pa siya, right? Ayos lang ko tani lo. Ano na ang ginahambal nilang Haysman? Si Joy Nigli Santa Lisay. Joy, gineport ko na si mo, Joy. Ang haze ni, amuni siya ang aso halin sa Indonesia. Tungon sa Indonesia may sunog na nagalunta na sumong. Kag hindi basta-basta nga sunog. Dako-dako nga sunog. That's why ang aso sining mga bansang nagasunog mga kahoy, ilabi na gini-ining mga palm tree. Ini mga palm tree. Sige, gyapon na ba dito na budlay sila magpalong. That's why ang aso sang namunang mga sunog sa Indonesia nagadapya ni Saturn tungod sang amihan o kung habagat kali, I mean ining hangin habagat amo ang nagadala kay may habagat kita mga K5 ang bahin sang mga aso sini nagakadala sa ilig sang aton nga hanging amihan. Okay, Joy, okay. Hello na, face mask kita. Wala magini delikado sa aton yung sitwasyon. Kung mas mayong gin ang panugya nga mag-face mask, ilabi na gin sa may mga hapo o kung asma. Okay, ha, sige. Was mapatay ni mga sunog dito sa Indonesia, maganhaga naman yung haze o kung magadula na inis sa aton yung kalangitan. Ha. So, muna ang rason, Joy, no? Ang haze tungkol sa nagalunta nga sunog sa Indonesia, wildfire, isa ka madako nga sunog sa nga mga kahoy nga ginaanod sa aton nga hangin nga habagat. Pagkado diri sa aton nga lugar sa ilabinagin sa Banua sa nga La Castellana, kag iban pagin nga mga lugar sa Negros Occidental diri sa may Bacolod City, siyempre.

0: Di Septyembre na magkaka-K5 Arena Bernard. Dugay-dugay makabati na kita ni Christmas song. Ang mga maninoy, kang mga maninay, sa unay, amun ni mga chimpuya, excited. Prosumong, I don't know kung excited sila because magpanukot na gina mga ihados. Niya maninoy, maninay, siya naligat, hambal mo, tingbo na nasuntuig. Basi ang hambal mo naman si ihado mo. Ihado, magpakasal ka na, tingbo na lang. Muna bala kong kaysa, imitaron ka mabubunyag bala, mamaninoy o kung mamaninay. Though excited ka man, kaya tungod na imitaran ka, pero may obligasyon ka li. Sa timpo nga nagatubo ang bata, bilang ikaw ikaduwag ang ginikada, no, kung maninoy ka o kung maninay ka, i-guide mo sila nga mag-tarong ilaw nga ba matasan? Mag-tarong ilaw ulo. Makabalo sila mag-pati sa mga sugo sa mga ginikanan nila. Nga hindi maging isa ka problema sa atong komunidad. Kag isa ina ka obligasyon sa mga maninoy ka maninay to guide ining mga kabataan. Pero hindi magkalipat ha. Lapit na lang Paskwa. Magsugatan na yung mga maninoy ka mga iadaya. Mga iadoy, manukot ginaya. Nyar si maninoy mo. Gayo danay sa klibo. Nya maninoy. Sa klibo, bi. Nya yado lagi pigado. Si maninoy mo sumong wala obra. Tingnan nag-maninoy ka na siya man. Gagi niya maninoy ko na siya man. Pigado mo lagli. Na puro pasalig na. Mga ginikanan na hindi mo man pag sawayin mo man bata mo. Sige lang anak ah. Makabuylog kasi maninoy, tingbo niya na. Tabunan man si pari, si Mari. Alas 10:20 ng oras natin. We have a caller on the line. Hello, hello, good evening. Ah. Sino ni? Ah, hello? Ay, so, ano na yung aton nga signal man, no? Ang tingog niya si, do, si Transformer Optimus Prime. Nag-robot. Ginatami ako magali mga Rafael family dira sa Tanguba. No, pigaw gina signal mo, abin, liwat, abin, eh, sino ni? Hello? Ah, ano ka, di namin tingog mo? Hindi gin mayo, hindi gin mayo, na robot, na guba, gin. Ah, okay, pasinsya gin, din na kamatindihan, tingog mo. Pasinsya gid, pasinsya. Oo, pasinsya gid ha. Okay, okay. Dito machindihan eh. Ang tingo gid daw ro bago lang ang gina nag-ayos sa... bago nag-ayos sa hapo. Doon dito machindihan nag-robot ang tingo gyan, no? Anyway, sige ha. Siguro sa inyong location na o kung sa inyong unit kag nagamit sa inyong cellphone. I-check mo na ibi ha. Sunny Boy, siyang mabinay. Sunny Boy, kamusta ka na da? Bigo ko niyong maghatag man isang iya opinion daw, aram man sa lugar. Mayo man iya mga observasyon. Meantime, mga ka-K5, daw ginakulbaan kung magbasa kung kaysa. Ining mga balita, ining sa Iran, kag sa Amerika, bla ni. Nga daw wala na siyang chance nga mag-uli-ay sila. Na wala solusyon ining ilang nga konflikto sa Amerika, Israel, kag Iran. Plus pagin nga nagapasalig ng Russia, kag China, kag North Korea. Ngayon kaso, ginman magamit ang Israel sa nuclear weapons nila, batok sa Iran. hindi na magdoduha ang North Korea, Russia, kag ang China nga mag-aapin sa Iran batok sa iban nga mga nasyon nga nagabulig apin man sa Israel. Ining mga Amerika kag iban pa nga mga nasyon upod ang United States of America daw nakulbaan ko magbasa sini. Daw hindi na niya mampawan. Tani ang Santo Papa, wala pa mga ang atong Santo Papa, panaugo ng mga leader sa mga nasyon ni kagpamakdulon ka dali. Lugay ka muna, pangdalon na ka mo sa Ginas karon. Ang leader sa Russia, ang leader sa South Korea, North Korea, ang leader sa China, Amerika, kag Israel, dami sila pamungguon tanan. Abi nagplano ka muna sa mga bagay nga makapanami sa tao. Ang inyo gilabuhan dyan, panerbiyos ni Samon niya. Daw mga World War III ka mo, kay tungod para matistingan ang mga superpower niyo mga armas. Mga highly sophisticated niyo mga armas para mapa-showdown ka muna. Kami naman yung mga ultimong mga taho mapiktuhan sini. Ano lang yung amon yung future yung mga kabataan nga masunod. Ang masunod nga henerasyon tungkol sa inyo nga painis-indis ang pakusog-kusog sa inyong lupok na. Pakusog-kusog sa inyong armas na ng mga grabe. Subong iban nga nagapagawa na sa ginatawag nilang armas nga daw sa mga sci-fi movie lang bala. May ara na amat-amat na ginapastar. Kag ang nag-South Korea, ang North Korea I mean, naghimo na sila sa isa ka rocket nga may nuclear warheads nga makalabot sa Amerika. Kag iga padulong na ini sa Iran, kag naghambal man ang Iran, nga ini sila maglahog-lahog ang Amerika o kung ang Israel, kay patilawon sa Iran ang Amerika mismo, United States of America, sa ilang lugar kung ano ang maghugpa ang mga missile, ang mga rocket nga may nuclear warheads. Ina may isong nga pahayag sa nga mga taga-Iran nga inkaso ginman maglapuyot ang ilang hindi pag-ijindihan ay kang magsigi pagit ang Israel sa pag-atake sa ilang pang-atakihon man ang mga base militar sa Amerika nga malapit sa bahin sa Iran nga ara sa Jordan kay iban pangin nga mga military installations sa Amerika sa Middle East. Kag ilamin agid ang mainland sa Amerika may ara na sa nagatuon nga missile o kon rocket nga may nuclear warheads padala sa North Korea ihatag sa Iran. Kag Iran naman nagapabalo nga ini sila magdoduha pagpalupad sini nga klase nga missile o kon rocket nga may nuclear war o may nuclear weapon warhead. Nuclear warhead. Kay para ma-experiencehan man sa mga Amerikano kung ano ang ginapang-ubra nila sa Iran. Kay wala yung tutuod. Lagi wala yung wala isa sa bomba yung nagtubay sa mainland sa Amerika. Kalabanan niya sila nagapalupad sa mga bomba sa Middle East. At tugyo sa Iran niya pa-experiencehan kag patilawon gid ang Amerikano. Bumbahan nila yung Washington DC mo. Tungkol sa nuclear warheads ni Black. Nga ini yung nuclear warheads, hindi masagang tungod nga may naga kung lapit na abis sa target, nagalapta ni saya. Nagalapta. So, muda sa gangon ini nga klase nga nuclear warheads mga KK-5, mga KK-5, no? So, alandaman kag kalulbaan ini kung masahon naton, ha? Do medyo nga planindog yung balahibo ko. Do ma World War III nang katon yung panahon. Do maka-witness kita sa history. Ano ni Ihan matabo sa aton man? Kay ang Amerikano ari sa aton din nagaplasta sa ilang mga weapons, sa ilang mga armas, batok naman sa iba nilang kontra sa aton Pacific area. Alas 10:28 na mga K5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News. D3, payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 payo ka. Ang D3 payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 payo. D3 payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 payo sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
10: Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant. Ang
13: Bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: What is love meant to you?
19: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
20: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
18: Would it be there to comfort you when you need it most?
19: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan.
18: Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kayo nabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we're at 43 minutes after 10 o'clock in the evening. Welcome back to our program, The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. Inigambahin na dulo na sa atin sa DTX Coffee Mix.
5: Okay, DTX Coffee Mix, Cafe Jerry Lee, no? Mga ka-K5, sa wala ka pakatilaw sa DTX Coffee Mix, isa ini ka-kapeng magahatag sa aton nga para maglimpyo ang aton lawas while nag-enjoy kita sa sabor sa kape, nga important ang sabor niya eh. Ang kanami, gigiwala sa sang aftertaste. Iba nga kape, nga mabatsaga naton after na makainom, do kapait siyang laway, tabla. Whereas sa DTX Coffee Mix, ano ka na namin sa nga itong mamatsagan. Kanami, gig kay gina-eliminarya ang mga toksin sa itong sistema. Nga mo ini naghahatag sa sakit kag balatian sa itong tanan. Mga sakit nga halin sa pagtipon sa mga toksins nga ginaguba ang itong sistema. Ginapangita sa DTX Coffee Mix kag gina-eliminarya pagi sa itong nga pagpamuhin. Sumong man sa ato nga pagpangihi, kanami-nami. Dog na sipot, ginangrod sa Marokano mula. Itry ninyo, gitmang. DTX Coffee Mix may upod nga ampalay extract, may chia seeds, kag may super antioxidant. Ngalin sa tubo, mga kaki-five. Nga mo man nagpugog sa pagguba sa mga free radicals sa ato nga sistema. Nga magatugas sa masakit kag balatian. Ara ang antioxidant nga halin sa tubo nga nagaproteksyon batok sa mga free radicals sa tagsa kapag inom naton sa DTX Coffee Mix. So inom kita, kung din matamakan to, ano man nga oras, basta kape, DTX Coffee Mix. Okay, hindi kumbahin mo no, doluman sa ato lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka suplemento nga natural aprobado sang BFAD. Importante may BFAD sang approve la. Amo silingon safe ina sa gamiton, safe ina sa inhumon. No overdose, wala sa side effect. Ang kanami gid kay natural siya, ang kidney mo ginalimpyuhan niya. Ang mga hingko nga mga pondo sa aton kidney ginapangakas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal niya ang pagdalagan sa atong dugo sa atong mga ugat. Ginakakas niya ang mga plake ng mga bad cholesterol. Ginapalayo kita sa tawag naton nga stroke o heart attack. Kaga ang aton nga mga high blood makalampawana kung adlaw-adlaw nag-inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga babae, o kung sa mga babae, kaya may problema sila menopause o kung may ara ka mo sa mayoma, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang problema nyo sa mayoma, ha? Sumungman sa may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, kag may mga depression, bakit nag-release, kag nag-activate sa happy hormones ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa atong sistema, ginapa-activate ang happy hormones para mabatuan ang depression. So, mong ba ng Dr. Pinoy, ginatunaw yung mga uric acid sa atong mga joints na nagatuga penitensya sa atong mga kauturan sa ilang mga tawag sini, mga arthritis, rayuma. Ginakupos siya ang manog, ginadula ang ngot-ngot, ginatunaw ang uric acid sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Namigit siya for your daily supplement. Inom ka isa, dua, kung may ka maginabatsyag para proteksyon. Pero kung may ara ka na sa maginabatsyag, duwa kapsula, imuon mo every after meal, duwa kapsula, 3 times a day. Para dasi ka mong pawan magkakakifan. Available sa tanan ng mga outlets, sa mga butika, dasa ka bangkalan, sumungban sa may hinigaran, sa bahin sa La Castellana, available man sa inyo na mga suki ng butika sa may Bulbandan, Valladolid, San Enrique, Murcia, La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Victoria, Sagay, kag Bilog, Negros Island Region, kag Panay, available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule.

Kundi grabe binaha dito sa may Pampanga. Grabe man din daw nabasahan naton ini nga isa ka ang gobyerno sa Pampanga. Kundi si Pineda na ang babaye. Grabing iya solusyon. Tungod sa grabing abaha. Tungod sa grabing abaha sa Pampanga. Ang iya suggestion madridging sa dagat. Ang dagat niya madridging sa dagat. Kuno padaluman ang dagat. Grabe nga solusyon niya, no? Gobernador siyang Pampanga. Ganunin mahutok ilaman. Idridging ko, no? Ganunin. Idridging ang dagat. Pineda na nawagan ng malawak, malawak ang dredging sa laliman yung dagat. Amo ng headline. Ang headline sa balita is Pineda na nawagan ng malawak ang dredging laliman yung dagat. Muling lumutang ang panawagan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ng agarang tulong mula sa national government upang matugunan ang matinding pagbaha sa lalawigan, partikular na sa Makabebe at Masantol. Ayon kay Pineda, mababa na ang dalawang bayan. Mababa na ang dalawang bayan kumpara sa sea level na dito dumaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija kang Sierra Madre. Ay! Yang duma ka manungaya, nagnubo na sa sea level. Dokas bisay na nisa. Ang mga tubig sa Nueva Ecija kang Sierra Madre yang hindi nilamon niya pa kabahin niya sa Pampanga. Nagkanto na nisa mo niya. Tungod na nisa kwari na. Kwari sa mga suba, bla na, kaya mga kabukira sa Pampanga na. May mga budget man sa flood control na, may mga gina-apply man, gina-bulsa man. Ari pag ino, aha, dumadaloy ang tubig mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre patungong Pampanga Bay. Naniniwala rin siyang matindi na ang siltation ng Pampanga River kaya mahihirapang makalabas ang tubig. Ang solusyon ng baliwi Gobernur Pineda sa Pampanga, grabe itong baha mo, nagkakaadod ng balay, kakalapawan ng mga balay, ang makasapatan niyo, kakalamatay na, ang mga baboy sa mga pigriya, galulutaw yung mga baboy at nag-sikwinta kamilog, sing kamilog. Tungon nga, grabe na itong baha dito sa Pampanga to, grabe ng kahalitan. Diyari yung ambasang gobernador sa Pampanga ho, tani amun di mamati atabla ang hambal niya amun ang solusyon muna yung dredging laliman yung dagat. Padaluman ko ng dagat ni Riliamon. Ma'am, maluwi ka. Napadaluman mo yung dagat niya. Mas yung malumos ang mga isda. Kaya hindi kagwa ang mga tubig ko, no? Sa mga suba, daw nag-backflow bala. Itungod ining mga banwani nga nagmanugbo na ang lakas basin, mas manubo sa sea level. Ang solusyon ko, no, is padaluman. Pariusin na yung munggo ulo. Padaluman ang may-may, Jiriling. Ang solusyon muna, yung dredging laliman, yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River, hindi na pumunta sa mga bayan-bayan kasi kumakalat. Mutya. Hiniling din ni Pineda na makarating kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mautrumani. Wow, mga gina, mga ngayon mo sa buli ka, katulog to ya.
Wait, yan ni mo. Yan mga makalabot pa ni kay mensahe mo. No, hindi na gani ka. Hindi na ka wala mag-aambal. Basulo niya pa niya washorting bagyo. Hindi niya ang mga flood control. Anong solusyon kundi basulay na yun? Oh, hinihiling ni din Pineda na makarating kay President Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pang matagalang master plan. Ay, master plan na naman. Matagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging mistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Nakatakda rin sa magsagawa ng feasibility study sa tulong ng isang Japanese firm upang makaharap o kung makahanap ng mas permanenteng solusyon sa paulit-ulit na pagbaha ng Pambanga. Gamitin nilang Japan. Pagtapos ang feasibility ng study sa Japan, Japan rin yung magbaha mo ninyo yung humuuno. Nami na, pasaling naman eh. Nami na. Nya, pila budget, nya, ining budget na yun eh, masolusyon eh. Para hindi na magbaha ni Watt is 25 billion. O kung 100 billion. Amo, 100 billion. Kinaglan niya, ma-experiencehan ang grabe nga baha para nga may rason sila nga maghimo sa solusyon. Kailan mabaha, ginanay? Kailan may mahalitan, ginanay, nga negosyo? May mahalitan nga balay? May mahalitan nga kabuhi? May mahalitan nga pananom? Nakita nyo, graming halit? Kailan na solusyon natin eh? May muta project? May muta solusyon? Makuha tahapon? Matawag tahapon nga master ang hapon sa baha mo? Ilan lugar to gani? Wala ginabaha tungod nga may mga maayos silang solusyon. Matawag na po na. Tunan sa Japon ang ilang mga sitwasyon to sa Pampanga. Kung para hindi na mabahabla, hindi na masulit ang halitan. May feasibility study, may programa, di budgetan, iaprobahan, budgetan, tapos ang budget, ano? Ano na yun? Kaya aran naman rason ang budget. Basta may budget, may rakit. Basta may budget, may rakit. Gapangita sila sa mga oportunidad nga ma-justify ang ilang pag-release sa mga budget para may kawato naman sila. Ginahungod din nila yung magbaha, yaya. Ginaluhungod din nila yung maglain ng sitwasyon, yaya. Kaya para mo ining ilarason niya, grabing baha, no? Gandamo kalamatay, damo apiktuhan ng negosyo, damo nakalamatay ng mga livestock, ng mga baboy, ng mga baka, ng mga kanding, damo nakalaguba yung mga structure, wala kaskwila ang mga kabataan, wala nakatrabaho ang mga ginikanan, tungkol sa grabe nga baha. Kitungod nga nagnabaw na ang ano mo, ang aton syudad. Nagnubo na si sea level. Yan ang solusyon na ton, temporaryo lang anay, ikutkutan ng dagat para magdalom lang. Sus, mariusim girili na yung munggo kung ako nulo. Kutkutan mong dagat, ma'am, para magdalom. Ang problema, basi malumos ang mga mangroves. Basi malumos ang mga gurayan. Ang mga ista magkalumos kung imoy nga padalumon ang maybay. Grabe, maning gobernur ka mo ng utok mo. Gobernador ka mo ng paminsaron mo. Dapat siya sa mag-amon sa posisyon ng mga bright na yung mga tao na. Bright na balay ang
alam na bala ko. Alam na ba yun na bala ka, ha? Dredjingan mo yung dagat? Para magdalo ang dagat? Sus, Mariusep. Ma, maluoy ka. Pila pa ka mo kabilog, man. Pila ka mo kabilog. Pila pa ka mo kabilog, nga klase, nga government official, nga amusin ni maminsan.

yung dagat para yung nagagaling na tubig sa Pampanga River hindi na pumunta sa mga bayan-bayan na dalumatang ano ha, dirijiganta, dalumatang baybay ni para ang tubig yaya, hindi na mag-awa sa Pampanga River nga makanto sa mga banwa. Sa mga banwa, hindi makanto. Kaya amuhin na mo. Kaya nagod nga nabaw ang dagat. Diyos mo niyo, Chef. Nami pa mo yayaw. Kung pwede lang. Sino na? Agi gobernador sa Pampanga eh. Si Mama, ano ah? Ha? Governor Lilia Pineda o Lilia Pineda. Governor Lilia Pineda. Amo ni maminsar ang inyo gobernador. Disaster giningwa ya. Kung amo ini magmaminsar sa solusyon ang inyo gobernador. Maguba ni kalibutan niya. Out of this world yung iya yung solusyon mo. Amakom niya lahat na kung sagahan niyang aloni, ang dagat. Only my human, kaya hindi yung pagsagahan ang dagat, ha? O hindi yung man pag-isipon ng balod, kaya masimasalaan sa buing bla. Ang iya man lang solusyon niya, padaluman ang dagat. Wala mo sa plano ang isipon ng balod sa dagat, wala mo sa plano ng sagahan ang tubig sa dagat, pero plano niya kampiyon, padalo mo ng dagat. Para solusyonan ang maha sa Pampanga, Jirili, Ma'am Mariusip. Ma'am, maawa ka. Grabe man nino. Kung amuning mga gobernador maminsar sa solusyon sa problema, disaster ang guwat sini. Niya hindi pwede nga padalo mo. Niya temporaryo wala na iya. Temporaryo lang na. Kaya parang magwa ang ano ni ang tubig sa Pampanga bla, makailig sa dagat. Kaya kung padaluman mong dagat, ang tubig dagat manubo na mo. Hindi na magsugata sa tubig sa Pampanga gawas. Kung di ma-exit ang tubig sa baybay, kaya di ang tubig dagat nubo na mo. Suspila naman ni million-million na bi, no? Ngoy pulos nga solusyon. Ah, okay, ma'am, i-dridging ng dagat, na. Ah, patawa ang mga dridging na. Pila ka million? Di ka na transaksyon na may porsyento hanay na mo. Mga kontraktor na, di may araman na sa likod sa kontraktor na. Uwe, swerte, ilapan na kontraktor na eh. Dahan makamani naman sila. Tungkol sa disaster kagalamidad, makamani sila. Niya ay, sala ka nga to niyang plano. Ara magyapon ang bahagyapon. Pero nakagasto na sa pila kamilyon ang gobyerno. Kag nakakomisyon na kag nakakickback na sila. Ya mo na lang siguro ang aton sa pagkaplano, kinaw pigaw ang padalo mo ng dagat. Matawag lang tayo sa mga ekspertong hapon. Ya pabalon tama si Presidente, bla. Hiniling ni Pineda na magarating kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang sitwasyon at magkaroon ng pangmatagalang master plan kasabay ng pangambang tuluyang maging pistulang dagat ang Makabebe at Masantol. Niya i-inform na mo lang itong presidente. Ano na si inyo tabo? Niya, Mr. President, do dagat hindi ang yamo sitwasyon. Do dagat na mo na. At isolusyonan ko na, anit lang ha. Tagon ko na nga ako nga team. Abing play plastan yung sitwasyon sa Pampanga. Abing kung paano takam makamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakamakam

0: Mr. President, aki lang lang to siyang... siyang mayong nga hapon. Because ang mga hapon, mayo sa baha mo. Huwag sila ginabaha tungkol sa ilang mga strategy nga kung paano nila solusyonan ang tubig baha. Nyati, amun ay muunta eh. Pila ka bilyon na ayang budget na? Siguro ni magnubo 100 bilyon eh. Hindi pila tunda. 25% eh. 25, okay na na. Himoon tabi kitutungon nga dako ning baha ni. Ha? Na pampanggan ni mo. Himoon tabi 200 bilyon na be. Para mag 25% sang 200 billion, amo na nga ton, kickback. Ha? Yeah, si Pinida daw ginakonect siya sa kay Mr. President. Kakunwabi, pag-on, hindi nga daw, hindi ka mo magkabalaka, arang presidente nga magkasalbar sa aton. Eh, gali, iya, pabalo si ni Mr. President, ari naman ho, may rason naman tayo, maramang himo racket. Unahan din nga mo kay Dasing na niya kay Papula sa mong sabalita. May pustahan ta. Dugay-dugay mabatian na yung mananaman na nato sa balita niyang mga nagkatabo sa Pampanga niya mo naman yung ilarakito ni. Pila naman ni kabilyon ang budget siya ni para masolusyonan ni. Kagpila naman kabilyon ang madula sa kaban ng banwa. Pro-believe kay kuya, padaluma ng dagat. sa aton guro, di sa probinsya na to, i-suggest na nabi sa mga mayor, no? At sa gobernador na to, masikon tampo yung hunta, guro. Mayor, do effective to yung plano ni Governor Pineda sa Pampanga nga padaluma ng dagat. Wala-wala ba? Baba sa mayor, gurong eh. Ibongguon na kamang ron. Mga mayor sa Negros, yan mga alam. Magluwas lang sa hindi alam. Kalabanan ah. Kalabanan niya mga mayor sa Negros, yan mga maalam. Yan wala sa nga muna klase nga thinking, wala. Tiko-tiko na giniya. Tiko-tiko naging niya nga padalumon mo yung baybay para solusyon sa baha sa Pampanga, Aragoy. Danila kay may cooler kita. Hello, good evening.
1: Hello, Gino. Ang gabi.
0: Yes, sir. Sino ni?
1: Banay niya, si Lolo.
0: Ha?
1: Si Banay niya.
0: Ah, si Banoy, oh. Hindi ka ni si Banoy ganitawag sa Morsia.
1: Ari
0: sa NGC. Sa NGC?
1: Hmm.
0: Ah, tinainom mo na, Dodo Manoy?
1: Tapos na ang may DC.
0: Si Manoy galing ano ni? Blind ni si Manoy? Kapang masahe?
1: Oo.
0: Ay, Aragoy, migo ko ni galing dyan nga mga blind. Tinoy, kamusta, Noy? Arama ka mo sa NGC? Ang muna yung oras?
1: Ari pa kami sa NGC, ah. Long time no see, bago pa lang ka nabatihan.
0: Long time no see, do ka kita.
1: Bago na ko batihin mo, do pila ka manaway sa program.
0: Makasyon, manigin pa makasyon ko ni Do Clamin niya, makadong ka sa Singapore.
1: Mayo ba?
0: Noy, Noy, before ka makalabot sa Singapore, tandaan mo gini, mahapi kay Singa 1, Singa 2, Singa 3, kag nason Singapore na dayon. Amuna nadugayan kami kay Alin Malay Maginon muna nga Singa 1, Singa 2, Singa 3 before mag Singapore. Kalayo-layo sa nga mong biyahe. May lang kayo kami nakato Singa 5. Di, Noy, abansi, Noy. Abansi ang bulsata. Abansi ang bulsa mo, mayong ganar.
1: Mayo ayaman na.
0: Pila ka bilog ang na karate mo masahe subong?
1: Dua.
0: Pila?
1: Dua.
0: Di ang dua na pila imo ginansada da 500.
1: Ah, makalambugan ka pa
0: na. Baka simple ka ba nagkambol? Bakal bugas pala milo ka na isawa mo no? Wala pa no?
1: Boy pa. Manog ka, manog.
0: Ah, may upuya man?
1: Mayara.
0: Tinoy, katilaw ka na buho, boy pa.
1: Nanay
0: mo. Ah, nahulog sa buho yan mula, nakamulasot mula. Nakagi ka na. Mga lain-lain. Lain-lain yung napaminsan mo na yung amo na hindi ka nakita, kapaminsan ka pang lain-lain. Ano yan ang tsura sa imong paminsaron, man? Hindi ka nakita na, basikon dogurami.
1: Ay, di ba?
0: Nahulog ka na sa buho, Noy? Kagi ka nahulog, le?
1: Oo.
0: Te, kamusta ang pagkahulog mo?
1: Actually, far, okay lang.
0: Nakatibawas ka man?
1: Ay, makamusta ni mo. Ito si Pinakas Manawa, ikap program, bay.
0: Oo. Oh, te, okay. Sige. Te, mahimos na ka muna para magpuli ka mo sa Home for the Blind.
1: Dugay-dugay,
0: malasulti. O, te, inom mo na?
1: Oo, tapos na.
0: Ate Mayo, anong nainom mo, Noy?
1: May titi ka lang, titi ba yun?
0: Ate, good. At tanyawa na mga grupo, ta sa NGC ng mga blind man, abe. Go ahead.
1: Kailangan ko sa tarang yung monitor, ha? Sa kailangan, upload ko sa NGC, sa mga NGC girls, at NGC boys. Nga nagamatay ito pong sa Greeting Duty.
0: O sige na.
1: Sa mga kapdanan, kumantik at sa Hobart of Life, nagkasilala sa akon, sa liwat mayong gabi, sa Good Evening, sa liwat.
0: Okay, sige na, hindi ka mo mag-apinoy, ha? Kay Basi, madulman ka mo.
1: At ulo naman, panulong ka.
0: Okay, sige. <yeah. laughs> Ricardo, nisla na nakakita mo. Hindi lang ka mong usyado pag-abi kayo masimadulman ka mo. Kima yung masasabat niya, yung dulom naman ng daan mananawan da. Yung mga blind nato ng mga suki na nagamasahi sa may bahid sang AGC kanagabi ha. Mga grupo ni Banoy. Good luck sa inyo da ha. Kabay pang maghinikapay kita kay hindi man takakinit, anay. Puta na wabala sabong ang bulan, mla. Ang bulan sabong kapula-pula. Mapula-pula ang bulan. Kung mga amos hindi ka mga sitwasyon sa mga katigulangan naton, mga chimpua B1970 o 80s, abi. Alin sa muna pa, ha? World War II, I mean, 1940s, 450s, 60s, 70s, 80s. May magpula ang bulan. Nadugay-dugay lang muno na sa makunawa. Pero sabong grabe ang pagkapula sa bulan, mga ka-K5. Nga ako no, kapula ang bulan, sabong ang gabi. Kaya sa una, guro yung maminsa sila may kalamidad, may trahidya nga matabo o kung magaluntad sa palabuton. Amo na yan kalabanan niya ang prediksyon ka mga simbolo, ka mga pahayag, kag pag-intindi sa mga katigulangan ta. Pero ang eksplinasyon ni mga K-5 gali, inakabahin sa astronomy o kung sa aton nga bulan, nga nag-biyahi ang aton planeta in between sang bulan kag sang adlaw. Ang silak sang adlaw wala nakarikta sa pagtupa sa bulan. Kay tungod, gintabunan sang aton nga planeta. Lunar eclipse. Ha? That's why ining mga bahin sang lapong ng mga sigas ng adlaw, ang pinaka-prominent sang color of rainbow is red, di ba? So amoy na ang pinaka-prominent ng color na nagatupa sa bahid sang bulan. Ang pula nga color. Kaya ang rainbow na ito, ano gani, hindi ko sa ulo mo. Di ba lang ang rainbow nga color? May mga pula na, may mga blue. Doon may mga yellow pa na gani. But it so happened, there is a band of light nga nag-pass through ang aton nga planeta sa tunga sang bulan kag sang aton nga adlaw. Ang epekto sini ang prominent color sang bright color sang sanag, amo ang red, amo ang nagatupa sa bahin sang bulan according sa report.

0: Grabe man niyo. Ah, masimating alak mo ha, bulan na itong pula tungod ina iya tungod sa pagpatunga sa aton planeta sa between sang sun kag sang moon na ton dolo na eclipse sa galing wala ginagsentro ang sanag abi sa bulan ang sanag sang adlaw sa bulan tungod kinbalabagan sang aton nga planeta. That's why ining mga sanag sang adlaw hindi makarikta sa bulan tungod may nagabalabag ang aton planeta. Kag ang gwa sinada ang lapaw lang nga sanag amo ang color red. Ang pula nga color sang sanag amo ang nagakadto sa bulan. So kung magapa may rainbow kita. Ang rainbow ni bla may mga sama damo nga color sina. May mga pula, may mga blue. Ha? Mga tawag sila nga Roy G. Biv color. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, kag violet. Ang pinakadako gin nga wavelength amo ang red color sa rainbow. Kag ini sila sang yellow, kag sang orange gali, no? So tanaw ni mo, ang bulan sumong is ang color niya red-orange. Red-orange kaya among ining mga prominent color nga nagatupa sumong sa aton bulan. Kitaon sa iba sina is makulbaan kayo doon na kulor dugo. Kulor dugo ang bulan. Taguro may mga kalamidad, may mga musini, kung ano na lang nga para mapahog ka. Pero ang explanation sino na tungod sa lunar eclipse. Gang aton nga planeta ang Earth nagagi sa tunga sa adlaw kag bulan. Hindi makasanag, makarikta ang sanag sa adlaw sa bulan tungod ginabalabagan sa aton planeta. Ang makalusot lang nga sanag amo ang color nga red kag ang orange. Kaya mo inang resulta, kung nga kita sumong may arang bulan, color red-orange mga kakibayin. China wants the US and Israel to affirm support for Iran. Nag-warning ang China sa Amerika kag sumong man sa Israel. Suportaran sang China ang Iran in kaso ginman magsigi ang kinagamo. Nagapahayag na deklarasyon pathag kaklaro nga ang China willing na mag-intra sa gira upod sa Iran samtang nga ginagira sang Israel kag Amerika ang Iran kakon mag-escalate pagit ang sitwasyon. Hindi niya magduwa-duwa ang China, masamo man siya, mabulig man siya, maintra man siya sa gira, upod siya ang Iran. So Iran kag China, Israel kag Amerika, di Iran kag China, plus may Soviet Union pa, plus may North Korea pa, kag madamo pang iban. Ang muna niyang Team A versus Team B. Daw nagaposisyonanay na sila sang gira. Pamautian na kadali ang pahayag sang mga insect, mga Chinese, nga gusto nila nga mag-suporta sa Iran. Abi, matianta, kadali lang kung pwede. Abi?
1: Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran.
0: Okay. Wala sa may makapasurrender sa Iran. Hindi pwede magsurrender ang Iran kay kami ara sa ila magasuporta hamba sa mga insik.
1: Whoever is an enemy of Iran will also be our enemy. The United States and Israel should take note. Thank you. The United States and Israel know how powerful China is. And despite that, we still stand with Iran. Breaking news. China says that no one can bring Iran to its knees because we stand with Iran. Whoever is an enemy of Iran will also be our enemy.
0: Yan niya no, kung sino ang kontra sa Iran, kontra man namon, hambal sa mga Chinoy, at Chinoy mga insikli. Na kung ano ang kung sino man ang kontra sa Iran, kontra man namon. Grabe ni, ha? Payag sa nga insik ni, ha, be?
1: The United States and Israel should take note. Thank you.
0: Nga matiaan nyo gin, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel, ha? Kung ano ang kontra sa Iran, kontra masang China, ha? Tandaan nyo, Amerika. Tandaan nyo, Israel. Doon ka pala nindog, malahibo ni. Nga tungod ng China, ya, may ara sila nga 60+1 nga missile dyan ni, kung rocket ni. Kadako-dako, do truck kadako. Kalaba-laba. Ano ni 60+1 man? Hindi siya isa ka intercontinental siya ballistic ma missile nga makalupad sa dasig-dasig katama kag layo-layo iya mabtan niya makalabot niya sa lapaw pa sa Amerika halin sa China may paluparon sa insect may lapaw pa sa Amerika ni no amo na sang 60+1 nila ang tago nila nga nga weapon abi armas missile o kung rocket man pero hindi napakita na nila sa pagparade. In other words, may ginatago pagin sila nga wala nila ginapakita nga mas powerful pagin. Pusubong ini napakita nila, grabe na ning persa, 60+1 eh. Nga kung makalupan ni, no ka imposible masagang sa Amerika. Kay tungod, sisinta ka warheads nga nuklar. Kung yung malupan na sa isa, no, isa lang na sa bilog ng daw racket. Pero paglapit na sa target, no? Putang dami, mga 5 kilometro, abi. Lapit na sa Amerika. Mapihak na siya. Kag sisinta ka mga warheads, kagbay ng mga racket, no? Magalupad pa kadto sa Amerika kag mas dasig pagin. Di masagang mo na sisinta ka bilog. Nga magalapta sa kahawaan pagkanto sa Amerika una-una speed of sound kung nasig pa nasa nasig kag taas sa kusog sa maglupan paglapit na sa Amerika sa iyang target abi aning 60+1 mabuka na sa 60 kamilog nga mga missile nga may arasang nuklar. Ang isa ka nuklar, gumo niyang isa ka syudad, mga kakipay. Amo na kakusog ang nuklar warhead. Di sisinta na kabilo. Bisan sa mabaw pa na maglupok kaya may pikto ng yapo sa dalom niya. Mutang na may sisinta. Masagang nilang 40, may 20 pa. Di 60+1 na. Sisinta ka nuclear warheads kag isa ka atomic bomb nga mas kusog pa ang atomic bomb sa naghugpa sa Japan sa World War II. Minsarab lang persasi na. Kusog pa pila ka beses ang ining atomic bomb sa nagtupa sa Japan sa World War II, ining 60+1, grabe ni. Sisinta ka mga nuclear warheads plus isa ka atomic bomb. May ara ang China. Pila ka bilog niya. Gin-display na nila sa pagparehin nila. Ginpakita nila. Alang-alang tanang barahay, pakita mo. Siyempre, may arap magiging sila ng mga barahang na grabe. May mga armas magiging sila mas grabe pagidira. Ang ilagin makita ito yan, nga amo sini, grabe na. Ano pagiging ay ang ginatago nila? Hambal sang incheck ha. Take note, Israel kag Amerika. Tandaan yun eh ha. Amerika kag Israel, hambal sang China. Kung ano, kag kung sino man ang kontra sang Iran, kontra man amon. Ano ini nga pahayag, isa ini ka kusog kag rikta nga pagbabalo sa tawo sa bilong nga kalibutan, hindi lang sa Amerika kag sa Israel, kundi sa bilong nga kalibutan, nga ang China is ready na sila. Ready na sila maggera sa mahimo nga World War III, mga kakipipe. Kag ang Soviet Union sumong okon ang Russia, daw nagaplano na nga atakihon ang United Kingdom. Tiwas atakihon ang United Kingdom basi ma-activate na ang NATO. Ini nga NATO, kung sa piyak pa yas Amerika pa yan yung mga United Nations la. Ang NATO naman yas sa European, isa yung mga nasyon. Nga kung natakihon mong isa, nga membro sang NATO, kontra mo ang bilong nga NATO. Now, nagaplano na ang Russia nga takihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom. Ang question, ma-activate mula kuno ang NATO? Kaya ang iban ng mga nasyon sa mga membro sa NATO, nagwa na. Nagwa na sa ilang organisasyon. Though, hindi na ma-activate siguro, o kung ma-activate, pamanggit man siguro, pero dutay na lang ang membro sa mga NATO. Di ara na nag-ready naman ang Rasyang atakihon ang Great Britain o kung ang United Kingdom, mga kakipay. In kaso mag-intrage man ang NATO kung may ara pa man, ining mga France, ining mga Italy, mga European nations, kamembro sang NATO, dako man ang gira sa Europe, hindi niya sa bahay sa China, niya, Asia naman eh, Asia kang Europe, ning in kaso gano'n matumag, mag-away niya, mag-World War III, Asia kang Europe, mang Japan. Part 2. Kaya ang part 1 to, sang World War II mo, ni Bla. Ha? Dito sa kay Hitler, sa Europe man to. Kaya masita niya sa Asia, sang World War II. Ha? Part 1 to sang gira, for World War II. Ang part 2 ang gira sa Asia, kag Europe, ining World War III. With this time, with more grabe nga mga armas. Ha? Sang World War II, yung mga obsolete nga mga armas, nga amun sa kamoto nga chimpo, amun na to yung pinakakusog nga mga armas. But this time, may mga laser, may mga kunanom na lang, may arap pa yung gani yung sound lang yung jirin niya, mapatay ka tungkol sa sound lang, tungkol mabungol ka, malupok ang mga ugat sa ulo mo. Plus, may ginakuno-kuno pang armas na ginatago, ini nga weather warfare. Ang pagmanipular sa klima, pwede sila kahimu yung bagyo, linog, tsunami, tidal wave, pangilat. Grabe! Grabe nga mga armas. 60 plus 1, ara niya sa China. Ang pinakakusog naman ng nuclear warheads, mga KK-5, ara niya sa Russia. Sa bilong kakalibutan, ara sa Russia. Sobra 5 mil ang ilayang mga nuclear warheads. Bisara man lang, 5 mil kabilo po luparon mo na. Ang Amerika, 5 mil man. Ang China mo man, pinakalibu-libo ng mga nuclear. Mano tadi, maguba ang kalimutan. No! Hindi maguba ang kalimutan, ha? Ma-extinct ang tao. Tungod mahilo ang aton tubig. Mahilo ang aton hangin. Ang mga pagkaon, hindi na yaka katubo sang tsakto. Kaya mahilo. Ma-extinct ang tao. Maguba yung tao. Ang kalimutan, hindi pa ni maguba. Ang makapaguba sa kalimutan, hindi ang nuclear war, kundi ang tawag nila nga isa ka cosmic activity. Ginatawag nila nga supernova. Supernova, makagubas ang kalibutan. Miserable, there's no other place that we know right now. Pagkaparyas ang Earth nga pwede sa iluhan. Makasaylo ka sa piya ka barangay. Makasaylo ka piya sa isa ibang mga nasyon. Ba't hindi ka saylo sa ibang planeta? Kitungod, wala pa nakabalo mga may planeta. Gin man ay han. Nga parihas ang Earth nga maka-star ang tao nga pwede mabuhi. Kung mag-nuclear war, mano kami, di ka masaylo. Niya mo na igong pag-uba sa kalibutan na hindi pa na mag-uba ang kalibutan, madula ang tao, ma-extinct ang tao. May maguro mabili, sinaguro niyang maglupad sa Mars mula. Ilang mga super billionaire ng mga Neville Gates na. Na naghimo na sila sang ilan, to yung bayom niya sa Mars kag sa bulan. Di mo lukpan niya ng nuklear, kaya malupan mo kami sa Mars. According sa aton nga research, mga K-5, millions or even billions years from now, panamatabo, ining natawag nga supernova. Ang supernova, isa inika proseso sa pagkapatay sang adlaw. Ang isa ka solar system, composed of sun and planets, mga kakaybay. Once nga ang planeta, ako na ang adlaw na ton, ma-use up na ang iyang fuel. Maurot ng ilang hydrogen, ang ilang gatong abi nga para magsiga siya. Ma-increase niya ang iyang volume, ma-increase ang iyang pagkadako into super giant, super red giant, 1,000 times or more ang iya kadakoon, isuyupon niya ang tanan nga mga planeta nga ara siya nga solar system. Pagkalabot sa pinaka-peak sang iya solar system, malupok siya. That's amunag natawag naton nga supernova. Ang pagkapatay sa isa kabituon. Pero according sa research, mga billion years pa. Way na matana. Pag abos ang panahon, way na matana. Ang asubong niya, ganyan ako, bakit na inyo, Clark, ganyan. Tani pa na ugol sila sa mga lideris mula sa Saturn, Santo Papa, no? Ang rasyabi, kato kamode, ha? Amerika, Israel, palapit. North Korea, palapit. China, ha? Palapit. Iran, palapit. Meeting kita din. Dari ka, no? Before kita mag-meeting, ma-order ta na sa Gina, Sipo, restaurant, ha? Ano inyo, Rasyaya? Nya, mo nya! Sinugma lang yung atang ngigi, ha? Okay, sige, reserve na si Gina. Amerika, Donald Trump, ano yung mo? Nya, may, ano, na, may palapala style, bla? Siniganggis na mo? Oh, si Sabaw, isinigang, eh. Okay, sinigang ka pala. Ano gusto mo? Ulos ang tangige? Ulos ang lapo-lapo? Eh, siyempre, ulo ganyan niya. Oh, Amerika, ha? Ang inyo niya sinigang yung lapo-lapo niya, ulo gan. North Korea, kino nga, ikaw daw masupport ka man sa Iran? Niya uwi. Mapadala kami isang mga tayog ng mga missile na may mga warheads, ma? Nuclear warheads. Pwede dyan na ikan, hindi na padala, kalma lang ninyo niya. Ati, Pasayan. North Korea, Pasayan, ano kapag luto na eh? Ati, ano lang yun, butter, garlic, shrimp, may damo lang sa bawang lang. May sarsa? Uy, sarsa, may sarsa eh. Okay, sige, reserve na niya. Israel, ano yung mo niya? Amot kinilaw lang tangigi, me? Kinilaw nga tangigi, sige ah. May itlog nga pula? Itlog nga brown? Ah, hindi pwede. Itlog na ni Trump. Itlog na pula. O sige, itlog na lang ang pula kaya wala mga Lebron. O sige na. Ah, ang China yan, ano inyo ya? Sinugba lang amo yung atangigi, ha? O sino mag-order sa inyo na sang sisling manumbok, abe? Na kami! Daw nag-alasa sila tanan niya. Niya paborito na namol sa Amerika? Siya sa Rasya, paborito mo na namol? Di ano? Dumay na, wipe sila. Niya paborito niya sa Rasya, ang sisling manumbok, paborito mo sa Amerika? Niya ganini paghatag sa Rasya, yan may nawag kita din. Ambas sang referee, palutuan na nakamutanan ah. Yan basta yan, Gina, sipo, restaurant niya, the best. Sige, ang makinaonta, ni maway na ba na eh? Nakaroon lang makaonta na si Ginas. Magira pa ta, niya, di sa Woodworthy, makaonta na si Ginas. Kay masimla ko ng Woodworthy, way na bla Gina, sipo, restaurant, blao. Pagkakaon nila, ahay nagtawhay ang ilang ulo. Niya pa rin. Hindi na magira, bala. Kikaroon ko magira na eh. Huwag na Gina, sipo, restaurant. Hindi na kakaon sipo sa kamnamit, bala. Nasabat na ng Korea. Sige, huuman. Pre, mga hindi na ito magira. Hindi na ito magira niya. Parkingan, yung damong parkingan, lapa, no? Dasig pa ilan ito. Ay, 10 minutos na luto na. Kag-priska pa mga sipo nila. Nagalsag, nagdindong ang China. Hindi na tayo mag-iram! Makaon na kita sa Gina Sipon Restaurant! Ati way gira eh. Kitungon may Gina Sipon Restaurant mga kagaybay. Ngaton bugal yung mga bakulon nun, Ilonggo, Negrosanon. Ano man ang okasyon o selebrasyon, basta sipon sa pagkambalan, isa lang atong kantuan, kag wala na sa iban, Gina's Seafood Restaurant. Alas 11:38 na mga kakipay. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 101.5 News. D3, Payo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagdiwulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. pangapi. Isang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahang abutika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Pamasahang sa mga abutika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: What is love meant to you?
15: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
16: Paano kung iba lang lusutan lo?
14: Would it be there to comfort you when you need it most?
15: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
14: amon. Or will you still be there to fall in love again?
16: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Araga pa? Butikon ka man niya po, no? Lapit na mag-Disyembre, ha? Okay, magkaka-K5. Shout-out, Anaya, sa mga family Montañez, dira sa May Silaya. Elsa, good evening si mo, Elsa. And good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Great tada, mga HT group. May, gabiyahe pa ka sa ano eh, gabiyahe pa no? Sa kay Kenneth, kay George, kay Saldi, kay Ryan, kay David, arapa sila sa Dalanlo. Di mayroon kapag biyahe.

Mga ka-K5 din nyo kabus ng oras na ton. In behalf of Jerry Lee, ha? Thank you good sa inyo nga pag-join sa ating program sa mga gabi. Alas 11:55 ng oras na ton. Don't forget, ha? Sa Gina Seafood Restaurant, open sila daily Monday to Sunday. Alas 10 ng aga. Alas 10 ng aga, hasta alas 10 ng gabi, ha? May function room sila, pwede mo makuha ang ilang function room kung may mga okasyon ka. Inquire ka lang, ha? Kanto ka lang sa ilang Facebook page. Aranday ang telephone number ni Ma'am Gina. Pwede mo siya makontakt anytime. Basta office hours lang, ha? This time na tulog na rin siya. O kung nag-sako pa sa iyang pangumpra. Kay gabi na siya kapangumpra sa libertad sa mga panakotse mo. Ha? Para priskagin lang. So you can call her during office hours lang. Ha? Aran ang iyang cellphone number sa ilang Facebook page. Ha? I-type lang Gina's Seafood Restaurant. Ano mang okasyon o selebrasyon ninyo, gusto nyo private o kung kamukabo lang niya busy sa kaluga kay bulungod nga birthday or anniversary, function room, 20 persons pasaka. Tawagan niyo para ma-reserve nyo na, ha, ang function room sa Gina's Seafood and Restaurant. In behalf of Jerry, thank you again sa inyong pag-join sa mga gabi sa aton. Everybody, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye. Good night.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sinigaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Amo,

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
2: Kung nag-detect 500 gagmay tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-inom detect 500 gagmay tisi. Mga palakaon mga kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
1: Ya, kadamo, gali ba?
2: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 gigmay TC ang nainom mo sa katuig. Basin wala.

0: ons,
1: mm.
0: no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
1: Mas pagkadamo, galing no?
0: Ang imo consume so sa imo paguntat inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kun nagainom ka di TX500, nagainom ka may TC kada adlaw.
1: Mm-hmm. Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories.
0: Mm.
1: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
0: namit
1: inom
0: mo
1: soft drinks. Mm.
0: Correct sir JP, amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
1: Mm.
0: So, ari pa sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kon ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
1: Mm.
0: So permi na mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
1: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
0: Kita mo mga kabataan, adamo punggod kay plakaon tamis mismo. Bangod din na sir GP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sang madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Doc, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay- Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kala ko si Jiri gusto last ay kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mil, dugay ka magtigulang. Nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles kag-fold sa imo guya.

0: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata ka nga isang gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imong kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
0: mga
1: no?
0: Dysmenorrhea.
1: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C.
2: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
0: Mahypo kag mahyper, sir boy.
2: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland to, amo ning gasolinador. No? Ang kung may energy ka, ang kapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
0: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amo na nga type sang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitwag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitwag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka panatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilatong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX! 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas.
10: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
9: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
2: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga gapatay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
10: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
2: Mahilig mga
10: pi. Mahilig sila mga pi.
9: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
2: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Kaya ginto, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
10: Ati mas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya. Kung kakape ka, ang pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
1: Hindi ka na madutlan, ha?
2: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
10: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Bao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung massager boy, gainom din siya kape, nga DTX coffee mix, nga may
1: extend.
10: Extend.
9: Okay. Lagi pa na sultiro.
10: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
2: Nang extend, gapa namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. More and more OFW ga usab Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
10: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
2: Correct.
10: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulod. Mm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
2: So magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
10: Pwede.
2: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
10: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
2: resistance
10: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3 Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
2: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3 Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system ginaboost ni DT Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon kung ikaw ga DT Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
3: Mighty C, mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
10: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kauno na kagton halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan na tra permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3 Bio gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka D3 Bio tingala ka normal imo pupo
2: na may ang pupo mo
10: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa D3 Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki gi Kuya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
2: 14 hours.
10: Untat ka man gali.
2: Nalumbos.
10: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay ang kablawa, Sir Boy, before I take. Ginkoan-gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
1: Negative.
2: Kita mo lang.
10: That's how effective is D3 Bio.
1: Yes. Kagang kanami, pagod Sir Boy, sa D3 Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, Sir Boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, Sir Boy. Kaya ang D3 Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation. Basta inflammation, Sir Boy, ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, Sir Boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa thyroid hormone sang ginatuwag magnormal ba Sir Boy nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag overeat Sir Boy, no?
2: Sakto na Dok.
1: Mag-reduce kasi na, no? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, Sir Boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatuwag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, Sir Boy.
2: Before ko pambalon, Sir JP, no? Before na ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre, kipuno na siya ng medium pain.
10: Kasi hindi na magkaon, Sir Boy.
2: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
13: Correct.
2: Sir PD, ang D3 Bio, permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria, or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Dr. Sam, agad hindi makasulong
9: sulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala sigarilyo tupad mo, mm-hmm. kapag sigarilyo bana mo, mm-hmm. ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm. grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula, mm-hmm. kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 bio. Now, kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm. bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
2: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3 bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw
10: hindi pagulata sir boy nga madinggi ka mm-hmm. matibi ka mm-hmm. maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 bio.
3: D3 bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio with physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 bio.
3: Ang D3 bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 bio. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtad! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: 113 dias na lang, Pasko na!

0: ho, Merry Christmas!
1: Las 4:32. Why, Ethan?
2: Kita sa loob at labas ng bansa. Balitang K-5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K-5 Babes Cantala at ka-K-5 Robert Pacardo. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

0: Ayos, ayos, ayos, ayos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Aha.
3: Good morning.
0: Good morning.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: John na susina, gilari ahali ko asusina, aga pa. Maing aga. Areglado. Sige. Ariyan ang damyo, mga kakifay. Umpisa na kita sa aton sini nga pagpangalagad. Karun nga aga. Bugos na probinsya sa Negros Occidental. Balik na kita sa aton sining original nga page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Enjoy na kita de. O, dire na kita. Balik na ka mo. Ay, balik na ka mo. Balik na. Areglado, sige mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanuanan kag 13 ka mga kasyudiran.

0: May anom ka congressional district? Lagip na ang syudad sa Bacolod, mga kakipag ba may 61 tanan ka mga kabarangayan. Welcome! Tan prepara mo to karon tan nga kon nga kwanta na ang video tan nga gin kwan ko tan si mo tan kay plita to karon tan estudyante blows. Estudyante blows. Sa sintayono tanan ka mga kabarangayan sa syudad sa Bacolod, welcome na sa atong sininga pagpangalagad. Ang atong sininga partner karon dugay-dugay. Ginaulat-ulata pa, ha? Ah, naglain goro ang kabuhi. Naglain ang kabuhi mo, pang? Ah, reglada, sige. Check attendance na, check attendance, check attendance. Bawara na si Lynn Celebre Apeliedo Jenna Polano. Shoutout kay ma'am. Dali lang ha. Shoutout lang ako kay John John Asusina. Oy dira sa may puro kay Sano sa Barangay Alihis. Mayong aga lang na sa inyo tanan. Si Rambe Ma, Miss Rambe, may nga ka. Uy, ari na lang kong pakne. Gapangibot kaya pangaw.
1: Iyon mo.
0: Ha?
1: Iyon mo.
0: Lo, gapang... Pagbalikin ko, rakan na, nanonood sa kulilong.
1: No choice, ang pinaka-option ko, okay, Paiba, baby. Ang pinaka-option ko is Lana. Siko, amo na ning pinaka...
0: Is Lana?
1: Pinaka-importante subong sa kabuhi ko. Nga gamiton ko na ang pinaka-alas ko. Manyos na lang ako na kamaglupad.
0: Ay, balik na kita sa original nga page na.
1: Oo, oh, ara na sila!
0: Ara na sila?
1: Oo.
0: Balik na ta. Sa K5 News FM Bacolod 101.1.
1: Mm-hmm.
0: Tay daw li pay kaman.
1: Gusto? Certe na yun, no?
0: Sungaw ang tingog mo pa nga.
1: Gusto?
0: Do.
1: Sani fiesta o bahay mo?
0: Bahay! Aga. Mang, mayong aga na mga. Gina Purano kagsilin na celebre apelyido. Merry Grace position. Maiga na position niya, subong. Sige. Garin na kita, mga kaki-five. Kami ang inyo siningin mga katuwang karon nga aga. Kaki-five babes, ganta lang.
1: Naman, kaki-five, Robert.
0: Ang inyo siningin mga sulugon, ang inyo siningin mga katuwang. Buwara si Miss Vanessa, ho. Aga pa siya. Aga pa sa kaluto sang...
1: Sulugon?
0: Sa Lugon, sang Banwa.
1: Di pa si pagkatapos, wala si nimang labat at sila yahaw.
0: Kag... Tiki sa Lugon ka mo. Natural na yung labat, ha?
1: Sabagay, praktisado man kita, kay babe.
0: Mohon lang ko la bandero.
1: Oo, oh, praktisado naman kita da.
0: Kaya
1: halin sa obra, balay, balay, obra. So, mo malang nang aton nga routine. Oo, kag... Ah, bala mo naman ta nga pa isa-isa man ta klases ng tao.
0: Ah, gani.
1: Pareho sa imo.
0: Hindi ka man mabudlay sa rihon eh.
1: Isa lang kita. Loyal kita. Isa-isa, no?
0: Loyal isa-isa.
1: Isa sa Bacolod, isa sa Morsia, isa sa Valladolid.
0: Gimaras.
1: Isa-isa kong mag-abyan. Okay?
0: Katotato sa shop number 5, oh. Sa Ninia and Ninio Store sa shop number 5.
1: Yes, kung ka nakasahok ka mo sa shop number 5, sa Ninia?
0: Ninia and Ninio Store.
1: Ninia and Ninio Store. Uh-huh. No? Pero kung gusto nyo man ang pulo kami, no, sa 150 lang pamahaw
0: uh-huh.
1: sa Hunasan Seafood Restaurant sa in GC.
0: Aha.
1: Uh-huh. Oh, may mga dessert. The box 150. Busog kayo.
0: Busog kayo.
1: Banyaga 299, uh-huh. Panyapon 299.
0: Grabe ba?
1: Oo.
0: Banyaga 299?
1: Oo. Wala kalampot 300 ah. Oo.
0: May kalampot.
1: May kalampot
0: 300. Oo,
1: 299.
0: Kay 299 mo.
1: Yes.
0: Pero sa totoo, double account po na piso.
1: Ay, na. May makalapot ang libo kung wala piso.
0: Basta. Sige. Ang kansi di man silinga ito na, kuhan man o. No? Grabe nga, kuhan no, gabi ang customer. Gapila. Sa kansi di man silingan. Amo man ang ninyo, ninyo store. Dira sa may alihis bla. Ang soft number 5 ba yun na kabalo ka? Magkaon kada ang ginahatag ni Miss Baniza inablang kwan gijabla ng sa puno-puno gid may paaman pa nga punta that is off number 5 mo grabe balday 50 pesos lang kuno yang kwan ang presyo pero lumos ka na sa sabaw. Malumos ka na galing sa sabaw pang
1: agree sa sabaw pa lang
0: lumos ka na
1: lumos ka na kung nagpagpatamiya ka sabaw
0: dala ka lang kung, dala ka lang
1: kung damo sabaw basta ang timplara gyapon
0: dala ka lang salbabida ay terrible si mama si Miss Vanessa oh. Siya gini Miss Van Van may nga galanda baldang tuhod. Sige! Ariyan ang damya! Di sila yung gremio, ano sila sa may purok busay? O di rin nakita mga kakipab sa ato, sini nga mga trabahoon karon nga aga, butrabaho. Sa ato na nga mga top stories of the day karon nga aga. Bila ka mga lugar sa Negros Occidental, apiktado sa haze. Doktor mismo sa City Health mga kakivibe sa siyudad sa Bacolod nagpandam na kinanglan may face mask kita na magwa masang mga kakivibe sa siyudad sa Bacolod kaya apektado ang Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod sa haze mga kakivibe inay may angot mga kakivibe sa nagapadayon nga sunog dito sa Indonesia mga kakipay.
1: Grabe no?
0: Oo. Grabe.
1: Isa nag ano gani sa tutunlan ta kakipay babes.
0: Kakalam.
1: Oo. Grabe nga sunog nga nagalabot pa rin no?
0: Aha.
1: Ining mga palm oil sa Indonesia kung hindi nagluntad ang ginatawag nga wildfires.
0: Aha.
1: Amo man ni kakipay babes ang pinakalapad nga plantasyon ng palm kakipay babes sa Malaysia man. Delikado man ni kumasunog. Kaya nag-travel kami from Malaysia to Singapore.
0: Uh-huh.
1: Ang kutob mo ka maagyan ka kipa babes. Iniktarya, iktarya, iktarya nga plantasyon sang grabe. Palm oil. Sa diin isa man inisang source ka kipa babes ang oil.
0: Uh-huh.
1: Oo. So muna nga makatanom ka sining ka kipa babes sa kalupaan mo to stuboso. Income ka na lang nga income pagkatapos.
0: Ma, inang farm oil, mabuhi man na di?
1: Oo, eh. Mindanao, gidkilabanan sining buhi niya, kaglapit sila sa Malaysia.
0: Makapa-Malaysia ko, makapa-Indonesia ko, dalaan ko si Miss Vanessa, isa ka puno.
1: Dali, abisan magduwa pa.
0: Patanong ko na siya, Miss Tira.
1: So, bangod sining ka kipa babes, sining palm oil sa... Indonesia dala ini sa sang hangin nga habagat nga naglabot diri sa Pilipinas kay basklog ang hangin mo
0: di
1: nga habagat talin sa Indonesia nagalusot diri sa aton ti ining air quality index ng Department of Environment and Natural Resources diri sa Negros Island makaabig nga ginatawag nga unhealthy gali ni kakipay babes.
0: Unhealthy, oh.
1: Kag subangod ang air quality apektado kakipay babes. So nagapangayo karon o kung nagapanugyan ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask
0: na.
1: Ilabi na sa may mga hapo agud nga malikawan ang malain nga epekto sang haze o kon aso ka kipay babes.
0: Correct. Yamo na mga kakipay ba? O sige. Ang Negros Occidental wala sang may na record nga kaso sang ESF sa halos duha na kasi mana. Kampiyon.
1: Kay Dido na.
0: Dido na, mga baboy.
1: Pag-release ang 10 bilyones o kung 10 ka bilyon ka pesos na pondo para sa zero balance billing program, aprobado na sa Department of Management.
0: Tahong patis, ginhimo sa UP Visayas researchers bilang mas healthy nga alternatibo sa face sauce.
1: Oo. Kahit kakipa yung beans, may araw magaling na ginatawag nga oyster sauce.
0: Oyster sauce.
1: Oo. Amunis na ang ginatawag nga tahong. Kag nagadamo na ni nga nagadamo. Actually, lain man ang tahong, lain man ang oyster. Kaya sa talabani siya kakipa yung beans.
0: Daway ko kakita oyster sauce sa kay Kunsing Itiriaw. Why man ko kakita sa nga oyster sauce sa ninyo aninyas to soft number 5?
1: Ang galipana sa merkado, amunis ng Silver Swan. May ara man da nga patis, prodo talagsan lang mabakal kalabanan, gid ang oyster sauce. Ang Silver Swan.
0: Silver Swan.
1: Pero do nadula itong Rufina patis. Rufina patis. Pagdaan mo na sa una.
0: May ang Rufina patis nadula na. Pero ang nagbulos lain. Malunggay, cheese, pandisal.
1: Kaon naman sa pandisal.
0: Init ba?
1: Ang namin sinasabi niya, dapat siya hindi lang kamagambal nga malunggay, pandisal. Dapat pandisal,
0: pandisal,
1: cheese and malunggay.
0: Kay
1: ang pinaka ginabaligya mo ya kakipay babes, pandisal.
0: Kay
1: ang malunggay mo, susto pila man lang gani nakutod-utod jang daon ng malunggay.
0: Dapat
1: pandisal with cheese or with malunggay and cheese. Di ba?
0: Pero ang masamayang ba't yaman na pandisal with cheese.
1: Dapat malunggay pandisal with cheese init. 5 pesos only. 5 pesos only. Muna saan?
0: Ano na gali?
1: Oo.
0: Kay mo ganyan yung tandaan yun, no? Kopya eh.
1: Gusto tandaan na. Kaya sinigusyante kita, mga estilo sang pang-negosyo ka, Kipe Babe. Mabalaan tamahan. For example, mag-ini ka magbaligya sang una, ang ginahambal na sang tao, labas ka, Kipe Babe. Labas!
0: Muna, malibo na.
1: Pagbakal. Kigan sa sang manog bakal kay pa kay kuana kay lubok na gali. Subong ang tawag, subong magsinggit kay pa babes. Isda bahala na kon lubok o kon labas. Basta
0: isda. May ato ng libo niya. Isda sila yung sang nakabati niya, tagpila na. Sila niya bukaw.
1: Habol.
0: Bungol gali.
1: Habol naman sa mga kwan. Habol naman sa mga Bombay.
0: Bungol gali ng libo.
1: Habol. 20 igo.
0: Basta tindog.
1: Tindog lang. Kapiya kabahin ka, Kipay Babe. Sa isla sang Paray, apektado naman sang haze gikan sa Indonesia. Hindi lang Negros, ha?
0: Barangay Hall sang Mandalagan. Wala tubig.
1: Kung magbaha lang, kung magbaha lang may tubig. LTO NIR naka-record sang 84 sa paglapas sa ginpatigayon ng road enforcement operation sa Bacolod.
0: Amo yung mga kakipay, mga aton sininga mga pangulong dinalan sa aton sininga mga balita lokal karon nga aga. Dari kita sa aton sininga ulat panahon. Sa pinakauli nga lakad sa panahon mga kakipay. Magabiya na sa teritoryo sa Pilipinas ang bagyo nga si Pilandok sa tinga adlaw Webes. Apit sa 3 sa sining bulan sang Septiembre. Alas 5 sang aga makaron kahapon mga kakipay, nakitaan ang sentro sang bagyo nga sa kalayoon nga 1,205 kilometros gikan sa east northeast sang extreme Luzon o na northern Luzon nga may kabaskogon nga 65 top 80 kilometers per hora. Nagagiyo ini sa PSC Pilandok padulong sa east northeast nga direksyon mga kakipab sa kada segon nga 10 kilometers per hora. Wala sang direkta nga epekto na nga epekto si Pilandok sa bisan diin nga lugar sa Pilipinas apang ginpabaskog sang nasambit nga bagyo ang habagat nga nagaresulta sa mga pagbubo sa ulan sa pila ka bahin sang pungsod sa nakaligad nga mga inadlaw.
2: Sulat panahon.
0: Linog.
1: Ang linog subong hindi gyud man masyado sa gihapon sa Rangani, may arang apagtayog apang halos daw hindi mabatyagan. So kun ako ay warningan tang aton mga kauturan kay Kipe Babes nga hindi na magtiner sa kwan, hindi na magtiner sa Rangani, kay kun ako ya palang tawon based sa monitoring sang pag-asa ang Mindanao like sa Rangani ang may asud-asud gid ya nga linog ka Kipe Babes, no? So amuna halong kita ha, sa
0: halong.
1: Linog kay hindi ko gid ma-trace sa wong batso para halos sa ari nagpagwa na gid man. Kipe Babes ang linog subong kagahon alin pitsa tres na subong, no? Almost tapulo ka Kipe Babes ang linog kag almost ang focus dito 2.7 sa Bulinao, Pangasinan, tatlo ka asod-asod or apat gid. Tapos Surigao del Norte, Davao Occidental kag Sarangani, dikit masiro ka Kipe Babes. Sa Batanes may nabatyagan man nga 2.1 kag 3.6 sa Sarangani sa gihapon. Muni sila Pangasinan, halos hindi mabatyagan. Pero mga ka Kipe nabatyagan or nakita na niya sang Pag-asa ka Kipe Babes.
0: Pag-asa.
1: Or Feebolks. Okay.
0: Reglado. Sige. Mga ka Kipe, iban pa na ito nga mga balita. Karoon nga agad rin sa ito nga pagpangalaga. Tan na reading ato sining nga kwantan. Ang ato nga video nga ginasin ko na sa himotan. Kay kahapon, Papang Robert, kahapon, si Robert dira sa may Mandalagan, dahil lang kay ano ning akon nga kwando din eh. Dira sa Mandalagan kahapon mga kaki 5 pag padulong ko pa lang to dira sa isa ka bangko, pagpalapit ko to sa bangko mga kaki 5 sa may bangko ni Oro bla. Mayara sa nga nakasuksok bala puti. Naka de largo itom. Naka sapatos, naka ID. Estudyante gli. Estudyante sang TOP.
1: Gali.
0: Tapos sige panawag, sir. Morning. Sir, morning sir. Mga aga sir, may utto sir, mga utto. Amo sa. Oy, mga utto man, igo ko lo na bangkoton. Nagabaligya sa galiya kwan, nagaiskwela sa engineering, civil engineer sa TOP. Tapos nagabaligya sa impanada da sa kwan. Impanada da sa may guasang BDO bla sa Mandalagan. Naka-interes ako kahapon. Lingko di amon, ano nang imobligya? Nga impanada sir. Natang pila na niya tag 35 ni propwede ya tatlo sina. Nagbakal ko ikis lingko di buli ko sa iya. Bigla nga iya sining kapalaran kay iya sir si Robert.
1: Ano kapalaran
0: ang kapalaran niya? Kay mati ang papaya gilikuan, ang papaya barbero, ang mamaya tuod-tuod kuan OFW 50 pero gay. May man makapadala, may man hindi, no? Apat sila ka magulutod. Napatay ang iya siling nga kamagulangan, ang magulang iya nga utod ng lalaki. Mga babae, laban. Tatlo na lang sila eh. Mga kakifab. Di, pero may mga pamilya na. Si Yaya ang nag-eskwela. Siya na lagi nagapadayon sa pag-eskwela. Ang iba niya mga kauturan, wala nag-eskwela. Siya na lang nagpadayon. Naninguha sa isang iya mismo. Mga kakifab. So makita na sa guwasang Bangko de Oro, isa ka estudyante nga nagapungko sa bangko kag sa kilid ya may mga naga hinantal nga chicken pie maka nakasulod sa box makabig na tong nga isa ini ka practical nga paagi mga kakibeb nga masuportahan ang yasin nga kaugalingon kag edukasyon hindi lang ini masako sa pagtuon sa klase kundi nagaintra man ni sa patag sang negosyo kabayan sang iya sininga pagpanikasog mga kakifab nga maka-eskwela siya mga kakifab. So isa ini ka pagpakita man sang iya sining abilidad nga nakahimo sang diskarte abisar nga estudyante pa lang ini. Ang ginabaligyan niya nga impanada isa ini ka paagi man nga makabayad siya sang tuition, kaga mga kinanglan makabakal sa mga kinanglanon sa eskwelahan, sa yakagwalingon, pangbayad sa boarding house. So diri gin suportahan man sang management sang Bangko de Oro sa Mandalagan branch kagintagaan sa ginprovidean sa sang mga pulungkuan. Agod nga baka itong may tungtungan nga sini nga beligya bla kay pulungkuan niya man ni. At pangalan niya si John Lawrence. Isa ini ka civil engineering student sa TOP, Technological University of the Philippines. Mga tumandok sa Banwasang Pontevedra, Negros Occidental. So muna mga kakipay. Gani, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan.
1: Muna kakipay.
0: Pabati na
1: tumula. Sa English pa, if there's a will,
0: There's a way.
1: Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga kakipay, kung nagpamati ka mo sa buong testingin nyo lang ang kape kaya napamatudana sang halos kalabanan hindi lang kami ang DTX na healthy DTX coffee mix mga kakipay
0: Betan i-check na tuntan John Lawrence
2: sa edad mo?
3: Sa ang balibay yun
2: sa kaga pole?
3: Sa Pontevedra.
2: Pontevedra? Grabe kay Pontevedra pag-eskwela ka?
3: Oo sir, sa kamisong talingsay sa civil engineering.
2: Civil engineering. Anong year mo po?
3: Ang fourth year na sir, pero ereg na ko sir.
2: Ereg ka. Pero may mga paligya. Ganyan ang paligya mo na?
3: Chicken empanada sir. Ipagag po kong pie sir.
2: Ano po panada to? Kila na yung mga empanada na?
3: 35 na sir. Pwede man siya tatlo siya sir.
2: Tatlo sir. Ano na yan?
1: Hindi niya ginakuha?
0: Sa pamilya man sa iyang nubya.
2: Isa siya mo pa?
3: Sa kay... Pwede, mabimaning ba sir? Nag-isa wala wala. Isa,
2: taga din kagina?
3: Taga Pondelit na sir. Pero to board lang ko sa Talisay sir.
2: Taga mo ka magotod?
3: Ang bali, apat kami magotod sir. Ang magulang ko laki, patay na sir. Ang doon akong magulang ka bahay sir. May pamilya naman. Ang palang nagpadayan kalit sa amin sir na magotod sir. Ako sir, ang mama ko alas OFW sir. Ang papa ko as balay ka barber shop. Barber.
2: Ah, barbero?
3: Okay. Okay. Hindi mo ko
1: ka, may kunta ka na ba ya?
3: Ang iyang pinta, walang papa nila sa dani sa balay. Tapos ang mama ko ang tubo nyo, kisa-kisa na lang kay tumol. Daw, nilabalay rin na sir. Hindi ako nga niwan na lang ko sir, parang sa akin sir, kaya parang hindi ko sila magbunin.
2: Bakal mo naman na yung panada na, ano, tapo naman na bakal na?
3: Oo sir, kay kagina, daw, mali, sumunod yung tayo lang binin.
2: Ang galing. Ang galing. Inang yung panada, ikaw lang nag-umbras na?
3: Asada ko man ito, sir.
2: Asada mo?
3: Alin sa sang, na, ano, sa pamilya, sa amiga ko, sir.
2: May kilala ka din?
3: Ay, una-una, sir, ang gabaligya ko sa, ano, sa kilahan. Eh, ano man blado ka, dapo naman may gabaligya dito, sir. Eh, doon ko na yan. Doon nagbaligya ko sa Honda, Toyota, BYD, sa, ano pag sir, sa BPI, sa Ayala. Nagawin sa nabaligya ko dito sa BPI, at sa Metro Bank. Nag-try ko dito, to, sir, kung pwede, or yung gabaligya. Mala, pwede, ano yung ipasugtan ko ka manager nila.
2: Kailan ako manager nila, hindi?
3: Ang hindi, pero yung ipasugtan nila ako nabaligya. Sa kay, baya, pisa ang sudyante, mabaligya lang may free time. Pero kung may
1: klasik, sir, wala akong mabaligya, sir, kaya
3: masunawin
1: ang pag-screen. Okay,
2: okay. Anong number mo sa manager sa ang video?
3: Madam, maging salamat, sir, kay...
2: Ginalaw pa?
3: Yeah, wala mo ko disponsor mo.
2: Buwati ang manager sa ang video, no?
3: Buwati yun sa'yo nataas, sir. Kaya ayaw yung makuhan, sir, oh.
2: Anong mga advice mo sa mga may sudyante nga daw? Tapawarat na?
3: Padayon lang, hindi lang magpawarat pala kagpabayan, kundi focus sa pag-eskwela. Kung may free time, maka mo, ano, hindi lang permitting like that or not permitting money.
0: Correct.
3: Para manang sa inyo.
2: Sino gani?
3: Ang John Lawrence, yun, si Banges.
0: Banges.
3: Si
0: Banges.
3: Banges.
2: Banges.
0: Te, anong makoment mo, sir?
1: Ang pag panikasog yan, namiyan ako sa iya kay Pebeb sa marketing strategy niya. Una, gingamit niya hindi lang gali ang uniforme para sa pag-eskwela, kundi ang uniforme kay Pebeb, magamit mo siya para nga ang tao nakita ka nga responsable ka nga estudyante, ka nagatingwa ka, nag-oobra ka, nag-eskwela ka kay Pebeb. Number one ina.
0: Number one.
1: Tungod sa mahina na nga kita sa ginabaligyan, dahil na sila sa market, nagimo sa sang strategy. Kung sa diin mga bangko ang iyang nga ginabaligyan. Una bes, may mga kwarta na daang tao. Ikadua, naka-uniforme pa siya. Sino man abi nga taga bangko nag-withdraw sa kang kwarta, wala nag-loan, ato niya kadakadot abi sa bangko loan. Mabakal na lang daya kay Kimi. Babe, saludo ako sa imo to. Kabay nga magpadayon ka. Hindi mo pagkalipatan ang mga tao nga nagbulig sa imo. Kag kun magmilyonaryo ka na, dumdumaman kami ni Kimi.
0: Amo ning estudyante.
1: Wag ka kabati sang ginambal ko.
0: Dumdumo.
1: Nga kun magmilyonaryo ka na, dumdumaman kami ni Kimi.

0: Makumalas ang kalita, Nay! Balik kayo kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Hugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butikan. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butikan. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muter naman.
10: Ato si Pimpini Dok, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungot ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract.

0: iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:10 na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagan ng nagabaydolo sa kaluan sang Power Trio. Power Trio mga ka-K5 sa atong sininga mga suki, ha. Power Trio aradre ang atong DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, ang enzyme sini mo ang pinaka importante, may protest nagabulig man sa pagpa wasak sang carbohydrates sa protein kag fats para mas maayo ang pag-asoyo mga kakivibe sa atong siningalawas. Nagayo man sa atong sininga bloating, kung nag-bloating ang chan, may mga gas, kag indigestion, daw di ka matunawan mga kakivibe. Mm-hmm. Mamaya yung pinag-importante again, kinanglano na again nga matunaw ang imong ginakaon sa antes kapaya magtulog mga kakivibe para wala sa delikad, wala sa problema. Kinanglano na ito ng DTX 500 mga kakivibe. Kag ang
2: DTX 500 Jackie Pai Babes, ha, importante na nga isa ka powerful antioxidant. Mga tagpalamati namon sa balitang K5 sa umaga, gina-introduce ko namon sa inyo bangod nga ang benepisyo sang DTX 500 amo ang vitamin C. Wala niyo man na, no, may combination sang vitamin C, vitamin A. Isa makabig nga nag-stabilize sa blood sugar levels. Abi nyo, kung karga lang kita ng karga sang kalamay sa lawas ta, kaon kita kanon, inom kita kape, kaon kita mga chichirya, tinapay, grabe ng karga, nagapundo lang na nagapundo, wala ka pa abi exercise.
1: Correct.
2: Sigurado gid nga basi magtaas ng level sang blood sugar mo, gapalanulom na ang imo mata, at the same time, mga kaki 5, basi idealisis ka sa ulihi, kaluluoy ka lang, samtang wala pa ina nga mga bagay, mag-supplement na sang DTX sa 500 kaya nag-reduce man isang bad cholesterol, kag nagabulig sa maayong mga digestion, kag nagapapag-on sang inyong immune system. Klinika di Tribayo naman.
1: Oy, basi ko nagahuyang ng imutulan. Dasi ka na magkalaba, dasi ka maligto, basi ko makatipalog ka, kabadas magka, maligto ang imo sininga tulan. Muna mga kakibay, makinanglano na kipabakodon, tagin. Ang tulan na ton, kapin pa nga, kwan, basta magagabok na galing tulan na ton. Butsilingon daw, wala ka na calcium, wala calcium, pigaw ang calcium, wala calcium ang atong sininga tulan mga kakibab. So, kinanglano na ito na pagi sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus mga kakibab. Imitanan mga kakibab para nga maagapan na ito ng mga problema kasubong sining pagkakulang sang calcium mga kakibab. Ha? Pagpugong man sang osteoporosis kag fracture ang delikado mga kakibab, labi na sa mga may mga edad-edara na.
2: Oh, medical Tribayo mga kaki 5 naga immune support, Ilabi na gid ang respiratory infection. Grabe gid magpenetrate ang virgin coconut oil kag ang D3 kag Kipe Babes.
1: Uh-huh.
2: Magluwas nga nagapabag-on sang inyo nga mga tul-an ngipon kag Kipe Babes nagapatay pa sang bacteria.
1: Uh-huh.
2: Ilabi na gid sa respiratory infection. Nagabato ni sa pagpatay sa mga virus kag nagapaayo ang mood kay tungod ang role niya sini amo ang nagapenetrate sa function sang aton nga utok kag nami ang feelings kag malikaw kita sa anxiety or depression mamaylin mayang amo nang hambal mo sa akon nga wala ka gid gamit sang una pero sang ulihi nagamit ta gid din testingan mo kag subong magluwas nga nagagamit ta Kipe Babes si mamaylin mayang. Umagad ni Sir Gaspar Almunicar nagab na support pa siya sa pag kampanya sining clinical products ka Kipe Babes.
1: Grabe, no?
2: Virgin coconut oil.
1: Uh-huh.
2: Naga-formulate ini sa clinical D3 Bio nga kunsa diin may vitamin D3 fat soluble na naga-absorb sa aton nga lawas mga kakipay. So importante ang detection bandage sa klinika ni Tribay.
1: Ayos, ayos. Tiyamo na mga kakipab, kinanglanon na ito, ha? Sa tanan mabakal dira sa Maze Wellness Product Center. Ang Maze Wellness Product Center, mga kakipab, para lang namtang sa may ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area, mga kakipab. Dira sa Roger Store, ara sa may Florenceville, sa Bangga, dira ha? Sa Panukoy. Then, ada sa may Nino Store, available man dira nga itong sininga. Mga products. DTX500, DT Bry, Adrit, DT Bio, and ang atong singa may TC Alkaline Vitamin C, nakip na atong sining DTX Coffee Mix.
2: Kung nagwardya pa nga sa tomorrow, nagatikid ko may TC, adlaw-adlaw, kay Lawas Abtik Pirmi, Dili Kakapuyol. Sa Jutams, kakita babe, sa soap number 5, dira sa magsaysay, nagadispose kita dira sang 5 kakape sa tag sa katat kada every 3 days. Tatlo ka box ng kape butilingon, isa ka box ng kape nga may pulo ka sa shay, ang gakaubos. Ang DTX Premium Coffee, bawang dili ng sugar nyo, wala problema. May ara na da, kahapon lang nag-order si John Ross Loreo sa Kipot Filisa, kag dira man, may DTX Coffee kang Power Trio sa Proper Filisa kay Virginia Gomez.
1: Good okay. Vibes, good vibes, good vibes!
2: Kakipay babe, ang aton nga good vibes, kabalo ka nga ang aton nga mga kauturan labi na gid unang tanan lang ni guro ning mga sharpshooter no may isa ka politiko ka Kipe Babes nga dapat proteksyonan ka Kipe Babes kabangdanan nga gina-instruksyonan ang mga sniper may politiko nga gina-instruksyonan nga proteksyonan gali I mean Kipe Bitan ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap
3: may nakita ka mo nga tatlo ka mga tao nga naka-uniform
2: lain naman ng style
4: tatlo ka tao naka-uniform. Boss, aray na kami sa position area, boss.
3: Very good. Dapat ma-accomplish nyo nga mission. Kaya importante nga mission nga ginahatag sa ato ni General. Halungan nyo ang mga VIP nga gitugyan niya sa inyo. Kape?
4: Kape, boss. Kape, boss. Kape.
3: Na-check nyo na ang perimeter area.
4: Clear na, boss. Clear na.
3: Very good. May nakita ka mo nga naka-brown kalo?
4: Naka-brown kalo.
1: Lupok.
5: Ay!
4: Boss.
3: Okay. Siya na ang aton nga intel sa dira ka area. Halungan nyo na nga persona.
1: Wala. Tumbalay na.
2: Wait, yung manugid.
4: Sige, boss. Sige. Sige, boss.
3: Okay. May nakita ka mo nga nagabaligya balot?
4: Nagabalik yung
1: ano.
4: Tapos na, boss.
1: Tapos na.
3: Okay. Siya na ang undercover.
2: Wala siya manugit. Wala siya manugit.
1: Patay nga ako.
3: Halungan nyo man ina nga persona.
4: Kape? Kape, boss. Kape.
3: Very good. Sa dira nga area. May nakita ka mo,
2: tatlo katawang nga uniform.
4: Tatlo katawang nga uniform.
1: Lupok!
5: Bastos ka!
4: Tapos na, boss. Tapos na.
3: Very good. Kay sila na nga tatlo, ang pinaka-importante
5: sa mga
3: man, mayor, sila na ang mga
1: VIP nga dapat tulungan ninyo. Sila lang yung VIP nga. Isecure.
3: Nga matabo sa ila.
2: Kape. Last na lang last. Last.
4: Kape, boss, kape. Ay,
2: last na lang, last na lang. Last na lang.
3: May nakita ka mga tower.
2: May nakita mo, tower, boss. Tower.
1: Tower.
3: Okay. Sa babaw sa tower, may nakita ka mo nga tao.
4: Babaw tower, may tao.
1: Lupok. Siya na!
4: Boss!
1: Ay, boss! Kampiyan ng mga sniper!
2: Kampi ganyan sa kontra!
1: Ubos ang gin protection na niya!
2: pati gatag instruction din na
1: dalapa
2: check natin kita Vincent
1: ambot sa rin naulat-ulat niya inang kita ka na sa may tower sa babaw tower nagatongtong siya talokpan niya tanya masiling pato niya nga ako na
2: ganun mo kayo may nakatabat
1: lukpan may nakasabat
2: dagdag naglip tower sa tower pak pak Boss? Ano pa pagtabat niyo po siya
1: kayo? Ano pa pagtabat kayo?
2: Naigo na.
1: Tumbalay na to. Kake 5 Vincent, aran ha? Sige.
2: Bantay Merkado!

0: K-Fi, Bantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kay Kepe Bebs, kay Pai Robert, din itong impudyot ang mga sniper, mga baskoka. Kepe Bebs, ubos mo.
1: Kampiyon ko na sniper, be.
3: Bang. Patintiyahon mo ko kaya ako tunog training. Patintiyahan lang ito.
1: Okay, tama naman ang balat. Okay, tama naman ang balat.
3: Bayad dito sa amon. Mga tunga sa milyon. Okay, binalik ko kahapon, binalik ko kay Palpak.
1: Ayo.
3: Pasugirong mo sila kabilidad nila. Do, tanan niya kalubihan nga makita mo sa ilang lugar. Do, ila lang. Kautob ko makita mo nga lupa daw, ila lang. Palpakli.
2: Amo tong SWAT nga lang meaning, kaki pa, Bibs. Ang SWAT.
1: Ano SWAT?
2: Sorry, wala akong tactics. Ay, nako.
3: Pingan mo naman, Daya, manugbaligya ka, Protas.
2: Oh, hari ko dito kay...
3: Ning, nataning.
2: Yeah. September na.
1: Daw si Inday Bilisa ng tindahan, no?
2: Oo.
1: Si Inday Bilisa na sa kwan bangka.
2: Oo, tiki ang paho. Lado ko nagpawin sa ako. Ito 50 na yung paho nila sa COVID. Hindi ba, si Mara ka doon din sa Limara.
3: Kasi mas mahal pag ito, 300 na ito.
2: May mahal na magigili sa mong noto. 50, pero araman medyo may hindi siya guwapa. Mayo. Kusin, tapos pwede man lang. Ang aton grapes, sa liwat mga K5 na tondra, ang aton nga grapes, ang green 350 ang kilo. At ang aton nga pula, ang grapes siya, K5 Robert.
3: Ay, dumduman ko man ang istorya sa grapes. Istorya ko na sa imo.
2: Sige na.
3: Sige, napagin.
1: Nakarelate ka sa grapes?
2: Grapes.
1: May ara ka nang ako, no? May ara nga mangustin?
2: Mangustin na rin man, 50 ang tunga. Kay 100 ng kilo, kay Kibibigs mo.
1: 100 ng kilo?
3: 50 ang tunga.
2: 100
3: ng kilo. By one take one, 200.
2: Mamagid. May atis man rin. Ating atis ni...
3: Atis.
2: Pilang atis mo, Jo? Pilang kilo ang atis?
1: 180.
3: Atis, pamilya na, sang kwan, sang baba na. Ang mangustin pamilya man sang manggo.
1: Aha.
3: Pamilya man abi mo.
1: Ano nga mga prutas nga ang puno sang ilang nga pangalan? B.
2: B.
1: Oh, B, pare sang bayabas.
2: B bayabas.
3: Kuan eh B. Mayamas.
1: Andiya. The bata na nang ang sunugdanan ang puno-puno bla. B. Bayabas.
2: Banana. Babana.
1: Babana. Ano pa?
2: One berries.
3: Kayon mo.
1: Kayon mo.
3: Kayon mo.
1: Ano pa? Banana.
3: Way na.
1: Dumda mo pa ako tanan balang ko na eh. Ako tanan balang ko na.
3: Ano?
1: Baho nga minggo. Baho. Baho nga atis.
3: Mga aking na karoon yung pinto. Tagilang lansones. Lansones kaga rambutan.
2: Longkong, kaki pa babes. Kaya longkong, Jo. Mang Jo. 200 ang kilo, kaki pa babes. 200 ang longkong. Kagang sweet lansones. Native ni ha, kaki pa babes. Tag-share ng kilo naman.
3: Anong itong green? Lungkong. Sandiya?
2: Sandiya, tag-share ng kilo, no?
1: Aha.
2: 70 lang, 70. Okay, babes.
3: Ang orange mula na, ano gaya na? Do, sandiyang yellow na, ano gaya na? Melon.
2: Melon. Melon. Share ng kilo.
1: Amoy melon.
2: Amoy melon.
3: Orange.
2: Orange, may matag-kinsi ang bilog. Okay, babes. Sa Arab may kinsi ang bilog. Gagang ang lemon na ton. Matik na yung kakipa babes doon, 45 ng bilog, 25 lang gali, kakipa babes. Peras, damo na yung may mabakal, kaya lapit ng Disyembre.
3: Dumduman ko, kilala ko. Siling isang maestra niya, dala ka mo sang fruit bearing trees, nga seedlings. Silingnya ako ma'am kamuti lang. Na fruit bearing stress kamuti. Hasta subong nagmalaam lang siyang tawag sa iya si kamuti. Fruit bearing stress. Kamuti.
2: Mansanas. Mansanas ha. 350.
3: Mansanas.
2: May mga plano darang. Tall fruits.
3: Kabano ka kay Pai Vincent ang pinakamayor nga pinakadamo nga ano gini nga ano pagidni ng nga prutas may singkamas na wala
2: singkamas na ligad mera pero subong magkita
3: tabloan ta kamo sa mga suppliers ang singkamas sa Lawaan Antique may farm sang singkamas bugos gina nga barangay do halos tanan niya barangay da nagabalig naga farm sang singkamas kay babe kag sa along the highway halapitan sa mga riders at the same time sa mga travelers nagakaon sang singkamas.
1: May singkamas no?
3: Kag ang pinakadamo man nga rambutan ambot na din sa Negros pero pinakadamo dito sa Panay sa Aklan.
1: Aklan.
3: Tag 20 lang tag puno lang ani kasi 5 ka pesos.
2: Oo. Okay, wala. May marang man kita di kag 5 babes sa benching ko ang bilog.
3: Marang pamilya sang langka, pamilya sang durian.
2: Wala ang sitwasyon kagang personal diri sa Medical Public Market. Maginadulong sa inyo isang klinika DTX 500 sa no kay Kakita Babes kay Robert para maamligan ang aton na ika yung lawas sa stress kita dra para hindi kita madalatnan sang balatian nga flu. Kabalo na makamuli sa flu, kung ano flu.
1: Flu panago.
2: Flu panago.
3: Ang may ano utang lang na yan yung flu.
2: Palagyo. Kaya mag-flow ka na to follow na ang stress. Kung mag-stress ka na kay K5 Babes. Klinika di Tribayo ang aton immunotherapy kay K5 Babes. K5 Babes. Anti-stress na ito nga supplemento. Soft gel. Ini ha. Hindi mag-hinali. Baka sa mga peke. Kaya damo nag-lagaw nga peke. Ang mga supplemento na ito nga ginasunod kay K5 Babes. Kay K5 Barobart. Kaya misan na nun yung sunod. Kaya ginakopya. Hindi nila makuha git ang original kay ari sa aton ang original mga kakipay mga suplemento ang aton mga suplemento nga klinika di alternative products mga kakipay ari diri sa may kakipay babes sa PM lang kakipay Robert kay kakipay Vincenta ang mga kakipay na aton kon original ang ginapakita nyo kag epektibo nga mga suplemento may aga kay ma'am Mary Jane diri sa may gaputos sang uling kag sa aton mga miga diri gapataya mo STL diri nga pro ligan niya okay kay ba ari diri sa may Libertad Public Market kasi gabong sigbong kay pay babes kay pay Robert sa may dalan
1: ang Amelia si platan mo migo tada Erwin Kapada
2: ara kay pay babes so, kagapon nakita ko siya pro subong guruga lambiyong pa subong kay pay babes ang niya sa opposite niya sa rakyan kay pay babes kay pay Robert may aga boss Erwin Kapada councilor Omar Baez
3: Raylan Vasquez ang lakastilyana ga monitor subong ah
2: kamay nga agad ra sa inyo kag sa kay Tatay Gideon Ri sa cooking store Boss George Mama Arlene Canoy kag ang aton mi gallery si Ma'am Edith Binuman mga kakipay Boss George kakipay babes kakipay Robert a friend Elena Bertosio kag Edelisa Coffee sa may Libertad Public Market mga kakipay na Maria Femre Miss Mary Jane Chavez Mary Jane Ortex mga kakipay sila ni Bones Mangalos kay Pepe
1: Bones Mangalos may gota da
2: yan ha kag aton mga kauturan diri
1: amo sa si Adelfa
2: okay ara gyud kay Pepe babe si Ma'am Arnie Joy
1: araman
2: nag-aalalay sa ila kay Pepe babes kag si Sir Arnel
1: araman Konsing Etere
2: Konsing Etere ito bang bamsing mga kay Pepe ang suplemento na ton dira may ara mga kita dira mga kape mga kita dira Kaporinius Etere mga kay Pepe ari diri sa Metropolitan Public Market di magalipat mga kakipay ba Poliano Store dira sa may Proc Service mga kakipay Barangay Belmonte Timber Marketing Migo tada ara sa dito guys guys na boss sa Jomel boss Manuel dira nagainom sa Tex Coffee Mix natin naton mga kakipay Barga Gaspar Cornel
1: Nick Barca
2: Nick Barca
1: si Danchoa
2: John Monte
1: Toto Frias.
2: Toto Frias. Dara, nag-monitor na nag-akya.
1: John Monte Falcon.
2: No, mayong aga dara sa inyo. Kag sa mga amigo ta, Jimber Boy, sila ni Jennifer dala, sila ni Yata.
1: Jennifer.
2: Dara, sila ni si Jessica, Rose. Ma'am Rose. Dara, mga Jimber boys natin sila ni Tagi,
1: Tagi, si Togi, Togi.
2: Eh, si Taugi pagi, si Tagi, si Taugi, kakita babes kita baro. Kung mag-saka kita dibahin sa Sorm, kaki 5, Ari Dri, ang Julianos to, Dri naman sa may, rather sa may Sorm, Dri sa may Shella Trading, kag sa Bago City, ang mga suki ni kakita babes kita Robert, mga
1: Sa Norma City. Store, dira sa Talok Bago City, Marian Store sa Paglaong Village, Sunny Store, si Mama Sanita Vinigas, kag sa Kansi di Mansilingan, available ang atong sininga mga products dira ha, sa Bridco Port, Kansi di Mansilingan, Ninio and Ninya, Soft Number 5, sa kay Miss Iva, Miss Vanessa, mga kaki-5, available man natin sining mga products dyan. LB Tupas!
2: Okay. Sa may Bisaligre.
1: Bisaligre. Jade Store, Gaisano, Porok, to, Porok, Gaisano.
2: Aliado Store, mga Aliado Family, dyan sa may Bago City, kaki-5, sa Porok, Pukatod, Barangay Dolaw, mga nag-monitor sa aton, kaki-5, kaki-5 Robert, Araman dyan, nag-monitor sa aton, mayong aga dyan sa inyo, si Del Mar del Pen, Barangay Sigang Airport, si Maninoy Mani, fila mo, kaki-babes.
1: Kuya Mani, may nga galan na, ti Christine, kag Nanay Lourdes, fila mo.
2: Nanay Lourdes, araman nag
3: si Sir RJ, si Sir RJ, sa Kapisan, mayong aga.
2: Pariente, tutakin ito, Little Pusing.
1: Baranal, Etere, sa Dolaw, Bago City, Phoebe Store, sa Purok Salong, Dolaw. 3K, sa Purok Bayanihan, sa Banago.
2: Base lechon, mga kaki-5, Purok lechon ng Barangay 36, malamit ka lechon baboy, nagaragumo, nagaraga ka lechon baboy, isa kalibog yapon, ang atong lechon baboy, kada kilo, kagang atong mga package deal, dira, makipag-angot lang kay Ma'am Rose Gomez, ara sa may Purok lechon ng Barangay 36, mga kaki-5, base lechon, mga kaki-5, malamit, nga lechon baboy, kagang atong fried chicken, Mr. Bros, atong buo, atong bang bamsi, kag sa may Bago City, kaki-5, babes, kaki-5,
3: ari na ang You Raise Me Up nga ginkanta sang ano ni sino sinigya kanta kipe babes
1: Juice
3: Wish Life
2: hindi guro
1: Juice Groban
3: si Juice Groban okay anong story sini ang inigin release ang 2003 mga ka K-5 kag very inspiring nga klase sang mensahe nga isa ka tawo nag-down apang kakipay babes nag sa makilala ang isa katawo nga importante sa iya kabuhi amo siya nag pag-on siya kakipay babes oh grabe no You Raise Me Up story okay behind the song silent story by ginsulat ni Rolf Loblan sang Norwegian mga kakipay
1: sige sige, mita. Kampion.
3: Sige, be. You raise me up so I can stand on mountains.
2: You raise me up to walk on stormy seas.
1: Medyo mataas ang pitch niya.
2: I'm strong when I am old.
3: Si Flor ga, ito yung pitlaw. Peace aga.
2: You raise me up.
3: Gabaligya sa utan, K-5 babes. Okay, saya. Kino kundi ang kundi ang onion galaya na ginakwaan niya ng planet. Kagisa ka ko, kung ito gina pang lampusan niya.
1: You raise me up no, so I can stand on mountains. You

0: Girls, you raise me up to more than I can be.
1: 咁樣。
2: 哎呀。
0: Raise me up so I can stand mountains. You raise me up.
3: 哎呀。Thank you.
1: Control, Kaki 5, Wilson Villena. Ini masih kaki Pai Vincent Coral di Perca Kampion yang berita Serbisyo Publiko Kag Kalingawan Sonegros K5 News of Fact
3: Kasing taon nyo lang kami kay ginatry gina namo ni ang ini nga mga gina request sa aton
0: kag damo ka request na eh
3: damo siling ko tatunta na lang ning segment sa kanta-kanta na sigiha lang kay naga-enjoy kami So thank you kid ha
0: Sige due to public demand hindi kita kabalibad mga kagipay katuwanta na mga kagipay mga to sila nga mga balitan si Red Salgado ang driver sang salakyan nga nakabunggo sang babae mga kagipay sa Dalan Lacson pagasabton ang tanan nga mga balayran sa ospital sang nabungguan mga kagipay
3: mayo na
0: kagipay Red
4: kagipay News FM Kampyon Report.
5: Good morning KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga Balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga pedestrian bumaghalong gid kung magtabok sa dala na binagid kong gabi. Kag sa aton man sini nga mga driver dapat gid nga maghalong man kag maghinay sa pagpadalagan. Kimanti KK5 Babes, KK5 Robert sa September 1 pasado last Jess ang gabi. Isa ka babae ging kilala nga si Regina ligalang edad nagtabok ini sa may Dalan Lacson sa may parte sa Barangay Mandalagan malapit sa isa ka gas station. Ini siya ang nabungguan sang salakyan na K5 Babes and K5 Robert. Sa initial investigation ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla ang pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan sa norte nga bahin sa Dalan Lacson ini nga Suzuki Espresso nga ginamaneho ni alias Tamas nga padulong sa suras sang Lacson sa nabungguan ining babayi. Matapos ang aksidente gilayo naging respondihan sang rescue team ining pedestrian kagatini siya nakaangkon sang pila sa iya sini nga ulo kahiban pang parte sang lawas pero ni siya gindala gilayon sa ospital agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong so sa subong stable ang sitwasyon sang babayi kag may ara naman sang settlement kun sa diin pagasabton sang driver sang salakyan ining mga galastuhon sa ospital kay K5 Babes and kay K5 Robert so agad panawagan sa aton sini nga traffic enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Elmer Bonilla hindi gid magpadasig magpadalagan sang salakyan labi na kun nagabi kag dapat gid nga maghalong amo nato sini nga balita nga madulong sumugaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curralde ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM
4: K5 Balita
0: Maraming okay. Salamat kay K5 Red Salgado mga kay K5 binigbayan dol sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kay K5 champion para sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Blood cells mga kay K5 ginadipinsahan kay para at least mangin maayo ang aton sining lawas. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa mga butika dira sa Silay kag Talisay available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay K5 Well, Son Belena sa patrol.
4: News FM. Kampyon Report.
0: Son.
6: Banat.
0: Banat.
6: Good morning, Kifay Belsen, Kifay Robert. No? So, balita natin, ikarin si Bacolod City Government Center. Kagapon, opisyal na ginulsar, no? Paagi sa isang official Facebook page ang posting, no? 911, official 911 localizing isang kapalitan sa Robert patawag si Patrick Nagasihan at like niya 911 ilunggo na ako niligay no na ang magastos niya dira sa imo dira sa Tagalog kapalitan sa Robert no? So pagi sini at least mas matasig ang pag-responde no sa aton sini nga emergency team dili sa siyudad sa Bacolod kag of course ma-address man ang language barrier pa lang ang kinatawag kay Kevin sa Robert kasi nara siyang pila nga maka-insindi sa Tagalog pero hindi pala namin magambal man ang Tagalog kay Kevin so paagi sini mas mahapos na ang pag-access no sa Atol City Emergency Team sa siyudad sa Bacolod, K5 Wilson, K5 Robert. So sa video, maging na-share ni Mayor Jenkins sa tayo, makita nila kung paano padalaganon ang operasyon sa 911 dari sa siyudad sa Bacolod, K5 Wilson, K5 Robert. So mula na, ito sinigang balita.
3: So buti lingon nila pag-i-abuse, pwede na, no? Makadial na kita na 911. Pero kung tani, dako nga kaso ang atubangon mo, kung nagpang-sabotahe ka, matisting-tisting ka lang dial, tapos hindi magali- legit.
6: Mula na siyang panunto, manginin siyang ato, sinig MCU, K5 Robert, no, may hindi ang paghampangan, ah, 911, kasi may alatubangon, kasi niya kaso, hindi K5 Robert, K5 Robert, yung kaso nga ang paghampangan, may nang 911 hotline. So, mula na ang panukyan siyang ato, sinig LGU, sa ato, sinig mga Bacolod noon. Okay. So, K5 Robert, amun ang ato, nanay ng mga balita, ikat sa Bacolod City Government Center, na ginadulong sa inyo. Sa kalwan sa Mighty City, Trivial Call DTX 700, upod na ato si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, kampiyon na balita sa biso publiko ho kalingawan sa Negros, K5 News
0: FM. Maraming magiging salamat, Patrol, K5 Wilson Villana, mga K5. Kato na kita sa ato sining K5, kamustahan sa siling matinihon. Jane Montesino Arroyo, mayang aga lang. Ryan Aligre. Sa dira sa Busay, Kabog, mga kakibab. Sa kay Boy Consolacion, ang President Inday Belisa. Giseline Gremio, Susan Alipio, kag Romolo Villanueva. Sa mga Villanueva family. Dira na kita, mga kakibab. Sa atong sining K5, kamustahan. Matabid na kita, mga kakibab. Sa Antique.
2: Maulanon, diri sa may syudad sa Nililma, burubog na wang tiyempo. Kani namin imagpangapya, nakatangapi na ang taga-iloy sang Ditex Coffee Mix. Balik na sa Antique.
7: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo, pagigami sa sangka idol naman no, sa Pilar Capiz, Sir Jobert. Good morning.
8: Good morning sa aton mga kautanan, Sir Milmas and Store, kag sa aton mga gungan nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sang Capiz kag sudan sa Rawas. Buhas nga adlawa, diri gamo paniaga, duha na kami ka tuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuan.
0: Iji,
8: welcome and good morning. Back to you, Antike.
9: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita, check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan, Ritos May Necros Island Region, with Daddy Babes and Sir Robert. Good morning!
0: Magandang morning sa inyo, Antike! At ang balang ni Smart, mga kakibar, bilay loro sa Antike, kagkalibo.
3: Mayong aga, sa Pilarda, kung magagda ka pa niyaga. Matabok pa kami, Roro, mapliti pa kami. Hindi na lang kami pag-agdahapan niya, ga. Ang inugpliti na i-Gcash na lang di.
0: Kampiyon signal, Maria Pang, back to you, Antike.
7: Maluwas nga, kampiyon ang signal, mas kampiyon pag-igil matuman to ang ambal ni Sir Robert. Well, anyway, sa Ilota sa Kalibo, good morning, Sir Michael.
10: Morning, K5 Business Visayas, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert, kag-Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga, i-Gcash na lang bala. Anyway, congratulations, anay sa ano, kay Sir Jobert. Kag-kampiyon ang signal, manayan-ayang, tiyempo di sa amon, sa Banwa sang Kalibo, kag naka-DTX Coffee Mix na kita, naka-duhan ako ka sa Shea, kag naka-ITC. Balik sa imo, Antike.
9: Salamat, Gabe. Kampiyon ng mga signal ta. Unahon tarong mga balita. Rakada ta ka mga balita sa Iloilo. Tama una, syudad kag probinsya kang Iloilo. Sir Rick, mga balita ta, sir.
2: Mga dalagto, mga balita, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Dumduman sa ligan nga gabi, may sunog na tabo sa may barangay Veterans Village. Pero, ang fire hose sa makatapos ang Bureau of Fire Protection, ginlosbutan. E paano pa ito ka papiswit? Kaya may ginlosbutan ang ining fire hose, ang Bureau of Fire Protection, ginaimbisgaran nila kung sino nagbuslot. Kaya imbis si makabulig, naglala pagin ang sitwasyon, kaya ti-pressurize ang tubig ni, ipag-losbote. E paano pa kapiswit? Abis ang tubig. Si sa unang mga agaw ng mga tao, no, sa fire hose, subong niya ginabuslutan na. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligan di sa amon, no, may nagpatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. Sus Mariusip, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang gatabok. May naglusot nga isak motor, ah, kita ka pedestrian, ginpakdol sa ulo. Oh, balikin man ang nag-motor to eh. Oh, kasi na pinakdol, pero kung lang tawon, sala ya kay pedestrian lane, why sa magpundo? ang ining motorcyclo rider, no, nagpakikita na sa opisina sa LTO kag ang rason niya gadali kay may kwaon nga parcel kag tiga deliver. Magluwas dira, no, kung makakadto ka mo di subong tani sa sudad, palagawon kag pasudlon ta kamo sa yate. May yate subong di sa may mulyelo ni, ang balor sang yate mga sobra 2 kabilyon man lang. Ibisan paano makalabay kita da, makakita kita sa 2 kabilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagi. Balik sa inyo, antike.
0: Ang guwaya na ayate.
7: Thank you so much, Iloilo. Jabla sa ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
0: Latest report ni sa Iloilo na 2 billion. Grabe. 2 billion lipong naman sa mga presyo, no? Ayate! Mag-aya. Mga balita namang dire sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region, mga Kaki 5. Kampiyon eh kay Mancabaloka. Halindi sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mon sila nga mga baboy padulong diri sa Iloilo kay waay na sang ASF report diri sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu extended ang pag ban sang mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakibay. Mo ni subong mga kakibay bang ginatinguan tagid nga makuha naton ang pila ka mga development padri sa syudad sa Bacolod gamang tingin pahayag ni Dr. Isa Placido o Placida Limana sang Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may nabaton nga report sang kaso sang African Swine Fever gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini, nagsugod na ship out sang mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ASF.
3: Sa iba't pagit nga balita, diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kung magsuksok sang face mask kay tungod nga ini makahalit sa ikayong lawas ila binagid sa may balatian nga hapo. Inagin kumpirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Ti ang balman sang DNR sa Air Quality Index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog sang wildfire so kung palm oil dito sa Indonesia.
0: Aman ang mga balita naman dila sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antiki. Tambalang ni Smart.
9: Salamat kay Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita dyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Later naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sir, mga balita ta, sir.
11: Once again, good morning, sir. Mga master in store sa ato mga kaugdanan. Mga nagapangunang balita dali sa probinsya sa Capiz kag syudad sa Rojas. Kahapon, wala ginsang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, Sulad sa Rojas, particularly sa may Hermano Subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo alas 5 sang kahapon anon. So no, sa report, yung nagkwas ng K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amelita Balios, mga ka-K-5, kalakip din nga nag-i-star ang iyasining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar mga K-5 sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdaba-daba sang kalayo. So no, sa report sang Bureau of Fire Protection sang Sudan sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nala mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gan gingamit sang mga kabataan. Samtang, dugang pa nga mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi, nagbuluntaryo nga nag-surrender ka pangidlaw diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ngining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka liberer kag surrender sang Legazpi Street sa Dusang Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga ginfiled nga kaso sa iya sang aton sininga mga katapo sang kapulisan mismo sa branch 14 sa Regional Trial Court mga ka-K5 sang tanaglikdan nga Agosto siniman nga tuig. Wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad, nakaluwas siya pero nagsurrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga ginpahimpanaog sa ginpanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung mapanaugan sang kaso. Kung makahimo bayular, nag-isug siya mga kakipa. At 14 ka mga salakyan, bago, mga tamaraw, Toyota tamaraw, gin-distribute sa provincial government sa mga kabaranggayan, una diri sa banwasang Ibiza. Iningin ni pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa ninga probinsya. Muna mga pangunahan mabalita diri sa amon sa siyudad sang Ros. Back to you, Antike.
7: Thank you, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota, sa Banwa kang Kalibo, sa Provincia kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
10: Mga balita sa Banwa kang Kalibo, kabilog ng Provincia Aklan, naka-alerto subong ang PDRA RIMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyado nga napatsagan diri sa Provincia Inisang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDRA RIMO Aklan, wala na halos mabatsagan ang haze diri sa Provincia nga na-experience sa ibang mga kaprobinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala, naging man mabadyag ini kag magkapadayin lang ini, kung padayin man gyapon ito ang forest fire sa Indonesia, mga KK5. Samtang ginareklamo din nga poultry farm, ginasaligan nga maipasara na, imagine mo, 90,000 nga kahed sang mga manok ang ginagalaalagaan sa poultry farm, pero igasara na ini, taga barangay diri sa barangay Arcangel sa Banwasang Balite, no, nga ara subong sa harvest season mga KK5, no. Kaya ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan, grabe ang madamo ang langaw. Sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwasang Banga, nga naapektuhan sila, no, kag bisan may ginahambal lang ipasara pero nagpaabot gyapon sa reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya, kag siguraduhan nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakitay. Muna mga balita din sa amon, Sir Juber, Antike, balik sa imo.
9: Salamat kid Sir Michael, last 5:52 rin sa mga balita dyan sa probinsya kang Antike K5 Western Visayas. Amo-amo, tagi dyan, may haze man kami dyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani nga bilog nga probinsya kang Antike. Kaya halos tarang nga kabanuhanan makita, ma-eksperyensyahan ang madamol nga aso kung ang dyang haze K5 Western Visayas. Na kahit and alert man ang PDR, maunamon ka dyan angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadiyang adlaw mag-obserbar kang diyang school intruder emergency drill. Bangad kadiyang ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa mga giginikanan kag sa publiko nga hindi magkadlak or magpanik kun may kaangay ka dyan nga aktibidad is banged, saradya ka pamaagi nga ginapraktis ang mga kabataan kagang iskulan sa posible senaryo nga matabo kun emerhensya mga ka-K5.
9: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antike, halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat gid sa mga friends sa K5 Western Visayas sa...
12: Reglado.
13: Balita.
12: Sige. Salamat gid mga ka-K5 Leloro sa Antike Kaglibo. Julio Salisan sa Leonville, Mansilingan. Mayangaga, Johnny Meritita sa Johnny Meritita. Si Jolie Hinobia Lumugdang sa Hermelinda Homes. Mayangaga.
14: Ina-announce ko lang ka-K5 Babe sa tanahan niya K5 Solid Supporters Members. Ang miyembro sa Rayo Foundation nga nag-donate sa piso ko, bulig ko. Kada bulan, may raffle na kita nga bugas kag Sumuman DTX Coffee Mix.
12: Mm-hmm. Sige! Nung kinakulabos na kita sa panahon, mga kakibay, may panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mera Rose Lingaya, dire sa My Totong Store, George Lauzo, ang X10 King. Salamat! DTX, babanin mo, ninyo, skas masunod na with kakibay, kulin ko biya in Sarvan Albay. Sa ngalan sa aman nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gadalaw.
14: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
12: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidant. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
15: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift! OT!
24: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Napit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 sa ngaga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
10: K5 News FM.
8: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
9: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungalo sa Webes, Setyembre 3, 2016.
11: Makita, kababatihan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
9: Para sa ating mga pangulong, dinalang
8: Balitang Regional.
9: Ila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze.
8: Balitang
0: National.
11: Wala ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz.
0: Balita International.
9: Pinoy patay sa aksidente sa Japan.
0: Balita Sports.
11: Philippine men's football magabalik na sa Asian Games.
0: Balita Entertainment.
9: Maris Rakal Kagodet ka nagpanguna sa 49th Gawad Orion nominees.
0: Balita Negosyo.
11: Isa free stay sa mga turista sa Thailand, ginpanubo.
9: Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
9: Pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang haze. Ginkumpirmar ni Irene Belplotania, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kan PDRRMO, nga ang yellowish nga nagaguom-guom nga makita sa kalangitan sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental amo ang haze o kon aso nga

0: Redos, nagpanugyan karon ang PDRRMO sa publiko nga magsuksok sang face mask ilabi na nga may okon ilabi na sa may mga hapo agud nga malikawan ang malain nga epekto sang haze.
1: Negros Occidental wala na sa may na record nga kaso sang ASF sa halos duha ka semana. Ginpayag ni Dr. Placida Limana sa Provincial Veterinary Office Negros Occidental nga wala na sila sa may nabaton nga report sang kaso sang African Swine Fever o kon ASF gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini nagsugod na sa ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sang Iloilo matapos nga napasar sini ang 40 kaadlaw nga wala sa may na positibo sa ASF. Apang ang Cebu naman ang nag-extend sa inang banning rason nga hindi pa ang probinsya makapadala sa mga baboy. Sa karon nga balor sang 220 tuptob sa 300 pesos kada kilo ang presyo naman sang baboy samtang sa live weight naman ang banwa sang inubaan na may pinakamataas kung sa rin yara ini sa 170 pesos kada kilo. Kagkalatrava, kagkabangkalan ang may pinakanubo nga yara lamang sa 120 pesos kada kilo. Naibaluan nga manubo ang presyo sa ibaan bangod nga gusto sa mga manugbaligya nga madasi nga mapaubos ang ilang mga baboy.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional Antique, posible nga apektado sang haze, may balita. Si K5 Eileen Magbanua.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ginkumpirmar kang DOST pag-asa kahapon nga adlaw kang Miyerkules nga posible tanan rin nga mga kabanwahanan sa probinsya kang Antique ang apektado kang haze tuga kang forest fires sa Indonesia. Jabangad man nga ang direksyon kang habagat ang halin sa western part. Samtang naka-heightened alert ang Emergency Operation Center kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO Antique na angat sa epekto kang haze sa Antique. Sa media interview kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO 4 kang PDRMO Antique, ang naging pahayag na may mga visible nga obserbasyon ang pirakamang LGU sa diin nakitaan ang grayish nga kahawaan. Apang hindi sanda makakumpirmar kag makatugro kang assessment sa air quality, bangad wara ti air quality monitoring station ang probinsya. Base naman sa 12 noon report ng PDRMO kahapon, siyamren ka mga banwa ang apektado kang haze nga ginalakipan kang banwa kang Sebaste, Culasi, Tibiyaw, Valderrama, Bilison, San Remeo, Hamtik, Tubyas, Fornir, kag Aninii. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mag-live-in partner, ginutang patay sa Domaguete. May balita si KK5, Rufa Devero.
2: DTX 500 Morning Newscast. Inilisbihin
4: na ng pulisya ang maras na pagpatay sang foreign national at sa kanyang asawang Pilipina na kapwa nasa 70 taon na ang edad sa Barangay Bahumpandan, Domaguete City noong Miyerkules sa madaling araw, September 2, 2026. Ayon kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Official Office o NORPO, binaril ang mga biktima ba ng alas 4 ng umaga at iniulat sa Domaguete City Police Station ba ng alas 6:08 ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, dalawang lalaki ang nagsagawa ng pag-atake bago tumakas sa lugar. Sa kasalukuyan, natukoy na ng mga otoridad ang isang person of interest kaugnay sa kaso. Bagamat hindi pa nalalaman sa ngayon ang pangunahing motibo sa pag-atake, ang mga law enforcement team ay aktibo na sa sagawa ng mga follow-up operation at nangangalap ng ebidensya upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Masobra 300 ka driver violators na dakpan sang katapos ang traffic management rojas sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Naglabon sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang traffic management unit o kon TMU sa sulod lamang sang Agosto sa bunga tuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18,
5: failure to carry OR and CR. Just sa isa, truck ban na pulo. Wala sang side mirror. Walo, truck ban sa Capiz Bridge. Anom, open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagawa sa report nga 362 na diri ang nagkasettled kag nagapabili.

0: Lili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kuluroma. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumalas ang trapiko. Suno kay TMU head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilaga opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa tatlo ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumalas sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
1: Ni si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kaligawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Agbos not sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagtap na sang kalayo. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, ang chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection na kan BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras di sang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kun ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga na-experiensyahan ang pag-damage sang ilaho sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amugid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO1 Makoko.
5: Sige, sharp object ko sa inyo. Kaya mo mananong available surely sa household mo. Although ang personal niya, taling may thinking, buro ito sa gusto niya, taling makabulig.
6: Yung
5: sputa niya yan para makaspray, but buto hindi na yan munang proper na pag ano.
6: Nalain na inyong SOP.
5: Oo, kahit once malusbutan mo yung isang kapay rose, maano na lang yung pressure, yeah? Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure, yeah? Which, amunatan niya ang guayab na ang tubig, amun na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrate sa mga gakasunog na
4: Sinisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Para sa K5 News FM Philippines sa East 12 sa aga. Sa dugang pa nga balita, masobra 1,200 ka wanted persons na aresto sang Police Regional Office Central Luzon sa bulan sang Agosto. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Umabot sa 1,215 wanted persons ang naresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa buong Central Luzon nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, nalampasan nito ang naitalang 1,082 na pag-aresto mula Agosto 1 hanggang 26 matapos ipagpatuloy ng mga himpilan ng pulisya at operating units ang kanilang manhunt operations hanggang sa pagtatapos ng buwan. Bahagi ito ng Own the Project approach ng PRO3 kung saan binibigyan diin ang pananagutan ng mga hepe ng pulisya sa pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, ipinapakita ng resulta na mas nagiging epektibo ang operasyon kapag inaako ng bawat unit ang responsibilidad sa kanilang mga target. Sinabi ni Mendez na hindi nangangahulugan na titigil ng operasyon matapos maabot ang target dahil bawat warrant na naipatutupad ay isang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ipagpapatuloy ng PRO3 ang intelligence-driven manhunt operations, katuwang ang JBM patrol system, upang palakasin ang police visibility, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagbabahagi ng mga impormasyon sa barangay. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko, at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Number 2 most wanted persons up kwarto prinsesa sa Palawan na aresto sa Irawan Terminal. May balita si KK5 Gilbert Basho.
3: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang 58 anyos na lalaki na ikalawa sa most wanted person sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Act o Republic Act Number 9262. Dinakip ang akusado dakong alas 4 ng hapon nitong araw ng Martes, Setyembre 1 sa Irawan na Transport Terminal sa Barangay Irawan sa isinagawang manhunt operation ng Police Station 2 at Regional Intelligence Team Puerto Princesa City. Ayon sa pulisya, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Family Court 4th Judicial Region Branch 13 para sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act Number 9262 at walang inirekomendang piyansa sa nabanggit na kaso. Nasa kustudiya na ngayon ng Police Station 2 ang akusado para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Pinuri naman ni Police Regional Office of Mimaropa Regional Director, Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Sinabi pa ni De La Cruz na magpapatuloy ang intelligence-driven at local operations ng pulisya laban sa mga wanted na individual upang maipatupad ang mga warrant ng korte at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa katapusan ng balita, Russian national arestado sa iligal nga pagsulod sa baybayon sang base Samar. May balita si K5 Roger Tilana.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ng mga otoridad ang 42-anyos na Russian national na si Alexey Popov, residente ng Moscow, matapos umanong iligal na pumasok sa karagatan ng Pilipinas sakay ang kanyang yate. Ayon sa PCG at NBI, unang in-report ng mga mangingisda sa Barangay Usminya, Marabut, Samar, ang yate na kalaunan ay natagpuan sa base noong nakaraang Agosto 28. Nang inspeksyonin, expired ang passport at mga dokumento ng sasakyang dagat ni Popov at wala rin itong port of entry. Sinabi naman niyang nagmula siya sa Marshall Islands at dumaan muna sa Surigao. Isa sa ilalim sa digital forensic examination ang mga nakuhang kagamitan upang matukoy ang kanyang pakay at kung gaano na siya katagal sa karagatan. Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation at Philippine Coast Guard si Popov dahil sa umunoy paglabag sa Philippine Immigration Act, Philippine Maritime Zones Act at saka Customs and Tariff Act. Nasa kustudiya na siya ng NBI Regional Office 8 habang hawak naman ng Philippine Coast Guard base ang kanyang sasakyang pandagat. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Himpilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
3: Balitang National.
7: Duha ka Pinoy nga marino patay sa Hormuz. Ginkumpirmara sa isa ka shipping company sa Saudi Arabia nga napatay ang duha ka Pinoy nga marino matapos nga ginatake ang isa ka oil tanker sa Strait of Hormuz Lunes nga adlaw. Suno sa Bari, nasambit nga shipping company na ulamid sa isa ka security incident ang ila barko nga SIDR nga nagabiyahe ini sa Strait. Nagpasalig man ang kompanya nga ila pagasuportahan ang pamilya kag mga kaupol sa mga biktima nga apektado sang insidente. Dugang paginpahayag sang Bari nga ila nga prioridad ang kaluwasan kag kamaayuhan sang tanan nila nga mga empleyado.
2: Office of the Vice President naghingyo sang 785 million pesos nga budget para sa 2027. Naghingyo naman ang Office of the Vice President sang 785 million pesos nga budget sa idalam sang 2027 National Expenditure Program o kun NEP. Mas manubo ini sang 11.7% gikan naman sa 889 million pesos nga budget sang ahensya subong 2026. Lakip sa mga lokasyon sang pondo ang mga programa para sa sa response sa libre nga sakay kag wheelchair distribution.
7: Sa dugang pa nga balitang national, nagkalamatay sa leptospirosis sa Pilipinas subong nga 2026, nagdangat na sa 358. Nagdangat na sa 358 ka mga Pilipino ang napatay sa leptospirosis subong nga 2026, mas manubong inikon ikumpara sa 764 nga na record sang 2025. Sa kabugusan, nagdangat na sa 5,835 kakaso sa leptospirosis sa Pilipinas subong nga tuig ang na record sang Department of Health o kon DOH. Nagapanguna ang National Capital Region nga may 1,733 kakaso, ginsundan sang Central Luzon nga may 632 kakaso, kag Cagayan Valley nga may 561 kakaso. Ang kabugasan nga record sa mga tuig ang manubo kun ikumparar sa 7,187 nga kaso sang 2025.
2: PNP magapahamtang naman sa dugang nga mga pulis sa mga ginadagsa nga mga lugar sini nga Burmance. Magapahamtang naman sa dugang nga mga pulis ang Philippine National Police sa mga lugar nga masami ginadagsa sa mga tao sini nga Burmance. Sa payag naman ni PNP Chief Police General Jose Malancion Hertates Jr., ilan ang ginapaabot nga magadagsa mga tao sa mga shopping malls o kung nagabiyahe ka nagabakasyon kaupod ang mga abyan kag pamilya. Bangon sini iyan ang ginamanduan ang mga police unit sa pungsod nga pabaskoron pa ang ilang police visibility patrols kag pagbantay sa mga lugar nga ginadagsa sang mga tawo.
3: Balita International. International.
2: Pinoy patay sa aksidente sa Japan. Patay ang isa ka Pinoy kag ang nagabusong niya nga asawa matapos nga maksidente ang ginasakyan nila nga salakyan sa Japan. Ginkilala ang Pinoy nga si Ligon Linwell Joshua Meneses samtang ang iya asawa naman amo si Yuki Sawada. Sunod sa kapulisan, ginaaligar nga nagtabok sa center line ang salakyan nga ginasakyan sa mga biktima kag nagsulod ini sa piyak nga linya kabangdanan nga nabunggo ini sa isa ka truck. Lunsay pilason ang driver sang salakyan kag truck samtang nakaluwas naman ang apat ka tuig nga bata sang mag-asawa. Padayon sa karon ang imbestigasyon ang utaman sa nagluntad nga aksidente.
3: Balitang Sports.
7: Para naman sa aton nga balitang sports, Philippine men's football magabalik na sa Asian Games. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
11: Magabalik na sa Asian Games ang Philippine men's football team pagkaligad sa 5 dekada. Matapos ang 52 ka tuig umalin sang 1974, magapakigbahi na siliwat ang Pilipinas sa football event nga patigayunon sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Pagkahiwato naman ang Asian Games sumugod Setyembre 19 tugtong Oktobre 4 sa Aichi Prefecture kag Nagoya, Japan. Para sa balitang sports nga ginadulong sa DDX 500 di Tribayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
2: Samtang Maris Racal kag Odette Khan nagpanguna naman sa 49th Gawad Orian nominees sa My Report si K5 Ivy Cordova.
12: Nagpanguna ang aktres ng sanday Maris Racal kag Odette Khan sa mga nominado sa 49th Gawad Orian Awards sa ginpagwa ang anunsyo sa manunuring pelikulang Pilipino sang Martes. Nominated bilang Best Actress si Maris Racal sa iya sininga pelikula nga Sunshine. Samtang ginkilala naman si Odette Khan sa iya sininga pagbida sa Barbo After School. Sila ang mga nominado sa Best Actress category. Kaupod sanday Cristel Go sang I'm Perfect, Ruby Ruiz sang Tig Kiliwi, Nor Hushman sang Cinemartyrs, AJ Halorina sang Dream Boy, Geraldine Villamil sang Republika ng Pilipinas, kagrisi Reyes Robinson sang Paglilitis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
7: Visa free stay sa mga turista sa Thailand ginpanubo. Panubuon sang Thailand ang kadugayon sang visa free nga pagtiner sa mga turista nga gikan sa masobra 60 ka mga pungsod. Bangod sini madamo nga pungsod kag teritoryo ang makatiner sa Thailand nga wala sang visa tubtub 60 ka adlaw, apang ginpanubo na lang ini karon sa 30 ka adlaw. Ini nga tikang kabahin sa pagpanikasog sang pungsod nga mapanubo ang krimen nga imbolbado ang mga foreign national.
3: M-
7: Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong ang mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Julia sa Albay. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin loman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
19: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
22: Igaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
26: Pag naasiman ka, akin ka.
25: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go. Go
0: with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Baga K5 103 sa dia sa gidlamang kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: De los Pueblos!
0: Isa ka, Marden. Good morning sa ato naman, mga suki ka mga palangga, ang matag palamati. Kamusta ka mo tanan, mga K5? Kamusta ang aton mga palangga ng mga kalturan, mga K5 sa higan sa may bayon? Tuha sa kaumari, bawang sa kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia. Sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod, Negros Island Region. Good morning, Philippines. Good morning, world. Well, live kita gayapon ka makita sa K5 News FM, Negros Island.
2: Yes.
0: Sa liwat ng aton official page, K5 News FM, Negros Island. In Basibuas, ara na kita sa K5 News FM, 101.5, no? May tumungro dito, mabroadcast na nataka kay Pemirik. Pabalong tras lang ang daan.
2: Doging cross yan na kita?
0: Aging cross na kita?
2: Nag-cross na kita sa 101.
0: Ara, natati, sige. Hindi kay may mga bagay kami nga ginalungan. Kunwari kami din sa Piaka page because kabalumang kamo kay Tito Mark sa Zuckerberg sa pagkasama.
2: Nag-cross na ta sa 101.
0: Tisaton nga magkautunan gopun subong aga sa mga presentation. Iodyo mo na lang tutan. Mo na lang ito pag, no? Eh, masing mga problema. Tisubong mabati. Nakita kita sa K5 News FM Bacolod, 101.5, no? 101.5 FM, no?
2: Kaya so, amo na gagawa ko sa ano, sa spot sa Piyak. Si Itan, katudlo sa akin mo. Yung video niyo, ha?
0: Nagali ka.
2: Nang meeting ngayon ka po. Ay, natudlo
0: ako. Ati, isa ina kamayo nga patimaan. Ay, tuwag ka K5 Eric, no? Kung naranata sa K5 News FM Bacolod, 101.5, 50
2: na
0: yun.
2: Di, ara na. Ara na yung Dajon Pilipra.
0: Nagasulod na yun sila mo. No? Ara na ta sa original tanga page mo. No?
2: Ara na.
0: By the way, sa ato ka mga utod, di mga mga binds ang kalibutan kami ni K5 Eric. Nag-tamayaw sa inyo sa more night. Good morning, ka good night. Ang aton mga kilala nga nag-survey, no, pila na semana pasaling gina pagawa ng results ng survey.
2: Oh, yeah, no? Pagawa na nga mo.
0: 2024-2025, official number 1 ng K5 News FM. Kaya sa aton inaw survey, at gapamayag, pagkaguro ko narakas ka bang kalan, makutong sino number 1, ang tao hindi naman magbinotig, no? Pag narin ka sa sagay, kasi no number 1, no, ay mas nagbinotig.
2: Paghambal mo to. Anong radyo na matihan mo no number 1? Singa ang radyo di K5 man lang.
0: Amo na permit sa bat. Amo na permit. Like kanto ka sa amo ni nga lugar. Ti sana no matyan si ti ang radyo di sa amo do K5 man lang. Do ka ti kalon sa tong K5 man kaga. Papar dandala salamat gid no. Sa inyo nga pagsalig kay Doc Ramil Uy kag sa K5 News FM. By the way, sa ato nga mga utod, ano mang ginihimo ninyo sa abroad, kami ni K5 Eric nagatamayo sa inyo sang more night, good morning, ka good night.
1: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Well, kami gabarin ninyo power to every morning. Ako si K5L John Castaño.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife, good morning.
0: Well, sa ato nga mga utod, kami inyo riding in tandem until 9 in the morning. Ang amon siling alungay kag ayo sa inyo kung may mga problema kamo sa baga. No, naubo ka mo, may mga hindi mayo nga pamatsyag, mag face mask magwa because ang haysubong
2: grabe kid.
0: Abi mo ka K5 Eric, what is happening right now, it reminds me of the scenario sa Chongqing, China.
2: Yes,
0: in Chongqing, China. Ang haze ka K5 Eric, kaya bilog na nga daw 24/7. Ina nga haze sa dinas sa mga pabrikahan sang mga pabrikahan.
2: Local.
0: Kag ang coal-fired power plant nila to.
2: Supollution ina ginya.
0: Grabe nung haze mo kung dito ka sa Chongqing, kadami isang view hindi mo gid siya ma-appreciate because duga
2: covered siya.
0: Ga covered siya, no? Ti subong amo na ni experience ta kahapon na may nagakuha ng mga video, kadto do siling mo blado na fog hindi siya pag halin ini sa aso sa sunog sa bukid dito sa
2: Indonesia.
0: Sulap po sa aton.
2: Lapo sa aton.
0: Ang Cagayan de Oro ya kakipamerika alas 12 isang untoya grabbing haze.
2: Actually, subo nga kaagahon, may arat na na video, ginkuha ko bago lang sa istasyo.
0: Aring aktual nga sitwasyon, oh. Nariya outside K5 News FM Studio. Oh. Liyog ko may pakita, kipamita.
2: Pakita ba natan, ang kuha ko natan sa...
0: Away mo ko naman send kakipamerika, kuha mo mapadala. No?
2: Ara na.
0: I-check lang. No?
2: Ara natan, i-check lang tan. Ara na sa FDLP ta. Aragi na, arao.
0: Tanara ko na tana.
2: Sa dalom sang ginpadala ni Israel dyan.
0: O, oh, tarwa ka tan.
2: Mga K-5, makita nyo ang itsura sa gwa lang.
0: Ay, ito na board ka mo ha. K-5, ha? Pili lang ka mo na sa K-5 Negros Island region na.
2: Oh.
0: Ah, K-5 na News FM Negros Island.
2: Oo.
0: Kaya pwede naman ka mo sa 1.5. Tarwa nyo lang.
2: Sa gwa lang studio tao. Hindi
0: lang dapat tanyo mo ni Ura, siya sanag na ni.
2: Sanag ni.
0: Isubong niya makulimlim ang aton langit not because ka maulan.
2: Oh.
0: Kundi bangod sa asong halin pa dito sa
2: Indonesia. Amo ni itsura ya sa guwa sang studio just now. Just now, antes kami magsugod ni K-5 dyan.
0: Grabe, no?
2: Gikuhaan ko. Oo.
0: Makulimlim ang langit.
2: Ito nga sa pula-pula isang langit, no? Na...
0: Iba ko ng silak sa adlaw na managsaka, pababaw mo?
2: Ang pinakasubukin sa tanan, mga K-5, ang 2 o'clock sa hapon.
0: Eh, grabe, gid ang haze.
2: Sira dyan, kung ga-travel ka 2 o'clock sa hapon, ang itsura sang ubos blati ko nalingkos ka naon kung hapon ka makita okay. Ko. Ah, grabe. Pula-pula.
0: Kaya mo na nga, galungay kami ni Kipamiyari, kung may ginabatsyag ka mo, magbutang ka mong face mask, kay batsyagon yung gina, no? Halungan, tagit. Pero natutukan tara sa nga program. And by the way, sa mga utod natin, yung may mga klase sa mga adlaw, may importante kami likutot, may opisina pa. Basing ibang sa inyo nagabarikutot, patarajan. Yung mga nagabarikutot, patarajan. Pagbarangon, duka mo dyan! Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami gyapon ang inyong Power Do every morning. Ako naman si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tenerife. Iring adlaw ka K5 Eric is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sa isa naman ka matahom nga Huwebes nga adlaw nga ginrasya mo sa amon. Ginoo, we humbly pray nga mauntat nang haze nga nagapalibot sa amon. Kaluoy ang tanan nga mga nagaantos, especially ang mga kabataan, tigulang kag may mga balatian sa pagginhawa or respiratory problems. Cover us with your healing and protective hand, dear Lord. And also, Lord, guide and protect us all wherever we go today, sa among trabaho, sa mga eskwelahan, kag sa pagbiyahe. Grant us wisdom, good health, and peaceful hearts as we face this day. May your love and mercy shine brighter than the haze, kag mangin safe, kag blessed ang tagsa ka pamilya. Amen.
0: Amen.
6: Yaman ka katurog, patarjan.
0: Amo na ni.
6: Para ko

0: Muning sitwasyon sa Nepal kay Pamirik kundi natabo na pet sa 25 benchais. Pagkapit sa 30, ginbaha, pagin sila yaliwat.
1: May second wave.
0: May second wave.
1: Subo grabe. May ginakulbaan pagin sila. The third wave.
0: The third wave.
1: Yes.
0: It's because, abot kagi Pamirik.
1: Why
0: na ni nanay? Sila lang yung nakasurvive mga kakipay.
1: Yeah,
0: why na? Sila pagitan lagi ni kanan la, why na? No? Abo naman subo subong sa Nepal.
1: And there's another 2-year-old nga nakuha sa buho.
0: Okay.
1: Wow, pamabalaan ko din naman ang ginigaw.
0: Grabe, no? Wow. May ato, grabe yung mga bera. Call kagi Pamirik, actually. Kag, let's pray for the fast recovery of Nepal. Nepal. And sa China, kagi Pamirik, may isa ka lugar dito. Grabe, bangun sang ulan. Ginabaha sila ya. But karon it's already normal sa kalibutan ang pagbaha kagi Pamirik. Kag, diri sa aton sa Pilipinas, di magwantan.
1: Sa Pizza 13, Sir Erjan, may isa ka super typhoon nga magalabay sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Pizza 13. Iguon niya, unlike other typhoons na so nagligad yung mga sinimana nga tatlo kabilog, pero bye-bye. Subong niya, maigo isa sa landmass.
0: Okay.
1: Ang iya nga pagbaskog, halindi baskog, pagtabok sa West Philippine Sea, iguon niyang China, super typhoon siya. Amuning ginabantayan subong sang International Weather Systems.
0: Okay.
1: Super typhoon.
0: Sa piyak kabahin mga kakipaib sa sining bagyo, ang bagyo niya grabe na super typhoon. Ang super subong katira sa aton, super burnout.
1: Ano naman?
0: Ang super mahal. Amuning duha subong nga minagaygo sa aton di.
1: Bumatsyag na.
0: You know, sa una grabe gid ang kampanya, kita isa sa mga nakadumdum kay isa man kita sa nag-promote siling pagsulod sang Negros Power.
1: Oh, natural eh.
0: Nga siling sa Negros Power ma-provide sila sa aton sang continuous and ano gani panawag?
1: 24/7
0: stable
1: and reliable
0: electrical supply.
1: O
0: power, no? Oh. Kay tiga reklamo ta pero may burnout mo
1: sa Inoseco.
0: Sa Seneco.
1: Sa Inoseco, Ronald
0: Guzman. Now, humble nila, barato yung ila kuryente, no? But you know, this time around makibot kamo. Tingala kami nga way na kami gearcon to sa mga migong mo bla. Pero ang bill will be mil gapon.
1: Ha?
0: Gali, kay nagagwa subong for the month of August pamati mga tagpalamati ta. Ari ginag super balita subong aga pa.
1: Nga, pila na.
0: Ang K5 balita subong aga mo ni.
1: No.
0: Ang power average sa residential, ang electricity rate for August, 14.27.
1: Ang
0: kada kilowatt hour. Tingala ko nga do mangilat ang kalibutan sang bill mong pagabot mo. Gali, kay 14 pesos ang per kilowatt hour. Di na grabe, no?
1: Na yaman.
0: Sumaka kita by almost pila 0.15 centavos. But siguro, kung talawon mo, waay na kita gali isang ang buwa niya, ang basulon ta naman, wisim. Ay mahal to mo. But siguro, wala mang gali sala itong siniko sa una. Kaya siniko ka, bakal man ito mo kakipamirik mo.
1: Kag amo na tong lalisay sing una sang wisim nang wisim na is the spot market bala.
0: Amo galing nang reason nga na mahal ta.
1: Oh.
0: Now, ang tanan nga gi-promise sa aton nga it has nothing to do, wala niya personal, kundi gina-recap ta lang.
1: Promise number one. Okay.
0: Barato, right?
1: Barato. Promise number two.
0: Wala consistent ang supply sa
1: kuryente. Consistent, barato.
0: Kung consistent. May ma-brownout sa ka lugar, dalaan sang movable generator.
1: May movable generator. Tatlo ka lang ko nga promise.
0: Pero natabo ka kay Pamirik. My pledge of love cannot be broken. I don't know. Now, ang atandri sa mga tagpalamatita, why kita yan nag... Because ato niya partner gid ang Negros Power. But we want to be frank and candid about it. Tinyo naging promesa. Galigagwa, hindi man sila galiga pangita solusyon kung magkulang ang power. Ah.
1: You know, in this issue, in this world of joint ventures, nabiktima na kita sa joint venture sa Prime Water. Subong ari naman ang Sineco More Power. Nagagwa naman nga may problema kita. So, mga ka-K5,
0: ang lain, galigay nga, pagkita, abi mo nung sabat, pagkita bill, amon ang regular namon nga bill mo. Hindi namon, sa mga kilala mo.
1: Mga kilala mo.
0: Sige, Why na gani kami itong gapainit na gani kami kung gabi? Why na gani paandar sa kamuni? Kika mamahal na sa elektrik.
1: Kita.
0: 9,000 gapon yung bill mo.
1: Sakit na.
0: Sakit inang na. Wala ka na bla, gagano ka na.
1: Nakinot ka na.
0: Nakinot ka na.
1: Oo.
0: Tikay ko hindi ka galing mag-kinot, ako chan sa madisyon sa mail.
1: Tipo, chingan, kung katirada ka, mga almost 20,000 kang bulan.
0: Sa?
1: Maga muna. Mag-9,000.
0: Hindi na lang magkaon?
1: Isa pa na.
0: Some point daton mga kakipay ba mo ni? Actually, masalamat na lang tayo na kabay pa nga mo nang matabok sa
1: akin. Tuduhin ang kurit ni. Huwag kang kaon.
0: Sa mga utod na ton, diin na tong promisa, kipay, kabalo ka kung kaysa, kapanungkot ng tao mo.
1: Tigit promisahan ka na, gusto mo yan, tumanon pa hao. Ay, nanon na yaman, nagpromisa lang kami.
0: Kahapon, kapasalamat kita kay si Engineer Yumel Tambanillo. Nag-explicar sa aton nga, nga aga burnout, kay kulang gingali ang ginahatag na supply sa kuryente. Sabi ko, masulod ang amuni ng mga kubuyahan, kaya nila, ang guaya gali nila gapon, daw laki na lain siniko, no?
1: Kung mag-gapon?
0: Makuha mo sa power, mas nalabot kung kulang, hindi, mas nag-gapon, magkita sa solusyon.
1: Pero sa ginalalisan pa niya yes, to, ang hambal, may generator kami, may gindala pag ano nga power bar, singin butang na sing una sa
0: hindi na tuman, dati kinang landa to subong.
1: Di tapos na gani na promisahan, na into to na kamo.
0: Hindi, wala ulit. Ang why point man? Na da is, siguro, sometimes, daw proslisa sa ang pyramiding scheme mo. Ilaman sila nga, ma-invest ka de. Ha? Inabla?
1: Naglain pa
0: kayo. Ma-times to ang imong income.
1: Naglain
0: pa kayo. Sige, hatag ka ni Shin. Kaya after a month, ma-pay out ka 200.
1: Pag after one month,
0: it's good to be true. Doon mo maniguro na tamo, no? Isubong arena. Siling ni Ruby Inso. Bobo Ruby! Husto ka daw 15 pesos ng kada kilowatt hour. Presidential pa lang na. Pabangkot ko kaki pamirik. Pila ang komersyal.
1: Kumaya, bimitlo changi ka?
0: Amo na nga ang abi mo sa K5. Mm-hmm. Nag-implement kita sa austerity measure. Kung talawon mo na, half of our operation is solar na di sa studio. Mapati ka hindi. Saka gapon ko rin ito.
1: Kaubuya po ito.
0: Amo na ni Galibos ang rason. Kaya nga, ang residential 15.
1: Ang commercial?
0: Tipilayan ha?
1: Mahal na. Mahal na.
0: Sakit-sakit na gin mga ka K5. Siling niya, no? Siling
1: cool
0: ka lang, ah.
1: Niya cool lang. Galing kay cool lang.
0: Grabe ka K5, no?
1: Sakit
0: na. Cool lang. Cool ka lang. Ang point na ito naman, eh. Mga ka K5, di ta silang basol, kaya nagmangalang wisi. Ang progaling ang punto ko, bla.
1: Tipro din ang kantong promisa?
0: Hindi ka na lang. Ano nga, may gipromisa? Wala ba sa gipromisa?
1: Ano man.
0: Ginamba lang na iya nga tingwaan nga makabuni.
1: Galing.
0: Ari ang pinakalaitas mga ka K5. Ang balita nga nagabaga-baga pa. Ang balita nga nagadulom-dulom ang padulukan mo. Hindi ka makabayad. Ha? Mag-burnout ka? Yeah, bisan magbayad ka gali. Burnout!
1: Burnout!
0: Negros Power. Okay. Ang average residential electricity rate sa Agosto 2, 2026 naglabot sa 14.27 ang kada kilowatt hour.
1: Grabe ba?
0: Ha?
1: Kit ba? 14 na?
0: Why tagali ka mo lalong? Tingala, takabugat ginsang bill. Kikiyamang nung 15 pesos nagli.
1: Sakit
0: ang
1: na.
0: Kada...
1: Pila ka... Ang average, sabi niya, consumption sa isa kabalay, pila man?
0: Ang buta.
1: Hindi takabalo.
0: Pero basta, masakit. Why na ni gani? Painitay ni Kipay Balik. Ang malas mo, pwede ka na hindi maligo mo. Ako, for example, may supply tubig ang basiwa. Ang hiraya. Pwede mo na ganyan ba? Yung upugaon kay Susan sa Maldi sa hiba bakit gawain ka na lang. Why ka na gagamit? Halos talan mo.
1: Why na nagamit tayo heater mligo eh.
0: Yung mga heater ka pa yung mga pagkamahal ng kurintes mo. Sa iban pa ang mga balita sa ato naman nga pagpalagad ka nung adlaw. Uy, nagpasar na sa ilang version ng house.
1: Ara na?
0: Nga i-fix na sa 5-year ang ano, termino sa mga konsyal sa barangay kag eskay kag kapitan.
1: Sa mga kapitalista, manugpautang, attack na kamo sa mga barangay hall, subong. Ano na nao? Final na?
0: Di, kung mapasar ni sa House, mapasar man sa Senado, sa plenaryo, ti merge na Republic Act na yun. Parehas na subong. Kaya nagligad, hindi parehas ang version mo.
1: Subong niya?
0: Subong niya inap. Kung di nagligad, postponement to.
1: Okay.
0: Subong niya parehas na fixing the term.
1: Attack na, manugpautang.
0: Kagpasalamat ka mo kay ang Congressman Dries Bakulo, nagupuduagin si may Congressman Albi.
1: Okay.
0: Kagbata yan nga si Congressman Habi sa 3rd District.
1: Nga i-extend?
0: Nga fix ang term sa 5 years.
1: Attack na, manugpautang. Attack na, pwede na.
0: Huwag pa ganit. Ano yung ara ka na? Hindi ko siligay para compute mo naman, para reconstruct mo pa utang mo sa mga ako.
1: I-attack na, pwede na.
0: Papiak ka ba, si Mayor Leo Rafael Bibo Cuiba, Grabe ko rin epekto sa RSSI to sa gayo.
1: Mahugid. Susubana.
0: Si Councilor Celia Flor naguni. Si ano ang 18 milyones ang utang sa aton mga merkado di. Tatlong merkado.
1: Celia Flor.
0: Naguni. Councilor, good morning ha.
1: Si Pambus na.
0: Si Landfill. Bago grabe naman si Councilor Homer Baez. So, Landfill Inspection Monitoring Investigation Team. Limit. Damit siya ngalan ba? Nagligan ba help man siya, no? Uh-huh. No, katanda, di kay Councilor Homer Sumungaw.
1: Si Toto Homer.
0: Nabantayan niya sumungtong landfill, no? Oh, Councilor, baskog sa mga tirada mo. Nagligan help. Nagligan help. Uh-huh. Subong limit.
1: Ay, that's only Councilor Homer, no?
0: Ano?
1: Yeah, here I come.
0: Yara, sa 18 million pesos ang income sa syudad sa tiyon yung masukot ang tanan ko nung discrepancy. Sa tatlo ka merkado.
1: Chan o pa?
0: Uy, local na.
1: Okay.
0: Ilunsar ng 911 tang localized. Siligay no na ni. Oo. Tawag-tulog Tagalog ah.
1: Hello, andito po kayo dito.
0: Sa matas ng K5, okay na to.
1: Okay na.
0: Nakayunang sidewalk. No? Okay na. Very good luck pa ka to. Good na kami na ni K5.
1: Very good na na.
0: Mapos tanay commercial break. Balik ta. Masumbatan yun maskara. And then tutukad ta. Nga ton sa nga pagtutok. Sa presyuanay. I-discuss ta ang party sa Hayes at the same time ang pagsaka sa kuryente kag anong matabo sa aton kun amuning sitwasyon giliway solusyon.
1: Why?
0: Mudlo ang mata.
1: Ang interview to kagapon?
0: Tungi matitay.
1: Discussion na to.
0: Hindi na tamang reklamo. Ang wait oras na. Sa K5 News FM Philippines, alas 6:54 na sa aga.
1: Standby.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Payo. Health News.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another terms na alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawo. Depende sa pagkatawo. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and externally. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, ano na, internally na, gintumal mo ang ditribayo, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gaatag man si imo, gatawag hair growth.
6: Ditribayo!
7: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indik man namin, akon kutis. Nag-try ako tumar sang ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa iyong mga pagka-baldness.
4: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam-an ka taas, kisatam-an ka nubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam-an ka taas, tam-an ka nubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
4: Milunes. Ang diferent siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa diferent siya.
5: Walain ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sang BCO or ang BCO gibutangan D3.
4: Layo.
5: That
4: is a perfect
5: ang health care. Benefits, Sir Boy, grabe.
6: D3 Bio.
5: Kung ga chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano.
4: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio. Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid na kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gandino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
18: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas.

0: Isobar DTX 500, your superior antioxidant. D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C, your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, staycation experience. STI, West Negros University. 101.5 K5 News FM.
1: Delos. Pabalik na mga ka-K-5 sa inyo naman niya para tuntunan ng oras dulong sa inyo sa kalawan sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Alas 7:10 sa aga. K5, Eric, napasalamat kita sa office ni Mayor Greg Gasatay, yes. One of the sponsors sa atong yes. event sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Corporation. Office yes. ni Mayor Greg Gasatay. Thank you, Mayor Greg Gasatay. And salamat man sa office ni Congressman Ferdy Marañon.
2: Yes.
1: Ha? Nagbulig man. Ha? Salamat sa bulig ni Councilor Alvector Espino, Prombos, aras si Councilor Cesar Distrito, Mang, Councilor Celia Flor, and Councilor Lady Glass Gonzalez pa rin. Salamat gin sa inyong support. And ang ato official partner, of course, Look Full Cantonese. It all you Cantonese. Why? Kagapon sa akin. Nagkanto ka?
2: Nagkanto ko.
1: Nagtilaw ka?
2: Oo. Nami isang lugar.
1: Nami very good, sir. Lipi ng mga friends natin to. Iba di ba si gusto nila ang authentic Cantonese restaurant. Kanto sila sa Lokfu.
2: Lokfu. No? Okay. Kaka may bistro sila. Sa piyakin pa buksan pang bistro mo.
1: Naglaingin ang dating. May karaoke bar sila dito sa wala. Na masulod ka. Pagsampo, labi room lang yan. Karaoke bar ka lang yan.
2: Mayara. Tapos may acoustic ka na birnes.
1: Ibang klase. Ano, abi, K5, Eric? Support sa mga amigo natin. One time, abi. May mga anchor man sa K5, no?
2: Malagaw to.
1: Upon si J. Lolo. Dapat malilaks na si J. Lolo mo, no? J. Lolo. J. Lolo! Good morning! We miss you, ha? Kita lang nata, no? Makanta-kanta, bi. Ikaw, bi. Makanta ka, bi. Dason si Julius Maribles. Makanta man sa Pinos P5, Julius. Dason si J. Lolo. Si Rods Palma. Si Sir GP. Guro nga to. Pakantaon to tutudog.
2: Hindi na yan. Ewan ba ito? Ganyan.
1: Tingnan ang balon na to, guro. The K5 boys, no?
2: Na.
1: May arat ang night out yung mga boys yung ato no brema. Kantututo sa bistro. Supporto sila mo.
2: Nami na.
1: Good morning. Good morning. Mga taga-Cash Hotel. Good morning. Salamat, Gid.
2: Salamat sa for being the
1: official partner sa K5 News FM. TC, K5, Erika, totoo. Madayo na itong imo, December?
2: Tingin padala ko na sa pataling ko muna ng kwento.
1: Tidid pa na. Yung support rin na dano. Good morning kay Ma'am Kathy da.
2: Kumplito, bunyag ang tanan mo.
1: Ha?
2: Bunyag ang birthday.
1: Kumplito, Gidya?
2: Oo, tiyo siya kadlay mo.
1: Ibang klase ka talaga si Eric, o. Kaya,
2: tapat si Lolo naman eh.
1: Ti Lolo eh. Yo-yo! Ha?
2: Tapat
1: yo!
2: Naman.
1: Si Yo-ya. Si Wawa. Si Wawa.
2: Si Wawa to ka.
1: Morning lang na kayo dito. Ika gapon birthday ti Tanits gapo, no?
2: Oo, ti happy birthday.
1: Ikaw gito, ha? Ginambal mo si Sir Cano ang pinakagwapo because he is sleeping with his tiger.
2: Ti gapon, why siya kapagwapo? Ako lang pagwapo lang.
1: Right. Good morning lang da, no? Happy listening lang sa mga sukita sa Campus Tuan Highland Resorts. Official partner ba na sa K5 kung may mga event kita, no? Salamat gid sa inyo pag-suporta all the time.
2: Nagmuno gali sa akin, may ganit remind mo ko. Nag-remind sa akin ng isa takamigog pamatikid. Sir Boy Chua, mayong agagid ko pamatikid. Niya pamatikid sa inyo ni Sir Jack.
1: As time birthday to ka nanay ni Migo ta tuto magbanwa bla. No? Ni Earl magbanwa. No? Mayong aga lang da.
2: Ay, bagubot. Toto Earl?
1: Nga linaw?
2: Australia, nag-apat lang kadlaw, nagbalik na yun.
1: Ti, amo ka naging niya ka, amo ka naging niya ka bugalon na Kuya Earl?
2: Hindi ko nagano ka lang to. Kabalo ka na sa Subong? Municipal administrator sang Municipality of Basay, Negros Oriental.
1: Ibang klase?
2: Ibang klase ka, Toto Earl.
1: Sa Basay siya, no?
2: Dito naman siya.
1: Tingala ko lang, dito naman siya ka mapapit.
2: Dito naman, kaya pala gani, niya may resort ni, kanto naman ka po ni.
1: Toto Earl, good morning.
2: Ay, mga amigo.
1: Si Estrellita Bravo, kapabati sa aton, Subong, na mayong aga. Now, sa ato mga utod, kay gusto tama stretching, and then, pagbalik tayo discuss natin due time, ining electric rate, then, mamangkot kami sa inyo, basahan yung aktual yung bill, Subong, kay kung talawon mo, naglubo ang aton consumption.
2: Yes.
1: But, mahal ang aton nga ginabaydan bangod kay ang rational legally
2: nagsaka
1: almost 15 pesos na kagipaberik ang kada kilowatt hour residential rate ng ginistoryan ta
2: from a low of 11
1: nabig dya grabe ang sineko ang pinakataas ang sineko so na dusit
2: garali na tao Subong.
1: Subong gurong tao sige hindi na ta magrally kay ngaway man tagyapon choy sila man tagyapon mo.
2: Dito ka mutanan yes.
1: Kini nga to lang the point is tani dumdum mo na to na tong mga point of engagement. We love this company because they're also doing their best. Kay nakita ta man kita mo ang ila pagili sa mga poste subong. Galos wa isang gayong-yong na mo. Kag na notice mo kung may reklamo man kita pagi sa K5 gina kayo man nila. But the reality remains kay kun pa di na to ang mga bagay nga ginpromesa nyo sa pamulyo sa Bacolod.
2: Where have all the flowers gone?
1: Susa.
2: Long time passing.
1: My pledge of love cannot be broken.
2: Acoustic Thursday.
1: So this time around, panahon na! Ari na, naka DTX 500 na kami ni K5 Eric. Yes. It's the Mascara Spirit is alive. Kay si Mayor Greg, napanganda ka. Puli na ka muli. Puli na ka muli. Garit-gariton ta sila. Ipagitan. Tira!
2: 2026 version.
1: Dra, 2026 version, no? Tago na sa 2025 ba?
2: 2025 ba tayo nyo? Sa gulisyon mo. Sa puso ng Bacolod, feel the beat. Every street is 2026 version.
1: Poppy Mascara!

0: Kung pa sa utod na siya, ito ni Mark Mayo ay. Tabalo. City Administrator, tabla. Tornigo? Si Tornigo. Pasaw to, mag-iisip ka tatlo ha.
1: Ay, po, doon may kundang isa ka,
0: Tornigo. Sino, sino, sino?
1: Si Tornigo.
0: Ah, okay. Pare, dasun mayo kilili siya, Tornigo na lang.
1: Tornigo na

0: jail exercise na yung ako sa out now.
1: Oh! Ipakita mo na tan, kay patawakon sa saya.
0: Here we go with the 2025.
1: Gaya
0: pa salamat kita sa creative department na to, no? Upod kay Kevin Bigay and of course, ara aman si Jack, no? Siya ba ipa-edit rin ang portion ng 2026 para do official jingle to pagmaskara mo. So, here we go with the 2025! Rabi pa ka mo!
1: Gariton!

0: Saan pa sumprahan mo kinagsaan? Kinaw daw gakijin exercise ba?
1: Mr. B ng dati.
0: Batang anidnitan. Okay na talo.
1: Sabi ko, itabi ko.
0: Kanya kan blawat. Saan mo blawat? Nakita mo kung trasang terminator si Mr. Pinman. Itong ginatiro sa Vietgan na.

0: Gabarak no, AK-47.
1: Yon, kampiyon. Nagarit-garit na ka muna.
2: Tinagarit-garit na naman ka muna, no? So, ang sunod na mong pabangkot ni Kipaymerik para sa t-shirt sa mga dlaw, nagapangit na ka-raffle ba? Ang question, diin gahalin ang haze nga ginasuffer na ito sa mong dis Pilipinas. Diin gahalin ang haze na ito gina-experience sa mong ining pagdulong sa langit, ha? Diin mo lang nagalin eh. No?
1: Kagmang ito sa pabangkot sa mong. May labot siyang haze, may baho ka nga masimutan.
2: Tabunigan eh, no?
1: Kaya aling kagabi, hasta kaina, launas kagahon, tumalbo naman ng kalayo dito sa ginalinan niya.
2: O mo ng reason nga, ang nag-itom, nagdulom pag ilang kalagitan, subong?
1: Grabe, naging subong adlo.
2: So, tutukan ta na kay Pamerica, no? Now, sa itong mga utod, going back sa itong discussion, subong, standby kay Wilson, kay tutukan tang limit. Limit. For standby man kay Red Salgado. Now, buri kita, na ikag kay Pamerica sa pinaka-latest information nga ito, nga dalon, no? Hindi ka mo matingala kung ang inyong electric bill subong medyo mataas-taas.
1: Yes.
2: In August 2026, sa advisory kaging pagwa sa Negros Power, ang average residential electricity rate for August 2026, ara na sa 14.27.
1: Okay.
2: Maglaga na sa 14.28. Per kilowatt, nagsaka kuno kita by 15 centimos kada kilowatt kakipabirik. Kaya nagligad galing ang bulan, taas na tamo. No. 14.12 na. No. Grabe gali, no? Ang paanong pathag sang Negros Power nga nagtaas ang dutay kurong increase sa aton electric rate dala ini sang pagtaas ang transmission in other charges. Ang lower generation charges despite higher WSM prices. Wholesale electricity spot market WSM kakipabirik. Ang rate nila is 10.42 per kilowatt. Nagsaka sila sa 12.24 per kilowatt bangod sa higher electricity demand kag temporary unavailability sa pila ka power plants. Nagresulta ini sa yellow kag red alert. Magsining ka yellow, ubus-ubos gid. Sagad gid, wala reserve. Magsining ka red alert, kulang gid. Ti para buligan ko naman nubo-nubong impact. Pay ara sila ginaobra nga na ginspread nilang recovery sa sining higher WSM cost over the next 5 months. Pangkot
1: ginspread mo nang ginutay-utay.
2: Ginuta mo siguro mataka pagali ini kay Pamerik sunod bulan. Ha?
1: Abi ko
2: man. Ang ako nga pamangkot nga nga mapasaka ang WSM kay wala sa ganin og supply sa aton.
1: Abi ko mo.
2: It's because of the law of demand. Ano gani? The duty and supply. Supply and demand. Duty supply, damo demand, mahal.
1: Mahal.
2: Kamu nang tabo pamalan?
1: Tiprindi amo na. Kay ang economic forces.
2: Na WSM, eh?
1: Hindi amo nang economic forces ta. There's so much supply and
2: there's
1: a lot of demand.
2: Residential, 14.27. Sa low voltage, 14.32. High voltage, 13.25.
1: Oh.
2: Ti ang residential ta, lagang isa sa 14.27 ta.
1: Mahal ba?
2: Ti ko tarawin na ton, para sa aton niya, sakit na ni. Kung dasun bulan masaka, pakipamerik, hindi balayo, mag-inci pesos tagli.
1: Hindi mag-inci pesos. Ulo electric. Ay, pulo pang uyab lang tanay.
2: Mag-inci pesos, makandila na kung ipamerik. O mag-15 pesos, ang sigas ang suga, isa na lang. Kung di Panyapon, sa Panyapon, makandol date na kami sa Ilog Gabalay.
1: Nga, ano na yung doga tipid kita man, ang sabat po nanda. Why, nag-romantic night na kita.
2: Oh, this is a romantic evening.
1: Natun lang inyo mga cellphone, ibutang lang na sa jazz music. Hindi ka naman patukar sa imusteryo.
2: Ang guwaya kang ipay mo, Eric. Tukar yun naman ng fine dining.
1: Fine dining, kawabi. Yang gown yung pagsuksok na.
2: Pero seriously, din hindi nagasulod ang pamangkuta nga wala gali bansang solusyon nga may offer ang bisan sino ang electric company masulod.
1: Why?
2: Sa ato, no?
1: Why, good? Why?
2: Nakita talagang kanami isang Negros Power bangod nga ginisla nila mga poste kang ipabirik baguna. Pero, in terms of services, wala sila kinalain sa servisyo nga gin-deliver sang Seneco.
1: Aga mo na?
2: Wala sa kinalain.
1: Sabi ko na, may matosin ko nang may yes to.
2: Hindi po namin ko bala. But si ganun gali, hindi tiyo problema sa Seneco. Granting ang bali na mismanaged, damo utang, pero huwag takalabot sa muna ikanako ang abilya. Sa mga Seneco.
1: Pero may explicar ko na.
2: Anong explicar mo?
1: May explicar ko na. Kung nagtaas
2: subong,
1: subong nga bulan.
2: Okay.
1: Christmas mo.
2: Christmas tree?
1: Hindi. kundi siyang una bill na panghatag.
2: Oo.
1: Di kung Christmas, ano, silver bill, silver bill. Mahal-mahal na gidman na. Hambal ni
2: liberal ka lang. Ayuhab la.
1: Silver bill.
2: Na-notice mo, kung magsulod ng Vermans, galaba ang pila sa salakyan.
1: Ah, correct na. Correct na.
2: Nga galaba, kabalo ka naman na, kay man gininspeksyon ginsang LTO kung may mga restro ang mga salakyan.
1: Sa dasun sino sa highway naman?
2: Na do nagsako kag isa delikado sinabi sa Domingo miya ra. Ano ginagawa? Problem na gyud obra man lang
1: sa iya. Di Domingo kita ko mga check ya.
2: Tuod ka? Oo. Lahog lang ako gin seryoso
1: mo. Di na nagyan ko tiga da biyahe.
2: Hindi kay ang ila daya, ang disgrasya kag safety sa dalan may banana pili
1: ang blam. Tapos mo tok sir, musta?
2: Oo.
1: Christmas na.
2: Hindi
1: violation mo niyo.
2: Silver bells, silver bells. It's Christmas time in a city. Hear him ring.
1: Did I hear him ring?
2: Ha?
1: Nga tingali.
2: Pero mga ka-K5, ang unang ginambal na ito na serious note. Tingala, tagali nga minanong, takatipid, kagipabirik, mahal nga po. Wala agad niya ego ang austerity measure mo.
1: Sa hanap lang comment ni Gloria magbanwa si Giro.
2: Ano ko nang baliyaw?
1: Ni bakon-bakon na ginya.
2: Ang baliyaw?
1: Nga may gani wala suga para magdamo bata. Damo maplakan on. But seriously mga K5, ang inalawag subong ni Sir Eljan is the rate nga aton pagabayaran sa mga bill.
2: Abo ng reason nga ang inyong
1: ang aton balayran
2: sa kuryente dako. Kay nagsaka gid man gali ang aton nga imagine mo, residential, almost 15-50 na kipaberik.
1: Mahal na.
2: 14-28 ang isa ka kilowatt na ginabaydan to mo. Dugangan pala sa mga generation charges. Ano na, dugangan pa kung ano-ano nga mga kabalukang bill na to sa mga kipaberik. Kung katindog, ililiyaw mo niyo, ari ka di ba katindog? At tutos ang pertahan na
1: baka labo to? Laba-laba.
2: Kayo may mga chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong-chong- systems loss. Tanan
1: na lang. So ang problema mo sina is the residential, masakit na daan sa bulsa sa tao na.
2: Te.
1: Ang masakit pagig kung nagsaka ang residential, masaka man na ang commercial.
2: Di natural.
1: So kung ang commercial ang tiyangge, ang manugbaligya, masaka man ang presyo.
2: Okay, pabangkot na ito. Basta balipad ka mo. Hashtag K5 answer diin ang Hey Salin. Ingagaw na. Padala ka muda. And then, the other one, K5 Eric. Ano yun yung mga electric cooperative? Ari lang sila para mag-distribute sa power?
1: Yes.
2: Or they're also, hindi ko na sila pwede nga, for example, ngita sila pa mga giving nga may mga planta na additional para at least makasupply.
1: Di mapalibog pa kami, ha?
2: Hindi ko ano yung part na sa ilang pag-servisyo.
1: Di servisyo gano'n. Muna nga nangisukot kami kiservisyo.
2: Pruti kulang ang power. Ang guwagalis ni Kakipaberik. Kuna mo galing ko ng sigi tas sa Seneco. Huwag man siyang kinalain na.
1: Amo mo nang yapon lang ilang alingal. Ay, pero ang opisina doon namin. May kape nga libre. May tinapay to.
2: Amo na yung akon gusto da. No? Amo na yung kina. Gusto doon. Namin mangina.
1: May kape. May tinapay.
2: Kaya mapila ka lang tuyo mo. No?
1: Kasi mapagutok ang dulong opisina.
2: Subong ya?
1: Subong ya masanag. May kape. May tinapay.
2: Kag sa hotel na yun, no?
1: Do hotel na namin, na namin.
2: Pero muna yun lang yun.
1: Mga world class na kita, subog mo.
2: World class na, no? Buong buhay agalisin, na
1: world class man?
2: Ang world class man. Kaya mula, may mga hotel di sa aton, kag mga resort, like mga Manami. Ano ganit, Manami, gimana? Dito sa Sipalay, bla? Ban?
1: Ate namin to eh. Namin. Oh.
2: Kay ang presyo yan pang tourist. So in short, yung world class man ang aton, electric cooperative.
1: Isaka man.
2: Agasaka man.
1: Manami ka, 15,000 adlaw mo.
2: 15,000 man lang ang imong.
1: Imong
2: per kilowatt mo.
1: Per kilowatt mo.
2: 15,000 na. Madatol.
1: Madatol. Okay.
2: So, buwan niya galing kaki 5, Eric. Wala man siyang salato galing si Nico eh. Kaya si Nico, gabran auto kay kulang man ang supply.
1: Primero, si Nico, kapanukon. Nga hindi kita sa privatization. Eh? Sa ulihin, naghinuganas. Nga daw, okay man eh, mayesta.
2: Ha?
1: Subong meron naman, dumayes man to sila.
2: Sa piyak?
1: Piyak may nugyes.
2: Oo.
1: Ang bilin, isa na lang, gabi-labil, dumanugyes man.
2: Ah, tiyo, sige ah. Daw, sa ano ganin ang electric cooperative? Subong man, tapos ng ilang, kwan?
1: Tapos na.
2: Dito na?
1: Dito na.
2: Oo, tiyo, sige. Bago naman na to, no? Joint venture mga Japon?
1: Among gid Japon.
2: GBA. Lain na mga grupo.
1: Oo, tiyo, pero among mga Japon, ang gabi, tol.
2: Tiyo, pabagkot na itong kipaberik. Anong pabagi ba? Hindi pwede makahimok kita pamagi nga ang mga mag-generate na for example, isa sa may pinakalapad nga solar farm dali sa aton mo. Hindi pwede nga 10% of that. Dari lang hindi nga pwede i-supply sa Seneco, Noseco, so something like that.
1: I think it's a good idea. May retain
2: ka. Retain nga portion nga, hindi na natong laki ng land magsalig to sa WISEM. Kaya pagkabot sa WISEM niya, bala ka mo diyan, charge mo namang kamo mo, negosyo man sila to yung mo.
1: Nga, if ever may kulang ang water sa power supply, ang
2: Batangan blah, battery, hindi kay direct supply lang blah. Ang guwaya sina, do tubig sa masiwa. Hindi lang siya pumping station, kundi may ara sa nga overhead tank in case diya pwede siya ka-stock.
1: May reserve.
2: May reserve. In case pwede niya direct nga i-supply.
1: I don't know if it's possible, pero naming idea.
2: Kung kaya tani, kito tal lapad man di, for example, bi, kung nag-produce kita di mga 300 megawatt.
1: Bakuna?
2: 10% of that is 30.
1: 30 megawatts?
2: Kaya mga kung may 30 ka na, may supply mo, di, may masave kitang isang banwang, hindi mo burn out ang tudoy.
1: Pwede man. Pwede man.
2: Kibla?
1: Pwede na.
2: So, pila labang ina
1: host,
2: sa mga...
1: Or the host, LGU, may iya sa iyang supply.
2: Oh, pero dapat may ginatawag ta na kaki-5 Eric na limit. No? May limit.
1: No.
2: Hindi pwede 100% ato. Ang kiti yatag naman ito iya sa NGCP mo. Tilimitan, tagid. Pero sa kay ikaw si Lord Homer Baez, ang iya limit, hindi limit ka punggan ka. Kundi Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
1: Siyempre na.
2: Tingang landfill ta. Dapat bantayan. Tangka ba si Patarasak, Laboy, si Basuraw?
1: Yan kan si Lord. Musta ka
2: i-check ko ba si Wilson Villena. Para bibiruan ta, what is this limit? No? Ginadoso, hindi ni Councilor Homer Baez para mapasigurado nga coordinated tanan nga mula. Husto man, inablang pagaboy mo sa landfill, insakto. Hindi kayo kung gadali ka, patarasakan mga boy, bisan way ka pakalapoto sa inabuyan mo, ula mo na lang da. Kapin pa kung gaulan, so unang kipay meri, kipigaw dalan. Hindi na kalapoto sa masuran, dahil lang yaboy, kigaguot ang truck mo. So, i-check tabi si Kipag Wilson Villena, naka-standby sa ninya. Ano ining limit, no? Check ta sa line number one, Wilson, good morning.
3: Good morning, K-5 Eljan and
2: K-5 Wilson. Ang limit na mo ng kaon talaga doon, no? Pero balita, may okay ni-limit doon, eh?
1: Limit, man.
3: Wala ni-limit kay Bundakana. Ito ko gina, ang ginsent ang headline, K-5 Eljan and K-5 Eric. So, but anyway, ang limit or tinlunch to, kina-author, inailing Councilor Homer Baez, hindi matapos, wala K-5 Eljan, kumatandaan ninyo, nga di, tanan, tungagin pati kayo, nga testing, sampling, sa Environmental Management Bureau waay nag-agi kung wala na-inform ang ato sa mga local government unit kaga multi-sectoral direksyon at sa Bacolod. So anong buot silingon mala sinisang limit kita doon ng Kina Eric? Ang limit stands for Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
2: So guaya sila by the name itself, sila di ma-monitor kung gusto ang paggamit sa landfill ta? Investigation para kung may mga problema, hiwala mahakot na mayo ang landfill, why maplastar mayo, investigaran sa amuning at yamang guaya, do monitoring team sa activity sa landfill.
1: Nga, amugin man na dapat eh.
2: Sino ang composition sini? Interesado ta. Anong composition sini para balanse?
3: Okay. Kaya sa dyan, ang tawag sini nga ni, ang members ang iniisang Landfill Inspection Monitoring Investigation Team, isa na din, of course, ang kapahin din, no, ang EMB, ang multi-sectoral, kaya sa Eljan, kaya sa Eric, why matimas na si Python, ang
1: sector
3: pa. Pero may akatim, pagkit kaya sa Eric, kaya niya magkapatikayon sa mga kung ano, matay na mga kinanglan pala, mga sursun, o kung na mga kinanglan pala nga ipa-improve sa landfill, so si akatim naman niya mag spearhead sa ina ng mga idea kaysa sa Jan and kaysa Eric. So, actually, ang ining limit ni kaysa sa Jan and kaysa Eric, kasunod din ito, kasi madungol katako, dito ba lang issue lang sa tayo ang pag-test ng landfill dito sa may barangay Pilisa, nga wala nagsanto, no? Sa result man niya din pagwa sa Bacolod na nakatakpan sa independent niya si Ninga Kwan nga testing dito sa my cell number 5 kita sa Jan and kita Eric. Actually, ang nagwa pagalik kita sa Jan kita sa Eric, you know, sa pagpatigayon sa testing niya sa LGO, doon na nag-react pa ni si EMB na ang Bacolod self-serving. Tungkol kayo nag-conduct sila yan sa ila sa mga independent investigation. So, para mas mapatpat na natin kaysa sa Jan and kaysa Eric, kung ano kit ang tinutuyo sa mga sa mga limit, kagkun nga naman nabuhat inino ni Councilor Homer Baez ang limit, aradang niya sa mga kapukusan niya mahaya kaysa sa Jan and kaysa Eric. Sa ato,
2: sige, pamatihan ta resibo, bay.
1: Tanahon ta, bay.
4: Nag-propose kita ordinance establishing sining minatawag na limit or landfill inspection monitoring investigation team. ang tinutuyo sini
2: walking emergency
4: dito na dapat kumayara sang reklamo or may ara sang problema dala sa landfill ang multisectoral ma-involve para kag kabalo kay ang natabo sa nagligad may reklamo nag-conduct si EMB sang okay inspection wala na inform si city wala na inform ang pila ka mga agencies may nagwa ang resulta nagpagwa sang posisyon si siyudad na EDU wala yagin pabalo ni EMB may gwa nga mga resulta gina-question after sini nag ang siyudad nagpagwa ma, nagpatigayo nag-conduct man sang kaugalingon nga investigation nag-conduct sampling pag may ara man siya resulta di ang reaction na self-serving ang ginimo ka siyudad di sini ko why is not matingob na lang kami ara si MB ara si city ara ang barangay ara ang tagreklamo kag pila ka mga akadem kag mga NGOs nga mga nabilong sa environmental nga grupo if ever may ara gina regular gidya nga inspection may regular nga monitoring kag kumara sang magwa nga problema o kun isyu o kun ginakabi nga may reklamo makandak sang toro nga investigation amo ni nga nag pag naghimo kita sang ordinansya ginatawag ta ini again ang ala niya acronym para hindi ta malipat limit landfill inspection monitoring and investigation team masulod sa karon sa sanggunian agod officially may ara sang mabantay sa landfill Makulot.
5: Counselor, sino ang members? Hindi sa members na lang sa Solid Waste Management Board na kung or may ara kita sa other team na masulod?
4: It's more expanded din siya, headed by the mayor, ara pa na akong committee. Akadem, tatlo ka representative, especially may mga engineering na mga schools, department. May ara man kita environmental groups, mga advocates nga mga inkabahin sini. Kag ang barangay Felisa, may duwa sila ka-representatives. Kag depende ni karon sa flow sang discussion sa sanggunian kung ano pag ina-suggest sa mga board to dira na madugang as a multi-sectoral group. Agod, may ara sang ginatawag ba lang transparency, kag neutral, kag tutuod na representation kung mag-conduct sa isa ka investigation or kilo or ocular inspection sa landfill.
2: Okay.
5: Counselor, kamusta po yung hapon na health na project na to for the barangay Felisa?
4: Yes, ra na sa second.
2: Okay. So katahom, no? So at least bisan pa paano. So ang help anong pinaka-latest sila sa inyong help?
3: Ano na kita to,
2: Jack? Ang iya help bala.
1: Ang help ang meaning sa'yo.
2: It's all about livelihood, no?
1: Para kaya sa mga kwan sa taga landfill.
2: Landfill? Ano ka ni meaning ito? Health, environment, livelihood program.
1: Program. Tumayo si Congressman Homer.
3: Second reading, ang kita to, ang help, kaka anami wala so far man sa nga hindi no recently sa mga duwa ka ordinance ni Councilor Homer po ba is kasi aside sa committee chair sa sang environment nakafocus sa so far sa may landfill sa mga issue wala sa landfill pero sa may barangay Pilisa actually king question man ato siya na Councilor ano ang goal sa imo siling na opisina nga do recently nakafocus kita no sa pag-address ang issues and concern especially mga resident malapit aton siling landfill. Ipayat pa ni Councilor Robert Baez, Kevin Ogyan, and Kevin Eric, no? Nagsakripisyo na ang barangay Pisa na tiraibutang ang...
2: Gusto man, ha? Actually, inanggambal nga ti, kung wala abis sa barangay, mabaton sa ngabuyan, tabasura din ta mahaboy. Hindi ba na pwede nga sa disbi, ta mahaboy ang gasto, tas pagkadako?
1: And I think it is bad proper nga itang kilala ko
2: sa law, ang Felisa nagasakripisyo dapat may additional ginaslay nga bulig dapat kipagari and that's very good ang help health, environment and livelihood program may programa sila sa kayong lawas da pag ablig sa ilang palibot kaya na basurahan
1: kag ang livelihood
2: pangabuyan sa tao
1: namin na
2: so salamat gid son ha da okay na tong DP Bricks kay una tong wasak tanga dala na salamat gid ha putuok ka
3: okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. D3Bio, KTX, Hermano, punta ito si K5 Vincent Coralde, and then naman si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat, Gid, sa report. Gika naman kay K5 Wilson Villana. Pagkatao, hindi nga mga programa. Sa Piyak Kabahin sa Iluhan, tara si K5 Red Salgado. We have 15 minutes more to go, mga K5. Nagkaroon, i-check tamay maglibin partner naman gimpatay tos dumagete kay Paberek.
1: Foreigner again.
2: I-check na nakaroon basi maging kaupod to si K5 James Maduquillo. At naman niya pagparagad rin sa inyong program. Now, si Carla, guro na niya, sige si ano na lang, si K5 Red. Mm. Kay si Carla, no, standby. Si Red naka-standby. Kahapon, K5 Eric, tumdaman mo gidiscuss na yung pagbaha-baha sa Luzon.
1: Yes, okay.
2: Grabe yung baha to. And nag-recap kita that the last time around, grabe yung nagbaha sa area sa Moises, Panila, Magallion.
1: Yes.
2: La Castellana.
1: Yes.
2: Isa sa ginatanaw tadi, among kisang waterways na apektuan.
1: Barado.
2: Barado. Mm. That's why yung ibang kinang land dredging, doon namin mo nagani kung ni Quarry Gali. Kung ni Quarry, basta may permit.
1: Diyan ay kado dredging ng istorya. Tangan na Quarry Gali.
2: Tingin na yung balang. Kaya damo, ginibalas kayo ba ito?
1: No? Sugot.
2: Tingko mo nga may Quarry, pero why isang nagakaigo nga permiso. Kagang pinakasakit dito kay gigamit ng salakyan niya sa gobyerno.
1: Ti kay gobyerno for the people mo.
2: Ti ang pamangkot sila for the people. Ang livelihood program to.
1: Oh, livelihood no? To.
2: Iyasang Arbo, Agrarian Reform Beneficiary Organization.
1: Arbo.
2: Taga Pontevedra, yes. Daw General Malvar, Agrarian Reform Organization to. May nagrinta sa ila, taga Isabela.
1: Sino gambal?
2: Gambal man nila taga Isabela. May dito, nagambala? Dito man sila gauli, siya gaula sa Isabela. sa Isabela sila gaula. K5, i-check ko alin si Kapitan. Kundi, ang latest, no, nagkanto kita sa Arsog. Ang Arsog, Malong. Si Ma'am Joey Malong. Si Ma'am Joey Malong ang ilang ginabala. Nagkanto si K5 Carla kay Ma'am Malong. Singati so far, ongoing pang investigation. Gahulat sila sang certification from MGB.
1: Okay.
2: So, gipamangkot nyo ganit si Ma'am Malong off the record. Kling ko, ma'am, na-identify na sino tagi. Nga may gimension, nga ngalan, pero hindi pa makilala sang Arsog.
1: Would like in mana.
2: Ha? Nabudlay. Nabudlay. Ha?
1: Yung alam niya?
2: Budlay ganun eh. Pero, ano gambal sa MGB? Kaya pulis subong gambal. Sige, gaulat na lang kami.
1: Alam na.
2: Kay Paila namon ang mga sitsiritsit, ang mga mga bihon, kag bihon, kag mga, ano pa nabag naman, ang gagmay, ano pa nabag mo na gani, sa Pasayan?
1: Di mga, kuwan eh, mga...
2: O di Pasayan? May gamay-gamay, blala, ginabutay mo ginamos.
1: Ang inaturta.
2: Ano ganun pa nabag siya naman? Nga mga... lipat na ko. Kaki-5, bisitahan mong MGB. Kaya nga, sa pagpanghudo, dahil sa panghigaron lang nagkaladakpan mo.
1: Nadiri kita mabili mo. Sa gamay kita.
2: Sa hudod, sa mga, ano man, bihon. Bihon pa namag na?
1: Hindi, bihon.
2: Mo na lang nabiyabal.
1: Dobla.
2: Mo na lang
1: nabiyabal. Hindi ka
2: siya kita nabiyabal. Kaya ambal sa MGB, man. Nanungod sini kay ginahulat na lang ila certification para mapaila ni kaso.
1: Kundi primero Arsog. Why report nagkanto kita sa PNP?
2: Nag-report sila, ang report nila sige hindi pa kami kapail kaso kay wala pa yung MGB certification. Tigi pa bangkot sige sino tong tagiya sa ano? Nga may ngalan pud pa pagin makilala.
1: Ni Malong. So gitudlo si MGB man. Ari na ta subong sa MGB.
2: Grabe nga pag Ari na si Kapitan Red Salgado. Tikap ano ang ambal sa MGB san o sila mahatag kag nakilala nila sino kay sila ang nagreklamo dapat kilala sa MGB tong.
1: Nag-report na nga ton nga mga kwan.
2: Ha?
1: Nga mga reporter.
2: Ano ko no?
1: Hipor na nga lunch to.
2: Ano
1: nga? Ang gagmay.
2: Sika, dali, anay, atag na din mo certification kaya mga hipon pa ilan namon kaso.
1: Ay, na hipon.
2: O, ang mga hipon si Red, si Jim, no?
1: Oh, thank you.
2: K5 Red, anong latest, ani?
3: Yes, good morning sa K5L, John, sa K5L. Sika po dyan, ako gipadulungan natin ang Vines and JSC.
2: Nami, kami developed at Lodlaw, no?
1: Nami.
3: Kindo kita, gina yung nag-uusoy ni Kipem Yalcha.
2: Ibang klase, kung manong kapitan, kagli.
1: Usoyakin na yun, usoyakin na yun.
2: Sige ka pa, titikap lang nung latest ko no, Kap?
3: Well, ang kapon God law, gusto ko natin tanig na mga face-to-face interview. Ini nga OICRD ka kay Fidel Janikin Merig kay tag MGB na si Sir Benigno Cesar Espejo o ganit ka tinggal Janikin Merig at siya sa Manila. Siguro may gina-follow-up dito yung importante. Mm. Pero isa na rin sa ginatanaw na ito, kag siyempre sa iyaman sinigapahayag nga kamagdanan nga wala nila yung matigayon in yung pag-release sa certification sa kapulisa na tunigikan sa MGB. Mangunti may mga holidays kag ara sa Manila. Mm. Pero galing kita kagapon ganlaw, pwede ma-affix in yung perma kay Final Janneke Verick sa regional directors ng MGB biskan electronic. So dito kagapon yan lang kung di kita magsala kayo doon natinguhaan to kagapon.
2: Hindi naman technical kapag, siguro duha nila kayo base ba technical na karoon kung electronic lang.
3: Yan, magprogan ang isa mo to sa mga rason gina-verify pa nila kay Kitong L. Yan sa region 6 to may-ari initial record pero something sa ila sinigasyon na Kitong L. Yan Kitong Eric nagagawa nga ining illegal quarrying wala siyang tag-iya.
1: Ha? Ano?
3: Oo.
1: Kay Pabrik na kayo
2: hindi, wala tag-iya pero okay lang pero sino nag-quarry? Di mo tagtaw na tag-iada mo.
1: No.
2: Private property, kung ganyan, bali mayor.
1: Di ko private property, wala.
2: So wala tag-ia. Kung na mo galing, murto ang nagapakwari.
1: Na. Kay private, hindi
2: ini subong sutas ang kanlaon ang nagapakwari sa Moises Padilla.
1: Kag ang solusyon, hindi kaso, kundi lana kagbutbut.
2: Siniga ba tiniyon? Kinanglan tayo patawag ang Suruano.
1: Suruano kinanglan.
2: Sityo Paping patawag ta.
1: Suruano, hindi
2: abogado. Butan panikad ang bulang kristal ni Madawa, Madam Auring. Kinanglan ta bangod nga, sutas ang kanlaon ang nagapakwari.
1: Suta gidyang ang butbutan ta ni Red. Red?
2: Butbutan ta ni Red?
1: Red, advice ko sa imo, no? Kay miguhay kita nga duha, no? Butang ka to, habak to.
2: Butbut kita
1: kay butbutan ka.
2: Kung nandiyan lang nagadugay ka nagadugay nagabat amat kita saka sa bulkan sa ganaulaw
1: ga-modernize kita ga-modernize
2: ang kulbaan ko di karon basi si Mang Kipway ng atong pagitaon
1: hindi kundi nagkantot sa Arsog lisyang Arsog maging dakop kami may kamiklala kanto kita kay Malong
2: narotot kanto ang atong tagpalabating kay nga may nagkwari. Wala na bala siya natagi ang gwa niya ang sutas ang kanlaon umurto ka mga duwende ang nagmatumato kakipabirik
1: nagmatumato so hindi mo kinanglan gali magpile siyang kaso amo ni nga pito na kadlaw subong
2: why gano'n progress
1: kaya kinanglan
2: sala gali
1: si Ruhano
2: kag si
1: butbutan tani noy noy ipagbutbuti anay may namilana kada noy
2: isa lang din buta balon ah hadlock sila tanan sa tao sa likod sa kwarya. That is very clear.
1: Sino ang tao daw?
2: Tuwag ta kabalo. Nadlock siya. Konsulta sa kanila. O, hindi ka madlock kung mga aking ang vulkan.
1: Kasadya mga
2: lalaki. Kung suta sa kanila ang mga aking, maglupok na bikaro. Kundi, nagmano kabi. Kundi, mano kabi. Kundi, relive. A joke.
1: Si Mayor Elia. Si Mayor. Si private.
2: Sige, Bia. Ano pa na sa explanation, Red? Ano pa?
1: Choy, Leo Gubi Choy.
2: Ano pa, Gid?
1: Choy!
3: Sorry pa ba yan? Alam na,
2: 25 hindi ka kaman mag-report sa tamaho ng balita.
3: Sinak na na kibot mag-anit kay Agila, dali ginatanaw nga dalan nga matubot iling tag-iya pinaagi to sa pito nga nagkaladaktan. Ato
2: nag-drag. Wait, pero ang pito to, kay basi mga duwindi to, basi nagkaladula to, kay pito, ang ipangita nila guro si kini ba si Seven Dwarfs Snow White in the Seven Dwarfs
1: iniya iniya ko di Snow White sa abroad iniya Suta and the Seven Dwarfs Suta and the Seven Dwarfs
2: kundi nagsala na kita subong kakipay it is not illegal illegal query.
1: Hindi.
2: Illegal inquiry. Kay sige ta pabangko ka mo itatanan kita po. Halin sa query, na imo siya nga inquiry.
1: Kaya ang report ni Red, is lang tanimbis nga investigative report.
2: Ano ni saya?
1: Magical report. Oh. Tige, huwag makilalaan. Huwag makilalaan.
2: Ang taga Moises Padilla, taga Magalyon, aton tagpalamati. Basta muna ni gani nga mga sugilanon, but si ganun sini, suta na sa kanila ako nandara sa likod.
1: Delikado niya.
2: Delikado na ni.
1: Magtatanta na ni Guro, kaya suta na ni kontrata mo.
2: The way si Kipab Red mag-present, gagawa na nga justifiable, nga pito na kadlaw na kaligad, huwag pa nila makilala. It means very powerful. May gahum ang suta sa kanlaon.
1: Kagapakad to pata sa adlaw nga Biyernes.
2: Kadelikado. Gadugloy ko nung sa adlaw nga Biyernes ang tanang nga power. Gatipo na mo.
1: Tipo na.
2: Ang panawag na sila ko Biyernes, Legion.
1: The Legion.
2: The Legion. Okay. Pagwa sang Legion kagi Five Red, tabuna na ni sila sa suta sa kanlaon tanan.
1: Yeah. Na, no man rin ang balita, inatag mo sa amun niya man. Tanihatag isang balita nga, pwede na mo
2: makikindaruan. Pero, ang pamangkot ko, sino nag-tip sa taga-MGB yung may nag-acquire, kaya may nakabalo. But si ganon nga ang pis-pis ni Dumbledore sa... Dumbledore. Sa Harry Potter na.
1: Grand, oh, gagaling.
2: Oh, Harry Potter na sa witchcraft na blaw.
1: Pis-pis ni Dumbledore.
2: Kariit ma... Amor na ni Galiang Iyan ni Berto Gakit Gintro sa isa namang kondisyon sang mariit.
1: Mariit. Ang intro na ni Berto kung siya na siya. Oh, ano na?
2: Ay na.
1: Yanin naman.
2: Ang mariit.
1: Mariit.
2: Ready pa ba ti itabi? Kibog na. Nagadugay na rin. Ibis ka ba sa naganta doon nagalala ang nagalalaaw? Ang guayab lang ipay ba rin? Ang isa kasi tanihan mo nalang na akong tip. Kundi lang ko ubos sinamo nilang MGB na mulong lang kamubi. Way patasigin balita, way patasigin ang sisa.
1: Hindi kailan ang gano'n.
2: Tiya nga, kung lang ayaw, kung maka muna mo lang hindi mo lang kamukubos ang sinamo nyo, tali pinabayaan nyo naman lang. Kaya after all, hindi makamugli ko ubos sinamo nyo.
1: Kaya bin lang madalas sa lana.
2: Ha?
1: Hindi kailan madalas lana.
2: Kung wala ba lang kipay bread ni nila ginoperate, kundi why man nila balita, the reason why nga nabalita ni sa media, kaya nag-operate si MGB.
1: Ito, no?
2: Tapos, ulabasa din si MGB, hindi na sila kaginala, why galitag iyang kwar.
1: Sinya, ang nga mon, pailan kaso, ini ang Seven Dwarfs.
2: Seven Dwarfs? Pero kinapagkita mo naman si Suta.
1: Kaya hindi pa makilalaan si Suta. So, Seven Dwarfs, kung ako sa inyo, hindi lang mamnugid.
2: Ha?
1: Kaya di isang doon.
2: Sige, sigurado, hindi gimana sila mamnugid.
1: Tiyang matabos niyo, kung pailan kaso si Seven Dwarfs, you know what will happen?
2: Oo.
1: Madismiss ni?
2: Correct.
1: Madismiss ni, so mapuli. Dapat pailan sila kaso para pagka-dismiss, tapos ang istorya.
2: Ay, tingala ko naman po. Tingang puli. Ako naman magali, hindi... Sino may imbestigal? Hindi man pwede nga si MGB may imbestigal, hindi man nila trabaho mo.
1: Police eh.
2: Ha?
1: Police eh.
2: Tiyang bali ka MGB, nakupla kami eh.
1: Ah, ganit eh.
2: Kaya si Lingya nga ma-imbestigar pa kami ah.
1: Kami anong labot na mo na, ito na to. Ngiti sino to? Ngambot ka.
2: Mangita, tali-tali, saan sound gano na may, no?
1: Nga kaya nga, ako nga, naglalagaw pa yung istorya.
2: Suta in the Seven Dwarfs.
1: Suta in the Seven Dwarfs.
2: 753 na rin daw. Seven, mabalik ta. Kay 753, no? Mapost na ta commercial break, mabalik tayo pabati na tingog sa MGB. Kaya nga, imbis ka magklaro ang direksyon sa investigasyon, nagagawa ka kay Pabirik, isa lang ang direksyon, papuli tatanan sa Bulkan Galaon. Butbutanay porsyon galing nga ton, kagsang banawan nga kristal. Oras sa K-Pab News FM Philippines. Mapos kami. Balikan namon si K-Pab Red for continuation. Walang iwalan. Magbabalik kami. Alas 7:53.
6: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026. -0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 105 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500!
7: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si Dr. Ramil?
8: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apang bago ko inasabton Sir GP, remind us lang na siyempre inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
7: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
8: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong mga 14
7: of
8: pesos.
7: Of course.
8: Nga kapsula nga health investment.
6: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
7: Imong nga blood sugar test.
9: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
7: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
8: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisi Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sang oxidative stress. Sud kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
7: Amo na.
8: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler res lamo. Same as palipuit, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang may TC. Kaya ang ruling abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
7: Kadamo ay niya mo.
8: Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang may TC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
6: DTX 500.
10: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa tatlo ka pila ka magino sa DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong ka duha na lang.
7: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
6: DTX 500. DTX GX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So una,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Go Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift, OT, Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me?